0: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swato homu tihubu timbote tinyimfu tihonje nesungani sotala batele bakukhomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakhula Cupro Eagle Rock na Dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona la va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patura super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Ke ja batho tsa go bela. Tsena ke tsere tsere tsere. Rito re tshoga.

0: ka se ke amse re tora mixer re le ka mixo se ke retlhela ko pfumelela ko ba wexa xandle ka nongonoko ko ba o nandeka nambara i 060875942 ka se ke tlhele ba ko nandela le ka Facebook mixer robe o sechantsana ko GCR ko space ko fam la ka Facebook la go ta fika bona post lay famela ka nongonoko wa mixo se ke namtlha o fika o nghenela ka comment section la o siya rungula ra wee ku tsala kunene ka se ke and ko nandela ka WhatsApp ka nambara 060875942 kwalani wa tsala wa kandziyisa hinkwaswo ni swi amukerile xem lexi endlaka mixer eka awar leyo sungula ku va mi byela ku ni kuma u ri ku hilani tanihi laha u tivaka mixer robe lava swi tivaka kahle va ri xinyanya lexi u butaka xi dya swivongo swa kunona na le ka mixo se ri bya mina we hi vundzukile mixer robe hi leswi swivongo swa kunona a hi dyeneni i van'wani va ku vutlhari bya mangele i ku buta hi endle sweswo mina na wona mixer na le ka mixo se mihlaya u butile hi hina lava lexi endlaka sweswi ku va ni tlhavele ka nambara 060875942 nkarhi wa pfumela ku va ni tlhavela mixer robe va khona vo sungula la qingweni la allright va koke moyanyana la a ka vekana wonge swi kotaka endla tano hi sungula hi mani namuntlha vhele mo sungula ku dya swivongo swa rona la
1: hi the general Patson Cross ra xikambani ya namuntlha a va pelapelangi na amabekini sungule tingwenya
0: ku sungule tigenerali
1: ya ku sungule tingwenya va ni ku duma hi vomu ni fanela ra mama makhosi ra kutema homurisa marova masungula n'weti ku xala xinyana va ka rivajeka ra kutema ra na ku sungula ra huku va ka komba u landziwa sandi mangunu na manyambana hi va va tihlangata mavele loko ti ku wayawaya ma nga ta va hongeli hongela tuva ri nga na vutoya dyambu ri huma ri nge sexi i dyamba hi xa mavona khosini khosa
0: mavona
1: khosa
0: mavona
1: hi ri khosa i xivongo lexikulu xa ku tlula swivongo hinkwaswo swa misaveni hambi timovha ti kona va Opel Khosa ni chope
0: chope se hi susele vuthu va byele ku ri kona ka xiyani moya mixer rove eka xivondzoro 6.0 xa fam si no tlhava la
2: oyina
0: ri dzivulele kaye la
2: mavana nkhedza na tintsenga vuyisa ri na a wu lwale na mara wu na dzava
0: a nga vi na ka mata
2: okay munna wa sidiji na ke na modulo a ra siara jana mo sikimini mathata ka sa bara ke nono a zara ke nono
0: ah ke ni no
2: a ba yo mungwa ene yo mutaba o thaye mbai
0: ya lebo ere ke mutaba
2: tobela
0: ke olocha kubera xikombe vako lava ta ku sweswi va kombela ku ri va tlhava ni swin'wana ti no tlhava la
1: a muhuma swikinini nghena la basani katanei
0: xigodo xa mondo miyila
1: hi xigodo xa mondo muyila kona kwala basani katanei ni dya swo nona ni ri kona kwala basani katanei bye bye
0: kesa swi na nhlayisa ka ri va
1: bye bye mwai
0: loko swi swi mingisa ra imaji ku va ni tlhavele ka nambara 060875942 na wena nga swi kota ku endla taro embilio basa pa si ntlhavile
3: a ni gwaze ba
0: a ni gwaze ku ni ku sungula hi bava
3: a ka ka mnisa bitrinkanyana nkotsani ni ri bibi la
0: sungula hi bava
3: a ka ka mnisa bitrinkanyana nkotsani ni ri bibi la mama ku ri kona la swi ta ku ri kona la ro ku ri kona nyana

0: ntlhavelo la
1: va swi bodhinga ka van'wana a va pfuki laha ti va ka wena gendelani ka khani a va pfuki tisela hini manna va ni tisela hi mani mariya va nga ha yisese kwala ka nhlameti va kusiwi mhani elisa wa nkuna kwala ka nhlameti mudyangu wa ka benyini
0: khesa swinene ngo mu hlayisekani
1: sure
0: danko

0: loko swi lavo tshiki ya tlanga kwaito. It's kind of like a battle song. Loko ku ri mina nga lebya bya hip hop hi ta ku a battle song. E ngoma leya ya ku ya lwa mara a yi lwi na munhu. Awa hayi yo kova vun'winyi leswaku mina ni nga swi kota, mina this mina that mina ni hosi la ni nga kona, ni hosi ya muganga erisemikiswa ka Boti Ravy Dr. Malinga we le Giyani. Hayi ku faneriwa xinantanga xiyisa lexi sham. Kasi kambe sirta na mixer a tsumelele ka Facebook loko tala banga kona banga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ba hoxa xandle ka rongo loko nele ka mixo wa sikra mathlaka sike hi sungula lava nga reacta tani hi ntolovelo ya mixo ra mehe kona manda u sungula sungula rongo vonakala i Clement RCM Tsonga Swege ku ri jajimelo ma machavala rarara singa view laya kona manda mana makumela vadhuma va kona i Dima Mbetse i Edi Mbetse va kona manda i Rich Rivisi ni khe swinene ku kona ntotho vona Saddam Saddam Charles Lwanga singi dzakani wa rambari va kona King Khalanga Baloyi Colin Shuma Mambane Mkhwanazi ni khe swinene ka n'wina ro nyukula ka ndzi I'm gonna shine again. I'm gonna win. Tembi, Tembi, I'm gonna win. I'm gonna get some money. Josephine Slungwan, Kesa Slungwan, I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm gonna chabira runimanganya la kabukisa bakona na bona bakona manda e walter mkwati nkese man rikotso e man maria rikotso bakona suri mongwe shtwayi mirkesiri andere kabona sharon hlahla bakona na bona nkesiri e bakona barwa anyu bakona gyan baro e bakona tsiara pono menera mathebula la ke mhlongo bakona matisana la murkotso sise ka richard rikotso enda linda madule ka rikotso ei varanzani ri bakar khotso la ya bakona man gidran nkesiri man gidukso ra ngobela trust buni mama nkesiri le ka wena nkesiri sine bona na manu wana nga kona la ishka shire ndlerini e bakona ngeta baro ei ngwana na sizeka fumani abakona choice wale shawela leaking ngobeni kesil emlungunti mama bonda nkesene leka ngwana bona nkuna Thomas Mdungwa Sibambu emafesi mlamza la Kenneth Ngwana bakona na bona Braden Mgongo nkesene leka ngwana bona na manungwana ka khona la imathematics ranzeka Thomas Maleke ka mavuza bo Peter Mohashi fara wa goshan kesile leka hlekari Maria Makamu loduki maluleke leka mkhatshana Eric Mathebula ni bamandla ni vhelela mixerome kuba tenka ro ro hlati tsha sha ranza endlela le kaske etela kankarono xa xanta hi ku tirhisa xiyenge xa mabulu xa Facebook ku ri ku kombisa ntsena ku hi loko fambeni kun'we laha ka Facebook laha ka sike a hi tsumingiso ra mayena ku tala va nga tsala kunene laha ka Facebook laha eka mixo sikrom tlhela u nga swi kota ku hi tala hikuva fika u sechenzeni ku GCR ku space u ku FM hi la mina we mingiseri hi nga ta va karhi yi hlangana kona nje abakona mana mana usungula sungula la judge mana chama la la singa view la ba kushi le tlemro di jen komela ku pusha brenda mre mila kar bana la tvara no mako shila begas dorp la makungu gris mera mapope la kan dabla pusha la judge mana mana chama la la singa view la ba kona mana richard bi sira ba kushi le tlemro di jen bra mena no komela ku pusha sisi el simran la kama kosha la pusha ba mama mthurli ndango mo leke la robena ka sho konta ya tela iman makubela ka dabo tri chila kan dabla pusha ka bra richard bi sira no leke mati ko shikaya kona mana clement rcm tsonga swega kushi le di jet lemi and komela pusha vana vana ndzela ka mkateko aira lano bloku la na mani na beki xisana ka tomu na mani un'wanyani ni kombe tlhelo voloka happy birthday aka my daughter prosperity khosa la ka siyandandla pfuxa kahle no navelela kahle hi Clement RCM khosa la ka siyandandla ni khe swinene RCM va ku ya ni khe swinene xem RCM ni ba mandlari vuyelela ka sike kona mana nga kona ni nga n'wi tlhavaka na kambela i furuku rsima thomas va ku ni kombela ku pfuxa manana kanyana 48 la gift jo mswazi la ka mswani laya n'wa ma vona la ka siyandandla pfuxa kahle furuku rsima thomas kusukana ka mswana ni khesile va ku na mani laya bazana n'wana mani phosa va ku tsi tlavana vanharhu mavulavalo ni tlhavele vona ni tlhavele mirepa nkata joni mananeo la ka mangena la va ka va ku gelegelegelegelegele na usandi cha dela 14 si la bot pit chabalala tiva ta wena kwala ka ngove kwala gratis dog asia va yi tsarile sham va ku gratis aka n'wana wa Clement RCM Tsonga Swege i prop prosperity khosa la ka siyandandla andele ka khensani ngobeni le kona ka ngobe kona pfuxa kahle no navelelo kahle yilo basari n'wana mani phosa kusuka la mugangeni wa ndhona efrim makam kona ka ngobe kona customers mdungwa swivambu va kona ni vanhu va ku rixiyele mavulavalo ni kombela ku pfuxa tsikari fulo malika nkona zamani mafesi mlamza ra bina ndlaya papa mhlorisi zekari chadi rikhodzela rubeni ka xoko pfuxa kahle Thomas mdungwa swivambu kusuka la ka mswari va heta ku byiri bo sorry mangwe xitime va kona na vanhu va ku rixiyele muhaxi wa mina ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzaka tlhava ni kombela ni pfuxa ri josephine hlongwana ka xoko sandlama ni makhomela ku dyma kusuka la gyan section f bejona makusori maxhele ekusukela ka mapubela na hinkwalo va pfuxiwa kahle hi soli mongwe entukulo ka xithwayimbi emene hinkwalo xifundzeni nkulu xa Gauteng ka hi le Robin ka xihoko ni khesiri tshikani fanele mana ka nkwalo zama va ku ri xile tlembe rodian pfuyo xeri Thomas Mdungwa xivambu kusukela ka Mswandla eri ku tari mina buluini na Kenneth Khambani laha ka mbatso lani kumbe tlhelo ri ka bibe deka Adam Mashimze ekusukela ka mavana lava pfuxiwa kahle hi tshikani fanele mana ka nkwalo zamani hi vonani nkuna va kona va ku minjhani muhaxi nome wo rhandzeka DJ Tlemi and kumbe la ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kumbe la ku pfuxa Gyan Hlungwana laha ka khakhana laya and pfuxa na King Shasha mfana wa ka Shakama laha ka Thomo Block 7 laya na Sophie Nkuna laha ka Nhlaniki laha kaya i my sister valava va pfuxiwa kahle hi mani vonani Francina Nkuna la ka Homa 14A hi xumaxumeni maxa wa me wo rhandzeka ri khe swinene mingiseri wa me wo rhandzeko na me ni khensa swinene xa mina khensa na rirhandzu va kona mani la i Lizzy Nkuna lava va ku swin'wana ri kona ka xikokwana khe swinene kusukela ka xikokwana lava kona mani ku tlhavakana kambe la Josephine Hlungwana va ku ri xele tlembe ra dijani kumbe la ku pfuxa vanhu va rhandzelaka soni ma ngwenti ku loka xithwayimbi la ka xihoko laha ri masevereni va luleke la ka nkurasi vasonke leyi ni ngona me ni mavasala PLK la a pfuxa kahle mani Josephine Hlungwana ka xihosana ni khe swinene mani Josephine Hlungwana ka xihosana tichara pondo mani yari mativula va kona na vona vatsarini va ku kombela ku pfuxa nsati khensani i mana masi simoluleke la basana ka hlaneke la na n'wana a nga advise mathebula laka dzingidzingi la tayitela hi malumbe reforce maluleke elaka dzingidzingi la from pondo mani ya ri mathebula ka ski walter mgoti va khona ri va ku xumaxumi bira mina tlemeri wa mc ni kumbela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka fm nyegelani i like mihlongo va lava va laha waterfall la midirindintirhi kokwana makapula eka xikokwani na sizeka richard ricoto la robeni ka xihoko a pfuxa kahle walter mgoti ni ri kwala nyagerani a ka xihoko va kona va ku tlhavakana kambela i mana ri basile va ku ri xile tlemeri wa dijeni kumbela ku pfuxa emasevet ni bini maluleke laka mlamula la sesi elisimila la kama koshala na sisi Elsa Nkuna la ka hlaneki la vafusha kahle mana ri basela ri sima na hlulani hi lava kokwana wa ku vona kala la kama pubeni khesa zwine ka sika kona makapela vakoma gore ku famela kongo bari la ka xikokwana ya eva chade vambili vaku hi swinwe ri kona mbili chi dawuru sanje makamba na ya kombeni gore ku famela kongo ne and khesa zwine vakona mana ku tsamaka na kamera elo duk madu like vakuri shira tlemero the jeri kona ku pusha mana na mana dzaraka and kona ku pusha ngwana papa ile ndinga madu like ri la ro ben ka shoko la ya na sisi Dlori madu like ra ka khakana la ma sofi kama papela the frigini tiro ge aba pusha kahle fm ka mpambo lo duk madu like danko ni khensa swinene xa mba kona mana ku tlhavakana kamera ya Philly Jones Machaya baka fm zinga yivile ivenza Limpopo province ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka vhere Machaya maxonero Machaya na rabelani Machaya va hetava ku nkumu mani gate va kona va ku ri xile maxa wa mina DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa aluwani musiya laha ka ngovela ni pfuxa na masingita musiya laha ka nkomo 22 binta hetelela hi obet ngoveni laha ka rivala lava pfuxa kahle hi mani gate laha ka ngovela khe swinene mani gate laha ka ngovela and ba mandarivela laha ka sikeya kona mana ku tlhavakana kamela rhandzeka Thomas Maluleke kusuka laka mavuza le va ku ri xile DJ Tlemi a ku pfuki khomisana mukhurumbe la ka hlaneki la ku pfuxa ku pfuka ni mani floro makhuvele le amawa block 9 mani jajani la ka mthipisi la a pfuxa kahle rhandzeka Thomas Maluleke kusuka laka mavuza la hi teka nhlatsweko va kona na vona va ku ri xile Tlemi ro DJ ni kombela ni pfuxela vanhu va rhandzelaka ni kombela ni pfuxela Skoni i mani Maria Bilankulu la ka mlingirisi block 2 Skoni mama cancela ri singa view la na Skoni mani Mashimze kokona wa ku hlula la ti a lava pfuxa kahle hi tsakani Rose Mashimze ni ri la ka mapayeni lava kona na ndo bazita mchabi va ku ri xile Tlemi ro DJ ni kombela ku pfuxa mani Josephine Hlungwana ka xosanda ya mani Sophie bo chaka bjeto ona na 14 laya na swara gift joko ba eksukala kamswana ba pfuka kahle ya no ndivisa the original one eksukala kamswana la gear baloi ba kor ba kursile my lovely dj and kombela ku pfuka bana bana kan cancer ba sekiteri ngoba jisara fm ku bana belele sikura ku belekiwa akufuki fm ya ka shoka ro ba mkhirisi zeka ri chadir khotso ku pfuka bana baranyi la ka graka nkuru ka tomla ku pfuka bana grace makhubele la gandana ka khana pfuka kahle gear baloi eksukala ba yihlela ba kor mana ima timba arrows ma share ba ku rishile lemro dj kombela ku pfuka bana bana kan thabeli bona ma fula varo ene singuleli wa mbili na moya ku nga tintswalo ngoveni kwala ka xikokwana mugangeni wa ka xibelani xibejo ri makisari maxele laha ka mapuvela laha ta hetelela hi mani makhuvele lavo duma kusuka la gena section f a pfuxa kahle hi matimba maxele kusuka laha kwala ka xikokwana mugangeni wa ka xibelani khesa swinene hi matimba maxele va khoromeni ku tlhavakana kambela Joshua Msisinyane maluleke va ku ri xile maxi ni kombela ku pfuxa Lungile Junior laha ka ntshuxi a pfuke ku pfuka na Lulama Regina na mana vona ku nga Caroline Baloyi a va pfuke hinkwavo lava va pfuxa kahle hi Big J Sopo Department kwala ka ntshuxi inkomu ni khe swinene Big J ni va mandarivelela ka sikeya kona mani ku tlhavakana kambela i kokwana wa ntoto lava ku ri xile tlemera DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa Calvin makana ni sechimbufe emafesi mlandza laha B9 laya na Brenda Mremi la ka rivala la a va pfuxa kahle hi mani novela kokwana wa ntoto kwala ka mapuve Limpopo danki muhaxi wa mina ni khe swinene mikiseri wa ma rhandzeka mafesi mlandza va kona na vona va ku ri xile tlemera DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka Thomas Mdungwa xivambu kusukela ka Mswandla Sadam xivanganyama la ka xikokwana laha Body Mag gezi kama kosha va pfuxa kahle hi mafisi mlambya ni ri kwala B9 sadam sadam va khona va kurixile etlemelo dijana kumbe ni pfuxa mafisi mlambya la B9 laha dladwini mabasa begetiel exka okay ni ku apfuki na yena ni ta hetelela hi politiki ngoveni ekwala B9 va pfuxa kahle sadam xivanganyama ni ri kwala acadia next to union building kesa swinene la kusuhana le union building le acadia va va kona mani ku tlhavaka na kamela flora mavundi va kurixile etlemelo dijana tlhavani tlhava tsini kombela ni tlhavana vana rutsena ni kombela ni pfuxela baba daniel mashele laha ka xikukwana laya na mhani n'wamavona la ka jim laha na mhani josephine nhlungwana ka xosala a pfuxa kahle mhani mavasa makapule ni ri kule ka xikukwani dango tlhavani tlhava tsi bejwani maxwell mashele va kona na vanhu va kurixile hi swin'we ni ri kuleka mapfuva xibejwani hi mina ni kombela ku pfuxa swole mahungu ya xithwayimbi la ka xoka robeni ni pfuxa na tuva rona makhwa xila bekas dop laha ho ni ri bulamfri xibodzela na mahale la ni khe swinene xibejwani maxwell mashele va kona xerona nhlahla la va kurixile tlemrodia ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa calvin makanisa ximbufe dimusa mahlawule la ka nkuri ka tomula na laki given mixingwi given la ka nombelani lava pfuxa kahle hi xerona nhlahla kusukela ka nkuri a sifa sonke hi leswi muwini ni khe se swinene va kona mani ku tlhavaka na kambela i thembi maluleke va ku mixelo na yena xitichini tlemirodia ni kombela ku pusha and come back pusha birthday man okay akuria tolo si poslo pjane la shawela la na judgment wa chavala la rsinga view la ya netela la i botela nzeka thomas baleke sukara ka mavuza re apusha ka team baleke ner kona ka tlanekini kesa swina ni bakona malungu tshaba ka kambela imlungu ntima la ka mhlaba vele mla mlungu ntima mabunda baku ri shile di jetle mi tlhava ni tlhava ni kombela ku tlhava ra manjo swin hlongwana ka xo sanla na body collection shumara ka mthabula la leni ngona mina mabasa kona PLK la apusha ka imlungu ntima ner kona ka mhlaba vele mu road ni mnyuka nani baku radio ifikile ka nani and pfushele gian thomas hlongwana la kaka khala la shara hlongwana ka bakosha and richard matela thothokwe la ya ha pfusho kahle hero ni mnyuku la kandindani kesunele la kandindani la khankhara ga baro ba kona ba gondo kuingisela ka tlhendera la valdez yela e ba kona ba ngun mona kana kamela e ba ba hanyu la bakrishile tlemero di jan ko ba pfusha tisala la murkho tsu kusukala ka shokola na tsikana flo mara ka nkura zamani sesi magret khosa la ka mgongoma la ba pfusho kahle ba ba hanyu kusukala ka nkura ka tomu mani mahlangana ku tlheka va kona na vona va kurixile DJ a ni kombela ku pfuxa ntombi ya mina ngo mavona laha ka siyandani laha na ntombi ya mina mhani rivombo la ka jim laya ka patu rundze la ka tomu na sisi dlori maluleke laha ka khakhala laha ni kombela ku tlhelmeloke bibethay a ka hinkwavo lowa nga babinga belikona hi siku leri fanekele na ra namuntlha va pfuxa kahle no navelero kahle i mani mahlangana ku tlheka xitarata i marula drive ni khesilana va kona mani ku tlhavaka na kambela i mhani mariya ri khotsola va ku va xumu kona ni kombela ku pfuxa vanavela ndzaraka ni kombela ku pfuxa mani makuvela nga dabodirichi laha ka ndhambi laha n'wazita mani makhwele grace laha gandzanani ka khanila ene papa mhlorisize ka richard ri khotso la roben ka xoka pfuxa kahle yima ni mari ya ri khotso la ka mageva location kesa swinene xama va kona maningu tlhavaka na kambela exikaya xa rendeleni va ku tsi tlhavani tlhavani tlhaveni mina radio you on nongonoko maningu bedzi eka jisar fm ni pfuxeli vana va landzelaka nora tiyisanani maluleke la ka thomala elisimelani la ka makoxa la virginia ndlovu la ka mapuvela and kombe ku tlhelmeloke bebethay a ka adam maximze la ka mavalanda prosperity cosa la ka siyandani laha na le ka given cauke la ka mapuvela va pfuxa kahle no navelero kahle exikaya xa rendeleni kusuka la ka mahlati la ba hetaba ku let's go ka skiba kona mani laya imkhazi va me va xisati lava valinda maluleke ri khotso va ku ri xile my best DJ and kombela ku pfuxa my lovely sister kokwana wa ku hlula mani maximbze la giana section A sesidori maluleke ra ka khakhala la na skoni same mani sibongile makhuvele enkata bodirichi la ka ndhambi lava pfuxa kahle hi va mamihlori lindango maluleke la ruben ka xihoko danki my lovely DJ kesa swinene khazi ka skiba hi va kona mani ku tlhavaka na kambela i virginia ndlovu lava va ku rhula DJ tlemeni kombela ku pfuxa thabele ya kombela ka mapapila laha mani elisa nkuna la ka nhlaneki laha na mani mari ya n'wa james la hlangana na rdp ni kombela ku tlhelmeloke bibethay a ka adam maximze la ka mavalani laha prosperity cosa la ka siyandani laha given cauke la ka mapube laha choice wa le xawela na gian baloy la vayehle la va pfuxa kahle nonavelero kahle yanu wa masilo virgin ndlovu la ka mapube a chamando ni khesa swinene yanu wa masilo va kona vana sizeka fumani va ku rixile tlemero dijana vaxumi ni kombela ku pfuxa vusi va ringa la ka mhlava vhilemi laha knowledge miyambo la ka mhlava vhilemi la na lawrence hlungwani la ka dzingidzingi la va pfuxa kahle hi mthombeni sizeka fumani ijaram zamani la ka mhlava vhilemi la ni khesa swinene va kona vana roni va nga nyika bokisi va ku rixile hi DJ tlemeni kombela ku pfuxa xigome xa mantsena la ka mlengenesi block 2 laya tiva rana va nkhwaxu laha bekas dop laha na mazambala la grand farm la va pfuxa kahle roni va nga nyi la ka bokisi billy oshis ximbinyani va kona na vona va ka ku pfuki mani xarati ka laha ka makoxa laya na josephine hlungwani la ka xihosani laha na boti velevele la ka ngombela va pfuxa kahle billy oshis ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siyandani mapuve block 18 ingaku no vato va kha va swivula hi nomu wa vona kasi ke kona vanu ni tlhavaka na kambela i mzala loyi choice wa lexa wena va ku ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa my beautiful wife mana emotioni eka nkomo wa goxana sweswi va ri kwala Sandton City emfundhisi Morris Guyi laha ka mapumelana TikTok ya radio i se swi xa laha tihlungwana kusukela ka makoxela va pfuxa kahle hi choice sipho swilopyani kwala Sandton City ka ya ku ri laxa wena block 23 ni khensa swinene va mandla riviyela lava zito ekona mani ku tlhava kana ka mina ikhona nxuma lava va ku swin'we ni ri kula ka mudyavu ra salana pelengendeni khensa swinene le ka n'wini hi vava va ku ri mana maluleke a rendze va ku hi swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomi emahlaza wa nhlaniki ni khensa swinene mahlaza wa nhlaniki va ku ri mana tiyiwa ka rhangani va ku swin'we ni ri kwala botsoleni village ni khensa swinene kusuka la botsoleni a kasike ku ri mani ku tlhava kana ka mina i kha yisa yisekela ka thomo lava va ku ri xiletlhema na dijani kombela ku pfuxa vana va rendzela ka ku ka ni makapulela ka xikukwana ni mbetsa wa xigubu na bodo laha ka xikukwana laya julia chavana na mafumana ka makoxela ni kombe kutani vuriku bibedey ka prosperity cosa laha ka siyandani laya ni le ka adam maximbye va pfuxa kahle ni ravelelo kahle khanyisa xiseke ni ri kwala ka thomo ni khe swinene kusuka la ndhawu letiya ta ka thomo laha ku ri mani n'wi tlhavaka na kambela a hi langutisi mikisi rome ivina no mpfumelelo va ku rhula DJ ya mina ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kona makapule laha ka xikukwana laya roni mnyuku la ka nana julia chavala na mafumani laha ka makoxela a pfuxa kahle mana nhleko na ka mavalani i nkomu ni khe swinene mana nhleko na ka mavalani laha wise man socha va kona va ku ri xile DJ tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa kona makapule ka xikukwana ni pfuxa themba mbangini tigada ka mswani na hetelela hi tylon cosa laha ka gawula lava pfuxa kahle hi wise man socha ni ri ku na johannesburg ya hile ka xikukwana khese swinene wise man socha va kona mari ku tlhavaka na kambela i leaky ngomeni ekusuka lava yihlhevelo kumbe kule ku fambeni kun'we brenda mremi la kusuhi na le khorweni a karhi vana va kona na vona va ku ri xilemo haxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa ekokona ntoto laka mapuvi ya lipompo laha ni pfuxa na hano ndhavisa mchavi laha ka mswani laya ni ta hetelela hi dlori malulekela ka khakhalala a ni kombe kutlhela mari ku bibedey ka prosperity cosa laha ka siyandani la adam maximbye la ka mavalani la va pfuxa kahle no navelori kahle hi brenda mremi la karhi vana la kusuhi na le khorweni ni khensa swinene brenda mremi la karhi vana lava ku ri mani ku tlhavaka na kambela hi langut isimikisorome mathe va ku ri xile ni kombela ku pfuxa sesines kuna la ka dzingidzingi lapa va xilo vana va fana ka sikhwinyani na manati ntomi ntsena la ka bodo la va pfuxa kahle richard mathe kusuka la tlhotlhoko a block 24 ni khensa swinene vava va kona mana swo boha va ku hi mingiserile ri kona ka makoxa i kokwani swo boha khatsa soza isaya va kona na vona va ku va xume tijetlemeni ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa botriki ngoveni lava yihlela judgment ma vachavalala la ri singa view laha tuvarana va nkhwexela bekasdorp la va pfuxa kahle isaya nkuna shay a shaya ndima kaya ku ri laha ka dzingidzinga xintomanini khensa swinene time va kona vo peter ra muhaxi va ku hi swi we together from dopeni ka lockdown street a lipompo la venda la and khensa ni khomisani mukhurumbi va kona va ku ri xiretlemiro dijani kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka thembi maluleke laha ka nhlanekila mani mariya maswanganyiku la ka maswanganyiku la na solanga laha ka bode la i nga suki tshamisa sweswo khomisani mukhurumbi laha ka nhlanekila khegela ngombe mina na ta sweswi i nkomu ekasika kona mana tisela lava va ri khotsola hi timela timbela ti nga sala va kona va ku ri xile DJ tlemi ni kombela ku pfuxa kona makapula eka xikukwani FM ya vuhehla angelegan baloyi na tivararo wa nkhwaxu la bekasdorp laya a va pfuxa kahle tisela lava ma ri khotso kusuka laya ka xihoka nyagelani amukela xinangani va kona va ku ni kombela ku pfuxeriwa luxiya chauke ka mphakati baloyi yin'wa mtuku silence tukuzela laha gandlanani laya na tandibet maluleke la ka mnamulo lava va pfuxa kahle amukela xinangani ni ri kwala gandlanani ka mavambi kasika hani wa kharishma va ku hi swin'we ni ri kwala ka mapuve ni karhi ni ku happy birthday ni ri ka given chauke wa ka mapuve arshel garachi ntirho ni khensa swinene and va maendla rivuyelela kasike kona mani ku tlhavaka na kambela i engeta baloyi va ku swin'we ni ri tlemira dj ni ri kwala giana section f va kona mani la i mana ndzalo na ndzalo ma va ku ri hi minjhani dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rihanyi la ka nkuri ka tomi laya kokwani makapulela ka xikukwana la and ta hetelela i ri tanimela buloyi lava pfuxa kahle hi mama ndzalo na ndzalama la ka nkuri ka tomi la thembi va kona va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mani virginia ndlovu la ka mapuve la ni pfuxa na masevo wa mina ememe mutati egiana section ni pfuxa na kokwani wa mikhenso na xivono happy birthday eka adams maximbye eka mavalani vanhu lava pfuxa kahle thembi volosaka na ka mapuvelani khensa swinene be john maxwell maxele va kona na vona va vulaka happy birthday eka given brenton chaukela ka mapuveni khensile xibe john va kona mala kona makapulela ka xikokwani laya hi mina tiyo hitsela lava ku rhula tilemelo dijeni kambela ku pfuxa solomongwe xithwayimbi laha ka xihoko laya tisela lava marikhotso laha ka xihoko laya na hetelela hi kokona swo bona ka makoxela and kombe tlhelo ri ku happy birthday eka prosperity cosa laha ka siyandani la na adam maximbye la ka mavalani la a pfuxa kahle no navelo ri kahle ku ri makapulela ni ri kwala ka xikokwani ni khensa tsakisa swinene ba kona mana stinky dza karu harambani ba ku swinwe neri kwa harambani and kombela ku pusha mana makombela bodimo ku sora gena section F and pusha ramanda elusha chauke ku sukara ka mphakati la mathonsi kensanda ka xikunda tlhavini ni khesa swinene shem ba kona mana tlhabakala e luga mchidzi ba ku bva mana ro tendelwa nga manda tin ndika ba itsala itsalala e borsa makombela ba ku swinwe neri kwa gona na temerica jamaica street karu makana ni se ba ku ni kombela ku pusha rokhoni shumana ka mjabula la gear balo la ba yehla na lizizita ela ka ngobe jamela 1 aba pusho kahle e mani longari Calvin makana ni sana nchimbufe la gembulane la ni ba mandari belela mingsorome aka ngona mnga kota kwa shashande ku tirisa xiyenge xa mabulu xa Facebook so swimina na wena ya mahlweni kari yendla leswi kambe ke so swi tumela le ka WhatsApp le
1: tsitsa banaro ba ka ni senkumba misho tsene ka tsere FM rito misho shaka
0: Matirhelo man'we ni kumbeka nambara i 060-8875-942 rimela rungula ra wena laha ka Facebook laha ni yime ku lunga mina mingisorome ku va ni teka rungula rorero vo sungula ka WhatsApp namihlaya lava
2: avuxeni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa kona mara maswanganyi ku ri ku maswanganyi ni pfuxa malume Morris maswanganyi ku ri ku maswanganyi ni hetelela hi ku pfuxa boti avele jauke ku ri ku maswanganyi ni pfuxa mhani wa xitichi
3: Kurula DJ Tlhava Mhlava DJ Tleni ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Gog Julia arivambeni ra ka Magedza pfukani ka Gog ni pfuxa mhani Mazitha mahlangana ku hleka laha rivambi mhani Mazitha mahlangana ku hleka laha Marula Drive pfukani ka Gog ni pfuxa mhani Makhuvele la vuduma misava hinkwayo laha section F pfukani ka Gog vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mutheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapupi na nkhesa papatsongo wa swihlanu
4: raxaka W manganyi ka gongo pfukani vakuzani ka siyandani pfukani tetisele malume wa mina na ntimuni deni ku nyika ka misi block 3 na laha kwana mani mara ka blakula ka misi block 2 danke
5: inkomo khazeta na wena braya mina tatana jo gift kubayi kamswane pfukani ngomana magoda kalaxaka W manganyi ka gongongo pfukani mamba ya vukari na ndzimuni ben ku nyika ka minenginisi pfukani ka lava hinkwavo a va ri na papa muhlorisi zeka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xoko 7 line inkomu khazi
6: ka vulavala ni kombela ku va pfuxa yimani ni byela nkata n'wamixinwi ni vula mfana wa Kevha ni khesa ku rhandziwa ma swi tiva na mina ni mi rhandzisa swinene va yingiseli ku lona a hi tshameni hi tsakini hi ta hanya a ku pfuki xilahla Richard Izamukeri ni tirhuvala sadana lonjo a kaya hi le ka nsavulani a matamanini i nkatambuso wa hosi pfukani ivi ku pfuka information siwe yo hambi veri majijiji hambi veri magigi va kongomela kaya pfukani nkomati pfukani pfukani rexili ivi ni pfuxa xivixi ku kata ximati ni vula holela ta micindzo to cata i n'wana wa nkambi pfukani na n'wina ingaku nyama loko va huma moyeni va ku hi leswo a pfukani pfukani munti ya mona rexili DJ Tlhava i ku rhandza hi ku rhandza lavo mfana wa mina hayi ra bebi ta nkopaya
7: esephati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntse ku na tatana Joe Gift ku bayi ka mswani va ku ya pfuma ngoma pfukani ka bava ku na masewa wa mina masewa Eliza va ka makhekhe ka hosi ngove wa mintlhanu na n'wina pfukani ka sivini ni ta hetelela hi tatana mapheto Daniel Mavunda ka ndengeza lava teka n'wana mihari va lava na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso na ha tekiwa kwana na sweswi danko
8: minjhero minjhero vaxomi DJ Tleme ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa tatana gumbagumba LS Novela kusuka le ka xihosana laha a va pfuki mihlave ni pfuxa mhani Khumale va ku mfana wa mina n'wananga na swito n'wananga a va pfuki laha 14A ni pfuxa na Richard Mati n'wina kusuka laha Totok laha lava pambulana ku va pfuxa hi wisani jema ka musuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka Broman FC tlhava ni tlhava masiku
9: tlemilo wa DJ Kuna manjejani la ka mchipisi la na tavili ya kumbe la ka mapapila la ka kuna manaskim na vumbiwa la so wetu la hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi mentsa makati ku erileka ku ni kensile tlemi lowa DJ osi ya mina ne boboy
10: botlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa papa ntsongo wa vana Musa Makhuvele le ka xikukwani Eco Park i munti ya mona pfukanani ni pfuxana mama Mhluri Erobeni ka xihoko nka ta boti lava pfukani esqueeza ni pfuxana Mandrikhotso enjaka njaka Mandela nka ta boti lava pfukani esqueeza vanhu lava va pfuxana mani Makhuvele nka ta boti Richi ka Ndambi i khensile Muhaxani
11: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi va mana Khavisa ka Ngova Vapfuki mani Mavundza hi vona ka Ngova Vapfuki a va pfuxa hi mani Flora Makhuvele ma wa Block 9
12: ku pfuka mani Maria Masanganyi ka Masanganyi hi ku pfuka ntukulo wa hosi sesi Dayina ka Sikunyana na vona lava pfukirixini kwaku a pfuka mani Maxele manana kanya le kalad bananini a 14 na vona ni rava pfukirixini pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya xavela Block 7 a tikatarini munu muzana vulavala na ni kese guruguru magaria
13: avuximaxi ni kombela ku va pfuxa pfuxa but Emmanuel Matubias kwala ka Makoxo ni pfuxa masengo wa mina malezizita ka Ngove ni pfuxa mani Mazita egandlanani ka Gani a va pfuxa hi Julieta kwala mafumoni kwala ka Makoxo i danke
14: rixile DJ Tlemi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa sestaveli ya kumbe ka Mapapila ni pfuxa Ndlovukazi the Queen of Limpopo amangombe kral ayeni ivi ni ya ni ya pfuxa school boy ka Homu hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mathebu ya mikateko kwala ka OTR kwala maxi wa mina a timayinini amalini maxi khensile hlayisekani danke
15: Apsen tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpukini na moyi va pusha pfatla kokoloko teka vanaru enta pusha dadwedi sestinyiko maleka ka Ngove a jamela tu nkomo abapfuki kasi kuna papa xilwana va fara vakolo tete la mugangeni va tikana mchava abapfuki nda tira pusha nwana nwana nwana wa jiwali papa remote mchino popa metsi abapfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa ta hlamisa mavoko hi kokwana swa boxo ka mokonxani ka ndlo papa ehla ka madabulo mbuyu ya mina vele na khatsa
16: Ahi Mr. Tlemi, hawa ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka. Ta ya le ka Ngove ku na sesitinyiko Maluleke. La jamela two a va pfuki ni heta na ri kwala ka Ngove ku na sesibasani n'wana Maniphosa a va pfuki ni hete ni ya kwini ni ya le ka Makoxa ku na sesicarati Hlongwane n'wazinjiva va tshika misava yi tala malwandla nka ta mun'wanati. Ku zondiwana ku rhandziwa aka vona xilo xin'we a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona Edison a rivihli i nkomu Tlemi until 6 o'clock bye bye
17: rixini muhoxi wa mina nonene ni kombela ku va teka vanharhu ni vone ku laha xivulani laha hansi ka gwangwangwa ku na NT Ndambi a va pfuki vone ku laya aka mbatlo laya ku na the general patsun khosa ku sakwana ka mbatlo na vona a va pfuke ni kombela ku hetiseliwa hi mani Mamluva la ka Mphambu la na vona a va pfuke vanhu lava hinkwavo ne va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala xivulani miganga ya Vandavezi ta Dumazi tanku
18: rixile DJ Tlemi rixile a ku pfuki mhani Mahuri laha hansi ka sport center ka Mapuve ku pfuka mhana Khavisa laha ka Ngove tetelela ya hanu wa mina wa nkoka ehanu laiza va ka makhekhe laha aka hosingo wa ntlhanu lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wa ndhuna evukana mixana a Block 20 ka Sinyana ku na papa wa xilo wana fana ni lo tete mina mukhalabya
19: Rixile Tlema DJ, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na Papa Masinyana Ronald Maluleke le mawa a Block 9. Ku na Papa Thomas Kiyani Hlungwani le kakhakhala a Gravelin. Mana Xihluke Sistin Khumaluleke ka Ngove Jamela 2. Vanhu lava pfuxa hi leki ngobeni a vuyehle Danga Brahmin.
20: Rixile Master Pat, ni kombela ku va pfuxa. Mana Xihlovo le tikweni ra le France, Pfukani mana mina. Mana Ntsako na vun'we la ka khakhala Pfuka sesi ya ntirhweni. Vapaxile vana va fana le ka Sikhunyana ni ku Pfukani. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dleru Maluleke ni ri la ka khakhala Dankumu.
21: Ahe, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa sesi Julia Chabalala Mafumani kwala ka Makoxa ni ri Pfukani. Ni pfuxa xiseveseve xa mina Mama Nhleko ka Mavalani ni ri Pfukani. Ni hetisela hi lava landzelaka hikokwani wa Mkhenso ka Mapuve. A va pfuxiwa Agnes Ntukwani Mamaritana Mponzi kwala B9 Nkomu.
11: Kurula Master Party, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Xo sungula ni ta ku ni pfuxa i Papa Phineas Sithole aka Gongongo ni ku Pfukani Papa ni ku Bot Edson Mavona va ri a vuyehli ni ku Pfukani n'wana mani ivi ni hetelela hi Papa Phonyoka Makhuva a tikatareni va ku ni khese gulugulu va ku Magada hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa hi Rolani Chabalala ni ri la ka Mapuve Dangi.
22: DJ Tlemi, ni kombela ku pfuxa ti-birthday ntsena namuntlha. A ku pfuki Soli Ndhambi kwala Xivulani a pfuki a ri birthday. Ku ya ku ya pfuka Ntiyiso Majavele kwala Xivulani i birthday na yena a pfuki. Ku ya ku ya pfuka Neli Novela na yena i birthday a pfuki na yena. Hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro Bhava ri Bhava na Marhanga emthiwa ka Ndhambi la Xivulani la Gongwana kwala ku na gungu ra mali
23: i pfuleleni ri vantina na laha ku nghena DJ Tlemi mo namuntlha ni faka hala ka Ngove hala ni ya va zuza. Wo sungula ni pfuxa Sistinyiko Maluleka a Jamela 2 loko va tsaki ni va ku ni mana Xihluke mina ni mani Khosa ni ku Pfukani sesi wa mina misihlamba mi ya ntirhweni wa n'wina. Ni ku wa vumbirhi i mani na ni ku sesi Basani n'wana mani Phosa na n'wina Pfukani mi khomakhoma laha mi khomakhomaka kona. Ni hetelela hi xiseveseve mani Grace Makamu la ka ndhuna Ephraim. Pfukani mana mina mi endla swa ndyangu wa n'wina. Vanhu lava hinkwavo na ri va pfuxiwa hi mana Xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo pfala hi huma hi ku kandla.
24: Rixile my Master Party, ni kombela ku pfuxa Mhantso Fifitofu Xaka Byo Tola le ka A14. Ni pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral. Ni ta hetelela hi Mkate ka Mathebula la ka Xikukwana ya ka OTR. Va pfuxiwa hi Thavele ya kumbe ni ri kwala ka Papila. Thank you my Tlemi.
25: Pfuki Bava Gift Joko Bayele ka Mswana. Ivi ku pfuka Bot Morris Goyu i mfana wa Goxa lava le ka Mapuva. Ivi ni hetisela hi Bot Fanuel Magoda le ka Mukhomi. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Mchipisi kwala. Hlayiseka hi DJ Nkulu.
26: Ku na manese laha xintomanini loko a va pfuke ingaku nyama. Ni tsutsuma noko ni le amangombeleni noko ku na Ndlovukazi noko na vona a va pfuki ingaku jeje ingaku nyama. Ni tsutsuma ni vuyela ka Sikhunyana laha loko ku na ntukulu wa hosi i kokwani Dayina hi lavo fanela hi makanja lava noko hayi Pfukani kokwani Dayino ingaku nyama ingaku xixevo vanhu lava hinkwavo lava n'wana madala a va pfuxa hi ntukulu wa N'waphini Xivhixiko i n'wanuna lowo tsutsumisa mhunti hi zayiwusa dzovo laha nga ta ku yena Xivhixiko ne a yi kona ni nga dyawu swa ku zaku wa sirha tiko na tiko ingaku nyama ingaku xixevo hi leswo.
27: DJ Tlemi we hi va pfuxa Ibrahimi na mani ni pfuxa vaseketeri na vayingiseri va GCR FM hinkwavo vakhegulu vakhalabya vabvana vasesi va boti pfukani seketela radio ya hina swin'wana swifundza swi hava radio leyi nhluvuko wa kala nghena le ka mapuvi leyi ni ku ku na nghamu ya mina na swihlangi swa mina ni ku pfukani ri xini dyambu reriwani ni hetelela hi ku pfuxa swigangu swa mina hinkwaswo ni ku pfukani ri xini dyambu reriwani DJ Tlemi a ni ku ni ba kondlo mani hi xigiya mani no hupa ni tibatsolo mani eyi ro panda rona mani no yimela makhelwani a pfuka ta ni byela kahle a nga pfaleli makondlo ya yena ma taleni mina ni ri lavena hi ndlela ti kha ti kongoma giyani danke Ibrahim
0: rexini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya vuhehli ku na swivala za Bennett Mashele a va pfuki esikhunyana ku na papa xiluvana vafana a va pfuki laya ka jim ku na manchawa ka bavu a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa nkuzana la ka siyandani baya
1: Mayra pusho ni tsutsuma ni ta la tikwera ka dzimi dzingi makhelwani la ka dzimi dzingi ni ku lanto men la nyami manda heni fuka ni mbona ku yini yini kwala mi hoxela mitonga ka ebe ni tsutsuma ni ale ka mberka menele ni ku nkata jone fukani n'wana mhani xilogele xa n'we xa kahle ukani mbona ku yini yini kwalano nda hedelela hi magoda ka mukhomi abapfusa hi ntombiliya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela no wena dank

0: right, sibekalaka khume nkomba tibira ta ibela warra liya ya nthlano hambi swiri ta ri mixer rikhesa swinene eka hinkwenu ku namuka ku ta koxa xandla eka nongonoko na le ka mixo swi ri mihla kondza hi ta fika laha i nga fika kona sweswi ngova ntsena khume nongota timela ta se ibela warra liya ya nthlano hi karhi hi ya mahlweni mina na wona mixer eka nongonoko morning pads ka jesar fm rito ra rixaka ka sikenwe ri ku wa ku fresha rimbo xa xa rhandza ku siwa late hi ndlela leyo ya ku amukela eka nongonoko eka mixo wa siku ra namuhla ka sike sweswi tsutsuma xikan'we languta lava nga kona laha ka mpanganyisa ya panganyisa ra vhela ni vula ku laha hi nga kona swose hi teka hinkwako hi teka lava nga kona ka facebook va teka lava nga kona laha ka whatsapp ra xikan'we na le riqinghweni eka nambara leyi fanaka 060 8875942 ifaming sorome eka nambara yaliya ya nduma ivi panganyisanyana ka tsongonyana hi xihatlanyana laha ntlhaveni i nkarhi wa kona tlhava ni tlhava ntlhaveni mingisorome mene yime kulunga tsi mosungula ka mpanganyiso la ahe papa
1: ni
0: hlayisekile minjhani
1: a ku pfuki kokwana swa vava yi tiveka makhahlelo laha ka minengeni swa block 3 va pfuka enandzu muni i ben kunika kwalaha ka minengeni swa block
0: 3
1: va pfuka mukhachani hi wihi leri gidi kwalaha ka minengeni swa block 3 a va pfuxa hi masinyaro na swibaluleke laha mablock 9 kasi ni DJ Clement
0: kasa mina papa hlayisekani
1: danko
2: la ku vena nwina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa vatsaka lava ni pfuxaka n'wana ngo mani aniki mhlanga la ka siyandani pfukani ka manani lava inkata buti wa mina buti baloyi lavo dyondzisa physics na science a va pfuki mantsongo wa brown la ka siyandani na buti lava huma hansi ka tshava ya ka sikopo vito ra vona a ni ri khomi kahle a ni ri twisisi va tshama va kha va ri vulavula hi ta kota ku ri twisisa ka pfukani ka buti kwalaha ntshaveni ya ka sikopo hansi ka yona vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlanganani ta wencipi laha ni kumeka kona ka DJ Tlemi a hi tirha tirhi n'wana nga ri xile dyambu tlhava van'wani tlhava tsi
0: tlhavile la
1: I'm not sure if you can't. Ivi ni kuma na mhani herisa patroni wa mhangwani lavona i mutirhi wa mukhala bya manyini xikarhibyana lexi xo tshuka swa hanyangani kutani mhani herisa laha tikweni le ka khakhala a va pfuxiwa hi mhana anakanya a swi le yile kutike network
0: kesi swinene kokona ntsumu eximati vaka
1: tiyiaka lava ni nga na hala ka riqingho lerin'wana kha va pheka ni ka conference ra van'wani vabvani
0: xikwembu yi hlamurile
1: hi swona
0: kesi swinene hlayisekani
1: hi swona
0: kala kala kala di banana in laya eko kwan wan tsumele khesa zwina na shema ne bamandar biela la gaskiya msirata na mixer ema ku memberi ngota mara ta sei bila wara li ya yantlano ya kari e ngena ka xenga xampanganyi so tsi no tlava
3: leria
0: leria
3: wa ni ngena la ka mningi nizi la kona nwana me hari wa mina ina ndofoni ben kwinika e namba ya vukari maluma hi ntila i tshika nomo ntsana ku na nkata wena n'watlhelani i nga pfuka hi ya vona ku yini hi yini le khichin leyi nta hetelela hi wiliri gidi i n'wana swivara loyi ni ngo i nga pfuka ka ka rivisi karhi khoto barula vanhu laha hinkwao laha a va pfuxiwa kokwa dejina DJ lerisa ximutwani xa kokwa mthileyi na jikijela i ximomani ya lexi xi tekile netiweke leyi yi lava ku biwa hi wena wa ta yi le ku hi hluphekiseni
0: hi wena a swi ta lunga
3: loko tsako a ku na munhu a ku na munhu yi le ku rileni loko photos a yi pfumeli
0: a wu xem
3: a yi le ku hitupheni kahlekahle yi la sambhoko
0: ku ta lunga
3: eya
0: e wena
4: rixile ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka namuntlha ni pfuxa mhana vana va mina Mavis Makaringe ka nghana lomu no pfuka mhana Swihlangi ni vuya ni pfuxa kokwana swa boha ka makoxa Nupfukani papa. Ni etelela ekupfusha mhani Agnese Mdlovu nga mlantswa ka gym. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself. I papa Pili. A nga na lume inkomu.
5: Ahe, rixile tlhavantlhava hi loyi va pfuxa. Mpfuxa mhani wa James Hlanganani a DP Pfukani ka mhani. Mpfuxa mhani Rose N'wavumani n'wana hanyi Mpfukeni la ka gym. Ivi ni hetisela hi mhani Ndhawu. Xitarata xa hanye ka Zala. Pfukani na n'wina ka mhani. Mpfuxa hi mhani Mahori ka Mapuva eka Sports Center inkulu.
0: Ti ni tlhavelela.
1: A ku pfuki mhani Maria Maswanganyi va tshama ka Maswanganyi. Ku pfuka mhani Nhlekani va Manyunyu a ka Phaphazela. Ni to hetelela hi mhani Maria Madadane la Gumbana. Hinkwavo va pfuxa hi Alex Rama Maluleka na rito la Babangu.
0: Khensa swinene na Babangu tiko ra koho.
1: Dange maxwani.
0: Dange mixer wa mo rhandzeka.
1: Bye.

Mr. Jimmy, hawa. Si, chavan chao. Ah, mon va pusha vanharu ntsena. U swi nda pusha ya fuma ngoma, e gift jo ku ba vona ku meka le ka mswane. Vona hawa, a va pupa. Ntanta pusha Mr. Gumba Gumba Elias Novela vona ku meka le ka xihotsane na vona hawa, a va pupa. Ntanta hetele hombili na moya vona muso wa hosi vona ku meka le ka Nsavan Block 25 le muganga wa Tana kahle. Vona hawa, a va pupa vona ta ndyangu. Vanhu lava hinkwamo a xava pfuxa xilahla Richard Zambuke ni ri lasa dana lonje ntirho a kaya ku ri ka Nsavan Block 25 le muganga wa Tana kahle. Si dlava.

I'm a G.

0: Alright, hayi sumra kahle mingisele kuswa kahle ka Vic Roadtrip ngena ku irona kana ngona ko eka misho sokona namuhla 200 leswaku a bundle of joy makumambirinwe wa timinetse soku kahle ka waraya ntsebo a ri shila Africa Dzonga ri shila mingisele wame na ku amkela kana ngona ko the big breakfast oleka misho sokona namuhla it's a Tuesday era bombiri leka sokona bakhomene ngoko ileka ngweti ya vunongo labela bakidibere na makumambiri ntsebo Africa Dzonga iba ikha ifamisa sweswo avele ne leka misho wa sokona namuhla ri shila Mr X good morning
1: yeah ri shila jaraba lamza vele choose my khethela vele Tuesday namuhla karhi wa kona vele makumambiri mbiri tsena timinetse va kariswa kahle awara ya ntsebo yi bile BBZ va kha yi tlakukisa xisweswo vele majama mbiri kusukala ka awara leyi wana tsebe yi hambana na wena kahle awara ya nkaye ti tele ti endlekaka ka Gaza mani loko ri xina akutleriwa
0: Afrika-Dzonga va kha yi fikisa sweswo vele eka makumembirimbirhi wa timinetse ku bile kahle awara ya ntsebo ni jara valandzwa ni ntikulo vakomati va moyelele vandla nga mandla ka n'wa vuza kaya n'wana khazamula xikoci wa mbalati va yi kha yi famba swin'we na le ka mixo wa sokona loko byeriwe ka sokona tolo ku yi ku pfuna hi hosi swa endleka yi tlhela yi vuya vhele ka siku ra namuntlha a hi vuyile ku hi ta ku save kahle breakfast ya ku tsokombela cancer swinene ngopfu kusuka kahle eka claim lowa DJ la kana ngonoko wakho wa morning bas 3-6 ku tule kahle mingiseri kha pfuxa kahle vanharu kha na vekala the birthday na wehe eka mixo wa sokona mhla kambeke loko kumbeleke wehe swilo leswi fanelaka hi ta ku yina na handle ka ku happy birthday ka wehe tiphina sokona wena kumbeleke i twa remember la ka wena ntseva hi tisela mahungu ya ku sungula cancer swinene ngopfu hi milandza tihlokomhaka ti koho futa la ka fumeleze ku bile kahle awara ntsevo eka mixo wa sokona namuntlha
1: ya na mini khomisa sweswo mikunomen jikijela ka Facebook hi vekari ifamisa sweswo kasi nambara ya kona leyi mi nga ta yi kuma yona la studio laha loko karhi wa kona wa karhi wu fika 060-8875-942 lamagondzweni laha tala ku vula ku ri hayi mani a veni veka yi chela kahle loko ha ri mixo kutitani veka yi languta swinene na vana lava tsemakanyaka magondzo va ya eswikolweni kambe tlhe mi langutisa na hina tanihi vatswari hi langutisa ku ri xana haki movha leyi n'wana wa mina a fambaka hi yona entirhweni xana yi nga va yi ringanerile leswaku yi rhwala vana kumbexana yi famba agondzweni ke hikuva hi mikarhi yo tala mi kuma ku vana va layichiwa va va ti overload van'wanyana va famba va siyiwa swikutaniya se veni hi va hi karhi hi va tlhogomela ka loko se ni langutisa laha hasi laha swi tikomba yi nga ku hayi dyambu se ri vuyini swa nketa leswi swa dyambu leriya vhele ni ta va kha ni mi byela kahle ku ri maxelo ma va yimise ku yini loko hi va hi karhi hi langutisa ka swikhetsekhetse hikuva swa nongonoko swi va swi ri kona eka mixo wa siku ra namuntlha
0: Afrika-Dzonga i swosweswo vhele nga ta va hi kha hi swi langutisa eka mixo wa siku ra namuntlha i ra vumbirhi nga tsutsumela kahle ka swiyenge swa mabulo xa Facebook ku GSR ku space eku FM u nga ri vali ku tshikelela nhloko leriya mingiseri u ta vona migingiriko hinkwayo humelela ka xitixi xa hina xa Gian Computer Radio loko hi byela leswaku wehe namuntlha ku nga ra vumbirhi wa kha wu chuza mani ndlela leyi kambe ke namuntlha is a national couples day swi nga ya hi byela timhaka futhi kona le ka nomen jikijela la yi kona nhlokomhaka siku nga tsutsuma sweswi ya angula na le ka sandlela ra WhatsApp nga tsutsuma kahle ya angula ka ha ri sweswi kambe ke rungula ra wena mingisele ta va kha hi ri twarisa amoyeni ka 060-8875-942 lemuka kumbexana tsundzuka leswaku nambara yoleyo yi na site leriya ra nkandziyiso ha teka ku va u tsale kunene wa hi bela na riqingho eka yona handle ka swona www.gsr5.co.za u le Limpopo u le Mpumalanga u le Northwest u le Gauteng Province na swin'wana swa swifundza leswi vaka mi hi kumaka mi ri ka swona hi ndlawo leyi ku bisi swinene ngopfu tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a yi funzele kulo xa Gauteng a yi funzele kulo xa Limpopo hi timhaka leti nga kho hi ta tsutsuka siku na tolo ku na one of our biggest influencer ka Gaza aye court na ngamu yakwe ka siku leriya ra tolo kasi n'wamabindzu lowunkulu kumba swinene ngopfu khari langusa yi fundzeni ku lexa xa le Gauteng vulavula kahle vusimusi Kat Matlala na yehe a ri ka commission ya mandlanga ti tele timhaka leti nga va ti kha ti vulavuliwa laha ka commission ya mandlanga so leswi na swin'wana laha ka Afrika-Dzonga ku pile kahle awala ntsevo hi ta va hi kha hi swi khumba Mr.
1: ya hi ta va hi karhi hi swi khumbisa xisweswo vhele tanihi laha u nga vula hi kona ku ri topic yi vekeriwini halaya lexi ni lavaka xi kombela ka vayingiseri no kombela vayingiseri va mina ka na mi vona ku mi kona swinene ngopfu mara ndhawu ya ku ya mi hi byela ku hayi mi kona mi yingisela mi ri kwini yi vekerile laha ka topic ya yini ya hlamula topic loko karhi wa topic wu fika hi ta va hi karhi hi vona ku mi hi hlamula swi ya kwihi
0: Alright, yeah, so vhele va va kha va swi kombisa Mr. X eka mixo wa siku na namuhla a famba na Mr. X kona vhele se mi nga ku lulamisela rona X wa kahle eka brandi ba ku when you touch me ri sumbula kahle ri helekata kahle ka hlokomhaka loko yi vuya swikhenzakhenza swa nongonoko ka first hour swa tlhandlama R578R81R36 goza la R529 na magondzweni bowani kahle mabandi ya hlayiseki fika loko kona hlayiseke swinene ri xile good morning a brandi ri twanisa leswaku when you touch me it's a beautiful morning to you Tuesday good morning
2: It's another moment.

0: Radio Moment.
1: Kumele federal cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours itsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa hina a mujudges lofu wa kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Sayini ya di tiles se sungurile ACTM. Di tiles leto saseka ta mishakashaka. U hlayisa machini swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti A grade tiles i sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano u na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya titoroyi ta highlight single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sayini leyi yi hela hi ti 31 ta August. CTM, big savings, more style. CTM.
1: O karele ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timuthu hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phaseri ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
0: Fufurisa shoko da shini
3: da shini
0: shoko
3: the big breakfast show

Mr. X.

6 to 9, Monday to Friday. Big Breakfast Zone.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Masingita Mall yimitisela Carnival of Lights. Vuhungasi lebyi voningaka minkarhi hinkwayo kusuka hi ti 7 August ku fika ti 6 September 2020.

0: wanitwa Musa inkosi sana dot master KG big zulu zincumane mfazi wephepha ya abakona baba sadla ba ekuma kungari ngona bele shanseke tshene ngofu lomba tsama kona man mara ku tibyela ku mina ni mfazi wephepha nwinyi wa xitande a ku ninge yihelo la
1: phemi loko ba ku mfazi wephepha ni hleketa ku bavula ku ngosa ti wa phepha
0: that's all like it's like nwinyi wa xitande
1: oh ihloko hayi handle ka hloko ya muti
0: nwinyi wa xitande leswa ba wasati ba swindlakelela swo ka hleka swa ba ba aka munti le mina nge fambi la
1: oh mara ari bona ku muti wa umini ri na wo se ku veku ba ka yena
0: eh so mfazi wephepha nwinyi wa xitande nwinyi wa muti nwinyi wa xitande hi maphepho kahle kahle
1: oh okay
0: Africa Dzonga ibu isa sweso vele simura kahle vele eka misho wa sikula na munthu Mr X ke se swinene ngopfu hloko maka mangu xitalo ya kole ka wana nunka wala ku hetelela na xipani xa BBZ kambe ke sweswi
1: yaka
0: imina mani
1: ya hi la ungena kahle ka xiengile xa vaingiseri va xi ramba va xi randaka swinene hi va hi karhi hi vona ku ri xana ke munhu loyi taku na yena ka siku ra namuntlha ku nga vambanike hi twa ku imani a hi tweni u yi khomele namuntlha
0: right i kona munhu lava taku kha hi papa rota elanwane Mr X ka misho wa siku ra namuntlha was a South African musician and lead vocalist from the band leyi nga taka ni nga yi vuli band ya kona a ku xi yimbeleri hala tlhelo mutlangi wa lead ta mtlangu wa katara la thele umsumo wa tingoma kulukumba lokwane u bileke ilembe ra 1957 hi 28 February ne leti nda uli nata leso wethu kokona tikwena na Africa Dzonga ifundzeni kulisha Gauteng kambe ke unde msabeni hi 12 November 2006
1: yeah
0: u buteni yana ari na 49 wa malembe loko dangisa kahle genre ya yena ya music Mr X ne ile ka varini ile ka afro pop
1: yeah
0: ile ka afro soul
1: yeah we can be yes
0: yeah so yeah so loko ri nangisa record label ya yena ile ka galo yeah so ila kutiba ka yena ko yena mani munhu langa anga teka masagwadi ya kutala swinene ngopfu mani yeah emunhu langa dondeka swinene ngopfu hi ndlela leyi so ila kutiba ka wena bengisele ko yena mani eka 060
1: yeah
0: 8875942
1: yeah abe bele cinqo mshana ti voice note ba isendela tabe
0: yeah ufumele lo voice note tabona kana 060 8875942 teko ti ncingo na mikwili ncingweni ke alright la ni vone kunene van'wani woni cheka kun'wana van'wani va nga tsala laniwani vone van'wani va tsala kunene va ku jabu khanyile laniwani ya va tsala kunene ku jabu khanyile i mani alright a va vulanga vito no vona va tsala ku jabu khanyile 060 8875942 ku na mingiserila
1: ya milomo yeni mamkerile ahe
2: Mijani.
1: Ekwara Mijani.
2: Mina ninga tsala kwala no jabu khanyile munyalo.
1: Ekwara ninga tsala kwi.
2: Kwala no no ninga rivala ku tsala bito.
0: Amiyo ti rivala ku nwe mani.
2: Ah, ni rivala ku tsala bito mana ni ngenelela swinwana.
1: Ah, ya swinga rina mhaka leswi ani se mngenile ku vheta mvula.
0: Nambara ni ivone ku ya manso ani nga tavula ku hi vo vanga tsala ku mani.
1: Swinwana
0: swi ani munanga tsalanga bito swona.
1: Yeah.
0: So mwana ke mang?
1: Me na ari kona ku bona phatlana.
2: Yeah.
1: Yeah, na ari kona.
2: Eh?
0: Mi famba na mani?
2: Mire jabu khanyile.
1: All right, jabu khanyile.
2: Yebo.
1: Thank you.
0: Yeah. So mwana tsala ka WhatsApp message na takuyini. A tsala tla hi tsala no hi ema.
1: Yeah, hi ta kota ku beka.
0: Oh, biti hlolo kumbe we xingoma ntanda we, nga ta hlolo ku. 060 8875942. Yeah, 060 8875942 ekuna mingiserila nkandziyiso
3: vanhu vambirhi mpfukini kwalani smart lexa tonga xi ri i jabu khanyile
4: jabu khanyile i mhana nhleko ka mavalani danko
0: 060 8875942 it is exactly 10 minutes before the hour 8 o'clock tana mingiserila
1: abati vayingiseri
3: abatie vanhu vambirhi minjhani hi mpfukini na Hai nai pukini.
1: Ehe.
3: E jabu khanyile.
1: Oh.
3: Mani mo uri kwala ka mapuku, kwa dzona na kutula. Dango.
0: E krema buku kavara. Eh. Eh, zwa zik zira dawle 875942.
4: Rishi. Cause of the radio na Mr. X mpukini.
1: Ndovukazi.
0: Mpukini ndovukazi.
4: Yena jabu khanyile, mina ndovukazi kuno pa zwino mbigala yeye.
1: Ene seswa ni ta vutisa ku why u jabu khanyile unga ku seko kopelaniwa la mara u fana ta ta ibyela ku why a ku tiyisisa
0: ene vone ka ku kumbe rezina ne
1: eh
0: a hi tlawe
5: Avuxeni na vaxumi vaxi vambirhi hayi na mina ni yima naswona so i javukhanyile maxudu gracious mphephu kwala river plusas ka vukosi bya ka kuba hi taki vanhu va mina vo sasekana
1: kasi wa hi loyi ku tshamaka ku twala tihuku la va ka ri kona
0: kumbe xitirha hi tihuku avuxeni
6: ahe vanhu vambirhi
0: ahe
6: na mlandza hayi i bya vukhanyile papa xiloa na vafana
0: hi khensile la
1: hi khensile xibombi
0: munhu wo duma riyexe
1: ya
6: munhu wo duma ri one
1: la ka sikhunyani la
0: i nkomo vanhu vo hlamba
6: hlayiseka
1: xibombi bye bye hali ya tihlambela
0: a ka hlambiwe amara la swidala swala swa hlambahlamba vakokwani maluleke
1: vakokwani
0: phahla la vanhu vo hlamba shem vanhu vo hlamba
1: na vakokwani masenyana ahe
0: vanhu vo hlamba vatele avuxeni
7: i brata mini
0: ahe
7: ni pfuki nike
1: hi pfuke swinene laha hansi ka phawa la
7: hayi na yena a hlayisiwile
0: a khensa ka mama
7: ujavukhanyile
0: hi yena javukhanyile
7: wo landzelela
0: mi ta ku yini na
7: loko hi onha hi onha hinkwenu
1: loko mi fambeni fa xikan'we hinkwenu
0: sweswoswoswo hi khensa swinene ngopfu va mala mikateko
7: Isaseke
0: mana mina la ka 060
5: 8875942 mirin ka tsona ndivante na la ku ngena ka jara valandza na boji ki jela na hi to endla xijumbane hi landzelela hi to vula yena javukhanyile mana xihlobo ku skala tikwena le kole e France mo ipala ri vante u Michael Gantla
8: uveni na nwana boti maluleke mana ne ri ka xikukwana le javukhanyile ta
0: Right, 060 8875942.
1: Mele mene bam kerele, rishi.
0: Avuxeni, kokwana Johnny.
8: Avuxeni, avuxeni, mpukeni.
0: Mpukeni mjani.
8: Mpukeni, a vita yini ka ngoveni.
0: Ani musukela muka avuxeni kokwana wa Johnny yo.
8: Ah, kumbe phela me joina, kumbe mi yo tala leva joina kwala.
1: Ayi tsali tshu.
0: Yona yina humesa vita ra joina la.
1: Ene ri humesa na malembe manwe hikwala.
8: Aha, vele, vele. Oh, malembe ma kona loko kuva wana ni hlusa na xidloko, ha na hloko se swi ringena.
1: Mumiri mani.
8: Ayini. Mi hlamarisi ku lava ku hloma ka mukhegula ka mavuza hi yena yaloye a hola
1: kusekelaburi vaburi va hloma
0: o mathosi
1: o va hloma ka
8: hlambela mathosi
1: se hevala bye bye
0: xapxap
8: xapiva gangoba
0: ensaraso kukwani gabi gabi kusukela ka makhoxa lama hi le ka 060 8875942 it is exactly 6 minutes before the hour eta tlhoko kwena mi ngisi ri la right la vo ncica lava muntu walavo
5: vana vambirhi hi xikeni ncisetela wo dyondza ka vana va mhani sikani vakokwani va dyondza ka
0: loko va ku xikolo mi ku vukati va ku xikolo mi vukati mi ka ku dyondza kwala ka radio one
1: loko va ku xikolo mi ku vukati mi ku sinda
0: mi ku tlhokola va wena
1: heyi mi ku ku rima mani futa mi rima mani
0: ebule na vana loko swi mi tsandze khale la a le xikolweni la 060 8875942 nga kuma mingiselo wun'we
1: ndele
0: ta va hi kha hi famba vhele eka mixo wa siku na namuntlha 060 8875942 la ku twa wena mingiselo ku angula kwini vhele
1: Yeah.
0: 060 8875942
1: wun'we ntsena wun'we ntsena ka kumbexana hiveta hi vaya
0: a hi famba
1: hi to vaya ke
0: yo
1: ya
0: Kanyile was born in Soweto and was forced to abandon his education at the age of 14 in order to end living after his mother died.
1: Yeah.
0: Born 28 February 1957. Jabu Kanyile.
1: Okay, a endle so namuhla. La ti twa ka vule swona a hebele qingwe voko hi mani.
0: 060 8875942.
1: La ka sungula vula swona hina a hi lava Jabu Kanyile.
0: La ti tiva ku hi anga sungula ku vula swona.
1: A hi beli qingwe.
0: Hi ligaleri ka nyumberi dza ka kwana.
1: La ti hela ku vona hi n'wina namuhla. Hi la ku vona.
0: 060 8875 and watalo ko vakha vanga phone ne.
1: Yeah, ka rulo
0: kwa. Swi ta ku sumula vo hi tlanga 2 minutes hi home and a swinandi option.
1: Ahe.
0: Lava mani.
9: Yebo.
0: Se zwi ya kona vhene ho lovela risimu swi.
1: Va hi byela hi leti ya ta masi
9: brothers. Okay la yini namuthla kwana yi pfuna yini le nga huma hi ta hinkweni.
1: Eh. Va langeleni risimu.
9: Ah, ni to lava xo xi bamusha matuva hi musi hi ku a. Leti nwana ta ku mi ta ku ni basta yele.
0: Ey dabulo.
9: Ey ayi a tshidulo isibamo.
0: Baba, ikhesa swinene ngomkhulu wa stitch.
9: ini ngi sola kahle ta yito
1: kasi mi bela hina kumbe mi bela lava nga kuma swoho
9: no no ti bela mina ni vona ku yingi sendeli kahle
1: bye bye mo hi mi tlangela rona nkarhi wa famba
9: yebo
0: yebo
1: ya
0: mina hina sonde ka phela ku beliwa na hina ntsimbe
1: kambe vula kana garisi kala garisi vero chingela hina
0: hi ko fosta loko yingi sala kana ta hina hi ni se xibamu xa matuva

na ku va ba ri karhi ba bona leswaku wa xinuna loyi a languteriweke na voko ra xinawu ku vuyelela nakambe eka mahungu ni nga ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya le ku lwisaneni emahlweni na ku yemburiwa ka mugodi gimeta mahungu ya awara ya nhungu ya n'wana ya kona ka awara ya ka hafu ku bela awara ya nhungu etinhlokomhaka ta mahungu nongonoko BBZ jarabalandzo Mr. X Rishini.

0: Edmoment. Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Pupu, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Meyer manana Thandi Zitha u rhembe vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati. Hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko, leswi hi swi vitana leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a Giyani Stadium hi Mugqivela na Nsoda, kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na swihlhavatlhavani a swi laveki, a hi yeni ya hungasa. Kasi vuxokoxoko ri hlanganise na Steven Mabunda eka 083 404 0434, kumbe Petrus Mashinji eka 063 628 5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Ni eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Fufurisa swakudya swinimixo eka The Big Breakfast Zone 6 to 9 Monday to Friday. Nimixo BZ Mr. X Mexicano Mr. X Jarrabalanja. Kulantswa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. Ku fufurisa swakudya swinimixo eka The Big Breakfast Zone
2: 6 to 9, Monday to Friday. Lilisho. EPZ.

0: varese ku cina vovo
1: ya varese ku cina vovo wangena vovo hi xisoto kusuka mizambiki n'wini wangena kokwana
0: vovo kusuka laka vamukwinya ya dala
1: ya ene mani twanga ku vovo swa riketela kahlekahle kusuleni ni hetani swi twisisa ku hayi mani hayi vovo
0: it is exactly 46 minutes after the hour at the clock mix hi jara valantshwa na Mr. X on the news desk ili ya remember ngombe ni fambaku na yena eka mixo swa sokala mle cancel mfo tlhaka makata mahungu swa valantshwa leswaku mangu xitalata va ri kona eka wara nkaya hi nga ku happy happy happy birthday ka kokwani n'wani ngabuya
1: hayi kokwani vovo man
0: ka vovo n'wani ngabuya sika la ndavela ta tala ka mavuza kokwani la ngwisa kokwani patron siku la ngwana la kubelekiwa la ka xiphongo la mbaka mi ri kona ka meka inwa swelo inwa nkomati inwa mawele inwa ndlanga mandla makeke makeke makeke makeke ka nwe tiphile siku la ngwana la kubelekiwa
1: ya ka siku bekela ngusa vele 0847 13 minutes before 9 o'clock jsr fm la mika yingisela kahle mi khoma mi ri kona ka sinoko kwa kona bbz singula kahle leka awara ya ntsebi hentela kahle leka awara kaya loko merlina ta fika kahle ngwana dedi na swingolongo ndlwan swa yena mana ta va kara fixa iso se hile topic ihloko makasi ku rana muthalinga ta va hi kare hi balabula hi yona ka na mutha international couples day xana makaliya ya kuva partner ya wena yivan access eka riqingo ra wena ra le nyongeni swi tshamisekile ke hi la ku tiva ku ri ha murhandzi wa wena lero na hambi u tlele wo hlamala se u kha u ku tekiwa ritiwo se ri kha ri khinurisiwa foni ya wena xana swi tshamisekile ke kahle murhandzi wa wena ku va ri na access ka riqingho ra wena ra le nyongeni xana u vona swi tshamisekile ke ya va hi bela riqingho la ka nomboro 0608875942 na mikandziyiso ha yi lava kwalayani yi va yi kha yi tisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka ta va yi karhi yi langutisa na lava nga hetelela va va karhi va hi tsalela kunene
0: alright ke vula swona Mr. X hi ta mi langutisa na ngoma nga hi tsalela kunene hi le ka nambara 0608875942 ri khoma tanganedza hello
1: ahe
2: hayi xitichini makari ma hlayiseka bixolo
0: hlayiseka swinene mi hlayisekile bixop
2: hi hlayiseke u tlula na ri ti ku hlayiseka mpela
1: ya
2: leswiya swo loko mi tlele a swi basangi ku va a mpela a nga yi khoma a no a hi nandzu mara loko se ku na minkarhi yo a nga khoma nkarhi wo tlela nkarhi wo tlela a nkarhi wo khoma foni ya n'wanuna ni loko vanhu va ya ku wiseni va ya ku wiseni foni yi lava yini yi lava yini ka foni
0: ni vula ku hambi ku nga yi ku yiwa ku wiseni na swa misiye foni mi kuma va teka va kha va tlhavetela yi nga ku hayi khona mani swi tshamisekile
2: leswiya hi swo swi nga ta va nyika problem hi ku se mi ta kuma ku ku na vanhu van'wani laya ku na ti-number foni ta vona ene vo va va rhandza ene n'wina ma va rhandza a mi lwi na vona helo mi ya kuma ti-number foni ta deletiwa hi xitayeletayele mi kuma ku loko mi cheka a ma ha tikumi loko mi langutisa ene mi nge n'wi vutisi phela ri n'wansati wa n'wina mi ta boka ku n'wi tlharihela se mi ya lava daya ra ya le xihundleni mi yi veka kwele nhoveni mi hamba mi tsala ti-number foni mi rhelela mi ya foyina
0: nimitiri
2: n'wansati ba nga tlharihanga i tinamulo ka rhabili hi ndlela liya i khanye n'wanuna n'wana ni nge n'wi khanye xigevenga ngopfu vavanuna va kahle
1: mami
0: ta za mi yi boxa tingoma
1: alright okay ku na lava nga hetelela va va karhi va hlamula lava ku mina a ni voni nandzu ku va a va na access hi foni ya mina hikuva a ku na xilo lexi ni nga ni xi huma ndleleni ni xi endlaka kumbexani cheating or ku vula ku biha hi yena na tichomi ta mina mina ni vona swi tshamisekile swinene
0: apxeloneni
3: hi xewa ta n'wina na vaxumi va haxi va quality
1: njhani
3: mi pfukile
0: hi kona njhani
3: hi pfukile
0: ya
3: yi khomiwa kahle foni yi chavisa yini
0: o yo man
3: yo yaleya makhuvela
0: mi yo twanana swona
3: a ku leswi xi nga xa mina i xa lexi nga xa makhuvela i xa mina
0: ti-number four leti nga foni ya makhuvela
3: ta n'wina i xa makhuvela
0: ti-number four ti nga foni ya makhuvela ti-number four ta n'wina
3: hi swo sweswo
0: leswi
3: nga fonini ya makhuvela i xa mina na lexi nga fonini ya mina i xa makhuvela
0: a hi swi tivi mi twanene
3: yini yi fanele yi nga khomiwi foni yi chavisiwa yini
0: hayi
1: a redzi vo makhuvela
0: leswi mi nga twanana swona vo ku sunguleni a hi swi tivi aredzi
3: hi sweswo loko munhu a bya a chaku foni yakwe yi nga khomiwi swi vula ku mintirho yakwe a yi basangi
0: babayi
3: babayi
1: hayi 0607
0: mi sungurise ku yini leswa swa mi sungulanaka wa vona u nga teki risk yo n'wi sungurisa ku lata ku ma ha hlangani wa twa ku nandziha ka rirhandzu laa ku sungule ukhoe khoma na foni i daku swa le Facebook akhawunti hinkwaswo ku fika laa nga ha swi endleku hi swo problem
1: emfoni lava ka hira foni ya mi va hi langu
0: avuxeni
1: ahe
0: hi rixile
1: ahe
0: papa
4: mphokele
1: e fukile mjale
4: shayisile sna that's why phone ai yavano ya munhu that's why ba cell phone
0: it's a cell phone
4: ai yavano ya munhu phone ya munhu ya munhu unless loko ro go ba itwana na a public
1: yeah ya
4: munhu ya munhu loko ro go itwana na itwana ni loko la twana na nge singa khomi phone ya munhu na mina ni ka khomi ya wena ta kuma swinwani so ka swi na wrong stuff ka swi na khomi ka le swi ya hlela ni ya mabhethe le ni ta twa na swi abuse le phone
0: inko
4: phone ya munhu phone ya munhu inko
1: geze swinene
0: yeah ya munhu foni ya munhu hambi yi rila o tsutsuma ku ya rila bango vene hi ta ku byela kunene ku hlamula
1: eyi loko hi swi lava
0: loko hi swi lava 060 8875942
1: ahe
5: la ka hina laha khomelana tibuku
0: eyi
5: na sweswi va teke ya mina ku ya vona a hi na va ya hlangana na n'wana eeleni va n'wi lerisa swin'wanyana Joni va fambe na mina ku
1: a ku nga ta nghena wrong number vimbi ya miholova
5: hambi vo tlhavetela va ta kuma yini ku hava
1: ni vula loko foni ya n'wana wa xisati a khala n'wina hi xihoxo
5: na ya vona na sala na yona kwalawana
1: a ni vula ka ya n'wina ku loko nghena kholo ya xisati hi xihoxo a mi kota ku vuya miholova laha na swi twa ku miselena ya vona
5: a loko yo nghena kholo ya xisati yi ta hlamuseta ku yi lava yini va ta vuya va ndzela
1: o okay
0: inkomu
5: ala ka hina hi ri ndhani the original n'winyi wa vito
1: gese swinene ya
0: ya 060 8875942 i lava ku twa ku angula kwini ka timhaka ta makhomelo ya riqingho ro ka ri nga ri ra wena kandziyiso
6: ina nhloko mhaka hayi twa mo hi tlhutsa mina hi matwisiselo ma mina a swi tshamisekangi swa feyila swi feyila ku feyila mana skimi na wungwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni vamalume wa vana a hi yeni danko
7: avuxeni na vaxumi va haxi
1: vambirhiyaswayini vula mina
7: ya n'wina ya kaxinayo hi dyondza hi tlhela hi dyondzisana me ni vona swi ri
1: kahleyofoyini
7: hi xilo xitsongo mara xa faya mindyangu mavonelo ya maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plus hasi ka vukosi bya ka ku baidaki vahaxi va
0: minakulari ka river plus a swi hukwanini wo hi swihukwana cinceo cinceo cinceo cinceo cinceo la kandziyiso
8: ahe vanhu vambirhi hi foni a yi onhangi nchumu mhaka yikulu swi ya hi ku n'wina vambirhi matshemba eka na loko ni ngi ri na leswi ni swi tumbetaka ni nge laha ku munhu un'wana a khoma foni ya mina mara loko ni swi tiva ku andzeni ka mbilu ya mina ni basini na foni ya mina yi basini ni chava yini loko a khoma foni hi yo mhaka vanhu va huma ne matini va tsutsuma na swithawulani va ke u tsutsumela ku ya khoma foni loko yi rile foni a yi na nandzu swi ya hi ku loko i ri na foni wena hi wexe u yi hlayisa njhani i mavonelo ya mhana hi hlovo foni ya khomiwa amen
0: alright kandziyiso
1: ya
9: ndzi la ku foni ya wehe yi nga khomiwa ni u tshamile na vanhu vo tala
1: vuya kwa jimiani
9: va ku hlanganisa na nhloko mara va ku pfuni na
0: nhloko
9: na foni ya mina yi kuma 24 hours ku ya hi mina na vana mi va yi toloverile vanhu van'wani va foni va kuma vana mavanu kumi phela hi hlayisekani ka malume no mene na milandzu wa mina kwalano n'wana ngo jara mina
10: vanhu vambirhi njimibyela na milandzu hayi loko mi ri vambirhi mi fanele mi tshembana why ni nga khomi sati ya efoni ya nsati wa mina na nsati wa mina why nga khomi foni ya mina swi ri ku na mintirho yo ka yi nga ri kahle leyi nsati wa mina yi endlaku na mina ni yi endlaku se tifoni a khomelana amen a blocktweni ka sikhunyana
9: rixile vahaxi foni ya munhu foni ya munhu munhu un'wana na un'wana a tikhomeli foni ya yena a swi khataleki ku i nuna wa mina or nsati wa yena foni ya munhu hi foni ya munhu un'wana na un'wana a khomi foni ya yena hi ku loko ku ya fona van'wana ni ta titivala mi kuma ku a ni nga swi langutelanga i dlori maleke na ri laka khakhala danga minjhani minjhani va haxi vambirhi mina bava ka hina foni ya mina a va khomi hambi yo rila va ri kwala kusuhana yona ni ku hlamulani va nge hlamuli na mina foni ya vona a ni khomi a ni khoma khale a ni na hiro loko va tlele ni teka foni leya ni tlhavetela ni xikuma lexi ni xi lavaku sweswi a na halano hi vona
1: dako
9: vaxi va mina hlangana na Prudence Sithole ni ri kwala ka swikhinyani danki vaxi
7: njhani vanhu vambirhi na hi pfukile kahle kahle hi fanele hi tshembana foyini ya mina i foyini ya vona foyini ya vona i ya mina hi kona rirhandzu ri kotaka ku tiya mi nga hleketelelani swo biha hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipini hi fanele hi khomelana tifoni ya xa mina i xa vona i xa mina a phakati ka ndyangu ku nga vi na xihlawuhlawu hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi hlayisekani vanhu va two
0: sex timhaka ta tifoni lexi ni la ta ku byela xona tshame ni kuma ku ri la nkosi navusiku sweswo loko hi vuya hi tikarhalelini leswa ti-fingerprint sweswi vo teka va pfula kwala hi fingerprint ya mina loko ni ku phaphara a ni kuma xikandza xi pfimbini matihlo ma pfimbini
1: ene ni la ku byela swin'wana vamhani va nga swi tiviki
0: leswiya
1: swo mi ku hayi lava ka hina hayi a va khomi ya mina hambi yo rila vo yi teka va yi tisa va endlela ku na vo loko yi rila na humi nga khomi ya va endla sweswo bi ku na humi nge vi na matimba ya ku loko ya vona yi rila mi ya ma yi khoma because va ta mi byela ku musina ya wena ni khomi ya mara to be honest foni ya munhu hi foni ya munhu foni ya munhu
0: unless loko munhu a kume access
1: loko kume access is fine
0: nga vi na vutswaka hi nga phe swi kuva vutswaka so yana na foni yakwe yi khomiwi ya mani
1: swa endleka mi kuma ku ni nga va ni ri na munhu ni nga n'wi tumbeta ene vutomi bya hina la ka byi le ku fambeni kahle na kha na endla xin'wana na xin'wanyana ivi wena siku rin'wana u ya swi tiva ku mina ku na munhu loyi ni endlaku swin'wana na yena ku va ku nga onhakangi nchumu
0: mara wa famba pala micato mara wa nga tivi nchumu
1: leswi ya ve nge swi pfaleli leswi ya ve nge pfuki va swi fanele leswaku dileta nambara yaleyo u nga ha n'wi foyineli u to ni foyinela yena musi
0: se ekstra vunharhu mindzu ka yi fambi mfo
1: xikulukumba i ku tihlayisa
0: na ku endla timfanelo
1: ya na ku endla timfanelo
0: hi huma hila yi nga nghena hi kona mesa
1: ya hi na ha famba hi ta hlangana kahle na vona mintiko leri xaka same time same place
0: alright peace and live and airplace yi kunwa emirani kweni makahla yi sekani mingisela emirhandzini a famba na Mr X hi ndlela yaleyo hi lerisemu tata

0: ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights.

Erisumra kahle ngona bengiseri ba mina ba grandeka kusuka kahle ka Patrick Nkuna na mavutani band indlela le ngona bengiseri ba mina ba grandeka. It's a very beautiful Tuesday eka sikura na muntla Tuesday mi chuza mani ngwina hey mativati makata kona hey i Tuesday ya kahle swinene ngona bengiseri ba mina ba grandeka kusuka tindawu to kuhambana hambana lomba ku mkhemeni ngisela merikona mamkela eka nongonoko mid morning life ikwela ka station xa nwini xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation ngona bengiseri ba mina ba grandeka nongonoko wa BBZ kusuka kahle ka wara liya ya ntsevu ku ta gimeta kahle ka wara leyiwa ya nkaye ngona bengiseri ba mina ba grandeka laha mi nga fika mi famba kahle na jaha ra valandzwa na malume x Mr. Jiki Jello otherwise ke department of news the back here from baka hle na remember ngobeni can serve the number hungu ya awara liya yanka ita tlhabu ya kahle la ka half ku bile awara liya yanka inwana bangiseri ba mina ba kurandeka chiza chiza mchiza mani ngwe na ka mpoint wa sokra na mwetla tam ke mfamba kahle na mina marilini wa ka shirenza ntombile ka mahomali wa nexo kahle tinda wini tia ta ka bungeni ka shitanchi mani ke no makahle mtini wa ka phirita mwana mente ba kahle ibito around tswalo yinwe mina na ngwe na hi khona man hi loko se ba hi ke hi sungurisa sweswo i tuesday ya kahle nene ngona bengiseri ba mina ba kurandeka a languteni koronongonoko kutava u tshamisekweni eka mpundu wa siku ra namuntlha a wona sungula hi ta kuma kahle ti-top stories leti baka huwa laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko yakelani hi kuma kahle timhaka letiya ta nhlokomhakalaka kota past 10 to 11 hi mina na n'wina na risimu ra siku tinsimu timbirhi ntsene ngona bayingiseri ba mina tanihileswi ku nga tuesday bayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landzela rin'wani ta famba hi rona mahungwini kumbe hi vuya hi rona mahungwini lerin'wani ta huma hi rona chef Francois va hi khomele yini eka mpundu wa siku ra namuntlha and then hi vuyisa sweswo ya kuma kahle ti-birthday wishes loko tshuka ku ve na ku cinca xikarhini ka nongonoko mina ni ta va ni kha ni mi update ni mi byela kahle ku ri hayi khona mani hi fambisa ku yini swi endlisa ku yini mara lexi mina mi tshembisaku xona i kuma hlahla ni ta fika ni nga mi design n'wina vayingiseri va mina va ku randeka a hi languteni mi ni kumisa ku yini eka mpfundi wa siku ra namuntlha 106.0 gandati xihondzo le ka grand form le ka sike 060875942 that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku randeka www.gcrfm.co.za as I was saying ku ri that's our audio streaming and then mi ni kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GCRFM and then mi ni kumisa sweswo le eka Facebook page ya mina at ntswalo yin'we Instagram being Marilyn sike TikTok page ya mina i Marilyn Phirita n'wina vayingiseri va mina va ku randeka and then tinumber phone ta mina the number phone ya station is 060875942 mi mofa mi ni khomisa sweswo otherwise ke it's only 24 minutes past 9 vayingiseri va mina va ku randeka loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani a languta kahle ku ri ti humesa yini le ka GCRFM page a hi voneni ku ri chiza chiza chiza mani n'wina mi nghena kahle na mani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 chiza chiza Marilyn ni nghena kahle na vanhu hinkwavo lava va va ku va khi vayingisela kahle xitexini xa GCRFM hi khensa swinene 060875942 mani Christina Manyeki wa ku hi swin'we ntombi ya mina ni ri na wena ri laha ka makoxa a B9 laya 060875942 mana ku fana na malachi khokana and khensa swinene ku va mi nghene na hina laha makhoba sloof mbana siku ra kahle ringulani cawuke mana blessing va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha ka siyandani chuza chuzday ntombi ya mina and kombela ku chuza vanhu lava va nga laniwani ni chuza xijahitani xa mina na xintombani xa mina blessing na nghwazi a va chuziwa kahle hi mhana vona ku nga mhana nghwazi na blessing ringulani cawuke ka siyandani ni khensa swinene mbana siku ra kahle 060 sizeka fuma ni va ku ri xile mohaxi ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri la Johannesburg ntirho a kaya ku ri ka mihlambo wa vilimu a xikontirini mani makhovele grace a gandlanani ka khani va ku ni nghena kahle na wena hi ntombi ya mina kasi ni kha ni vana kahle mana ku fana na tsundzuka golden va ku hi swin'we Marilyn ni ri na wena ni ri la Giyani section Flan 1 epapati njombo ni khensa swinene 060 ni vana kahle mana ku fana na Allison va ku hi swin'we Marilyn eka mpondo wa siku ra namuntlha ni ri na wena ni ri la ka nkurhi ka Tom ni khensa swinene.

Yeah, my seven, papa la pizza.

Kenia, Bethlehem, endaweni ta Bethlehem in Free State n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. Otherwise ke va kombisa leswaku mi yehliwa u tale na nhova hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. Moya wa sesi a wu etleli hi kurhula hi yisa mahlweni va yi khela n'wana kahle na leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. Va kombisa timhaka ta ku ri endzhaku loko va realize-ini ku ri ku ta va na timhaka ta dyandza vanhu va sungule ku va va khe va sungula ku saver swakudya especially va nga le ka agriculture n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. And then va khe va kombisa timhaka ta ku ri it's gonna be sad because most of minerals and nutrition foods ti ta va ti khe ti durha especially maize meal n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. Otherwise ke hi yisa sweswo mahlweni hi ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka laha tikweni ra hina ra South Africa. Police make timhaka ta tiraka leyi nga fika yi khomiwa n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. Ku na tiraka leyi nga fika yi khomiwa etindhawini ta le Eswatini n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri he was between Eswatini and Oakport entry n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri a ri na swidzidziharisi etirakeni leyi a yi rhwale mathayele kasi landzeni ka mathayele laya a ku hoxiwe dagha leyi wehlaku 4 million rands n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka hi leti ti nga le ku beni ka pongo letiwani n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka kasi ke chairperson kumbexani the chairperson and the beauty chairperson wa xopo leyikulukumba yi tivekaku tanihi spa n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka ya region va kombise timhaka ta ku ri u resignile n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka. Vanhu vo tala va sale va hlamurini. Va kombise timhaka ta ku ri the South Africa Retail Spa Group va kombise timhaka ta ku ri hi Monday the chairperson Mike Bosman and the deputy chair Shelly Zin has resigned from the board with immediate effect leswiwa swi ve kona endzhaku loko ku ve na a promoting appointment inside Lwazi Khoyana as an interim chair while the permanent successor is assigned. Okay, leswi swi ve kona endzhaku loko ku fike ku va na position kumbe promotion ya loyi a nga fika a promotiwa and then va twa yi nga ku ri vona i khale va khe va tirha mara promotion liya a va yi deserve and then they decided to resign. Hi leswi nga fika swi humelerisa swona. Letiwa hi leti mani mukhomeleto to tala mi ta tikuma kahle ka mahungu ya awara liya ya khume n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka ni ta mi nyika kahle risimu ri suka kahle ka Master General Muska va ku mphemphe ya lapisa hi ndlela leyiwani.

Yo ni vini ku wow timhaka ta kona hi teto n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka otherwise ke i risimu ra kahle kusuka kahle le eka Sime the Pro va ku X i ri a nga na X ku lova na nala a nga fika a n'wi bayizisa otherwise ke a hi twoneni nhloko mhaka n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka a hi yeneni ha twa ku ri tintshanga va tikhana ni ndlela liya kumbe hi site leriya quarter past 10 it's exactly quarter past 10 exactly sweswa ni nga swi vurisa swona a hi yeneni hi ya twa vayingiseri va mina va ku randzeka ku ri ti humesa yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka ku na leswiya vatswari va swi endlaku vo ka va nga ri awe hi swona leswiya swa ti-favoritism leswiya favorite child to the point ya ku mi swi vona ku ri mhani a va ni rhandi kumbe papa a va ni rhandi mara swi tele ku ndliwa ngopfu hi va ka mhani leswiya hi kwini ku biha loko va nge le ku ku createni vo ka va nga ri ki aware exikarhini ka ti-siblings kumbe ka vamakwavo ende hi swini leswi hi nga va tsundzuxaka vatswari loko swi ta ka timhaka teto to va hlawula vana timhaka to hlawula vana mi swi vona mani ku ri laya i rhongo marilini mara hi ku mhana yehe a va lavi no twa hi yena va ta ku hi i n'wana va n'wi yimelerisa sweswi mara loko ku ri munhu un'wanyani a va ta va bokolokeni mani ku tlhela ku va na family meeting mara hi mhaka ku hi luya va n'wi rhandzaka va ta na switoritori hi kwini ku biha loko va ku create-aku exikarhini ka vamakwavo loko va kha va endla sweswo swa ku hlawula vana kumbe ku yimelela vana ende hi swini leswi hi nga va tsundzuxaka swona vatswari lava hina lavawa loko swi ta ka timhaka to tela hi to 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka va hi kha yisa sweswo mahlweni ka mpoyini wa siku ra namuntlha mina na n'wina hi ta va hi kha hi fambisa xisweswo ku na swin'wanyana lavaka ku swi lunghisa hi sayiti leriwa munhu hi khoma laha.

0: Alright. Mina na ngwana idaba case aswa mahlweni ngwana ba ngisere ba mina ba kuranteka 0608 75914 khomeleni kona leswi ane ri ku swilungiseni mina ngwe nga sungula kahle kahle ikhete ka tenqingo xika ngwana ti comment marungula xika ngwana mkandiso idaba case aswa mahlweni hi kwini ku biha ka loko va ku endlaka va tswari va hina va ka vanga ri awe ku ri beleku ku swendleni mingisere wo randeka milemo yeni ngwana
1: aye njani ngwana ngo
0: ni pfukile minjani
1: ni pfukile mina makale yani bavisa mara mehe wa ta ku nhleketa ani voni ku mutswari wa original anga zonda n'wana i ku va ku ri ku na vana yi mani ku byela na vana na mina loko n'wana ku ri na n'wana loyi loko ni n'wi rhuma ni fanele a ni pandza hi nhloko a ni nge swi koti ku n'wi tsakela i mi twisa ku vava phela ni nge vengi n'wana wa mina mara loko ku ri na n'wana loyi loko ni n'wi rhuma ni fanele a ni pandza hi nhloko no fanele ni swi vona ku loyi wana n'wana kahle ka mina ane ni nge n'wi teki ni n'wi fanisa ngopfu na lavaya ni va rhumaka va hatla va pfumela hi wo loko ni lava xi a lava xini ka mina hatla ku ni nyika ni nga hlaya swale bibeleni swa vana va Isaka loyi a ku va o va xisweswi ya mhani luya tata Isaka se mina vana wa mina loyi a tsotsombaka loko ni n'wi rhuma na loko ni n'wi nyika swi na tsotsomba mina ane ni marhandi hinkwavo vana wa mina wa yi vona mhaka leyi
0: ni mi kuma kahle
1: mi vana mhe ni varhandzi hinkwavo mara loyi a tsotsombaku wa swi tiva ku loko a lava xini u ta rhanga badla na yena a ri byin'wana nga hosi ya lavan'wana
0: and you can see 0608 75942 a hi tlheleleni ka nhlokomhaka enhlokomhaka yime hi ndlela leyiwani hi kwini ku biha loko vatswari va nga le ku ku akeni kumbexani ku ku createni va nga ri aware hikokwalaho ka ku va va ri na ku hlawula vana mi swi vona ku ri munhu loyiwani mani wa ringeta by all ku endla swa kahle endzeni ka muti mara hayi a va n'wi recognize luya wa ku endla swo biha loko vo ta va tisa milandzu va ku endle swi yini yini Marilyn mhana Marilyn va ta ku hayi i n'wana n'wi rivaleleni mara loko ko endla luya un'wanyani luya va ta sungula ku bokoloka ku endliwa na ti-family meeting hi kwini ku biha loko va nga le ku ku createni a xikarhi ka vamakwavo vo ka va nga ri awe hi swona ku ri hayi khona va le ku createni ka swin'wanyana miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: a ri xeni mani
0: ahee
2: minjhani
0: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile mehe hikuva ni ve one of the victims ya ku ni nga laviwi hi mhani ku fana ni vana lavan'wana ni swi tivi ku ku humelela yini hileswaku loko mi kurisa sweswo ku ri lava va hlawulaka kumbe lava va va rhandzaka a ku ni loko hambi va hoxile a va hoxangi va endle swoho hi n'wehe mi nga hoxa va endla.

0: leswaku loko mi karhi mi kula na n'wehe vana ku ta e spirit lexiya xa ku ti-divider ku ni va ka mhani ku ni va ka vava ku na hi va neutrali a yi swi tivi ku hambi mhani va hela va hambi vava va helani se a va hi tswalele yini loko se mi kurisa sweswo loko u ngo va ni nkateko wa ku veni kiki i fambile i rhenteleka ku fana na hiya ekereka ku ri ya swisumixin by then u famba u rhendzeleka u ye ka tikereke letin'wana i ya yi ya pfuneka i twa swa ku va ri i ku rhandza a ku na tindzelekana hambi munhu a ku venga wa n'wi rhandza hambi munhu a nga ku khomi kahle wa n'wi rhandza swi nga endla leswaku na wehe u develop e rivengo eka vatswari loko kula u ku na mina loko va endla leswi ni lavaka ku va endla swona ene bibela yi hi pfumelele ku endla sweswo yi ri i ku tirhihisela me a ni rihiselangi mara lexi ni nga xi vona loko ni ri karhi ni zamazama sweswo leswi a ni zama swo swa ku ni kote ku thinele kusuhi ka voho ni swi vona ku mara va pfa va bakanye ni ku i vumunhu e munhu wa karhale munhu wa bakanye swilo i yeso ntsena a nga bakanyike munhu hambi xifuwana hambi hi wa swilondza hambi hi wele wo karhi wa ku amukela ku kurisa sweswo mara loko i mpela evumunhu byo tirha eka n'we hinkwenu kwalaya mutini ku nga ri na loyi a amukelaka yeso a tiva leswaku rirhandzu i ncini mi ta gwebana ngopfu mirile mi ta gwebana ngopfu a ku nga vi na nchumu lexi xi nga ta lunga loko mi kumile ku endla lexi lavaya vo rhandziwa va vula swin'wana lava vo vendiwa va vula swin'wana lavaya va yime xikarhi a va swi tivi swa ku va fanele va vula yini i problem leyikulu loko yi humelela exikarhi ka vana ni ku nyika loko va nyike swilo va lava leswa best va nyika lavaya va va tsakelaka va ku weteka weteka a ni ri hi vana hambiloko mo sala mi nyike vanhu e swilo hehe nkarhi kona loko hi hlanganile ha vulavula a va ku nyike yini ha ne va nyike leswi ha ne va nyike leswi ya ku va ku mbuyangwana a va n'wi nyikanga nchumu a sungule ku tivutisa i swi lavaya va nga va nyika leswinene hinkwaswo ni va nga ni nyiki nchumu ni fela yini kahle u ku a redi sweswo ni nga nyikiwa swona wo ni amukela sweswo leswi ni nga nyikiwa swona loko e moya lowu wu kule exikarhi ka vana sweswi hi ni problem ka vana va ka mhanitsongo eka hehe mhani i nsati lowunkulu ku na nsati lowuntsongo e vana va mhanitsongo sweswi they are so divided they are only 5 merely mara hi mhaka ya division leyi yi vange leswaku loko wo va kuma va tshame ndhawini u nge swi tivi swa ku va makwavo u ta ku lwi hume ka manimani lwi hume kwihikwihi lwi hume kwihikwihi leta loni loko se va pfule milomu va vulavula you will be shocked se a swi swi lavi swilo leswi ko va ku mene fika laha ni nge a swi vula swaku emuendli wa swilo leswi wo fika laha ni ye n'wini a nga swi voniki swa ku i creator yini na hikuva a ni ri van'wana hambiloko wo va tsundzuxa ku ni vanhu van'wana mirhi leyi evuton'wini hambi wo va tsundzuxa a va lava ku teke ti-advice loko mara ma swi vona swa ku leswi ni endlaku manimani swo a hi swona he a ni loko siringiwa ne i vana va nela ni tlaleni ri nexe a ni ku karhata hi munhu se wa swi vona sweswo leswo vanhu va tlhelele ndzhaku and then u khunguvanyise vana u ku khunguvanyise vana evuton'wi bya voho hinkwabyo ku ta hi ku ya humelela yini hi voho hi ku na voho va endla the same thing eka vana va voho leswi ni vavaku teto hikuva va ta va dyondzodyondzo hi liya ya ku hume patwini
1: ni mi kuma kahle
0: ku rhuma ku endla hinkwaswo u ta kuma minkarhi yin'wana lavan'wana va nga ri kona ku sale mehempheleni wa ku ni nga laveki va ku fambe ku karhi ku ya mara masiku man'wana va rhuma lava va rhandzaka vo ni famba ni vulavulela ni famba wa swi vona ku a swi nandzi
1: a swi tshamisekangi ni mi kuma kahle ni
0: moya wun'wana wu ni vavisaka ku tlula mpimo loko ni kume mutswari a endla leswiya ni ku a nga swi tivi swa ku i le ku tsaleni ka xilo xin'wana xiharhi xin'wana lexi a nga xi tiviki lero hambiloko loko a nga yenile mbilwini ya yehe a nga tibyelangi ku vana lavi i vana va mi hinkwavo hambi va endla leswinene hambi va endle leswinene ni ta va seketela lava hoxaku ni ta va komba ku va hoxa ni va byela kahle phela ku ni ma byelele mirhi leyi loko no faye dlasi mina va ku ndzi fayete leswi bya swa mena wa swi vona swa ku a ni nga swi rhandzi wun'wana wa faye glasi va fika ku ha n'wananga teke nkukulu olela u chelala u teke nkukulu u chelala leve eplastic i boyelele eglasi leyi nga fayeka i ya cukumeka mara na ni byerisiwi swona mikarhi hinkwayo no kariheriwa loko ni byeriwe
1: swiliendla xilo ni mi kuma kahle ni khenise swinene mama
0: hi swona hlayisekana
1: danke 0608 75942 ku na rungula lanwani Aku ish. I'm living under the situation right now. I tried so many times to commit suicide because of the treatment I get at home. Ishkalavito kusuka kahle leka TikTok ngabangisele bami bakurandeka. Aku ileka situation yo yale bla bla ku iyo yakuhlawuriwa. Hambandla xa kahle abang recognize. Uri ringete kotala kuva atikuma ateka vutomi bya ye. Himaka leswinge lokumeleleni ekaya. 060-887-5942. Hi kwini ku biha loko vatswari va nga le ku createni a xikarhini ka ti-siblings va nga ri aware nakona vatswari lava hi va pfunisa ku yini mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: minjhani
1: hi pfukile minjhani
2: a hi pfukile mina ku vona ka mina ma vona loko wo yo tala vana u va na xihlawuhlawu ka vona swa karhata laha mi kuma ku n'wana un'wana lontsanana mara mi kuma ku leswi mi vamisavatswari nga mitsutivatswari va n'wi rhandzisaka swona ku tlula lava kulukumba ka yena a hela a teka xihavi xa ku xin'wana na xin'wana o endla hambi na vanhu rhandzarhandza ngopfu ende leswi a swi va ka swiporomota ku siku rin'wana loko vo tshika vatswari va hundzile misaveni ku ta va na mhaka yo karhata va nge hlanganiwi se leswiya swa karhata vatswari loko ko va leswa swa ku munhu a ringeta hi tindlela hinkwato ta ku xihlawuhlawu loko u xi tirhisa ngopfu evanhwini swi phoromota swi swo tala ngopfu na va lava mi va vonaku va famba makaya va nga ha vuyi i situation ta swoho swi fane swa nhlokomhaka leyi se swo vava ku u kuma ku loko u ri handle u hanya kahle wa va kahle mara loko u ya kaya u ya vona tikingakinga ku haha swi swa kona swa tika xihlawuhlawu vanene a xika swi kahle swilo leswiya loko vana va ri va wena u fanele u va rhandza ku ringana na loko ku ri ku swi nga swi ri kona loko u za u kombisa n'wana vana ku kuna loyi a rhandza wa the best yi va yi ri problem
1: foromoto
2: swo tika vanene masiemzeka mdhavula machelefemet
1: ni khensa swinene le ka mdhavula leyi mba na siku ra kahle
2: hayi na n'wina va na nkarhi
1: thank you 060-887-5942 va ku ri xiyile Marilyn lexi vatswari vo ka va nga riki away hi xona i ku everything leswi swi va ku swi khe swi humelela we are recording ende swa hi vavisa trust me loko swilo swo tshuka swo ka swi nga fambangiki kahle kumbe swi nga fambi kahle ivi va famba va n'wi siya i ta sala a ti vona hi mina xikalavito Alright, 060-887-5942 ntlo vavanga lowu nga kona xikarhini ka vatswari lava hlawulaka vana en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi kwini ku biha loko va nge le ku endleni vo ka va nga ri aware ku ri va le ku swi endleni kumbexana va le ku swi createni vatswari lavawani hi nga va tsundzuxa yini mi swi vona mani ku ri hayi loko ko onha luya hayi futhi swi nga songiwa kahle ngopfu swi tlhe swi phutsiwa mi nga swi voni mara loko ko onha luya wun'wani luya swa boha a hosini a yisiwa mingiseri wa mina mi le moyeni
3: lava wona moya makwavu wa pfuka
1: ni pfukile minjhani mhani chumayela
3: hayi se va fikile mhani chumayela impela ntela yo nhlokomhaka ni ve n'wana ni mutswari sweswi leswi vulaka ku nhlokomhaka hambiloko ri keni a ni kumakangi ni ri na xo xiave xa ku tiva ku ku na ku khiriwa kumbe njhani ntokotonyana wuntsinini ni nga na wo loko ze ri na vana lava se vambirhi va nga swikolweni a kule swi ri i swi kote ku byi tokota vutomi bya kun'wana i ncini se ni lava ku ta hlamula ni ri mutswari ende hala tlhelo ni ve n'wana ni ta hlayelela ka site ra hala ka mutswari ku sungula halawa mutswari un'wana na un'wana loyi a nga tlhariya a ni voni ku a nga va na xiave xa ku khira n'wana wa yena ku ngo va leswiya swa ku mi kuma ku a ni na vutomi bya kahle ni nga hanyi kahle i ta biwa loko i nga endli swona ende hi ku a wu endli swona i ta tivona i ri lowo khiriwa kun'wanyana hi mina n'wana hi nexi ni tikhiraka kasi ku na vana lava vo mi kuma ku mi n'wana wa mi wa mativula wa swi tiva mhanana kanye na ha n'wi xingana namuntlha na tweswi wa ngo munhu wa 2002 mara n'wana wa 2002 mara loko a lo vuyani a nga lava ku hambana na mi i ni na marhele ngopfu se loko ko ta munhu a ta hi le kule i ta ku ni rhandza ngopfu n'wana luya wa mativula ku hindza vana lavan'wanyana ni vula hambi hi lexa 5 years lexi leswi ndliwaku hi lowa 2002 loyi a nga swi endli loko vuyile or wa tlhele ka mhani mahalo tlhela a pfuka a ta tshama kwala a kusuna we xin'wa hi leswi maendlelo ya mina tanihi n'wana ma nga endla ku i twa hi nga ri mutswari wa nonowa a hi ngo hi leswi i lava xilo luya wa kota ku ku tivisi nkarhi mhani loko mi kuma mali ni kombe ku xaveliwa titeki to karhi karhi karhi ivi n'wi budgetela ivi i n'wi nyika namuntlha sweswi a hi ngo vun'we o mhani tapi mi fikile na vun'we vun'we i number 2 ni lava yini yini yini ni vone efosi kwini kwini kwini ni xaveli n'wana ngo anisela na mali niki nkarhi ivi n'wana ya ku byela ku loko a ku ri mani i nge endlini a wu makangi point ya ku i tsandzeke ku ku byela hi nkarhi i vana kun'wana va nga na xihoxo ivi yi gina hi kombetela vatswari kun'wanyana i ku va n'wana a ri na vutomi byo biha n'wana a nga tshami kahle n'wana a nga tirhi va ta ze va ku fananisa ku we yi nga encenyeti loyi waku wa nguva wa tirha i endla leswi na leswi na leswi we i tsandzeka kwini vana van'wanyana va swi lava ngopfu ku vekiwa nhongeni a seketeriwa n'wana ka vutomi byo biha i lava ku seketeriwa n'wana maloko o kuma mihleketo ya n'wansati laha yi nga vupfangi ani i ta n'wi dirayivha n'wana luya se na byo vutihlamuleri bya mutswari me suka mavokweni ya vanhu lava a ni nga vula ku loko ku aka wa voko a ni ta ku va khomi voko ra nsimbi a ni swi tima swi twisisana vatswari va miredio leyi va yingisela ngopfu mhani na papa lava nga ku ni pfumela ku va yi twa sweswi lava kokwani gaveni tsemela na tirata na kokwani gaveni mina va swi ta ku lava mhe vatswari va ri njhani ni ta ku loko va ri gerani i neutrali kun'we i hi hina vana hi onhaku vatswari va hina ivi se hi ta khegina hi njhayini hima hi le tlhelo ku mutswari wa mina a nga kahle me ni treat-a vana va mhe ku ya hi leswi na vatswari va mhe va nga ni khomisa swo ku loko ni n'wi viseka byi kahle byi kahle ku nyikana xivangelo ivi ni va ri xikombiso xa ku vuya kaya hi nkarhi loko lava xilo i nga ni juma hi ku ta ku manimani ni n'wi endlerini wena a wu endleriwi se vuli nkarhi i ta tolovela hinkwenu mi ta vomiri ku rhandziwini me ka hina hi 3 merli hi mhe sesiwa ku omuntini a se tshama ni khomiwa vitandza ni voni rhandziwa ku ringana vatswari va mhe va kahle ma swi twisisa se hi hina hi va dlayaku tinghondho vatswari hi ta yima lekulu ku a va kahle va rhandza ngopfu ma hanya swona loko ri n'wana ivi na loko ri mutswari endla swo rhandza vana va wena yima ni ku byeku merilini ni n'wi khese ngopfu lowa tolo ni n'wi kumeni ku zeni luyani i zeni wa ka Tom wa swi veka merilini
1: ni mi kuma kahle
3: i zeni ina zeni maxaja hi tshama swin'we rastinbeke hi tshama jara tirini a ku yingisela ri timayinini n'wana sesi
1: ni khense swinene
3: manoka nga swi tiku namutlha va kha va mi yingisela na va tirha xibedhlele
1: ni khense swinene mama
3: Yes.
1: 0608875942 a hi tlheleleni kahle le ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi kwini ku biha loko vatswari va nge le ku ku dlaye kumbe va nge le ku ku byaleni exikarhini ka vamakwavo lavaya va kumaku ku hayi khona mani va fika va va hlawula hi loyi wa un'wana u ndla swilo hinkwaswo endleni ka muti ku va na luya a nga ni li nchumu ntirho wa yehe ku tisa mulandzu ndzeni ka muti mara mana yehe a va swi voni va ta n'wi yimelerisa sweswi leswa swo hambi o va one njhani swantswa va titsuvula va hakela mara loko luya o endla hayi ku ta yiwa na le hosini ku ya endliwa kumbe ku ya tengiwa vatswari va hina i nga va pfunisa ku yini timhaka ta xihlawuhlawu lexi va vaka kha va xi endla xikarhini ka ti-siblings va ku ri xile Marilyn mina ni ve victim ya swona no tibyela ku mana mina va lovini ivi ni hanya vutomi byi ya mahlweni loko ni sungula ku tirha ivi ni huma xitandi ni va sisa sweswiya na vana va vona sweswi va hi koho va swi vona ku ri monster kumbe xihadyani lexiya va nga xi byala se xa va hlula hi ku sesi lexi a xi endlaku i ku bebula vana a suka a famba va siya na vana lavaya vona va nga va bebula a nga endli nchumu loko va vula hina ha va byela ku hayi loyi wa hi leswi n'wi mi nga n'wi endla swona leswi mi nga n'wi kurisisa swona n'wina tihlayiseleni vatukulu va n'wina hi mina xikalavito kusuka kahle la giyani section A lani 1 all right 060-875-942 mingiseri mi le moyeni
4: lexi nga ku vana lavawani va rhandza ngo competition tikhompelela luya a nga 21 years wena 14 years
0: ke wone fa ene go re nda re go tshikisa mala di bench fa bana ba se ka go fela lesi gore go tsana puka e skoleng ba swise na go jera wano e ta hungu ka rine ta go tsama ka ba go hungu ka ba ngwana ho nge kho he ni ga kho mara ba ya ta tim kho ka ti kurin ba sa ni kho mana se di zeba go khoma bana ba ye wena wa ri hlangyana wena a o ile skoleng itlela ipuka le go ya hala nikuba ini mani vani ba mani vani rutete nikukombandele nifane nikukombandele mtsatheni masiku hinkwawo loko novulavula xi itsotsoni vakherani nandamhleri nandzetengerenge a ka n'wana mhani ta ku rhandza njhani mara loko ni ku languta ni ta ku languta tihlo ro thuka i ta dya xayinani i ta dya mukhusa everyday hina hi rhandi ni ku rhandza hi tela hanyeka i va n'wana ni ku kurisa hi rirhandi u ta ri vona rirhandza ra mina mara loko ni dyisa mbitini e hi wa mitlhani fambisa sweswo ndzani yo celecele ni dlulelani swa na ha langutele weko wa vuya kumbavuyi loko ni nga zangi ni ba bembele ni caca ni hala laha i tlhela loko ni voni tsutsuma wa kha ku nghene kwale i tsutsumisa swin'wana ha vana va mhani vana a va ringetani ku hanyeka i mirhandzi kwei

0: Isami is one of them who can be in full. Zama quite a warm banana, banana, let's agree. Yemakaku very e, Urandu Wango. And in Penasirindis, I'm below Kurukuna on how. Zama as an ayan, it was there like Lesinanis, and is in love, and in love with Yandalisua. You can as in Gatavaka. You can only go eat Dana and they will lay one. Ita famba ene ani kotala ku tala ku kuranga hene vatswari hi famba hi siya vana lava vana lava va ta sala va hanyisa ku yini loko hina hi fambini loko hi nga va kondleteli ku lexi xi kahle lexi a xi kahle ina loko a onhini na yelowo un'wana ku byeni hi moya wa kahle a nga n'wana na yena ka i ta swi vona ku impela hi onhini na yaluya un'wanyana n'wi byeli hi moya wa kahle loko ku ri ku na lowo a onhaka honokeliwa kuna loloka onini hi me speaking mwananga inga vileli maivona yeleyo ka hikasi swi endla ku ku zondhiwa luya vongove wa rhandi luya avele ku n'wi endleleni swona vele ku n'wi xaviseni ngopfu ka vatswari ka vamakwenu wa yehe hi ku kata n'wi nangutisa hi matitilo mo tshuka masiku hinkwawo loko a ndla lexi va n'wi languta loko a ndla lexi va n'wi languta rivengo hinkwayo ri vuya ka vona se loko ni fambini mina ni byali moya lowuwani vana lava va tisa va ku yini handle ka ku mina ni nga mutswari wa vona ni va komba ndlela ka ha ri sweswi ni va kondletela ku a va rhandzani va va kahle va ta sa va dayana vanhu ene van'wani lava va swi va nga ta swi tiva va ta tlhe va ku hoyi swilo se swi humelela ku mutswari wa kona a nga suka swi endlini hi ku a ri na xihlawuhlawu ka vana va yena a hi vuli ku vana a va onhi eyi va onha vana mara hi fanele hi landzelelisa ku ringana hi nga endli ku loko un'wana ini i swindla sweswa swondla hi nga ku hayi khona lowu un'wana loko a onha swi sasekisiwa swi va kahle a hi swona i ku byala moya wo biha ka vana ene vana va ta halinya va nga kula va nga tivani na vana va luya a nge swi tiki ku na hulu na luya a nge swi tiki ku na n'wana malume sweswiya swo taniya hi mhaka yini hi mhaka ya rivengo leri a nga ta a ri voni ka vatswari va vona ku va malina va mhani a va le ku twananeni ma swi vona hi nga byali moya ka nakisana ka vana hi ku loko hileswiya hi byala moya wo biwu ene lowu ngo ve wa n'wi rhandza wo n'wi sasekisa hi le ku n'wi xaiseni ka lava van'wanyana loko u nga ha ri kona i ta tshaga a tlhereta mani na vana va yena a nge ve nge swi koti ku loko yena a ri hava nchumu va ya va ya n'wi pfuna va ku i n'wana mhani hi ku a ni ri ndewu yi sale yi byaliwo khale se yi milini va nge swi koti ku va n'wi tiva ku n'wana mhani wa vona va n'wi hlayisa ni swi vonisa sweswo
1: ni khense swinene emanul
0: hi swona mhanitsongo swin'wana kahle
1: danke 0608875942 va kurixile Marilyn ni kombela ku va xikala vito ni be victim ya swona sweswo ivi then kwalaya eku kuleni ka hina a hi ri ntlhanu mhani a va ri na ti-favorite ta vona mina a ni nga ri wona wun'wani ka lavaya va ti-favorite ta vona ni kule ni khe ni xaniseka swinene until papa va hundza emisaveni only to find out ku ri papa a va ri ku swi voneni hinkwaswo leswi a swi ri ku humeleleni most of the trust funds ta vona a ti tsarisiwe hi mavito ma mina hambileswi a ni ri axikarhi swi vavise ngopfu mhani leswiwani ku kondza va hundza emisaveni hikokwalaho ka mavabyi mambilu ni vula na sweswiwani a hi kumani na vamakwavo lexi xi ni vavisaka i ku vana va mina va va rhandza vana va tindzisani ta mina ende vana va tindzisani ta mina va va rhandza vana va mina kambe a hi nghenelani leswi swi nga suka swi byale hi mutswari wa hina a ni ta ku eka vatswari hambi mi rhandza vana va n'wina mekani sure ku ri lavan'wana a mi va khanyiseli kumbexani ku tsotsombisa vutomi bya lowun'wanyana inkomu allright mavonelo ya mingiseri Jusel Fema na xiave hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku rixile Marilyn ku ya hi mina ingaku vatswari va nga tshika loko va endla leswiya swa ku va va rhangisa wun'we emahlweni hi ku loko va ya hundza emisaveni lavan'wanyani va sala va jikela lavan'wana leswi hi swona swi nga fika swi hahlula mimiti yo tala leswi swi endlaku leswaku kumbexani leswi swi nga fika swi endla leswaku vana va ku lava a va rhandziwi lava va rhandziwa emavonelo ya mhana masungulo na anhlulo kwala ka nkomo 22b en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma ni kuma kahle nkandziyiso laniwa
2: loko mutswari a hlawula vana leswi a xi byalaka i rivengo exikarhi ka vana lavan'wana hi ku loko i languta vamakwerhu lavan'wana swi endla ku u nga va rhandzi ene swi endla ku muti walowo wu nga vi na ntwanano wu nga vi na rirhandzu hi ku loko va kula vana lavaya va ta kula va tiva ku mina phela ku va mutswari a dyondza n'wana lowun'wana a n'wi hlawula na lavan'wana va za va swi vona swi endla ku na vana lavayani va tekelela leswi mutswari a hanyisaka swona ma swi vona i kuma ku na loko va dyela kaya a ni ni kombisa hi n'wana loko a ha ri ntsongo loko i kuma ku va dyela kaya va ku a dyanani hambi a nga ri kona i ta vona pulani se va ta kula va ri na moya walowuya wa ku a hi na mhaka na yena se na loko va kurini
3: Ahe Marilyn hi mpfukini na mina ni kombe ku hi chokachoka hi ndlela leyi mo mina ni mi kombisa ku leswi swi endlekaka switandzhaku swa kona i ncini switandzhaku swa ku loko mina ni ri mutswari ni ri na vana tanihi ku ni ri na vana vanharhu ni fika maybe kumbe ni rhandza rikotso kumbe ni rhandza lowo le xikarhi switandzhaku swa kona hi leswi mina sweswi ni le ku hanyeni ni le ku va voneni ni le ku vengeni ka lava van'wanyana siku leri ni nga ta famba swi nga ha endleka vana lavaya va mina lava vambirhi ni ku ni nga va rhandzeki va sala va khulela loyi a nga ta va a sala a sele ende kun'wanyana kona swi vanga ku luya mi n'wi kholelaku va ri ku kholeriwa swa tlharihisa a nga ha namba a va a tikuma a va a ri na swa yena a rivala ku kambe i na vamakwenu hikuva mhani wa vona a va va swi vona ku dyiwa a va n'wi thiritisa swona a va n'wi thirita ingaku yena a hi n'wana wa vona se swi endla ku sala ku va na rivengo rirhandzu ri va ri nga ha ri kona ra ha fuleka na ku va mutswari loko i va ki divider vana va wena hi ndlela liya loko i famba emisaveni a wu swi tivi ku luwa loko i n'wi siya i n'wi siya yena i n'wi pfulele yini i ta va a phuntini kuma ku a nga koti no endla na nchumu hi ku wena xin'wana na xin'wana a wu n'wi endlela a mi ri na mana janista la ti a
4: Minjani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka loko mi hlawula vana swi vula ku no mi le ku dlayeni ka rivengo ku ta va na rivengo rin'wani rikulu leri nga ta va kona loko mi kha mi va hlawula so laha mi nga ta gina se mi endleriwa na minandzu laha mi nga ta tsandzeka ku yi hlamula hi mhaka ku mi n'wi hlawulini a ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siendani Mapuve block 18
5: xeni muhaxi na vayingiseri a ni ta ku tanihi ri vatswari a hi rhandzeni vana va hina na vana hina va ta kota ku rhandzana ku ka mundzuku loko hi tshuka hi nga ha ri kona emisaveni va kota ku sala va rhandzana va ya mahlweni i mhana laki quintin na talenta kwala ka dzinidzini
6: epfukini mina ni pfukini mhani huluka mi ningisa block 3 mi na vana va 4 i va rhandza hinkwavo mara ku na van'wani i ta vona va endla swi swin'waninyana loro i ku i tlhe i dineka wa vona se a kalo na huma ka yena ka n'wana lo mara a ni n'wi tshiki mara na n'wi byela
7: Marilyn no mina mavonelo ya mina hi lama a ni ta ku ka vatswari a hi rhandzeni vana va hina hinkwavo ku fana hi nga va hlawuli evana va hina hinkwavo hi ku loko mi n'wi zonda n'wana luya un'wanyana mi n'wi nyika mikateko mahlweni ka xikwembu xa katekisa xikwembu leswiya loko mi zonda n'wana wun'wana vana hinkwavo va tekeni hinkwavo va ri vana va n'wina mi va enana mi nga va cheli mindzukani vana va n'wina hi ku va zonda mi hlawula mi ku lava ma va lava loyi mi n'wi lavi luya mi nga mi n'wi lava xikwembu xa n'wi katekisa a hi languteni aka buku ya josefa ya xikwembu loko josefa va makwerhu va kha va n'wi khela va nga n'wi lavi hi ku a rhandziwa hi mutswari wa yena ivi ya gina a ndza hosi ya vona hinkwavo ka vona se mani ta ku vatswari hinkwenu a hi rhandzeni vana va hina ku fana hi va teka va fana hinkwavo mi ta vona swi ta hi pfuna ngopfu leswiya va hina hinkwavo hi ku swi swi endla ku vana lava va limala va nga koti ku xava mugayo inkomu i mavonelo ya premium ni nga ndla ka bode a hi rhandzeni vana va hina ku fana 50-50
1: 060 875 942 va ku ri xile Marilyn nkarhi wa kona i kuma ku no tirha a wu tirhi mbuyangwani loko ku fanele ku endliwa ti-decisions va ku miyela hi twa sesi ku u ri yini nkarhi wolowo hi wena lonkulu sesi va vula last born ya vona hi mhaka ku swilo swi le ku fambeni khwatsi mara otherwise ke a ni ta ku ka vatswari leswi mi swi endlaku swa ku va mi hi hlawula na ku hi tsan'wisa hi vamakwavo va hina swi ya hi vavisa 060-8875-940 hi gimeta kwalani mina n'wina a yene ni ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hikokwalaho ka nkarhi mina na n'wina hi nge hi fambisi swona leswiya a ni mi byerise swona kumbe leswiya a ni mi tshembise xiswona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta kuma kahle tinsimu timbirhi kusuka kahle ka Felix Jackson loko a ku ri lovola kumbexani selesele loko a ku ri lavelana haleni 060-8875-940 hikokwalaho ka nkarhi mingiseri wa mina milemo yeni n'wina
8: dati wetu
1: ahe
8: unjhani n'wana mhani
1: pfukile minjhani n'wana bava
8: hi pfukile n'wana mhana mina hayi teyo nhlokomhaka ya ku rhandzana ka ku rhandziwa vana hi vatswari vatswari hi nga tshiki vana va hina va va zondzana hikuva hi rhandza munhu un'wanyani vo hambi wo xikuma u kuma ku u lava na vanharhu sesi no hlaya ku pima ivi u kuma ku va nghena kereke lava van'wanyanini lexiya xin'wana xi dakwa xi dzaha timbangi xi dzaha na tinyawupi u nga xi dzondzi u rhandza lava vo nghena kereke hikuva ta gina va vavisana vana lavawani
1: ni mi kuma kahle
8: no a wu ri na masilo a ka mavalani n'wana ma ni hlayiseka
1: mi nga se famba hina hi le ka xiphemu xa risimu hi famba hi risimu ra mani Felix Jackson lobola kumbe selesele loko a ku lavelana haleni
8: lambeni ra mite manimani ku sunguleni
1: Felix Jackson lobola
8: sungulani ra Felix Jackson ro lobola rero ri ra na ro
1: thank you 060-8875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lobola kusuka kahle ka Felix Jackson kumbexani selesele loko ku ri lavelana haleni hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mingiseri mi le moyeni
9: lovola masimbi ka mudala pavement
1: danko 060-8875-942 mana swimbirhi a ku lovola 060-8875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani tsima kahle languta kahle hi site leriya rin'wanyana va ku yimanyana mirilini 060 mingiseri mi le moyeni Alright, 060. Thank you. 060-8875-942. Selesele kusuka kahle ka Sky. Wanga Mhluri a ku lobola 060-8875-942. Mina ngwina isa leswiwani mahlweni mingiseri mi le moyeni.
10: The original one lavelani haleni.
1: Lavelani haleni ni khensa swinene 060-8875-942 ba ku lobola hi Merlin 060-8875-942 ba ku number 2. Marlene kusuka kahle ka mhani makhuvele gandanani ka khani 060
11: i famba hi lovola
12: famba no lavelana haleni mina ntivulongo xinangani ka gongo
13: lovola
1: 060 875942 papa xihlumana vafana ni khensa swinene otherwise ke mina n'wina a hi fambeni hi leriwa risimu kusuka kahle ka selesele leriya rin'wanyani hi

Mas de bona, a matiente, deixa como a parte de bom já tem

0: Eh vhori simula kahle kusuka kahle ka Themba Chau ke ngwana vhangiseri wa mina vha ku randa ka leke ku ngoma ku join na mina leswona inkari lo ku vha khedha kahle makhe ke ngwana vhangiseri wa mina vha ku randeka a yene ni ya ti pfina eh rifuka la ka kuri eh ni mukela mati irangani yena drink iri drink a inganwi drink iranga i love vote eh ba ku kumbesani xikalo a ku makhukhulani mina nada ni lava ntsevu otherwise ke ni mnike kahle risimulisuka kahle eka man flow va ku ho va vambirhi ntsene yo va two ntsene so wa hi fanele hi gwabana mani otherwise a hi tsumeni a kuma kahle ti-birthday wishes va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vona eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka Jesus FM mi navela kahle ti-birthdays eka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yera ku velekiwa xikwembu xa tilo xi mpfuneni hi ku na ku navelela ka hinkwa kwashi leswi n'wi mungile ku swi naveleni ku va swi humelela siku ra n'wi a ri sasiki ku ya mahlweni makeke pop mabodlela pop champagne 060-887-5942 mina na n'wina hi fambisa sweswiwani mingiseri mi le moyeni
1: swale ya papa
0: ahe n'wana bava
1: hi
0: pfukile minjhani
1: hi pfukile ya express coach kusuka la tikwena ka siyandana given chauke kusuka la tikwena ka mafoni kuna adamu mashinzi kusuka la block 6 aka mavanani kuna soli ndambi kusuka la shivulani ngala gukura mani agwangwangwa kuna tiyisi machebele kusuka kona la shivulani kuna leli novela kusuka kona la shivulani amkosi dzaka dumazi nikundaba zita kuya phethi shambula ima siya gqobini gqobela kurena kusuka la tukwene lebe hihli mara sezivari ajoni na hinkwavo lava phetheaku na vanhu lavawani xikwembu a xi va niki mikateko xi pinda xi va nika na mali va ta hi xavela keke hi ta mama lava botineti a vanhinkwa va kuma ti-gift jo kuma kusuka la tikweni ra ka mswani ti ta buka mtshama xitulu nga n'wana wa bava
2: Novela, nele kantiso ndambi, nele kasoli ndambi, laka shubulani.

0: eka skopo emchegeta section nale skosese wholesale endaka magazine hardware nale khapani hakumeka emavilani complex first floor kusona le taxi renkele mphenama se pfule rabrincha eka mkhwati next to you safe ebulobedu nale elim opposite ntk ejoni hikumeka extension 4 parliament street e ivor park ile extension 3 freedom drive kusona le police station nale ka dr nyiko medical center nale skadafi winterfeld kusona le maneme long primary school se kumeka nale alexandra e number 47 16 avenue hofmeyer street next to andres hairdresser eka arma robela funeral services loko iku halahla halahla loko iku iku inkamali naswona switututu i vana va ntavasi na tiyexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise limpopo mahala hari marovela funeral services and take the chance
1: Latuma hardware giyana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mahungu lawanene hi lawa Latuma hardware yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela xitiviso swa hina eka social media Latuma
2: M-score.
3: Bajaria Agro la kushansun mire nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusona armarovela andaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
4: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena.

0: maka
1: hindi maka
0: ufamba mafuni
1: eka jisarto.

Alright, 25 wa minutes go be our kumembiri ni mam kerit in dawin kwatla mingseleka nangonoko jisar chok mirko e kanchikan lo ewa sukura na muntla lo I don matebula I don kalanga nangonoko GCR talk eka GCR FM radio angwile miranda ka shinene lokar mena mene miranda shinene amuranda radio ntsena maga hina na hina miranda shinene aswe ileli kwalani ma iranda miranda senle ku miranda mzelani nalabako hey don uruwa miranda luku mirish bazani na miranda luku mini ikisa miru move miri 2345 ene miranza inkwen kwa lam matunga kuni ngata ntami haga maitiwa hagi mwe nga kuni ngata ntami haga mziritani amkele shinene ka hinkwenu na n'wemungele ku chaleni ka swipandzamananga hi ku hambanahambana namuntlha I Tuesday ra vumbirhi a ni ku I wa vunharhu namuntlha ra vumbirhi ti 18 ta August kalembe ra 2026 namamukela swinene laha hi le hubyeni laha timhaka ti tengiwaka koho tikoho timhaka leti fanelaka ku va karhi hi bula hi toho hi languteka toho eka nhlikani lowu wa siku leriwani ra namuntlha hi khensa swinene

0: Umrani ro sungula leri hi nga ta burisana hi ro murhangeri wa MKP ku nga mkhonto wesizwe Jacob Zuma u byele vaseketeri leswaku tiko ri fambisiwa hi xigevenga crook yo rhandza mali naswona ku na xilo na xin'we lexi president Cyril Ramaphosa a nga xi endla a xi endlela tiko. Zuma vule leswi hi nkarhi lowu a va a karhi a vulavula na vaseketeri va vandla rakwe a va byela tani leswaku hey tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri rhangeriwe hi xigevenga ene a ku na nchumu leswi xigevenga lexi nga swi endla xi swi endlela tiko, ku vula president Cyril Ramaphosa. So I buleri yona mhaka leyi ku na n'wihi mi vona swoho ku hi mpelampela ina hi le ku rhangeriweni hi xigevenga ke hikokwalaho ka yini, kumbe mi vona hi karhi hi rhangeriwa hi musamariya wa Musa hi munhu lowunene mi vula na leswi mi nga vona va swi endla va tikarhata va tikarhatela tiko. 0608875942 a hi sunguleni ku bula mina na n'wina. Mam Kerry.
1: Hey Puton.
0: I'm cool.
1: Ithini Puton?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila man.
0: Mm.
1: Ya swigevenga anokona endla ku hi bona.
0: Oh okay.
1: Zuma ile kumweni ka manyala ya mavanga ma boxetela bona.
0: Mm.
1: So if I need a vitano wa atshiwa viturero hi mhaka yo va swi vona ku ri i le ku zameni ku pfala manyala lama va nga ma endla. Loko va ku zuma.

0: You see, the Mukala Jawutani, a wa, lava good rangela, she was she told by me, Nikaba. Why, he really done a lot there, that he put here was in the sabo. Vanhu vo tala va lava hi vona ku tikendleti hatina loko hi hindza hi xitavaka hi leyi mahlanga yi le se mara loko hi xiseteriwa ku hi
1: yimaahello
0: loko hi xiseteriwa hi vanhu lava va nga vona va endlaka swi swo huma ndleleni hi khayimeriwa ku hi zonda munhu ku zonda munhu a swo byeleteriwa a swo dyomberiwa hi to swi vona kumbe i swi twa ngatini ku ri munhu loyi a hi yena mi nga mi zondi mi nga ni endlelangi swo biha mara loko no zela n'wina hikuva hi rhandzana hi ri titshomi mi ni komba un'wina ni muku wa n'wina a nga kahle na mina ni sungula ku n'wi zondha a nga ni endlelangi nchumu loko mindzuku ni ya ni ya mi kuma mi ri swin'we ni lava ku yima kwihi mina i ta ni vutisa ku kasi wena a wu n'wi zonda eku ni ku endlele yini ni n'wi hlamula ni ku yini vona ni na kwale ka phati ya liya ya ka vona yaliya eka ku tshumatshumeni ka vana va yena sweswi n'wana wa yena liya dudiba endla ku hi yena hi yena sweswi lava van'wanyani va karhi va humeseriwa one by one va karhi va pumbiwa ku va endle yini va endle yini ela hi languteni na zaman swa tipolitika hi nga swi tivi mara hi maendlelo hi va hi swi vona ku leswi swi hoxekile se a hi swilo leswi swi nga tshamiseka loko mi hi twa hi ku a swi fanele swileswi hinkwaswo swi vuyela ka lava vo basa a hi lo swi twa ku vava no vona matirhele ku ri a hi wona la hinkwaswo swilo leswi hi swi langutile u nga va ku ri kun'wanyana hi chava ku hlamusela kumbe swi nga hi pfumeleli ku ri hi hlamusela a ri hina mara hi nga khayimeriwi ka swilo leswi hi swi vonaka ku ri laha hi yisiwaka kona ho endlela ku hlengeletela vona rifumo hina hi sarisa sweswi hi ku hi le ku hluphekeni hambi ku ri sweswi ro xa ku kha ku sayiniwa timali la ti ya ku ti ya nghena kona hi nga ku tivi ku ri ti nghena ti endla yini kun'wanyana a ta ha koti no landzelerisiwa hi ku ku ri vuya tixokoriwaku kona va ya fika va va byela ku ndhawu leyi mi hi byelaku ku ri mi lava mali yo yi ya lunghisa kona hi lembe ro nghena lama ma nga hindza mali yi sayinerile yi humile hina hi tiva ku ri se ku lunghile se leyi ni yi lavaku hi yini se ma swi vona ku hi le ku vavisekeni mina munhu wo fana na sirile i munhu na yena vhele i ta ambala vumunhu ku nga va ku ri na kun'wani ku nga va na swihoxo mara hayi swo fana na vona leswi va n'wi hehlaku hi swona hi ku leti tin'wanyani tintiwo loko va komba i rin'we ri kombaku le mahlweni va yaku kona leti to tala ti va ti kombe vona hala ndzhaku va nga ta hi kona se swilo swo fana na sweswo a swi vonaki swi ri swilo leswi swi va swinene book donor tiku ri yime hi milenge sweswi vanhu valava va nga ku tirheni a vo ho tirha leswi va nga tholeriwa swona va le ku hlengeleteni ka mali yo yi va endlela manyunu ku ri vanhu lava va nga tholeriwa ku ri va pfuneka a va ha ri na mhaka na swona Parfois.

0: hi timovha ta le henhla va tshama ka tiyindlu ta le henhla ve le ku yiveni ka mali ya mfumo yeyo yi fanele yi tirhela vaakatiko. I ncini swileswi swi endlekaku Butoni? Vana va ri ku xanisekeni lava va nga vatsanana lava va nga dyondzeka va faneleke va driver swi leswi va alelaku ka swona a swi valavuriwi. Vona vo to tirha kuma ku vona laya ni n'wi vonele luya hi yena phela nga teka lexi ta veka a teka lexi a yisa kaya kusuka ke a swi kusukiwa loko mi ri na malembe mangati mi fanele mi ze mi rhumbuka nseso hi ku mi nga ta huma. Vana lava va n'wina na vatukulu vona va kongoma kwihi? A mi va dyondzisela yini? Butona swin'wanyani a hi ringeteni ku tlhariha vanhu lavawani va nga hi zondzisi vanhu va nga hi zondzisi munhu a hi languteni leswi hi swi vonaku ku leswi a hi swona swi bihile ni vula masiku hinkwawo ni ku loko mo zela mi yima na la ku onhekaku kona a hi tiveni ku na n'wina mun'wanyani mi nga hoxa voko ka swilo sweswo hiku majority loko ma kha ma twa ku vava wo yi kha yi ku haa va ti ku vava ka nchumu ku kahle i va i la ku hlambisela yini hi loku vavisekeni vatikeni. So Butoni ni ngo yi tshikanyana kwalano mara ni kwala layinini swo fika swin'wanyana ahlokweni leswi hi nkarhi walowu swo ka swi nga ri kona hi ta va hi ri na n'wina a hi yeneni mahlweni Butoni
1: inkomu kokwani Phahlani khensi swinene
0: yebo
1: inkomu.

0: A hi languteni ka ku va President Jacob Zuma kumbe khale ka mupresidenti wa tiko ra Afrika-Dzonga Jacob Zuma loyi a nga president wa Umkhonto MK va vulaka leswaku president wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa i tsotsi i xigevenga ene na ku a ku na nchumu lexi a nga xi endlela tiko enhlikani mamukeri
1: vaxongi
0: a hi minjhani
1: hi pfuke Pastor John Joanga ona hi yena yi ku VBS ha yena ivi ku ya nghena mhaka ya the group plus na sweswi wa ha ku vukulavukula ri kwele ka group plus yena o tsakela ko onhela vana va hina na vatukulu ya ta tshama na ma-group plus a xenge na tikwani ka ma-group plus ya nga nqola loyi wendle yini a vuli ku wendle yini na yini hina hi vona sweswo hi vona yena nga nqola loyi a hi voni swivati swa yena kusuka kwala mugangeni wa ka Mpfinyisi tiko ra Hosinfanic mo hi nyizela van'wana
0: inkomi can see
1: dange xilungu.

0: Insikani.
1: Hai.
0: Hai mjani.
1: Ifukile njani?
0: Ina hi tshama hi pfukile.
1: Eh.
0: Eh, mi swi vonisa ku yini we?
1: Wa khalanga mlozi va vula swona veri hayi. O n'wi lumbeti mavulo ya rihlaza. A nga na vugevenga nkulukumba luya ko va ko ku a ni ni vula ku loko swilo swi kha swi endleka un'wana i vona ingaku un'wanyana i dya mali yena hi yanga rhayi leswi yena nkarhi walowo a ri ku fumeni i mani a kha n'wi byela ku heni le ku dyeni ka mali a ku ri hava loyi a ri karhi a n'wi byela yena hi yanga onha swa mampela so wo fana na loyi wana nga ku fumeni sweswiwani a nga va a onha hi ku munhu i munhu a nge ri 100% mara yena hi yanga ona hi ku ni vula ku loko mo va mi ri xilo xin'we mi ri thini mite taniwani loyi va nga ku n'wi tikiseleni sweswiwani va president u tikisele hi vanhu lava nga hansi ka yena a nge lawuli swilo hinkwaswo swi va swi humelela a rivaleni loko hi la ku ta ya halaya ka timhaka ta ku va ku na ti-election leswiwa swa ku fuma swa kona swa tona tiphati mina a ni ta vula ku lowo fana na yena loyi a nga ku fumeni sweswiwani a nga na mandu mara ku va va hi nyizela hi pfa hi languta tin'wani tithati matimba ya tona swi kahle hi mhaka ku na yo ANC a yo endla swilo va le ku tiviseleni ka yena leyiwani wa muvhenda leyiwani ma swi vona and a kha a endla swilo a nga a kha a humesa timhalani ta mihlolo leyi hinkwayo mara va le ku n'wi tiviseleni ku va nyinya ku n'wi minyula phela na yena yaluya Jacob Zuma a ni n'wi huma kona kwala ka ANC eh u huma kona kwala ka ANC na vana vo tala van'wanyana va nga kona va nga endla swibhatabhatani va huma kwale ka ANC ene un'wana na un'wana i lwela ku yena a ta a xurhisa yena khwiri ra yena ri tela adini na vana va yena hina hi kha hi hlupheka leswi mina a ni ta vula xona sweswiwana loko ku va ka election a ku ve na timhaka ta ku a ti yima ANC yima ri yima le tlhelo ku pfa ku nghena bhati yin'wanyana weda hi ya mani kumbe ya mani mara hayi ya valungu hi ku leyi ya valungu leyi wa still ha to kandzeriwa ha to kandzeriwa hi valungu mara a ku lombiwu yin'wanyana phati yi tirha 5 years sweswo until further notice ka ti mikana hi swa sweswo hi vona matimba ku lava nga ta va tirhini hi va hi ku lowo fana na yo ANC loko a ku a yi tirhangi nchumu u vula yini a no yima na yona mina a no va ka phati yona mara yi tirhini se ku a ku a ni ku kandziyela na ku kona laha amisaveni un'wana na un'wana i lava ku yena ku va a va yela number one ene kulukumba lowa vanhu lwa a nga na nandzu luya loko u ri kona nandzu u ri munhu i hanya kwala misaveni a hi teni van'wanyana
0: inkomu yi khensa swinene
1: mabangisi.

0: Ntle ka re mam kere.
1: Ae bo donna ba ngserwa GSRF ene mpukini.
0: E tsama pfune ngongwe.
1: Ha mina mpuke kupfuka.
0: Mm.
1: Kase kase vanda ba vuti hlalela la.
0: Oh okay.
1: Na Yesu ma iwo ti hlalela ku vanhu va ku vanga suketela ka ikwana ka party le inwani va vuya ka ya yena.
0: Mm.
1: Se onzama ku chakisa lo nwanu vito kuve vanda va hinkwawo mitirho ya fana. Va lava va mami ndhawu yin'we lava ya kwele ka vandla riri ya ro sungula se leswiya swa ku va blamana ko va endlele ra vona a ni un'wana na un'wana loko a suka i ya blama un'wana loko se a pfule ra yena vandla hi ta fika tindla ingaku hi i right ene ngopfungopfu yena mupresidente ya luya a ngo un'wana a nga kahle a ni na yena a ri kona kwala i rirhangerini tiko leri loko ku ri yena a ri kahle i tise ku hi ku cinca ka kona hi ku hina a hi ku voni ma yi vona 30 loko hi vulavula hi hambi 30 yeze hi katsa na yena kwalaya phela a nene hikwalaya ka 30 yeze i nghenini xikarhi mara stile ku ho cemiwa na loko yena a ri kona a ku cemisiwa sweswi se leswiya a hi nge swi cinci na loyi a nga ta ta mundlwani a ta sungula yin'wana political party i ta fika a sandzisa sweswi a ku na munhunene ka vanhu valava va fana hinkwavo ka va ku ri na lowunene un'wana a ta va se a hi pholele vana va hina va wisa ku famba va tshama lomu xikolo
0: a hi tsutsumeleni mahungwini
1: thank
2: you Fela wona andle ka ribengo kumbe ku biyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSRFM na Remember Rivele.
3: Ni khensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu i ya awara ya n'we ka GSRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ngungukuleka wara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Oda Sungubeni lwa hise mahlweni na ku va ri karhi va endzela tindhawu ta xifundzantsongo xa Mopane eka tindhawu ta bogaga ba make ku va ri karhi va hise mahlweni na ku va ri karhi va langutseka project ya magondzo leyi nga kona tindhawini ta tikline kusuka eribyeni ku ya ku ni nga kusuka eka maribye ku ya eka pavement project hi leyi nga kona kwalomu ka 4 wa tikhilomitara kusuka etikline access road hi ndlandlamuxiwa ekusuhi na gravele leyi nga na 80 wa timilimitara ku akiwa loko ku va kona naswona ku languteriwile ku va ku hetiwile eka n'hweti ya mawana eka lembe ra 2028 ku yise mahlweni na mahungu ya awara yan'we ka GSRFM. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya le kwini emahlweni na ku va va ri karhi va lwisana na mhaka ya va ni nga ku va ri karhi va lwisana na vugevenga lebyi nga kona laha ka xifundzankulu xa Limpopo hi ku tirhisa pfhumba ra Operation Chanel va khomile ni nga ku va khomile 2,317 ka hi wa va ehleketeleriwa hi nkarhi wa Operation Chanel kusukela hi Musumbunuku hi siku ra 10 ku ya fikela hi Sonto hi siku ra 16 eka n'hweti leyi. Maphorisa hi lavo va ri karhi va lwisana na vugevenga lebyi nga kona ku yemburiwa ka mugodi swi nga ri ki enawini ku va va ri karhi va lavisisa vugevenga kun'we na swigevenga leswi katsiwaka eka yin'wana ya milandzu muvulavuleri wa maphorisa wa hlamusela.
4: Lieutenant General John Skippers welcomed the operational successes, particularly the seizure of firearms and ammunition, which he described as an important intervention in preventing violent crime. He pointed out that every firearm removed from hands of criminals is potential violent crime prevention. He reiterated that we will continue to intensify operations that target illegal firearms and those who use them to threaten the safety and security of our communities.
3: Meyara wa xifundzhantsongo xa Vhembe, Councilor Melanie Jauke, ise mahlweni na ku nyika vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta Valdezia kun'we na xifundzhantsongo xa Vhembe. Meyara loyi a endzerile muganga wa Valdezia eka wadi ya 11 eka masipala wa Makhado ku va va ri karhi va langutisa eka mitlhontlho ya mati leyi nga bekiwe eka tindhawu leti. Ya vaaki lava nga tlhela va tiyisisa leswaku meyara hi lava va nga va va ri karhi va kota ku lunghisa tiboho leti vekiweke ku va ti onhakile ke le ka tindhawu letiya. Nakambe ka ungule rangeke mahlweni meyara wa masipala wa Greater Tzaneen, Councilor Odas Ngobeni, wise mahlweni na ku va va ri karhi va langutiseka gondzo leri nga kona eka tindhawu ta Bogaga ba Maki eka projeke leyi vikiweke ku va ri karhi suka esituruturong ku kongoma etindhawini ta tikilani. Gimeta mahungu ya awara yan'we yan'we na kona ka awara ya mbirhi hafu kumbe le awara yan'we ilungile malepfani vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko EGCR talk enhlikani.
2: Tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlangu ti ro karhi. Mahungu eka GCR FM.

0: Enhlekani bamkerile.
1: Uko mumi njani?
0: Itsama ifikini ngomwe.
1: Iphukile. Ah, ilekwethu nimanje la uzweni.
0: Oh yeah.
1: Le ibulawa vile tikulu vinyamisava. Leti nga tsandzeka ku fambisa tiko ri va ri saseka na mitha ku tile ku vulavuleni ka swa ku ri ku tsandzeke tona ku sunguleni. Mara tona na mitha sweswi tiri liya i xigevenga. Hi nga tivi ku vona valungu hi ku fika kwini, va za kumeka va kumeka va khoma mikata nga ndlula va tlhela va titsutsumisa lava ku va vabya vabya vabya va tlhela va ma ku tsutsuma la jela. A vo ngo khomiwa ku va va ndzile swo biha vona. Kha va ndzile swo biha mara va rivala ku va ti vabyisi va ri le jele leyi. Hikuva khomoni le hi manyala lama maendlini va rivala manje. Se mo mini vula ni ku munhu wa ntima nga na ntiyiso kahle kahle loko ri va ku na to vhitlhelekani wa basi ya vona vona ku na mutshama va vona sweswi va lumetelo va kombetela hi tito vona va lava tshembe vona hambiloko ko va sweswo swo va swi ri tani a lava to swivasivanyela va swi dzaha mhaka ta tanihi munhu kulukumba tanihi vana vakulu va nga le henhla henhla ka hina loko se va vula leswi ku lavakulu veri hi va njhani hina lava nga hansi ka vona. Loko va kombela ti va vulavula ku biha so va ku ve xigevenga na swiyiniyini va ri vanhu lavakulu va tana ku va swi banyela hi masivinyana katsongonyana va a va hi komba yini va vulavula hi sweswi ntsweni va ni switsiso va swi vulavula ku va vulavula va ya kwini kahle kahle mina ni vona nga ku swaabya va tlhelekela vo baza hayi lava ntima ku ri namuhlela va hi komba kahle ku a ku na un'we munhu wa ntima lava fanekele swi saseka a ku ha na un'we loko mi langutile hi ku ya hi vona ni swi vona kahle mina sweswo leswi va mikeletanio ni nghena ka xiyaniwoya na vulavula ku a hi zame ku tlhela ba rivheze ku movha ya tlhetlho ya ba rivheze a ba rivheze ya wena kupele ku ba rivheze hi ya sungurisa kahle le ndhaku ta kukela vubaza a swi nge endle swinene na hi la ku vona nyana swona loko swi nga endli hi ta vona ku sata hi kota tin sata ya phambeni futhi o ba rivheze swi vona nyana ku va gavene ri va sweswi ri rivheze a yi ni kona a ba rivheze kuva gavene vula sweswo rivheze danke
0: inkomo yi khensi. Alright, 060-8875-942. Yeah, amahlweni hi twan'we hileswaku mi swi vonisa kwini loko swi teka timhaka letiwani. Alright, lava i nhlekani ma mikerile.
2: Nhlekani budon.
0: Ahe manda hi.
2: Mpfukile mara.
0: Hi tshama hi pfukini yin'wan'weni.
2: Mpfukile.
0: Ha
2: na nhloko mhaka ya n'wina ya twala. Vudomi ku hava lexi nga ta pfuka xi hi lungherini laha misaveni leyiwa. Hi ta tshama hi kha hi rila masiku hinkwawo hi ku munhu wa ntiyiso ka ha ri hava. Nakona sweswiwani ni vamaphosa hi ku a swi vona ku u fiye swigevenga laha ka ntirho wa yena. Kusukela ka khale na khale a nga swi voni swigevenga leswi kha a swi vonaku namuntlha. Khale ngopfu khe hi pfupheka ntiyiso ku hava laha misaveni. Titsotsi ti tele a tipalamende titsotsi a ni xi tivi ku lexi nga pfukaku xi hi lungherini kwala ka misava leyi i yini. Hi ta rila hi za hi fa ku nga ri na lexi nga ta pfuka xi hi lungherini.
0: Ya
2: titsotsi byi tele budona a ka ha na xihlanga ka ha na munhu kulukumba vafana vana va nga palamende hinkwavo vafana titsotsi. Mavonelo ya mhanda hi ndlaa khonini
0: lero leswi zuma va swi vulaka ku Ramaphosa hayi exigevenga mbula swo ka hayi mpela
2: a exigevenga na yena mana hi gevenga mana ha hlawuli hovensa hinkwavo
0: heva
2: hinkwavo swigevenga ka ha na munhu wa ntiyiso.
0: Inkomo yi khensi.
2: Danke budo.
0: Danke.

0: Ntlhekani.
1: Ahe kokwani Ndhoni.
0: Ahe kokwani Maleke Mfukini.
1: Hi pfukile kokwani, pfukile n'wina.
0: Hina hi tshama hi pfukini.
1: Hayi ni mi twa kahle ku mi pfukile mpela. Hei, na nhlokomhaka ya n'wina hayi twa ya yo khomisa tingana. Ya nhlokomhaka leyi yi khomisa tingana swinene ngopfu. Hi chava no yi hlela, hi chava no vulavula hi ku a yi tshamisekanga. Swi le ku ni hlamariseni ngopfu ku loko tatana Zuma yi mani ni va vula ku tatana ni va pfunda. Loko tatana Zuma va humesa hungu ra muxaka lowu va ri ntswatsi va vula ntswatsi kuloni ku hi xigevenga a no swi tiva ku i gevenge mani a no swi tiva ku i dye yini ka mfumo i tsandzeke yini ka mfumo ku tirha a ni se fiki mara vito ra xigevenga vona va kha va huma jele vona va huma jele munhu loko a nghena jele i va a lo onha swin'wana swa kwala ka mfumo se va ya vona xilavi lexi xi nga le tihlweni ra wun'wanyani ha matihlo ha mambirhi ya vona ma na mitsandza a ma voni kahle loko a ku ri ku ma vona kahle a va ta sungula ku langutisa ku a loko ni ya ni ya humelela amoyeni kumbe ni tsala mahungu yo karhi ya hlayiwa hi tiko tiko ri karhi swi tiva ku mina ni ve ni onha mitirhi ya so ya mfumo ni teka mali ni dya ni za miwa loko no vulavula mahungu ya muxaka lowu tiko a ri nga ni solike tiko rona reri ni kha ni ringeta ku vumba bandla leri mina ni lavaka ku tlhelela ka vupresidente va kha va tiva vukandza bya mina i ri ya ni teka njhani tiko leri kokwani Ndhoni swi bihe ngopfu ku loko munhu a lava ku endla ku phati ya yena yi wina a hlengeta tivhoti hi mavito ya van'wani vanhu hi ku va sabadela ni vona swi bihe ngopfu a hi vona tatana Zuma lava va nga vuriwa va nga va mahungwini swinene ngopfu ku tlula na ku tlurisa ku za ku vitaniwa ndhawu va ku hi le kandla va teke mali ya mfumo vona va ya aka muti wa vona a ku nga ri ku endla vubihi sweswo na nyamuntlha va ngo kombetela ra maphosa hi tintiho ne ni ku nyanga wa amba ngovo matamela a wu na na chitu chine vo chichinyawu vona a ra tu vona vuvi ka vona i to va wu ri mato ya xango ha voni wu fana ri zondolola muthu na une hu sina na chovipao ngo ndi ku amba vone vo sirira maphosa a nda thathu va vona mulandu mina ri do di va vona mulandu ri rothe mara a vathu va na mulandu zwino ngori va kha di yisa xango phanda hi leswi ni vulaka swona kokwani Ndhoni yi bihe ngopfu mhaka leyi kokwani tatana Zuma a va ti vutisi swin'wana eka marito lawa va nga ma vula va ya maminta njhani ke kwala xikarhi ka hi ku va hlambalaze munhu ma swi vona nyana vo tsandzeka no vulavula swin'wanyana swo ka swi nga yelanangi na leswi hi ku sabadela munhu i mindhukani phela leyi vatswatsi vambirhi va rhukatelana vatswatsi vambirhi lava va nga rhangela tiko va vulavula na vubihi ndlela yo yaleyi hi ri yini hina hi nga tshama hansi hi lavaka ku tirheriwa swo karhi leswa kahle vana va hina vo faza na tiko leriwani va famba va yiva hi mhaka ya vona va nga dya mali ya mfumo vana va hina va le ku xanisekeni sweswi a va na mitirho ku tlhele ku tsariwa timhaka ta ku munhu loko a za ku 35 years anga askoti kutira kukuma ntiro ka mfumo kuri mhaka ya vona bata va tira mali va yola hi huma ku hi ku bona va gema kwa ndona hina tingana that's why nuko a shi tivi na lexi hi nga xi vulaku ho jamba jamba mara vona va humesile hungu leri nga vula un'wanyani wa makhweni ku i xigevenga a va boxi vugevenga lebyi a nga byindla vona laha a va byi veki rivaleni a hi se swi tiva ku vugevenga bya kona hi byihi a ku boxi vona va nga sungula mhaka danko
0: inkomo i can see.

0: ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa laid by ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tent

0: Enhlekani mingisele mamkere. Enhlekani.
1: Hashtag shalom kwan vatukulu mpukini na vashumi.
0: Kwan kose sama ifukini ngongweni.
1: Ifukini vatukulu.
0: Hmm.
1: Aya twala milandzu la uzini.
0: Okay.
1: Me loko ni yingisela milandzu leyi a taku na yoho nkulu wa munhu. A mina ni n'wisoli. A ni n'wisoli hi ndlela leyi. Vakulukumba lava vambirhi i khale va karhi va tirha swin'we. Malembe na malembe na loko van'wani va ha pfalekile hambi van'wana a va nga pfalekangi mara a va ri aka muti wun'we. Va tiva na ku antswa vakulukumba lava. Se ku ngo va na ku fika ku ri na ku mani i rhandza mani a nga rhandzi mani. I vulavula ntiyiso phela a nga vuli loyi ntsena i kombeta kahle ku ri laha muti lowuya i swigevenga vana i ku na ye wa karhi wa laveka le ka khomixini wo pfalapfala tanihileswi a kumeka ku a ha ri matimbeni a ni ri na yehe luya loko a ha ri ematimbeni a ku vulavuriwa ku biwa pongo mara ku pfalapfariwa ku fikela laya a nga zaa a ya humesiwa laha matimbeni ku ri kose a yimayimisiwaku swinene a za a ya jika na le jele leswi vulaka swa ku na yehe loyi loko a ta huma laha matimbeni hi laha swi nga ta nyanya hi ku sweswi va ha ri na ku van'wani va chavela ku a loko se na hina hi tikomba ku himpela hi na swihoxo u ta hi vona nandzu laha hi ku tikhomixini leti phela tifomiwa hi vona sweswi va tsandzeka hi ku a va ha ri na matimba yo helela a yi ta va yi tlhantlhiwini kumbe yi nga swi endli sweswi yi swi endlaku yaleyi ya madlanga se loko munhu a vulavula ntiyiso ko va ntiyiso wa vava loko mi la ku ta zondziwa hi vanhu vulavulani ntiyiso mara loko mi la ku rhandziwa hi vanhu vulavulani mavoni hinkwavo i swigevenga langutani vanhu lava yaku kwale ka khomixini hi xitalo xa vona hi vana va va humaka kwalaya ndyangu walowo a vulaka wo nkulukumba lowa ku hina loyi hi xigevenga maswona se hi vo hetelela hi n'wi sola hikuku na yehe yi hetelela a endle milandzu i hlamarisa hi ku na ye loyi i na milandzu mara

0: vona a vulavula kahle nkulukumba lwayi u lemukisa rixaka ku a hi ringeteni ku vona swin'wanyana ku laya hi lo tshamela vugevenga a ku na xin'wana loko va nga ri swigevenga mi vula ku ri tihanyi teti ti endliwaka lani tiko hinkwaro loko va nghena vanhu lava mati a ya hala ka vusiku na nhlikani laha ya pfula hi va mitirho ya vulavula se hi ku komba ku ri hi rhangele hi swigevenga a ya kumi mati a ni tivi doroba na rin'we leri nga makiwa hi phati leyi nga ka yoho aka 32 ya malembe lama yi nga na woho yoho nhluvuko wa koho i ku cinca mavito ya madoroba i ku cinca mavito ya switarata i ku kuma ta vanhu mati i ku vanhu va famba magodini amapatwini va famba va chayisana va fa hi mhaka ya ti-potholes hi yoho nhluvuko lowu wu taku na woho a hi vugevenga sweswe vanhu lava ngo hela laha mapatwini la hi ti-potholes a hi vugevenga sweswe se namuntlha loko a boxa phela luwa i wa ha ri na voho laya munhu luwa a ni ri ma swi tiva swa ku yehe i hala ka mk mara i ri ye membara ya anc yaniri va ringetini ku hawa swi nge vitana a ku loyi a ngo teka membership card ya mina a yi khansela u ya jele u ku vula yehe hi nomo haneri se u boxa timhaka ta le ndyangu wa ka voho loko hina hi kala ku hi nga ri va ka ndyangu wa ka vona hi lava ku ta ala timhaka leti munhu a ti boxaku a ti tivaku a tshamaku aka toho va endlaku swin'we swilo swa koho a ni voni nkoka wa ku ni n'wi kaneta n'wina vatukulu xumani kahle vatukulu mina ni yingisela sweswi a vulaku swo ene ni swi teka ku ri ntiyiso ku i vanhu va ndyangu wun'we loko mo languta makwavu na makwavu na munhu un'wana loyi a ngo va tlhelo loyi a tivaku ngopfu munhu luwa i makwavu wa yena aneri se loko luwa loko makwavu a ta boxa ku phelo wa makwerhu u endla swoswo ivi mhani makwenu wa yena ni ku hayi loyi i wo zondza luya kumbe loyi i vangisa luya va tiva na ku tlula mina xumani kahle vatukulu
1: inkomu i khensa swinene
0: danke
1: inkomu

0: Ntse ka re ba mkerile.
1: Ae muhashi makwala u dzeni va polo komba hinkwavo na va industry ni janisa.
0: Ena itsa ma ifukini ngongweni.
1: Hai tuki.
0: Mm.
1: Shaki na gelesi na vuriwa hinkolo komba. Nako hehla mufambisi wa tiko sweswi. Loko mi lava ku mi yisa yendlo ndzhaku leyi a ka vavanuna vambirhi kumbexani votela a hi ta hatla hi swi vona. Kolo komba xikhalaxi vona va tibangu swifuva ku va yile redi ayilezi leyi a ku xavela wawa. Laha a va ri xota ra MK se lodge a hehliwaku lodge a nga zange a ya vuxavela wawa yena hi loyi a ya mahlweni na ntirho wa vuyimeri bya vanhu advocate ta tiunion to tala ngopfu u tirheni. Leswi nga fika laha vudyodyo ri nga sungula koho hi laha hi 1991 loko se va hla ANC yi sungula ku va ku yi hlawula vurhangeri. Kolokomba vona va lava va hehlaka a va hi nga vula ku ri loyi a hehliwaka hi yehe loyi a ri matsalanikulu hi general wa AAC ene na mafambiselo ya yena hinkwayo AAC a yi tata nako negotiation a ku swi ri koho se vona mukhalabya a va xandla xa matsalana.

0: ngibhela kuba nawo umonyane hale bake a correspondence secretary abaku esathi magodzo se elimukuma kuri lo ahetiwa kulo basika kumajeni ke mukuma ku andlasisa kahle ngopfu hela rizondo rakwe loko a lamuta president Ramaphosa hela rizondo rakwe ri nga sungula ku kwalaho a kuma ku Ramaphosa ku na ku loko ba president Mandela wa n'wi twisisa ene ku andla mintirho a n'wi nyika mintirho yo fanela constitution ya tiko na loko a ri ka ti-negotiation leyi hi ye a lidaraka se na nghena ke ka mhaka leyi loko mi twa ku loko va va sukisa mali mhaka i mhaka ya nhlawulo swin'wanyana swa tikomba ku vona nkulukumba mugaladi va mbisi emiehleketweni loko khale ka ndhambu ya voho yaloo yi mikumaku swa swondhambu vona hi vona lava a va lava leswaku a va yehe ku a firingeta manyalo lava nga ma endla lamani swa ku va teke timali va tiyisa ni Dubai xa ku va teke swini ni kwala ntsena xa ku valandzeri va vona vo tala ngopfu va hoxe mali exikhwameni ya yi ta pfuna tiko ivi kwalaho va endla leswaku ri loko va tshika xitilini va lava luya a ri ndhambu ya vona kosa dzana swi vula ku swini leswi vona va vulavula yini i swilo swa swimini hi nga tlhe hi swi vona kun'wana kona sweswi swi tekiwa sweswi swa ku i deputy first deputy president i feminity chest swa tikomba ku mugaladya na tribalism yi kulukumba hi ya ka makumelo ya vona mugaladya mukhalabya a ku na nchumu na wun'we lowu va nga yimaku lavo hi voxe va nga hi kombaku va nge 1, 2, 3 vusweti lebyi nga la tikweni byi vangiwe hi voxe hi ku timali va phangisi a hi nga langutani ka Eskom kusuka hi 2008 loko ku hetelela theme ya mbeki ku sungula vona ku sungule xilo lexi a vange load shedding loko va rheta tiko ra South Africa na matiko man'wana va kuma ku leri ni hansi i Zandstater se ivi swin'wanyana swa kona loko va na maketa liya va ku liya i Kuruku Kuruku hi vona a hi nga langutani timali ta le kandla swo tala ngopfu leti va nga teka va ku hakela ri when are you going to pay the money imali leyi i mali ya tiko yaleyo kaman'wana loko ku ri ku ri a nga yi vangi a yi ta kota ku pfuna yini ku hunguta yi vusweti na le ka vana lavangi vana va South Africa va pfumana swo yisa swo tiyisa magweri hi mhaka ya ku a ku na mali yena loyi mugalana muhaki u nga ku a va titila u nga ku va luze balansi yo ku langutisile mugaladela swi swa vona ku na ntikelo phuka president Ramaphosa a teka xitoni va n'wi exposini va n'wi lavalava ntsena na le ka xichengwana lexi a swi ri xikhulu hi nkarhi wa yehe mugaladi ku swi dzunisa xitoni lexexo Ramaphosa loko ni ku va ha ri mbisi la miehleketweni swa hlamarisa hi ku ri se bayabu di. Fasa marisa muhasi hiku. Aevo ni chumuna uwe. Yoko irimu randi. Ifane isa kitela la asama kashkili. Ye na asama biti. Avuri wako itatana warishaka. Ariye emu kombisi. Mutundosi. Wala ngale shkili. Mara ita zikili ya lor. La gyane baga baga hata basi kisisa. Ema tia ina ndoni bagi mabidiyo. Akabo mkalada. Nalu anga sama shkili nchisi. Ema anga uisama nindi. Lo anga sama shkili. Lagu anga sama shkili. Even a plan, in a plane, yeah. And you can't go. We run the job, yeah. We run the one, we must go inquire, Mr. Abba, not the president. So it is come back to Laogiri. I run the job, so we have not been collapsed. La Abba recall. Avarna grupi avona. Lama umaku nika avona kwa zunatal. Singwanyan ya konoku avavu frangu la mesukete. Mitwa ini muhasi ataloku president yaga ko holo. Wa mchopaliye na avula ube na. Agisi muhuni kutivakuri. Loko umu keka se mishike tuye, awuta kesu udra umwana. And, achanga tiri kuri, President Ramaphosa, angaye angkulila kesi, baya vangu chacha, ilisi wangi, crimen injuria, uchakita mune vito. Mesu ina lava kuchantua vitulio. Ema milioni. Bona mkalaje kukomba kuyomba kwa vilumba ya mkalaje. Kuna before wangere la wafabati kodi. Yala kubarisuhi wafabati kodi. Kuhani bateka kama milioni ya mfumu. Baya wakiri sabaha kela kile yao. Ili chingonyesha ko, shifu loko baku maila umalindia, kibi 8,5 million, leila veka kwa itakayo, kaye, yofambila tukosu. I hatiri na, munu lwanga hatiri kushukuri umura kuhini, mbafa, kru. So ili chingonyesha. Vanu vati kora South Africa, ama secretary president langa ko. Chile siya yenu anga pasuka, evi yehe Ramaphosa ke, hei, mkalabe, buya ali, warna tiro, ala kai. Yo mwe, kitabu ito, re, ro, ra, enki, isa si se, ige tiki pasaya unyani bomba hiyo, ni, iri ala ya kachempe liyo. Jo mwe, baba mwutana nitile hao, kutana wewe, ita ishamutula kuhili. Jo mwe, maka yate wrong advisor. Sele, anda kwa hole, brinde, emono leo, ati kujeriwa, leo avula, uranga ati indisela, ati ikwa, anga sepula norm. Sesi muhasi kukorisela, mtabula nisila. Akuna chumula uwe nisi mkala bange, chati ala yutena, nisa kukise kala, baka bae, wajita mbili.
1: Ya.
0: Kwa mbola, kama kawari kwa li. Nko muhasi.
1: Nko mi, kensesne.
2: Aye.

0: moment.
1: Kumele funeral cover lisukela ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan lika tsaka wena spouse vana basikisi vakusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu ba 8 na ba wena nwini ina ba kuva tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi la malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena vakunyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 vakunyika 20,000 rand ehakela 400 vakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 kagina eka 84 ehakela 220 vakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 vakunyika 20,000 rand 420 vakunyika 30,000 rand la ai lahle kambe vakunyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours etsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa yina a mujudges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
2: Wa tsundzuka loko mhloko yi sungula u nga se vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
3: Fein ya tiles se sungurile ECTM ti tiles leto saseka ta mshakashaka u hlayisa machirimu swinyawula xaba leswo tiya hi ku ti A-grade tiles i sungulaka 79.99 hi square meter kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya titoyota highlight single cab eka tinharhu loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sayini leyi yi hela hi 31 August CTM big savings more style
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 ane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
4: sekundze vhiki nga ri na gezi kwa vaakelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini n'wana ya mina a nga swi koti ku hlaya tibuku na vusiku hikuva muakelani wa mina u hisa transformer ya yena hi ku bridge ya mithara ya yena swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa hi tshama na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi hi fanele hi va yimisa Vika vuhlanganisi lebyi nga rike nawini eka Eskom eka 0800 112 722 kumbe eka SAPS hlayisa transformer ya wena ponisa vutomi

Nhlikani, nhlikani Bodoni, hina hi pfukini n'wina minjhani. Ha yi twa milandzu laha hubyeni la. Mina hi ku twisisa ka mina, mhaka ya vanhu valava va ka MK vo ngo kombetela va ka ANC kumbe va ngo kombetela Cyril Ramaphosa, ni vona yi nga ri yona ya ntiyiso. I mavunwa ya rihlaza lama va ma endlaka. Hina hi vona vona va ri vona va dyiva timali leto tala. Ivi loko ku vekiwa yena Ramaphosa a va yena loyi a fikaka a wa a pfuka a kha a zama ku tiko leri ri lunga. Va tlhela vona va nga valandzeri hi le ndzhaku ka yena va phangaphanga timali leti, va kha va phakaphakana timali leti hi timhaka ta ku loko va humesa thendara ku yi ya tirha swo karhi, munhu wa Xikwembu a humesa mamiliyoni ya lama ku ma ta tirha wo mati. Vona va teka munhu loyi a nga humesiwa wa thendara va phakana na yena mali a sungula ivi swi nga boxeketi swi nga fiki ni le helo. Se hi yo mhaka hi ngo hi vona vaphangi va timali va lava va nga na bandla rero va vulavulaka ku ri ve Ramaphosa i xigevenga. Swigevenga hi vona, a ni voni van'wanyani Bodoni. Ramaphosa wa zama hi tindlela hinkwato ku ri vanhu va kuma vukorhokeri, mara vona va teka timali leti va kha va phakana vona hi voxe. Ramaphosa a kha a humesa timali leti a famba a vanga na swikweleti a vangela ku ri ku ta va na vukorhokeri la tikweni vanhu va kuma leswi va rilaka hi swona. Vona hi vona va teketelaka timali leti vatirhi lava ka ANC na vona va mabandla ya laman'wana lava va kha va phakana timali. Sweswo va swi vulavulaka va hehla bandla leriya ra ANC kumbe va hehla Ramaphosa. A hi ntiyiso, hikuva a ni vona va hehla yena ku ri hi ta vhotela vona hi ku vona va na ntiyiso. A hi swona, hi vona va dyiva timali. Se a hi nge swi endli sweswo va vhotela, hina ho fanele hi nyika bandla leri hi ri vonaka ku nga leri ra vanhu vo basa. Ku ri hi vhotela rona ri ta kota ku hi endlela vukorhokeri ku vona vanhu va ntima va hava nyiko ya vukorhokeri. Hi leswi ni swi vonisaka swona Bodoni. Ramaphosa a nga zangi a dya timali ta vanhu, u le ku humeseteleni ka timali a kha a famba a ya huma ya tsungeni wa malwandla a kha a lomba timali a vanga swikweleti a ndlela ku tiko ra South Africa ri ta kota ku hluvuka ri endleliwa vukorhokeri. Vona va humesa tithendara va kha va phaka na timali leti ti nga tirhi, va teka timali va ya va ya maka tikandla ti nga tirhi hi ndlela ya kona. Se mani n'wi voni a ri na nandzu Ramaphosa wa Xikwembu? Ko va hi ku u hava vanhu lava n'wi seketelaka ku humelerisa swilo vukorhokeri atikweni, ko va na lavo vo dya mali. Se hi leswi hi swi vonisaka swo Bodoni. Vanhu valava hi vona va swigevenga leswikulu ku tlula Ramaphosa. Hi leswi ni swi vonisaka swo hlayisekani inkomu.

0: ci kanam am kéré
1: eh kala nga
0: ay e fukilem jaan
1: e pukile ay ya tala maka uze Shini mefi woti aita kunyini ku isha boa iti shalela. Wanu lawa wanu sefi se vasu wana uku se vasika kumiki weni kwa shingwa. Bata chama waka riva bine mana kumana wana mi mungi sena saye na kubani waka suka kana mapota waka aka yezuma. Ene dumalo ekuru kwa amiru aloko ari nyuwani vipemi zaye na vanu vanga vitivi asa anta. Semete amuna kulesu kuruku vipemi zaye na vitivi waku sukela kwani anga sukela kona. A oti shanena akumele singa tandeka. Angava ari sindevenga ya maposa. Iku iwa mutivena timakata yena maragi devenga zao ya maposa na zaye na. Le dinga dikulu kuba dinga humela rivaleni I dza yena dzuma. Se ava fanele vanhu lavambirhi laha va nga dile mali hi ku va tivelana. Se leswi swi nga hi pfunaku a redi loko ku ri ku hi ku ho tihlalela naswona ho kayakaya hi tlhelela ka vana va vo hi vula tikafuri. Kumbe swilo xa kona a va ta a swi ta lunghanyana hi ku vona vo hi vula ntsena tikafuri. Mara a va ri na ntiyiso hi ku loko va boha xilo a xi endleka xona ku va tshembisa xilo a xi tshembisa xi tlhela xi endleka se lava vo nyiketela hi marito futhi hi vona ku twa hi ra maphosa dzuma a ni ri i voneriwini mitirho ya yena hinkwayo o tikaya ka yena hi ku vona ku se i ya kona a xinkweni i mpomu
0: Inkomo ikhenisa swinene.
1: Ahe.

Khalanga, Mr. Khalanga, our Inshigano Marsh. Ah, yet to Alan Shoko Marga, Mr. Khalanga, to Alan Shoko Marga, the president, the man. Yet to Alan Shoko Marga, the president, the Daganti mean one on one vela at the Gulabula Gugura, Yena Ikas. Ah, Mr. Khalanga, we check and fire loy Zuma loy, President Yalo Zuma Koya loy. Sejo xigevenga lexi kulu a na antsi vona ku na ku vandara yena ro ro humelela Mr. Khalanga ha hita va kahle xigevenga xikulu xixexa ra tlhela exibocha wa kolota itena na va khomina jera ku atrechgo anga tirhelanga xigweve se lexi nga kona Mr. Khalanga loko nga ta swi vona ku vanhu va ntima ku ilangutiwa ku munhu i na mali kumbe a wu na mali swi vula ku jele i jele kahlekahle hi ku ya hi yona yi endleriwe hina va mphe heleni hi havaku swihi ku yena a nga na swilo a nga tshamangi ndhawu yaleyo yi vongo hi le jele ya ko sweswo i la ta tlhe a fuma tiko xigevenga xexo i teke mali a ndla tinkandla i teke mali swi ku yini yini ha me a ni voni nchumu i ku lexi nga

0: kona Mr. Khalanga kahle kahle kula ta ku swilo swi hi fambela kahle a hi humeni ka vanhu vantima ka vanhu vantima a hi humeni vanhu vantima ku ra na tiko a hi swa vona munhu wantima xa yena i ku tirha nikiwa mali a tindlela swa yena leswi swa ku ta rhangela tiko vo dya va ri voxe va dya timali to tala la se lexi nga kona a hi humeni ka mfumo wa vanhu vantima a ku na mfumo wa vanhu vantima lowu wu nga ta ku ha wu vhotela wu wina Mr. Khalanga hi nga ta ku hawa hi ta humelela evuton'wini a hi yeneni ka vanhlongo yo basa loko ya ka vanhlongo yo basa hawa hi koti swilo swi nga ta ncinca swilo swi ta famba kahle vanhu vantima ha vo tiva ku dya mali leswi swa ku ri no mali yo ndliwa yi ndliwa njhani vanhu vukorhokeri ka vanhu byi yisisiwa ku yini a hi humeni ka vanhu vantima Mr. Khalanga hi ku ya hi mina loko vanhu vantima o swi twisisi a ya vhotela vanhlongo yo basa swilo leswi va swi ta famba kahle a hi ta swi kuma sweswi hi rilaku hi swi huma patu hi rilaku hi huma mati hi rilaku hi huma gezi vanhu vanhlongo yo basa swilo leswiwani hi vo va swi tivaka vanhu vantima ku va ku dya mali Mr. Khalanga a hi humeni ka vanhu vantima a hi humeni lo mona ku ta tiphata vona ku ta 620 ya tiphata vanhu vantima vona ku kota ku dya a hi humeni ka vona hi ya ka vanhu vanhlongo yo basa hikuva swilo swa hina swi nga ta famba kahle a ku ri mavonelo ya xilahla Richard Zamukeri ni ri lasa dana lounge ntirho a ka ha ku ri ka nsavulwa block 25 leyi muganga wa Tanakata a hi yini Mr. Khalanga moito wan'wani va yi vonisa ku hi ta va na n'wina until kwale ka tirho tloko muhaxi wa mina danku Mr. Khalanga.
1: Anjani mpfukini mpfukini ni pfuxe munhu hayi totopeli hayi totopeli leyi vulavula ku ra maphosa a hi yona yi loyi wani duma hi yona yo poyila ra maphosa phela ku n'wi poyila i ku n'wi hlambalaza a ngo nhangi baya loyi voni wo va nga oni ngani va khomiwini va teke mali va va yi tirhisa swi va nga yi tirhisa swona se yena hi ku a nga khomiwanga ni va vilela sweswo ra maphosa ma ni si vona xihoxo xa yena me ni vona ri ku tirheni lokokulu hi ku na lomuya i yini lomuya va ku nga na leswa mavabyi kona ni tatamelini munhu wa vanhu a ya hi lwela sweswi i yena le ku nga leswa vabyi bya bola leyi hi yena a nga ya ku vanhu va yena va South Africa va nga khomiwi mavabyi mara va va le ku swi vonini va le ku n'wi dzondeni vona vo lava ku tlhela va vuyela na aka vandla leri na a ri hezi mani mahori kwala ka mapuko kwani va dyonona ku tlula dango.

talanga u kahle mathivula a swi xene bodomu ya nhlokomhaka ya twala na vona na vona loko Zuma a ku Ramaphosa i xigevenga yena a nga ti voni ku ri ya xigevenga lexikulukumba na ku ze ku va tixopo ta vanhu ti tshoviwa hi mhaka yena leswi a swi endlise swona naswona loko a khomiwa xigevenga lexikulukumba hi yena ku ri i za a pfaleriwa Ramaphosa a nga pfaleriwanga se hi nga ka hi nga voni ku ri Ramaphosa kahle Zuma wu kahle hiku a ni ri vona va tivana hiku a va ri ka phatini na vona se lexi nga kona bodoni sweswi ne vana va hina ni a ka ha ri na munhu loyi a nga ta tirha ku va permanent yini na hiku va ku tele tikontiraka mfumo lowu nga kona wa hina ni loko u qacha munhu u na na kontiraka 6 months what what mina bodoni loko na ha sungula ku tirha ni a joni 79 loko mi tirha mi qachiwa va ku i kontiraka ne after 3 months ne futhi a va nga zi va mi byala ku i kontiraka ne a vo mi qacha va miyela va guva lomu mara after 3 months ne hayi a va mi endla permanent u mu to va mi vitana mi ta hosini ta va permanent a hofisini ta ndla permanent se lava sweswi va hina ne a vana va hina a va nge pfuki va tirheni yini na vakhalabya lavakulu ni va tele lomu ya tipalamende la loko va humesa rito ra ku ri no n'wana loko a ri na 35 years a nga ha fanelanga a qachiwa se i fanele a qachiwa a ri na 20 years or 12 years.

0: Hlekani khalanga, hlekani a wu byeni. Kara hi twa nhlokomhaka. Ey tatana Zumano twa va ni khomisanyana tingananyana. Nkarhi wun'wani xichangani xi ri i ngo vona xilavi xi ri tihlweni ra wena, mara i nga koti ku xi vona mara i kota ku vona xa minghana. Hi leswi endlaku hi tatana Zuma, loko a vo va kwalani a ni ta va vutisa xivutiso lexi. Loko tatana Zuma leswi nga endlaku theme ya n'wina ya vumbirhi mi nga yi heti i ncini, xivangelo xi ve kwini? A ni loko va ze va nga yi hetanga theme leyi ya vona i ku va na vo va nga ri ku endleni ka swona. A ni nkarhi wun'wani xichangani xi ri mabofu, a mi nge vonisani ndlela phela. A ni hinkwavo va le ku voneni. Ku yena bofu swi nga endleka a nga ri ku ti voneni mara kota ku vona bofu kuloni namuntlha. Vo ni vula ku tatana Zuma a vo lo ndla swa ku hlamarisa kumbe a vo lo ndla leswi hi nga ta tshika siku rin'wana eze tiku hi va rilela hinkwavo vuyi kumbe hi nga ta tshika hi va landza lava nga kona. Hi ku mitirho ya vona hi vonini mara a hi vulavulangi va endlini mara a hi vulavulangi. A ku na lexi namuntlha hi nga ta ti proud ngopfu hi xona. Na va lava va va kombetela ku hi ri ntiwu tatana Ramaphosa. No twa nge va le ka same WhatsApp group. Hi ku n'wana n'wana loko a nghena u komba ku yena i lava ku fika endla leswi, i lava ku antswisa leswi, a endla leswi na leswi. Mara mi no twisisa ku a no vona ku antswa ka wun'wana kumbe wun'wana a ta za yima a henhla ka nsinya ti-proud ok hey mina leswi ni swi endlaka ku ya yi tanani ka mina. Kumbe loko ku vulanyana tiphatinyana letin'wani. Phela ku na tiphati leti van'wani va vulavulaka ku okay veri swa fana ku hava ku fana ni leriya ra ku ya swa fana hamenina a la ka ku fana nivulaku phela tin'wani tiphati ti kona mara tsetsama ti nyikiwa chance kumbe ti nyika 5 years hi vona ku na to hi ta kota ku ti fananisa mara data van'wani va ku swa fana swi leswi swa tiphati swa me ni pfumeli ku fana nchumu a ni xilo hi sunguli xi ringeta phela swi fana na loko i ti byela ku sweswa ni pulana ku ndla yini this year. A wu nge vi tsandzeki ku ha swi leswi xa mina ni nge swi koti i fane sungula i ringeta i tsandzekile. Xichangani xi ri ndzwalo va ringetela amakatleni. Si xo sungula hi leswiya swa ku va ku hi swa fana hayi leswi swa mina kaneta leswi hani futhi a ni swi sapoti na ku swi sapota. Se lexi xi nga kona loko a ku vulavulanyana tiphati tin'wana ti kombisa ti ku hayi hina hi ku a ndzi tshami hi nyika nkarhi hi kombela at least mi hi nyiketanyana 5 years ni vona hina. Ivi hi va nyiketa loko va tsandzeka hikuva swa fana na le ka n'wina a ni hi ta va hi kha hi swi vonile mara ni pfumela ku tatana Zuma leswi va swi vulavulaka no ti onge a ni ta va vutisa ti-question nyana fast loko no va ni tshame na vona a ni tshembe tin'wana va ta ni hlamula se hi ku a na ha va kona kwala kusuhani se leswiya swa ku vona va antswa ku tlula Ramaphosa hala mi mavunwa ya rihlaza na loko ni va vona ni va vona va ri ka WhatsApp group yin'we ni vona ku ri vanhu vo fana futhi loko ku ri mabofu na mafananisa ni ma fakaka layeni yin'we. Se lexi nga kona ma no twa nge ku nga vulavula yin'wana nyana phati yo ku yi nga se tshama yi hi rhangela la South Africa at least yi hi kombisa ku yona yi nga fika yi endlisa leswi na leswi ivi hi nyika chance hi vona ku ya swi endla na a va yehli ku na le kingobeni
1: nhlekare bodon na mihlekaniza kwala mi nga kona bodon mina zinjiva la piano ebodan mhaka leyi nga kona na yi twa khale ka president a ni lwi na vona and then now hi waloyi a nga kona swa ni lwi na yena kambe loko mo ni languta kahle ebodan khale ka president ri nge pfuki va swi kotini ku ri sweswi va nga nyikiwa chance ya ku va rhava tiko se va kuliwa se hi kota va timhaka ta ku va vula ku sapota vana va vona. So leswi a swi nge pasi kambe hi ku hi languta hi mintirho ya vona president Zuma va tirhe ngopfu president Zuma kambe loyi hi nga na yena swi xa

0: اشكونا فعلا بابا انتي اشكونا شنو عشان اكو عبر انفس نايم ان قطع قولي اكي بس بتسر لما بوست مرا عاشقا كا كابونا اي بريد كالي كابوكا بريزدنت زوما باترنغو باترنشنا نمجوات ما قطع قاعدة بترول بودون من اين شي بلانغو انشا باليتا اي ايبو 9 راند سامتين 11 راند مرا اونا غافيكا نقول كمبالو وچيش مجدن لشو تلانغو tsundzukani ku ri ku protariziwa swilo leswi hinkwaswo imaginani ku protariziwa Eskom swilo leswi hinkwaswo nyakanyaka leyi nga kona hinkwayo se yi off lera ro that's why se swakudya swi durha lava sweswi va nga nghena ka vo Eskom se va ti charger the price hi voxe that's why gezi ku durha ngopfu namuntlha gezi a chipile na hi xava gezi 20 rand loko xava gezi 20 rand kumana da 20 rand swi vula hi swo swi bodo tasani mutlamisela ku ri ku ri kumba loyi se swi le ku tsandzile yena a nga tirhangi a xikona xi mina nga ta pfumela ku i xiendlero ramaphosa ramaphosa xiyenana vo yo yi wisa i thelse la ndhawu mara n'wina vo tala mi nga ala timhaka ta mi kuma 350 mi kuma na ti-5 something swi swa dama u mi pfala matihlo timhaka ta ku swi tiva ku ri mi ta complain i mi pfala matihlo mara ku ri ma pfaleka mati swi pfalekana mara ximi ni mi byela ku xona xa tiyisa ku ri kumba luya ramaphosa a ku xikona xi nga ku yi pfuleni ka xona ti-price ti xopini swi durheni swilo hinkwaswo kamani businessman leti ku businessman wo chela ka government ku hleketa ku tala ku tama endla ku lava commission i fanele pfula matihlo phela na yena apple matihlo a ta tika pfula matihlo kari ka president va fanelanga vana va hi ri varhana mfumo va tsandzekini va tirhini mara lava nga tirhaka nge vuli va tsandzekini va tirhini lava nga tirhaka ka mikarhi wa vona wo wisa a va hi va wisa hikuva hayi la ku tiko ri nga rhani with family tanihileswi va lavaka vodyudyuzana varhana tiko nge pfumela sweswo mali leswi va swi vulavulaka i ramaphosa leyi mana leyi ramaphosa ri kuweni ka tiko leri xin'wana xin'wana xi protariziwini sweswo a ka ha tholi munhu ka mfumo khale a ku tirhiwa ka mfumo swi ka tholi munhu tirha ti-APWP ku teka munhu wun'we mali yo tala swi nga tsutsumi vanhu lava va tirha tiri mali va nga huvi hikuva holava hola ti 1.5 ini swi sweswo ramaphosa i onge ngopfu tiko leri hi bodo kambe e ta ku yini timhaka ta ku a mi la kusuka ka mfumo ya mu rhandza ngopfu kambe ku vulavula ntiyiso a ri ku pfuneni misa loyi a ri ku pfuneni xikolo xi nga ta pfuni xo inkomu bodo
1: a ni fikanile unene budon a ka jisiwa ra talk ya ni le ku yi twe nhloko mhaka ma ya ya budon loyi a nga onha a ka ku fuma ka yena ka ku fambisa ka tiko hi vona lava va pumbaka un'wana ni nga vula leswiwani phela loko ni swi langutisile ingaku hi ndlela yin'wanyana president sweswi Cyril Ramaphosa sweswi vona va nga nghena va ha famba a henhle ka mikondo ya loyi a nga huma hi ndlela leyiwani loko ku ri a va nga fambi a henhle ka mikondo ya loyi a nga huma a ka constitution leyi yi nga amendiwa hi loyi a nga huma a hi ta ku a ve le ku endleni ka chumu mara va ha tirhisa system ya liya a yi tirhisiwa hi vona lava nga huma lava va nga onhetela so loko ku ri a va nghene na ku cinca constitution va endla swa vona president Cyril Ramaphosa ni vula ku a ku ta va ku ri na ku cinca hi leswi mina swi twisisaka swoho a ku ta va ku ri na ku cinca but loko milawu leyi yi nga kona yi nga cincangi swi vula ku the whole president lava va nghenetelaka hinkwavo ku system hi yo yaliya a ni tivi ku ri ku ma ni twisisa so ku hava ku i ta tirhisa swa nhloko ya yena a tshika ku landzelela leswi swi nga ka constitution leswi na wu vulaka swoho a ni tivi ku ri ku ma ni twisisa so xin'wana loko hi la ku ta ya hi ku voni vulavula ntiyiso sweswiwani loko hi la ku ANC voni vulavula mi nga ti pfinyingi ku ri hi nge pfuki hi bitini even hambiloko ku nga va na swiphataphatani swa ku swa more than 100 swi va swi ri kona swiphataphatani sweswo ANC hi nge pfuki hi bitini ku vulavula ntiyiso loko ho yi bita ANC hi tlha haya ka vanhu va ntima futhi ku ri ku na yo ANC yi rhangele hi vanhu va ntima ne i zero ya so loko ho yi bita hikuva hi ya nghena hi nyika loko basa yes of course swilo swi ta va kahle but loko ho yi bita ANC hi tlhe hi ya vulavula kuni ya van'wani futhi lava va nga vanhu va ntima va swiphataphatani ne hi twanyanya ku hlupheka west a ku ri mangani kwalaka xikokwani kombela ku tshika lexini ka photos photo
2: avuxeri bu Thomas Pichini budon pfukile na yena pfukile hi vavona mani leswi vulavulaka i zuma i ku hlala leswiya mani i ku hlala budon zuma nkarhi ya nchumu kosi ya siku na nkarhi naswo swi vulavulaka a nga ha swi tivi a tivi leswi a nga ha swi endla ka miya xa dyamali ya tiko liya a huwa le ka miya xa tlhava a cukumetela ka miya xikhuluku hi yena lozu Ramaphosa i yo fika hi nkarhi wa bed a kuma na ti-lockdown ti ri kona Ramaphosa i le kulweni ngopfu ku nghena ku pfuna exitulweni ni ti varhangeli lava yena a nga va thola hi vona va ka va nga tirhiwi kahle president i tirha kahle ngopfu ku landzelisa swilo swi tele leswi a nga hi ndlela Ramaphosa ku tlula yena luya a ni swi tivi loko a vulavula hi vandla ina ehleketa ku la ku endla ni vandla hi ku no famba nga ha swi koti i la ku fuma mhana ka nga swi koti no famba a tshiki kunene mani loko a ku ri ni kurini mani loko sasi ku na nkarhi budoni chayili yena a tshiki president ana yi fuma yi lungisa tiku kahle kala nga vaka matatana a xumeni budoni xitichini
3: ahe muhaxi ahe van'wana nga doni nhlokomhaka leyi hi le ku yi tweni van'wana ngopfu mikhala bya zuma a va fanele va nga vuli nchumu vona a va fanele va nga canvasi hi ndlela leyi va lava ku canvasa hi yona ina a va canvasi mara a va tshiki Cyril Ramaphosa timisteki hinkwaswo leswi swi nga ku vhumbunulukeni hinkwaswo swi humelele aka xitulu xa vona a vo lo tshama hi swona vona va na swihoxo swo tala lava nga ze van'wana nga dona va ya switokisini hi mhaka ya milandzu loko a ku ri mina vona van'wana ngo a ni to miyela no hwihi va nga vulavuli hi Ramaphosa va ku i xigevenga hi vona va nga aka inkandla swi tele hi liya vavhenda leyi vo sala va hlupheka va rila hi vona swihoxo swa vona papa swi tele ngopfu ni vulavula hi kokwani Zuma a va fanele sweswo vo miyela va ku malembe ya mina na vutomi bya mina a bya ha pfumeli va miyela va ku hwihi va ku a jele ni huma kona hinkwaswo ni swi endlile sweswi swi le ku vhumbunukeni leswi ni nga suka ni endle foundation ya swona van'wana ngo a va fanele va miyela va tshama va ku hwihi a va tshiki Ramaphosa
4: ende nga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xitichini a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene tatana khalanga Zuma loko a ri un'wana a fanele a timiyelela ku vulavula tiyiso a fanele a nga vulavuli hi ku milandzu leyi nga na Ramaphosa ya khomeka a nga dyangi mali ya tiko Ramaphosa yo kumeka a ri na mali ya faneleke a nga tshamangiki na yona se yaloyo musi Zuma hambi u n'wi tihlimbeta hi xitiwa xa le makumu a ngo wela hansi leswi swi nga kona u lava vudyelwa hikuva a ni i xigevenga xikulukumba ngopfu that's why mi kuma na lava va machangana lava a va set up haleni ku va ta yenga machangana tatana khalanga ku hava lexi Zuma a nga fika xona handle ka ku wisa tiko ra Giyani Malamulele na vo Venda lexi a xi lavaka a lava ku wiwa hi ya losa vona vanhu lavaya tatana khalanga Zuma na mulandzu yo tala phela Ramaphosa nge tshama a pfinya Zuma ma swa ku pfinyini Zuma a maka na xivala a xava na mbhedo a xavela tihomu mali ya mfumo phela leswiwani mohe ni mi byela ko va rhavela xivuyevuye lexi se lexi nga kona a hi yeneni ka mabhomu hi vona swin'wana kuma vandla lama tele ngopfu ene mo tala mi ta kuma ku ma hakeleliwa hi munhu wun'we ku la ta wisa vandla ra ANC se ri ta wa va kuma ku pfuka ra mabhunu ene vona ka mabhunu a va kona se a hi seketeleni mabhunu ni nga vuli ku i xikolokolo ngopfu ya Pitori lembe leri ma nga ta wina hi rona mabhunu mi ta swi vona ku a ni pfula tiyiso ku valungu hi vona va nga ta fambisa tiko munhu wa ntima tatana khalanga xa yena i ku mi byele loko ku fika u ya koneketa radio sungula ku cinela vanhu swi tandze tinkambi leswi swa vukhanselari leswa politiki na vukambi a swi yelani se Zuma hala tlhelo i nkambi hala tlhelo na vanhu lava huwaka na vona hi tinkambi se ma swi vona ku ve va ka matshopetani se a hi humeni ya ka mabhunu mani a hi humeni ya ka mabhunu Zuma leyi a xi lavaka i ta xi kuma matilweni a tivita yena to ripa a tiva to dya mali a xava ya mbhedo a xavela tihomu na tihoci matale
5: khalanga mativa rixaka leriwani ra hina vanhu va ntima a yi rhandzani hi na ku cina hi ri hexe se kokwani Zuma loko va ku Ramaphosa i xigevenga vona ke a hi xigevenga vona vanhu se va hundzukile masiku lama va khuvuriwini masiku lama hi ku na ku xigevenga musa va hetise magupta lama ma wisa tiko ra hina swi tele swin'wana swi endla maka va nkandla hi mali ya ti-tax ta vanhu se a ma ni ta ku loko a va ri van'wanyana a vutomi ta marito lava nga ma vula va marhaba va nga ha pfuki va nga vuli na siku na rini hi ku loko va poyela un'wanyana Ramaphosa kume tiko rihlaka a ri hlakateni Zuma swinene ri cakanyetelekini a ringeta ku pfuxa ikhonomi ya South Africa kwala nga kona ku fika na fika kona i lo fika a kuma ku ri na digoji jikulu ti lavaku misava yo tala na ti-G7 to tala laha kuxetiwa mazi u za ku va tiko leveka levene oho lwa nkulukumba liwa hi leswi mina swi vonisaka swona i tsandze hi swo tala ngo Zuma swo tala vo tlanga hi timali vanhu va teketela nga swi voni mara Ramaphosa ka fika ku ve na ku cinca ka swo tala a nga hembeli munhu mizulu ela fuma a ri yexe a nga swi lavi ku rixaka tin'wana ti nghena ti fuma inkomu priya nga laka bota
6: vaxumi muhaxi hana nhlokomhaka ya kahle vanhu lava va vele ku hlalahlaleni muhaxi a va ha xi tivi lexi va faneleke va xi endla se va kombetelana hi tintiho ku mani i rhongo mani a nga kahle a rivala ku na hina hi nkarhi waluwa wa yena wa lowo sola n'wana swi kona leswi o ka a nga swi fambiseni kahle va ri i nge vi perfect ka swilo hinkwaswo muhaxi swi kona leswi na yena a swi n'wi tsandza hi nkarhi waluwa wa yena vonani kusukela hi nkarhi waluwa a nga fuma ku ta fika sweswi ivi Ramaphosa a fika a khawulela ku hava ku ncica a ku na ku ncica loko hi ku vonaku ko va hi ku vhela va ri ku vulavula i xongela n'winyi munhu loko a vulavula i fane a swi sasekisa ku swa yena swi tshama swi ri kahle ku fana na sweswi ndlaku yi Zuma ku vanhu va ta n'wi languta a ri kahle na yena hi nkarhi wa yena swi n'wi tsandzile a hi rila hi mintirho a kha a fuma mara sweswi i sola van'wana a hi rila hi mati hi nkarhi waluwa wa yena ma nga ri kona na sweswi Ramaphosa i nghenini a ku na lexi ncicaku ko fana na vantshwa
7: mintirho ya leyi va yi humesaka muhaxi i ti-contract. Va ku byela ku 6 months, loko 6 months yi hela i tlhela i ya basuluka. Hi lero se i ya sungula vutomi hansi. Va rhanga va ku xungetanyana hi mali, loko se va fika xikarhi va ku tshikisa i ya tshama kaya. Se ma swi vona ku a ku na lexi va nga ku xindleni hinkwavo, hinkwavo va le ku tsandzekeni muhaxi. A ku na lexi va xindlaku. Mana a ri na kokwala ka mapayeni.

0: nhlokomhakatanahungu eka GCSFM.
1: Andla ra ANC ri langutele ku va ri ta simeka ximfumo mapfhumba ya ku gangisela nhlawulo wa mimfumo ya miganga holobye wa ndawulo ya swicelwa na vatirhi van'wana va mfumo va endlerile ka mugodi wa Samankwa Dikwena Chrome Ebrights lawu ni yin'wana leka awara ya mona.
0: Yandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
0: Bumpa reloaded 326 Ninjiga.

0: Alright, re sobra ka tabing 0 FM re tho ke bitho ba re mjuluka and kan juluka bana anga re sobra kona mi Gman from sobra ka tle fela ke na Rain Man Cap a lot
1: ei jara le ara hala kaina
0: ho ka bewa hala ka ngwi
1: na mwena ah mwena a ba malume juluka
0: ah ah ka wa go eta go grinda eswa ka tle njani e ti ngweti mbiri leti nga hunda
1: ei mwena ngwa mahungu
0: e trende ba ka ka tle swinene ngongo oh ina ba ka ba ebela maboko liya
1: yane ba ku i beshi nyanyane swimbiri rejiri
0: a swi swona kumbe a ko ba xitori nyana
1: mbese mbila ku ntongorisa ka nwashi ya manwi
0: aku kwa la a swi swona sesa hi kumbe a ko ba xitori tori nyana xi maka makwa aku kwa la na swi vona swikwari ba ra swina maka yemfu e Gilbert ne e Gilbert a yemfu a re
1: e butom
0: eh ho hlangana swona kwa na kwa so humele
1: mina ti maka
0: mara a swina maka so mingiro je serfem iba ke famba kahle kahle kan wasukura na motla ngere kahle ka xiyengele xiya xa ku ya ku niketa kahle phele ka story leswi famba ku mahlweni kumbe xa ka story leswi baguwa ka tiko rena ra Afrika Dzonga xikan'we genere ka matiko mambe swikona story tori mativa leswi famba ku mahlweni kahle kan wasukura na motla
1: switele swinene mingisira mi loko ri ku haku hi kuma haku amukela mingisira jisira fam le ka nongona ka bamba reloaded famba kahle na vakhazi eka nhlekani lowu saseka swonghazi o tshembela ku pfumela leswaku hayi ma ha hlayisekile hinkwakunkwaku lamba ku mukhamberi kona kambe loko ku ri ku haku hi kuma ngiriva leswi ke kone ka 106.0 MHz FM skang una ka or streaming at www.thegistrafm.co.za.
0: Alright, this is so gaming siri. Mwe ba khela ngute kahle ka story tori kumbe xani ka sungwa ngwan leswi ka kone ka tikurena ra Afrika Dzonga. Tikurena le hama scroll na kona ke ba khumwe gome sino ngofu eka makalinga honda. Tatsuka kahle fela game ka mali ya ku bhakati ngoma na ku tsakati ngoma kumbe xani ke ku hangala siwa ri kati ngoma nge loko kuve na na xirubani leswi ka toka na magenta kwa iko u angomeni na ndisani yakwe ebe ku vuya ku fika ku vuya lowun'wani he a va a nga vonaka a nga vonaki kumbexani ke a va nga ha vuyi ka sika kumbisani magenta ku ntsumbu wa humuso dibetselo ja le rena ra ke ra 16 wa malembe vukhale loyi a nga vikiwa ku va a lahlekini emuyile wu tsemule nhloko enoveni kusuhi na hamascrull exifundzeni xa Gauteng ka sika n'wana loyiwani u lahlekile feleke hi nkarhi lowu a ku ri na ngoma hi ti-6 ta julay ka lembe ra 2026 ku vikiwa leswaku ri en'wana u lahlekile endzhaku ka ku vona xa le ntshaveni xi va langa engomeni ku vile na pfhumba ya ku hlota na feleke na yena ku kondza a va kuma nhloko ntsena laha va nga kuma mirhi ka ndhawu yin'wana ku vekiwa leswaku u vekiwe kahle feleke endlwini ya yena ya makumu eka siku ra tolo endhawini ta Hamascrull ma swi vona mara ku
1: yani ei swa vava
0: angomeni
1: va hlayisekile
0: andeni ka ngo
1: mi nkarhi va leswaku eka mahungu lama va hete va kha va tana swin'wana na swin'wana nkarhi luwa swa ha ku humeva ku hehe kokwani va xinuna hehe swiku yini yini eyi swa vava hi ku mutswari vo tala va hete va va sola va ku why ingaku reaction ya vona eka mhaka leyi a yi twalatwala swona vo ti vulavulela yina mara komi va kha va twa ku vava ku humelela yini kambe loko se swi ya va hi ndlela leyiwani a swi tsakisi Mengi sa rochi sa family loko ha famba singa hey sukratol are na hoyi hoyi kahle kahle kusuka eka weekend ka fika ka sukratol akuru hoyi hoyi swinene a me ku imanga

0: lama fambaka hinkwako akha hlamusela ku landzi lo khumbaka phurisela le ka masipala nkulu wa Tshwane nambaranzo wa rona laba hihlwaka hi vukungundwani wundziseriwe eka Rabunthlanu khasi eka court ya magistrate ya Polokwane eLimpopo ba hihlwa Peter Nyane sikangwe na ngami ya yena kungashela tubane balangutile ku akha va endla xikombelo xa bail hi Rabunthlanu lavo tala va hetaka akha va tivusa ku ri why ka siku ra tolo va nga vetangi va va kha va vetela swona kambe mi swi tiva ku ri a swi tirhisi sweswo va nge veti va kumi ku ndla xikombelo xa bail kwala na kwala ene va va kha va kombise kahle tolo khazi ku ri i nandzu kusuka ka 2024 va tihawks va lavisisa va gudubuxa hinkwaswo masula kusuka 2024 va kha va yi langutini mhaka leyi eviseni 2026 va sungula kota loko ku ri ku ku na mixikaxika leyi ndla kun'wana mani heyi swilaswika emuhunguta hi mhaka ku va tihawks va va kha va lavisisa i nga ri ka swona i nga swi tivi ku veleka wena kasi
1: phela
0: hi heta hi tivutisa ku ri training leyi va nga yi kuma va tihawks va tirhatirha xinjhani
1: va
0: tirha underground
1: ande va va train leswaku ntirho wa vona loko ku ri wansati ne a nga u buli na noni wa yena loko ku ri hi ku i wanuna a nga swi vulavuli na nsati wa yena hayi mina nga ta ku heyi wata ni vone xitori xin'wana hehe mundzuku ni haxa hi swona a va mike zona leswiya
0: vo hwi se hi leswi va ku swi kha swi humelela mara hi ku vona xiyimo hi tlhela hi va twela vusiwana hi ku vanhu lava hi va tivaka kumbe vanhu lava nga kusuhana hina o tshemba ku ri nawu wu ta va twela vusiwana
1: ya swi nga suka swiva swona kumbe xani ke swi nga va swona veleke eka simingiseri ve ri n'wina mi khongelani mani ma swi vona mara kasi ke ku ya mahlweni mingiseri ku na nganga ya xinto kusuka exifundzeni nkulu lexi xa KwaZulu-Natal leyi hihliwaka hi milandzu yo ringana yinharhu yi vulavula kahle 3 wa milandzu yo dlaya yi le khoto eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri wa GSFM ku nga ti 18 August ka lembe ra 2026 miehleketeriwa eka milandzu yo ringana yinharhu yo dlaya ku nga nandzu wo dlaya murhangeri wa vantshwa eka vandla ra African National Congress ANC Youth League xikan'we ke na maphorisa mambirhi ya xiyenge xa metro ekhoto emsumbunuku laha a nga bakanyela etlhelo swihetlo hinkwaswo leswi a nga rhwexiwa swona kasi ke eka siku ra namuntlha muehleketeriwa i ya endla swikombelo swa bail endzhaku ka loko a eleriwile emsumbunuku nandzu ya ku dlayiwa ka maphorisa ku vikiwa leswaku ri yi humelerile hi lembe ra 2020 mara ya ala nganga hiwantivi nchumu a ni swi tivi mi
0: yi endle hi swona kumbe ko va na vanhu lava va nga ya va fika va ku hi kombela mi endlaendla phela hey
1: Hey,
0: a ri ensi hi ta ku yini kambe mahungu lama va kuma kha ma ri kona mingisa mina hi hlayiseke na a ri na n'wina kahle ka nengena ku bamba ri loaded awara ku sungula va kha va tivisa kahle khazi ku ri va NSFAS kumbe va the National Student Financial Aid Scheme va kha va tivisa kahle ku ri ku na ku lavisisa loku nga kona hi nga riva leswaku i basari leyi kota ku va yi kha yi pfuna swichudeni ku va swi kha swi hakela ti-high institution kumbe tiyunivhesiti xikan'we na ti-college ku hambananahambanana ka tona va tele le vanhu lava va fandiwaka hi NSFAS kambe ke va va kha va tivisa kahle mingisame va NSFAS leswaku ku kumeke leswaku ku na vana va 40,000 students swa 40,000 leswi swi nga kuma ti-funding swi nga fanelangi kumbexani va kha va nga ti-qualification ta kota va kha va nga ti fikeleli lava va kha va hlamusela kahle mingisa mina ku ri ma swi tiva ku na ti-requirement ta kona to karhi leti i fanele ku va yi kha yi tikuma ende va kona lava va hetaka va va kha va nga tikumi ti-funding mi kuma ku ri va fanele ku va kha va tikuma ti-funding va kota ku ya yisa mahlweni tidyondzo ta vona ku ya mahlweni kambe va va kha va hlamusela kahle ku ri ku le ku lavisisiweni se loko ku ri ku next year lembe leri wo heta kumbexani lembe leri kota ku continue no heta tidyondzo ta wena loko ku ri ku ha continue next year i nga tikumi ti-funding swi la ku swandleka i va kha yi wela ka lavaya va nga heta va kha va lavisisiwa va kuma leswaku a va fanelanga va kha va kuma ti-funding lava ko kha hlamusela ku ti-cost ta kona ku tirhisiwe 5.1 billion rands ya swichudeni swa 40,000 leswi nga tirhisiwa swi nga tirha tirhiseriwa mali swi nga fanelangi se va ha tsundzuxa vadyondzi ku loko ku ri ku himpela wa ha ri xikolweni tirha hi matimba i nga ta tikuma i ri wa bad
1: right sweswo ke mingiseriwa GSFM sele kahle na khume ntsena nje wa timinete yi kongoma kahle kumbexani ke yi nghena kahle eka awara liya ya mune kasi ke tindhawini ta joni ku na ntombi kumbexani ke wansati loyi a nga fonela boyfriend fonela murhandzi wa yena loyi wa sesi loyiwa a yi byela swaku a yi khona dalo murhandziwa ni kombela u nivhakela ka siku ra namuntlha kasi ke loko a n'wi fowunela tini kumbe xani ke xikongomelonkulu xa ku a n'wi fowunela n'wi vitana a ku ri ku n'wi dlaya kumbe xani ke ku n'wihundlisa amisaveni kasi ke veri lowa wanuna u kote ku fika veleke eka ndhawu yoyaliya a vitaniwa hi muhlekisani wa yena laha loko a fika nga fika a n'wi amukela hi ndlela ya varhandzani a n'wi vuka ra a n'wi mamaza a vuyisa ntsako a veri a hi nkarhi wowolowo loko lowa mfowethu a hi veke miehleketo ku ve ku nghena wanuna loyi a ri na xibalesa andzeni ka yindlu yale laha nga fika a balesa lowa mfowethu ivi ku sala lowa sesi laha lowa sesi ka nkarhi wa sweswiwa a nga khomiwa va lava ku tiva leswaku loyi a nga balesa loyi hi wini nakona ku endleke yini hikokwala ka yini xiyimo xi ri hi ndlela yo yaleyo mara no vula ku ku ku humelele yini kahlekahle leswiwani i timhaketa timali ku va kombisa timhaketa ku lowa mfowethu loyiwani n'wamabindzu a ri na timalimali nghena ta yena na swin'wana na swin'wana na swin'wana swi ri lowa sesi loko ku na xihundla lexi yena a ri na xona etlheleni ra timali ta lowa mfowethu ku ri ndlela ya ku lava ku dya mali kumbe ku kumakuma timali ta lowa mfowethu luya loko va ta hundzisa lowa jaha emisaveni
0: mara masiku na vanhu lava nga akhotsweni nga endlangi nchumu hi nga swi tivi hi nga n'wi yimeleli sesi mi kuma ku ri a nga tivi nchumu kambe mi kumaku ka tlhelo rin'wana wa swi tivi timhaka leti va ku ti kha ti chavisa a ri hi ta hi kha hi twa va ri ku voniwa nandzu andzhaka loko va yi kha yi kuma hi nandzu kambe ke yi famba na n'wina kahle va va kha va kuma kahle ku hei ya madlanga commission le kutirheni matimba ku na loyi a nga suspendiwa wa crime intelligence BTC for Rose Khan va va kha va kuma kahle ngopfu mingisameko a fanele va va kha va ti vonakarisa kahle ka madlanga commission lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri Khan va heti va hlamusela ku ri va pfaleriwe exibedhlele masiku before va fanele ku va kha va ti vonakarisa eka madlanga commission lava va kha va hlamusela ku ri hey se va nyikiwe siku ra 21 September wa hava ku ri i ta tsutsuma madlanga yi ta tshama yi ri kona yi ta ku yimela
1: swa ku loko i doja mara loyi wa swo u nyadya kahlekahle yena hi minkarhi yo va ku fanekele a vonaka ku na byitoritorinyana
0: byitori a ku lo ku tirhekeni ka nchumu ku ri njhani fanele va kha u endla sweswo mi nga rivala leswaku ka siku ra tolo hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri exikhula xi fanele xi ya xi ya ti vonakarisa himpela xi ti vonakarisile kambe nampundzu ku sungule endzilo wo karhi a hi swi tivi ku he
1: ku vo va lumeka ku disturb
0: disturb i kuma ku ri hayi khona ku na ti-mastermind leti tirhaka ku tlula wena mingiserisa ra fama ha famba na n'wina kahle ka nongonoko hayi katika ke swi ti komba ingaku madlanga va te matimba ku va kha va ta lunghisa swilo hi vone ka siku ra tolo tanihiloko loyara ya xikhulu yi fika yi va yi kha yi ringeta ku kavanganyisa loko va kha va vutisa kambe ke advocate va ku ho
1: yimanyana we
0: yimanyana nkarhi wa wena
1: i nga yi ngheni non'wini
0: nga yi ngheni non'wini
1: relax
0: nkarhi wa we u ta
1: ila we tlhari hela
0: le loko i ri na hambi i ri na munhu loyi a ku yimelaka ka swa xinawu i nga ka swi tirha
1: i no kahlekahle swa tirha wo vula ku ku na vanhu lava nga na mabyongo ku tlula yena se loko wo zula u fika u tirhisa vutlhari lebyiya bya ku wena hi wena va va ku hlaye khale kwa moro yi ringeta ku endla
0: yini
1: va Majen March na vona ni Majen March movement va tivisile siku ra 30 ra September ka 2026 tanihi siku ra ku endla March wa matimba ku fana na 30 June 2026 va ri va hata March va jesita mani swilo swo tshamiseka tiko ra Afrika-Dzonga va ri lava ku nghena kumbexani ke va lava ku nghena hi munti na ximuntani va hlongola va hlampa vo pfumala maphepha kanaro kumbexani ke tinkwata ta tiko ra Afrika-Dzonga wa March and March movement jesita Zuma u ri vahlampa hinkwavo va fanekele ku longa leswi nga swa vona va tlhelela matikweni ya vona hi ku copela ka tihlo tsundzuka kahle mixeri ku na lava va nga tlhelela makaya va vuya hi maphepha a tikweni ra Afrika-Dzonga laha ka hi nga tiveki leswaku maphepha lava nga vuya hi wona hi wa mantiyiso kumbe a hi mantiyiso na xin'wana xa koho loko va tlhela kumbexani ke va ku ku ya ngheniwa hi munti na ximuntani xana loko vo kuma ku leswaku hi mina hi loyi ni hava ID va ta ni caca kumbe va ta konanisa ku lava ku twisa swa ku mehe
0: nilavisisa swi tikomba hi nga ku se va ta na hambi i ri na maphepha va va na vuxaka bya kahle na va ka Home Affairs lava nga ta kota ku va kha va ya lavisisa ku mara phepha lama mele nawini
1: sweswi mina ni hava xitifiketi kumbe i munhu wa le handle hava i hava certificate loyi a nga kulela kokwala loyi a vulavula ku Xitsonga ku fana na mina na un'wana na un'wana ivi loko ku ri na maxi ndlela leyo vakhwakhwaya loyi o pfumala certificate phela hi nga kuma ku va makhelwani hi nga teka vana lava hinkwavo lava vatswari ku a n'wina tumbelani n'wina lava vana i wa loyi loyi wa loyi loyi wa loyi wa se va ta kota ku swi hambanyisa ku yini swaku lava a hi va kona laha tikweni lowu le tikweni loko ku ri kati hi ririmi ririmi kahlekahle xangani mavulavulelo ma hambanini xana va ta fika va swi hambanisisa ku yini swaku loyi munhu loyiwani a hi wa hina loyi i wa hina
0: kwalako ka ku va mutswari a va kha a ri waleni ni nga riva leswaku a South Africa wa pfumeleriwaku na hambi loko ri mutswari vana vo tala va tirhisa swimangu swa vatswari va vona va yisati.

0: Alright, sizo ke mingiseri wa GZR FM xikomba nkarhi xi tsutsuma kahle kwale ka 15 watt. Mina te mingiseri ngheni kahle mina na wona velekele ka awara liya ya mune hi le ka xiyenge lexiya xa ku ya ku nyiketa kahle mfeleke tinsimu timbirhi laha ka siku ra mutlhari ra vumbirhi va yi kha ku nyiketa kahle mfeleke tinsimu ta Xitsonga.
1: Namuntlha hi kuma ta Xitsonga khasi ene okay.
0: Xitsonga lava u fanekele u yi byela mingiseri swa ku risimu i risimu ra mani naswona i kha vita ra risimu i mani. Ni me ku lunghamela ka number one kasi mi kahle kwalano number one mina na vona mingiseri hi leyi landzelaka la nga ta yi byela swa ku risimu ra number one risimu ra mani naswona i kha vita ra risimu i mani number one hi leyi

0: sibra ku ringa thwavit viringanga se dile muri fambi nganga nkarhi walo au ende mlandu ivi tsutsuma ya tincinca rimbewu ri wanuna se va wansati va wansati se va wanuna
1: ti tshamisa sweswiya u nga ha vi na ku cinca hey ya veri nghosi xivutiso i ku a ni i swi endle hi ku chava
0: swiau
1: loko se ku nga ha ri na ku tlhelela ndzhaku wa swi kondzele le tshamisa sweswiya na
0: swa swi nga kondzeleka va ta va ku hey sese man you cost ba kahle wena ku ha he mina swa vumani la swile khule khule
1: eta humesa ritilelo ra wena ku bonkela nyana ba chavisa
0: eta ndla njhani na malevu swi ri mafema ma ri kona
1: mara
0: swi na maka hi kwala misaveni
1: ai
0: eleka nongono comic zero bumper loaded gas gang karo sweswiwani hi le ku mi lulamiseleni kahle mfele ka risimu ku swi kahle mfele ka xiyimbeleri lexi hi fanekeleka hi va na xona eka siku ri ra muhla wusikela kahle ndzawu ntela rodays i DJ Sonto va nga xilungwini mfele ke ka nkarhi wa sweswi mingiseriwa chinisero fm laleswaku hi vulavurisana kahle mfele ke hi vunanga bya vona kumbexani ke hi gondzo ra vunanga bya vona eka nongonoko bumper reloaded tsundzuka leswaku ka lexiyenge hi nga hi ka ri bula na xiyimbeleri kumbexani ke muchayeri wa taxi loweni i muchayeri wa taxi ne wo hi khumba ka nambara leya 0607875942 kumbexani ke mi ri karhi lava mi ri vanhu lava va kaheleketa vana va xikolo va va swikolo na mixo kumbe vatirhi na mixo a hi khumbeni ka mina ka Facebook
1: ya na n'wina va swiyimbeleri va yingiseri va hina mi nga tshami na music kwala kaya kha hi swi tiva leswaku hi nga wu thoka la moyeni wa tshinela kwala ka chisara fm va rhumela kahle music wa wena hi ta kota ku va hi va na wena kahle ka minongonoko leyi va ku yi kha yi ri kona kona kwala ka chisara fm a vula nakambi kha ya ku ina we are the voice of the nation u nga rivali ku tsumela kahle ka 16.0 megahertz fm na le ka TikTok hi kona GCR FM
0: sweswo gaming seriwa gcr fm hi leri sipu ri landzelaka ku sukela kahle mfelekele ka DJ Sonto andzhaku ka sweswo hi ta va hi ri karhi hi vulavula kahle mfeleke na vona kokwala ka xiondo 16.0 eka rito ra rixaka hi burisana kahle mfeleke hi gondzo ra vunanga bya vona kokwala ka rito ra rixaka DJ Sonto hi leri simu ri landzelaka
2: tobuza tobuza mana
3: ama ye n'wana mana

0: tiza tisimo aba ukuma ngumkarhi la khale a switikanyana mara mina ni vi ni teka mukondzo vona ni yisa mahlweni ku mina ka lexi va nga ni siya na xona i lead guitar ni nga na yona na sweswi
1: o mo va na yona kumbe ma kota ku yi tlanga
0: a na tayemba a na ha koti ku yi tlanga va loko ha yi yiva nkarhi lowuya loko va ri joni a swi kotiwa so a ni a hi endla hi ku yiva mara ni fika laha ni ngo hayi ka swa music hayi e-e a hi swa mina swa vona
2: Swi komba se a mi humini tanihiloko mi tlhela mi hlamusela ku ri a mi tibyela ku hayi swa n'wina i swa voho bava se i ncini swi nga endla ku mi heta mi va mi kha mi tikuma se mi kha mi
0: tlhe kulukumba leyi ni vulavulaka hi vona the late Chico magazine Mr. White a va tiva leswi a ni swi endla emitlangwini ku fika DJ Soto a mi nga ta xota hi ku a ni endla ntirho u saseka so siku rin'wani va ni tela hala Tshimbisa va ku hinfo a ni lavanhu vo duma ni lavaku wa wena u ya hoxanyana tivoxi ta wena laya ka tinsimu ta mina hoy himpela swi fika sweswo endla swona va humesa 2021 ka risiku rin'wana rona veri tlangiwa swinyawo lavaku i xicinisa n'wiki so after loko va hisile emisaveni ene a ni tirha na vona mbilu yi vava ni ku no mani kulukumba lava a va ha ri kona mo ni teka xinhongana lexiya ni ya mahlweni ivi ni ya rhekhodaka kulukumba n'wana ngo Dr. Nana 2023 loko mi twa risimu rero after that loko ni ya mahlweni ni ya tixavela studio hi 2023 so laha ni rhekhodaku a studio xa mina sweswi
1: hi twa mikhumba timhakeni ta ku ku na leswi a mi swi endla swo tsakisa vanhu mitlangwini nkarhi lowu DJ Sonto i nkarhi wa n'wina mani vayingiseri a va mi tivi va lava ku tiva ku DJ Sonto i mani i ncini lexi a mi xi endla xo endla ku vanhu va tsaka hi n'wina loko mi fika
0: DJ Sonto loko ku va kha ku kandziwa kumbe kha ni tlanga music a ku ri na ti-remix mativa leswaswo i themendela vanhu va tsaka leswo loko ni miyela va ta va ku ka Maluleke hi yo kotela yini namuntlha
1: a mindla njhani emin'wana ti
0: ni ku i tikula because majani stombi DJ Soto hi jerile xingonini hi mina loko na tixiwa xoxoxoxa driver ni rerise ku kriyela montwist va ni tiva kahle suka le hansi le ka malamulala a ri 81 pfunza maria leti nga leni hayi cina na vona ka ala n'wina ri kaemausuka madoane
2: swa ndleka mitshikini ntirho wa kahle so
0: ku va na lava loko va ni twa nomisiya i risimu rero va ku hayi man u good sweswo swa swi endlekale mani se ni kumi nhlohlotelo ka vanhu lava ni nga le kusuhani na vona that is why na sweswi hambi kha hi endla swa music swi nga fikeleli ngopfu ka vanhu mara ni va kha ni nga give up hikuva va tshama kha vanhu tsundzuxa vambirhi vanharhu va nkarhi wa wena a wu sefa
2: swa twala swinene a hi vulavuleni hi nsimu leti va ku kha hi hlangane hi tona ka siku ra namuntlha ti hi khomele yini
0: risimu leri ri nga tlangiwa kwalano i EP yi nga huma hi 2023
1: okay
0: after yeleyo ni vi ni ya humesa yin'wani hi 2024
2: okay
0: va yi vitana va fane va le ka ya volume 2 ni yi endli yi va album and then last year ni ya humesa yin'wani va yi vitana Malamulele 0982 Chovangolovhane laha ni nga tirhana khazi na khazi xo ku va tiva sesi lavaku khazi na khazi
2: kahle ngopfu
0: laha ku nga na risimu rin'wana leri va rhandzaka ngopfu vanhu swinene va ri i xava sikisi ni bela nhlokweni and then sweswi loko na ha vulavula hi leya last year ku na album kumbe EP kahlekahle leyi nga ta huma next week leyi ni loko kha ni yi posta ka swilo swa mabulu vanhu va nge le ku tsakeni leyi nga thiwa vito ra xifaki
1: okay xi onheni xifaki
0: xifaki muhaxi wa mina ko va ku ri a ni hi va kha hi tirhisa masivi hi ku xitsonga lexi kota ku nandziha ku vhele xitsonga i xa tsakisa ni vulavula hi xifaki hi ku loko mo langutisa masiku lama nghoma liya yi ri va ka mhani kahlekahle u le ku ri leni hi ku va ka mhani loko mo va mi twanana na yena mi ri na nsati yena a nga ri na nuna ivi luya wun'wana i fika a n'wi lwisa se luya a ku hi lwela yini hi ku phela va nga sati hi tele ngopfu ha xota ene vavanuna lava i swifaki ho khumudzelana a ni swifaki loko sweswi mi kombela ni ta mi nyika mi khumudzela mi tlhe mi xi vuyisa
1: kasi a mi ri kwini nkarhi lowo leha DJ Sonto.

0: Ntomani mi tana maka kahle.
1: Hayi DJ Sonto ngaku se.
2: DJ Sonto loko karhi u fikile mi ta va kha mi swi twa ku ri e-e mumba loko u fikile so ka risimu rero ri nga ta va kha ri huma lowo n'wanuna u ri a wu hembi wena vavanuna ha xotanyana hi ku hi dlayisiwa hi van'wana ku van'wani ve ri i ti-gay van'wani i va dlaya tinyahupi se vavasati va na xirilo hi ku ri vavanuna hi tsongo vavasati va tele
0: mara ku ri ku vayingiseri va vunanga bya n'wina kumbexani ke valandzeri va n'wehe i ncini lexi n'wehe mi va tshembisaka xona ka nkarhi wa sweswiwa eka EP leyi taka xikan'we nghenele ka tinsimu leti nga kona lexi mi va byelaka xona kumbexani va tivisaka xona na lavo ka va nga zaku va titwa tinsimu to tala leta n'wehe i ncini
2: vayingiseri lava va landzelaka vunanga bya DJ Sonto na lava a va nga ni tivi ni va tshembisa EP yin'wana ya ku saseka mitirho yi ta vulavula a yi nge vulavuleliwi hi mina yi ta vulavula hi yoxe ka EP leyi nge le mutini ande swi ta endla ku ri va tlhelela le ndhaku va ku a ti DJ Sonto loyi o sungula na va ta twa na leti a ti nge le ndhaku ku ri hayi mani hosi leyi i khale yi ri kona ka game leyi ya music
1: ya se ka album leyiwani mi tirhi na swiyimbeleri swi
2: ka leyi nga kona sweswi kumbe leyi la tataku
1: leyi taku
2: leyi taku ni tirhi futhi na khazi na khazi
1: okay
2: ni tlhela ni va na njhanelo wa producer kusuka laha ka xigalo laha producer ya mina ve ri i G Rock Meleke i Sobo Maringa hi yena a kumekaka a kha a tlangatlanga swilo leswi hinkwaswo ni tlhela ni tirha na jaha rin'wana ni va ngo i Maduka ni tlhela ni tirha na ntombi yin'wani a yi ri hala ka vunanga bya hip hop yi huma kwala Giyani ve ri i Xingwavila ni xo ku vo tala va ta va twa vhoisinyana yin'wana ya unique kahlekahle yo hambana na tin'wani hi leswi leswi ni swi endlaka ni teka ngopfu lava ya va nga na nyiku mara hi nga tekeli enhlokweni visi ku tanani hi ta tirha swin'we siku rin'wani mi ta huma ya twala
1: amoyeni
0: a yi ngheneni ka mitlhontlho mani leyi mi hlanganaka na yona hi nga ha vulavula kahle hi le ka swiyenge swa mabulo hi nga ha vulavula kahle hi le ka vunanga bya n'wehe loko mi ri lamagondzweni kumbe kwihi na kwihi laha mi famba kona mitlhontlho leyi mi hlanganaka na wona hi wihi na kona ke mi kota ku hundzisa kwini ka ntlhontlho walowo
2: ntlhontlho i ku va loko mi kumaka music wa n'wina mi wu humesa mi zama hi tindlela hinkwato ku u fikelela evanhwini mi kuma ku swa tika hi ku masiku lama u fanele u kuma vanhu lava mi kuma ku ri va active kumbe va na ti-followers to tala ka swiyenge swa mabulo ene ku va tshinelela va lava swo karhi ene loko mi langutisa sweswi va swi lavaka na wena a wu yi fikeleli mali yaleyo kumbe ku u yi vuyisa i mitlhontlho leyi hi nga ka yona ku masiku lama u fa u kumeka kha wu tivana na vanhu kumbe u va u ri na connection ku music wa wena u kumaka u fikelela evanhwini ene xin'wana hi hlanganaka na xona loko kha ni endla swilo leswi ni va kha ni tirhisa mali ku va kha ni hakela vanhu lava ni tirhaka na vona ku ni nge va tirhisi mahala so swi va kha swi tika ku fika kwala ni ku a ni vi kha ni vuyeriwa mara hi ku ni rhandza music na ku studio i xa mina ni va kha ni nga give up ni ku siku rin'wana Xikwembu xi ta hlamula
1: eka lava tsakelaka ku va kha va mi sapota hinkwakunkwako wu kumaka ku music wa n'wina naswona va nga mi kuma xinjhani
2: music wa mina wu kumeka ka ti-digital platform hinkwako ku le ku xavisiwa kona music loko vo fika va gugula kwalaya kumbe vo Spotify vo YouTube vo Deezer va ta fika va kuma ku DJ Sonto vafana va le kaya ni na tinsimu to hindza vo ma 50 something ene ni swa ku loko vo nghena kahle swi nga endlaka va fika va tsaka hi tona va tlhela va tivutisa ku a wu ri kwini khale and then ni le ka va nga tlhela va ni kuma ni le ka TikTok DJ Sonto ni le ka Facebook Sonto Sunday va nga ni kuma
0: Alright hi ku hlonipha nkarhi wa koho marito ma ku hetelela eka vayingiseri va GCRFM xikan'we ke na le ka valandzeri va n'wina hinkwavo na vaakatiko va n'wela muma kona ka xigalo hi mahi marito ma ku hetelela ma va siyaka na wona eka siku ra namuntlha
2: marito kusuka ka DJ Sonto eka valandzeri va DJ Sonto i ku mi tshembisa ku ri nyiko leyi ni nga nyikiwa yona leyi kumbe a yi tumberile van'wani va nga yi tivi tanihi ku va kha va ni hlohlotela ni ta ya mahlweni ni yi humelerisa na varhandzeri vaseketeri va GCR lava sungula ku twa i rito leri ra DJ Sonto amoyeni ni kombela ku ri mi ya sapota na mina siku rin'wana ni ta kota ku mizuku wa mina u hangalaka hinkwako na vaakatiko va le kaya a Rhodes ka xigalo va swi tiva ku ri hi mina a ni va cinisa swinene lomuya mitlangwini So ni le ka bona ni kombela e support cause loko ku nkarhi vona va ni supportaku lavan'wani va nge swi koti ku va va landzela va ni supporta ni kombela ngopfu support ku sukisela eka vona lavan'wani va ta kota ku landzela
1: so helela hi khensa swinene kuma hi khe va na n'wina kahle ka nongonoko a swi swi ya famba kahle hinkwaswo hi minavelela swa kahle ntsena hlayiseka
2: ni khensa ngopfu na n'wina xikwembu a xi mi endleni hi titswalo na van'wani lava va ha sungulaka kumbe va chavaku ku music wa vona a wu le ku tswaleni a va tshineleli kwala ka GCR mi ta kota ku va promota kumbe ku va tlakusa va ya mahlweni
0: hi khensini hi mi heleketa kahle hi risimu ri thweke vito xa vasikisi mi va na siku ra kahle DJ Sonto
2: inkomu
1: thank you.

ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela rima ra Xitsonga eka GCR FM. Rito ra rixaka Nepita Nonyane u tshama ri mutirhi wa ndhawulo leyi, naswona a nga yimisiwanga entirhweni hambileswi a languteneke na swihehlo swa vuxisi na ku yiviwa ka mali. Nonyane u humelerile mahlweni ka khoto ya majisarata ya Polokwane Musumbunuko na ngami yakwe ya gqweta ra le Polokwane Charlotte Tebane va Hawks eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku lavambirhi va humesile mali ya ku fika ka 1.75 wa miliyoni ya tirhandi swi nga ri nawini ya rifa, naswona ku hehliwa leswaku 1.65 wa miliyoni ya tirhandi yi tirhisiwile ka ku xava movha ya xiyimo xa le henhla ka ndhawu ya ku xavisela mimovha ePitori. Nandzu wu hundziseriwe mahlweni ku ya fika ka ravuntlhanu ku va va ta endla xikombelo xa bail, kasi va ehleketeleriwa hi lava tamaka va ri ekhotsweni. Mbulavuleri wa maphorisa ya le magondzweni eTshwane Colonel Isaac Mahamba u vula leswaku ndhawu leyi pfule vulavisisi bya le ndzeni endzhaku ka ku twa hi ta ku khomiwa ka Nonyane, naswona vulavisisi bya le ndzeni byi ta emahlweni laha va nga n'wi nyikaka nkarhi wa ku va hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini a fanele ku

0: is that thing people say African time.
1: Right, sweswo ke mingzi ra GZFM risimura rifikeri chumwe ta kahle ka makumembirhi na ro ra timinete ti nghene kahle mina na wena ka awara liya ya ntlhanu i risimura kahle fele ka kusuka kahle le ka DJ Kari hi wana lwanga na Carnation hi un'wana pfunaka vanhu va ku hambanahambana ka tikweni ra Afrika-Dzonga lava sweleke lava nga na tinyiko
2: and vo tala va fike va va kha va n'wi sola loko a va kha a pfuna un'wanyana loyi a pfaleleke tindhawini ta le tala Nigeria wa hleketa xitori lexiwani kambe ke kahlekahle hi lo i mpfuniwa loyi a nga fika a va na complain a complain kambe andzeni ka swo yini
1: wayiiaaatikhamera
2: kambe loko i mpfuniwa walanga ku ri mpfuno lowu fanele wu ta wutisa ku yini kambe ke ya impela mingiserisera fm leka awara ya ku hetisela hi khensile ku va hi kha hi famba swin'we kahle kumbe hi ve hi ku va hi fambe kahle swin'we eka tiawara ka ta ti nga timbirhi se hi nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka hi twa ku ri hi chukachuka njhani tsundzuxana njhani nhlokomhaka yi ta na tidyondzo to karhi hi siku na siku.
1: Alright, sweswo ke mingiseri wa GZFM yi kona nhlokomhaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha mara ehenhleni ka before nhlokomhaka ne hi nga humesa kahle veleke swin'wana swa swihungwahungwana leswi nga na swona veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku suka kahle veleke eka va ka Eskom va ku ku yiva ka gezi na ku onhiwa ka network a swi onhi tintambu ta gezi ntsena swi siya miganga yi nga ri na gezi. Eskom yi tshama yi tiyimiserile ku antswisa ku tshembeka ka tinetiweke na vumundzuku bya gezi lebyi byi nga heriki. Timitara ta smart ti hunguta ku lahlekeriwa hi energy, ti antswisa matirhelo ya netiweke naswona ti pfuneta ku herisa ku hungutiwa ka ndzhwalo. Vula ina eka mitara ku tlhariha naswona pfuneta ku aka netiweke ya gezi leyi hlayisekeke no tshembeka. Eskom ku hlamusela hi vuntshwa eka vumundzuku byo yantswa.
2: Okay. Mm-hmm. Yes. Nhlokomhaka yi tshamise kwini?
1: Alright, yi languta kahle feleke na nhlokomhaka mingiseri leswi nga tshamisa swona eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Va ri eka vutomi bya masiku lama mali zaka coco machangura ndarama hi yona yi dlayisaka evanhu va ku tala va tikuma va khomiwile. Xana loko partner ya wena yo a yi endli mali hi vukungundzwana ivi i swi vona ku impela mali yi kona naswona swa pfumela ku mi yi kuma u nga endla ke
2: na le ku kha yina nguta kahle xikombiso vo thavo besta va famba kahle na vo Nandipa ingaku swi ya hi tikhapuli
1: ya
2: swi ya hi tikhapuli masiku lama se xivuso i ku i nga pfumelaki loko o va a kha a ta na miehleketo yaleyo a hi buleni va yingiseri va hina ka 060 875 942 a hi pfuleni.
1: Alright, tana kahle ka mingiseri wa GZFM eka nambara 060 875 942 eka nhlikani wa siku ra namuntlha i byela swaku wena gang i nga pfumela dalu wa wena wa ku ti planile dalu
2: nga hlupheka
1: dali i le endlelo ra zaka hali
3: yebo
1: yebo
3: emzala
1: yes yes ko mphahla
3: endla i tiva wena tikulu
1: oh hina hi vanhu vo lunga yini
3: elungela mali mzala
1: ya
2: ingaku va nga swi endla ku
3: ya swi lava munhu a rhangi a vona ku ri machinga lama ma taku na munghana mo nghenisa akhombyeni ku kuma mali leyi kumbe marhaiti mi nga ma ringeta na hi ku a kha ha va vona lava hi khale hi ku va tiphina i nga ku ve le ku tirheteni ya hayi ti fikile ti-hawks ku fikile madlanga hayi ve le ku tirheteni vanhu ya i kuma ku ri a ku dyiwa timiliyoni munhu wa ku wo hlamala se timovha ta pfinyana le garaji tiyindlu ta khandziyana ku nga ri kale loko mi phenusana swa ku na mani swi twisisi leswi yi le ndleleni
1: okay
3: madanga yi le ndleleni hox se a hi xiyaxiyeni loko ku nga ri ku xavisa kumbe ko ku endla hi ku ingaku ku endla hala ka nyoka hayi a ti ngheni ti-hox i to heta vo va makwenu na maxaka mara hala ka leswi swin'wanyani swo hi to hlamala seni ekaija zambara ra ka 2 rand hayi tata kusehla se a hi xiyaxiyeni vakulukumba
1: okay
3: ya a hi xaviseni matamatisi hi xavisa swiwiti hi xavisa yini ya hi besta besta tiloto a swi ku ri un'wanyana xikwembu swi nga hi twela mara leswiya swo i pasamariwa swi nga twisiseki tikhamera ti na wena hi rhanga hi ya le bank leyi fika hi tima bi se hi vuya hi ta ku vutisa ku kahle kahle wena la tirhaku kona i hola mali muni i na malembe mangani kha yi tirha kwala hi languta leswi hi nga na swona hi swi vona ku a swi fambelana xantshwa xa ka mbasana ya hayi wa famba mbohiwa
1: hayi hi
3: mitlukeri sweswi ndzaa
1: na na mito
3: ya se a hi xiya xiye
1: hi mitwile
3: loko hi lava ku kuma mali yo hlamanisa hi landzeni yo nyoka
1: okay
3: ya kumbe yona hayi a tingheni bopi
1: hayi hi mitwile kona phatana yebo
3: thank you
1: thank you
2: se mata pona maxaka kwala ka nyoka
1: ai tivi ai tivi
2: ai vuleni va ise
1: se ani vungoveri nkarhi unwani kuna swa vanghana right 0608 75942 hello I want
4: to say hello ah hey
2: what's up hey makazi
4: hello
1: hello
4: Ah mina ni ave ni ngai koti ale na vhelu kudzana ku ya le ya mchikachika ya mali hayi indeli ya masi na mchikachika ya wena babo.
1: Mm.
4: Mina nda pe anyela la zozenti de la mabode le.
2: Mm.
4: Sa kunta da mla ma hinya hinya ngweti le ngweti le ka ku se ya dia ni ni a hanya e ama a sta nawo.
1: Mm.
4: Ya nge skoti mina.
2: Mm.
4: Mariya na ndi ka loko itirini hey mara loko se nga itirani swi kundla xa bosheka.
1: Mm.
4: Eh o sase isungula ku fasa fasi wa ku landala na hala ibi huma ka swenge swa mabuti.
1: Mm. Ephela swi leswi
4: endo. Ndza famba hi movha ta manyunyu. Eh?
1: Kuna ku riska swipfumela.
2: Minga pfumiwi.
1: Mm.
4: Eta riska ka ku swipfumela hi tinda futhi.
2: Se va
4: kuma. Mm. Va ku kumkhama ani weta i toloveri bya 1000 nambikiri ku ha live ha straight.
1: Mm.
4: Kase ha ya kandza va yiwani ku lukomba ngopfu. Mm. Tsana ta ku imela nkarhi wa xikwembu fika, na loko nga fika ngwala nga ta va fikela swikahle va ta hi phemela.
2: Mpeni.
4: Oh, hani swi vona swa swi ndago zema munhu, kani ndo ka tsena swi popa hi yeni.
2: A hi yeni. 0608 75942 ming sarvera mwe rivonelo ri tshamiseni xivuse ku wa pfumelaki loko a ta na maqhinga lamawani ku ri a hi endli swoswoswoswo mi swi vona ku himpela jackpot swi vona ku
1: hapopa la mrandriwa
2: laha hi ta tshamiseka la
1: 060 087 5942 hi lava ku twa wena mingiseri leswaku wena ke endleni ka nhlokomhaka leyi u ta yi khomeleni mingiseri
5: thosi
1: yes
5: na my dadwethu
2: a ye
5: ya twala mhaka ha thosi ha me kula tiso ka ni nga ni humeka vanhu vo ringana vanharhu hi 120 hi ti fashion teto ya mara ni n'wi navela mara maendlelo ma yena na makhandziyelo ya yena ya leswa timovha mara loko a mi byela maendlelo ma kona eyi ma ni chavisile
1: mungana
5: ni kuma ku xa vumbirhi ha swa nyoka leswo swo khoma nkozi se ni kuma ku la a ni tirha kona ku mihola hi wa vungani leni na nuku ale ka hina hi hola hi wa vungani ok ha wa tiva loko no va ni ri na wena siku leri mi holaka loko wo fika laya nuku yo n'wana mhani milungu a nga ta tirhisi murhi murhi wa yena xibamu ntsena a ku ha hi fanele hi swibaso hi taya a nga heli mbilu xibamu lexa mina heyi wa vona sileswi yi ku e1 ive ni huma a nga ha ni voni iye phambeni a ya phambeni ku heta kona igine va khoma ku vuya khomwini ivi a vuya a va byela kwale jele a vuya a famba lowu un'wanyana i fambe kahle swi n'wi tsakisa a endla na ma-big house hinkwawo swi helela swi tshamiseka ku heta kona i nga kumbe ti nga hakela na nkahi na lavan'wanyani va heta va ti bela hi sweswiya va baku hi swa swibamu swa vona ntsena se loko ni yima ni languta ka chomi to fanisa na teto hinkwayo ni kha ni huma 120 swi swa kona a swi naveta mara ni kuma ku mali ya kona i mali yo tirha hi half second ntsena mara madyelo ma kona a ma nandzihi ene munhu wa kona mi kuma a tlhe a rhumbile loriwa mi tlhe mi n'wi yimelela mukaya loyi a yena kasi hi yong yem ti opas yong yesalsier cray maphorisa loko ma tala ku a ku hikwihi ku yiviwe tv ku fayiwe xikolo leyi ku tekiwe tikhompyuta loko va fika va languta tv liyani va kuma ku ri a yi ringani handle ka movha liyani loko va hete ku famba doka maphorisa swibuta bad tv liya yi ringanini ni ku yi ringane njhani loko no fika ni teka swipanere ni susa ri vandleni veka hansi ra movha hinkwaro ive ni yi hoxa ndeni loko yi vuya kaya ive ni heta tshuchari vanhu ni ri veka hasi ive ni humesa TV evaphorisa va tlhela ko ni mpela hoyko va ringeta TV ya leya 30 meters ya va kuma ku ni mpela a yi ringani loko ni heta loko a swi dlayela ha swi tivi nchumu se ma ni kha ni langata ni swi vona ku hayiko va ka ku tekiwe tikhomxuta swi yini hinkwaswo ka xikolo xa nge kwihikwihikwihi a ndzhaka nkarhi a nga lasitangi vo ta va ta n'wi base manjheni a ganye kahle manjheni se a titshamile kahle manjheni se ni swi vona ku eyi hayi khona leswiwani swa ntswa yi namba yi dya huma jengelengende xikan'we ene i nga hluphani na munhu hambi u tlheriwa ni nga pfalangi inwe sweswiya swa va swa nghala a wu chiwi nchumu ya hi ku ni nga swi chavayena kwalanu ka swa ntswa loko ri swana tidlaya hi ku maendlele ma kona a mu tsakisa ma nga ma kha ma ku tsakisa hi nkarhi wolowo ene that's why xichangani xi ku mhuti yi fele tinyaweni a va yimi hambi a bili kha swivona munhu yakho kahle i na mali yo tala a ma ta mi kuma mali ya ko yi tele ka ku tatlhela mali ya kona lani and i kuma ku xambirhi van'wani va kona aya va tivaku va tumbele leswa nyoka kasi va beini leswa swa timovha ta timali e va tumbela hi nyoka a ni ma swi tikhomeke ka nyoka ku na vulavisisi ku ku hwi e va phakanaphakana mali ya vadya vadya vadya vadya vadya vadya loko va heta manjheni va hlaselana hi xivona ey va tlhela va hlaselana hi xivona wo twaka loko a ni biwile bebe mani va ka va ku swi ku tluka chaa swi ku njhaninjhani se ni swi vonaku hayi a swi nandzihi munhu na mun'we a lexa biko lawe hi ri dyaku swona ntsena so right loko va ku khulela lawani i cela leswi swo hoxa mikuma i cela va ku nyika 10 rand i ta xaya matamatisi if ka endla gwengwerere kwalayani ivi ri kha ri xa ri ya phambeni wun'wani ta ze a ta ku cela goji ra toilet emali loko yi va hehla yi nga ha ri nga na goji lera nkuma ntsena ntwa ku ri mhaka yo saseka ngopfu hi swona tonzi
1: allright i sweswo mingiseri 060-8875942 hi veke hi famba kahle mfeleke hi le ka nhlekani wa siku ra namuntlha nongonoko i bamba ri lo tela ku twa hi wena mingiseri leswaku murhandzi wa wena mihlekisana wa wena a ta ku hayi a yi endleni leswi dalo
6: hallo
2: hallo
6: tsaki baby
2: mani chumayile
6: swiyini kunene xana boy
1: mani chumayilo
6: va ra byi na ndzima bya vugevenga mara kambe sweswi ku ndlela nhlokomhakani ende ku ni munhu ni hanya la misaveni mi ni nga ta tsandzeka ku nghena matilweni a ni swi khongeli ngopfu xikwembu lexi loko u ta na tona kahle tiplan ta kahle ta straight ani ni mani swiyini kunene swiyini ka vana va mhaxi mali yaleyi nga dlayisa n'wana wa xikwembu ni nga nghena
2: makhigeka
6: xikwembu xa hambana ni hosi ya yi ni twelivisiwana ni yimise na voko le ra ximati ani ni ra xinene ni veke endleveni ni na ku yima ni loko ni ri gere moni ku ni le ka neutrali ni yo yima bata
2: xin'wana xiyimanihumelela
6: yimani ni byela ku ni nga fani ya kona swa switandzhaku ntiyiso na ku vulavula ntiyiso ni as long ku nga dlayiwi munhu ku fana na va nga ku trend yini ani a va dlayangi munhu pela
1: ya
6: hayi khona
2: olo yimayima
6: a ku fangi munhu ku fema mi tiva ku ve ri ku na laha nga ha fa va nga ku balesela hi le ra ku va ngi na ku halata ngati loko no tikuma ni ri kolomiya ka ku hi ngo swapaswapiwa kwini leyi ya lomiya makhadini yimani vulavula ntiyiso ni yimise va ku ra ximati
1: ni chava ku hembela tiku
6: ni chava ku tsakisa xitandi va ku mhani loyi lowu nghe njhani aka mali ni nga wa ni pfuka ntipfuka sani kwalani ni nga vheta ni ku nuna lowa mina dzanu swa ku kula ku ta ndleka yini mnduku hi ta swi vona phambeni
2: munhu wo sivela ku vula
1: ntiyisoano
6: ni nge se heta a ni swi tiva ku xin'wana na xin'wana hi wena n'winyi i tixavisaka na ta nyika xikombiso ku na vanuna lava hi salaku hi vona swihlangi lomi ntilo ka seleteriwa mi hanye malembe mi ya ku a ta dyikala bya tin'wadyikulukomba va ku ve ri i n'wana wa maluleke no la ta mi nyika xikombiso swi ya hi ku u hanya njhani i na ndzhuti i dzike ku fika kwini swi tele swigevenga hi a hi lava ntsena me ni nga nghena ka vutomi byebyo xikwembu a xi ni twelivisiwana hi ku ni ta va ni kha ni la ku hanya kumbe ndzi ku ri xisa ku yini a ni ha ni swi tivi mina mina ni nga n'wi khawula nuna wa mina ku laha i tlhari hini hi papa
2: a hi fambi
6: mayaya i endla swi sweswo hi sweswo
2: hlayisekani
1: no a swi vetani hlayisekani wa nchumayela
6: hi
1: sweswo ya eya
2: Yani.
1: Suspect number one. Loko wa ku what? Makoxa.
2: Yeah.
1: All right, 060-8875942 Mingiseri. Teka loyi Mingiseri. Hello.
7: Ahe, ka goyi.
1: Ahe.
7: Sondeka sweswo futhi hambi va ri vamakwena ni va byela na ya vuya loko a vuya kuma leswaku lowun'wana se heti ko aka na mali leyi a yi helini va tlhela va dina va nga ha nghenelani mara swi endlekile i mhana Lucas
2: i khensile ma
1: right hi khenseni xandla endleni ka xin'wana xandla right nga teka un'wana wa mingiseri mukombexani ke languta kahle mukandziyiso ya n'wina marito laha swaku n'wina mirini n'we mi nga rhumela kahle mukandziyiso eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ya hi nhlokomhaka
2: nga pfumela na
1: tana tiplanplanyana
8: riperini manthosi riperini n'wahon'wani na nhlokomhaka ya n'wina yo twala yo nandziha yo dyondzisa na swin'wana na swin'wana ko va ku manthosi mali ya xenga ende mali a swi olovi ku munhu a nga yi tshika mali as oloku munhu anga yitsika switalanga kasi food munhu ku a yitsikeki na mina nga wela hi nhloko manthosi anina ku hemba ni amali leyi kasi loko i ri hava mali ka hluphekiwa ene vutomi bya masi lava byi kutirha ngopfu mali so mina ni nga vula ku hayi ni nge yitshiki mali manthosi ene ni nga nghena hi nhloko ene ku hava ku i ta tirhisa vutlhari ka mali yi na vusathani xikarhi mali swi ngendleki i nga ngheni emzamani khe ti mhaka ni bohela ka thomo a pavementeni ahansi ka vuhosi i bya ka xivito enkomu manthosi
2: danki ingaku tiwa ku siva na ntirho la
1: lioka ta tirhiwa mohitwalavoa
9: ri perile na vaxumi vo khazeya ha yi twa na nhlokomhaka ya n'wina ya kahle la hayi mina ni nge pfumeli sweswo so hi ya hi endla inani mali hi swilo swo ka swi nga tangi swo ka swi nga tirheriwangiki swa vukungundyangu hayi ni nge pfumeli mina ni ta khomiwa ni ta hambana na ti-voice ta vokhazi ni ta hambana na foni hayi mina ni nge
1: pfumeliswantswa
9: vusiwana byi ni dlaya loko ku ri ku bya dlaya mavonelo ya maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku baidanko vokhazi
2: anki vakhazi na hina hi nga borheka njhani ka ni nga ha ri kona
1: hi nga ya vabiri ku besuka hamba ya pfuxelapfuxela 0600 nakambe
2: Hello. Aye.
10: Mimi ngai cheke mali.
1: Ay.
10: Ah, ngai cheke sona.
2: Yeah.
10: Ah, mali ngai cheke sona. Sangan sona ya banking ka. Ay, mali no.
2: Sana yi mukombe ndlela ku famba hi ndlela leyi. Tsena yi mukombe ndlela ku famba hi ndlela leyi ku mu yi kuma mu famba yani a khotsa ri chavula i khensile pa
1: yani
2: va
1: na ntwela veri havo vo to teka hayi va yingiseriwa hina va yingheni
11: minjhani vahaxi vambirhi ka GCR mpfukini na hina hi pfukini mina loko ko va ku ri mina ni mali ni yi rhandza ngopfu mali hambiloko ni kha ni swi twa ku van'wanyana va va kha va khomiwa pfaleriwa mara ha loko swi yelana na timhaka ta mali ku ri as long swi kha swi katsa swa mali na boheka ku pfumela mhaka yaleyo ha mali ni yi laha ngopfu mali a ni nga ka ni nga ali ni nga pfumela as long ni kha ni swi ta ku swi na mali ndzeni swilo swi vulavuriwaku hi mali ha ni lava na ngo na swona inkomu a ku ri mavonelo ya mana vulombe mavonelo ya neta ku ba eka sikhwinyani danko
2: wa ku hayi malini
1: na malini va lani wutwa va yingiseriwa hina hi tingwenya hallo.

0: Tahiti.
1: Yani. Ay, even in the moon.
0: Anna wabala amali, thank you buddy.
2: Thank you.
1: Yani.
2: Yani, akuchabu maphorisa.
1: Oh, beraz nanchomna nchom says.
2: Ay, bulen va ngiservana ngisizisa itsutsuma. Ingaswindlisa kwini? Wa pfumela ke loko va tana mhleketo li va ka nwini.
1: Ay, bungwana rumela kahle rengula ko mina ni bona ku kendla kunene. Swa antso a swina maphorisa la ka xikukwani mdzindlani i Salfina Hlungwane.
2: Eta masha.
1: Eta vatswari vangana. Hallo.
3: Wa xivambira.
2: Ahe.
3: Njani?
2: Efukile njani?
3: Efukile. Hayi. Mela waka mme mkhalabzi ho tani swo sweleswo ni nge pfumeki.
1: Ho.
3: Yes. I vungunyi. Ni nge swi teki swo sweleswo. Emisaveni mi dyondzile ku exilo loko xi nga ri xa wena loko nga nyikiwangu lo yiva. Se ni nge yivisiwi hi mhaka ya ku vona lani swilo swa olova loko ho hi ta fana ni van'wana. A swi lavi mara hi fanele hi fana ni van'wana hi ndlela ya kahle hina. A hanyi hi laki, a hanyi hi ku tirha a kumiswa yena. Se ha ni nge teki ni vule ntiyiso lowu nga tala pa.
2: Swa twala ma.
3: Hi swona.
2: Thank you. Hey, va ku do. Icon. A va pfumeli mhaka yaleyo. Sansa ya banti ta ri yexanera. 0608 75 942 mingisela mina loko vo tana mihleketo leyi va va ka n'wina kumbe mhani va ka n'wina swivutiso ku ma pfumela na mi kha mi langutana xiyimo kwalaya
1: kayaum
2: vana va fanele va tiyunivhesity ku laveka timali mi swindlisa ku yini na hallo
3: vahi va mina vambirhi vo rhandziwo
2: yesisi
3: mi pfukile
2: epfukile minjhani
3: pfukile mina loko ko va ku ri mina va sungula ku ri a hi fambi hi endla swo swona swo hi ta kuma mali ni nga ala ni nge pfumeli mara ni nge pfumeli mina ku va va na vona hi ya endla leswi va lavaka swona mara loko vona va yini va ya endla va vuya na yona va nyika mali ya
1: fikeloko ri swo pulanapulana va ku hi pulanapulana mhena n'wini hi medium hi ri kwala ivi hi tirhisa foni hi tirhisa xithekinoloji mi nge ngheneleli ka sweswo
3: swo fambelana na tibangi a ni ngheneleli a ni va ta vuya va ta nyika hi cash mali na va ya cash
1: nsati wa njhani u ka nga ri
2: supportive
3: ni supporta swo ka swi nga hanyi
1: mara wa yimve mi amukela mali yo ka yi nga hanyi
3: hayi mali yiti mali a yi fangi mali ni yi teka kwala na kwala loko va n'wi khoma ni ta na n'wi pfuxela hi mali yo yaleyo
1: vavanuna hi hlayisekanga khezini mara
3: hi swona
2: mi hlayisekanga ni
1: ai ke isa ke
2: ai tsembe ka
1: eh so go inga teka risk
2: mari eku te hlayisa phe u te hleketelela
1: eh babe nena vele la zwina mhaka vaka baba ne 0608 75 942 mix 0211
0: hello ai ban bambiri
2: ai
0: va majamalume na malume kwalaho
1: laka mbokota la
0: laka mbokota la mina loko o va mina mali yaleyo yo huma hi swilo swo tani sweswo a ni yi lavi ni lava leyi ni ngo lo ti tirhela hi nexe ni yi kuma hayi loyo ya yiva i ta yi tirhela wena i ri jele vana va karhi va ri kona le va hlupheka lava vo ka va nga tiveku ku ri swa tika leswiya va sala maphorisa va sala va karhi va lava va lavana leti loko vo za va yi kuma ndlela ya kona se mi hi kulu basi nene se mi ya khomiwa hi muti hinkwawo se mali yo tariyana mani yi lave a mi twi na n'wana wa mina emaxudu a ku hayi no ni nge endli sweswo a ni yi lavi ene a ni lavi na n'wana loyi a nga khomaka swilo swo tani sweswo
1: ikomo
0: no mi rungula hinkwenu
2: hlayisekanga

0: Tankilumani.
1: All right, bengisirimane can see la kugwele mtlangelaka siku ra ngwera ku velekiwa kona kwa.
2: All right, bona ka tlhere ntlingo mi ngise twa wele so kona ke happy birthday ka mama. Sesi teka ntlingo ra ku navela ku
3: velekiwa. Pi ka soli nambi. Mele ka ntiso na hi wa kula namuntla. Na nile novela kokola xibulani na hi wa kula namuntla. Hinkwa vana velela hi ri kaka ro baba ri baba na maranga. Ni emthiwa ka ndambi. Na gongwangwa la xibulani la kona ku ngura mali. Danko.
1: Nango
4: 060-8795-942. Hello.
2: All right, 060-8795-942.
5: Monuku happy birthday ka Brian mina abu demene abu wandira ka la ya ta khakhala la sesi ari DBB ijara 95 ni ku akule boy kuli bona motala malembe ndambi ya mukateko ai kuneti hayi nwa mabindzu la he se va humena xidhelo man sikwari saseke abu ntumela ku swingandleka iri ku ntweni ivi ni ku happy birthday ani he le ya minduku le swintlunini leswi va nga swi hlaya iya minduku ikokwani bomba mzayoni a va tshami va ri redi minduku hi ta va hi kha hi va twarisa laha ka miningenisi laya a navele lexana tihlun'wani ri la ka makoxo a no nghena hi nga ri ni xihuri ni yo fikela hi va yeni ni nga ta beda
2: xapxap
5: hi sweswo
1: 060-8795-942 nga ku ri na van'wana mingisa mina ha tlangelaka siku ra ngu ra ku velekiwa
2: 060-8795-942 hi va teka hi lavuwa mohito amirini hallo
6: happy birthday ka botsambula ngoveni laha vuhehli ni le ka mhluri laha otr ka xikukwani ni le ka bot given chauke laha ka mapuvu ni le ka makwenu wa mina ya damloid mashinzi laha ka mavalana na le ka neli novela ni le ka ntiyiso nasoni laha ndhambi laha ka xivulani ni le ka hinkwalaa bedeka vana laa ndlovu ka siku loko zimbekela na yeni
1: a yeni
2: ke nsi nhlayisekani veleke hi ndlela leyi se le kahle mingiseriwa gcrfm na kwalomu eka vo i nkaye wa timinete ne gimeta kahle nongonoko kasike mingiseri kensin kala va kaa ri karhi hi famba kahle veleke na vona eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kwala ka xihondo 106.0 va kola va hi va kuma kahle veleke tindhawu ta le ka facebook wena mingiseri ka facebook kensili na wena mi rhumela kahle mikandziyisongwi na marito na n'wani ba tinqingho eka nambara 060-8795-942 mingiseri ba mandla yi vuyela kahle veleke ehenhleni ka vuyingiseri bya n'wina eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasike i lunghile malepane
1: yes ta hi va hi kha hi kuva kahle mingisamela ku ri eka swiphemu xa ka muganga mi ta mi famba kahle ena lunghela ka malefani hi ta tlhe hi hlangana kahle eka siku ra mzuku nga rivali 3-6 kahle vakhazi wa game va kha va famba na n'wina hi khensile vuyingiseri bya n'wina bya makoya a hi hlayisekeni hinkwakunkwako hi chayela hi vukheta hi fika makaya hi hlayisekeni
2: risimu ritweke vili va ku rirhandzo ra timovi solo makambe ku siya kahle hi rona hi kha ku heleta kahle ka maka tinongonoko ta muganga babayimisela mi phina kahle minongonoko ya GCRFM.

0: ready to play. The surgery was nothing serious. Hopefully, I can train tomorrow. Put myself under Hans. Leswaku u ready ku lava ku va a karhi a coach-iwa hi nkulukumba Hans. A karhi kombisa ku under Hans orders as soon as possible. Whenever he thinks I'm ready to, I'll be ready. U va a karhi a kombisa ku nkulukumba Hans, loyi a nga mudzaberi wa xipano xa yena FC Barcelona, loko ku ri ku i vona a fikelerile ku va a tlanga, hayi na yena u ti vona a fikelerile ku va a karhi a endla leswi a nga duma hi swona. Ku ri va leswaku ku hume 6 million euros ya ku va Rodri a va karhi a tsutsumela ka xipano xa yena FC Barcelona. Va kombisa leswaku plus 15 million euros leyi yi nga va yi tlhandlekeriwa a ka 60 million, leswi vulaka leswaku 75 million hi leyi nga va yi karhi yi kongoma aka xipano xa yona Manchester City, miyingiselo wa mina, ku va va endla leswaku jaha leriwa Rodri ri va karhi tsutsumela aka xipano xa yona FC Barcelona. Mhaka yin'wana ya kahle miyingiselo wa mina. Loko u langutisa aka World Cup leyi nga hundza a yi ri kona leyi a USA, hi wun'wana loyi a nga va mutlangi wa xidzi wa nkoka aka xipano xa yona Spain. I tlange kahle Rodri aka xipano xa Spain, a khome kahle a nkaveni wa rivala, a endla leswaku xipano xa yona Spain xi va xi kha xi tlanga hi ndlela ya kahle ngopfu. So hi na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi u ta va karhi a tlanga ku ya mahlweni. Nkulukumba leyi a nga beburiwa hi ti 22 June 1996 a vitaniwaka Rodrigo Hernandez Cascatera. U va karhi a kombisa leswaku u tsakini, ni ku byerini leswaku u tsakini, ku kombisa leswaku loko a ri redi nkulukumba Hans kumbe a n'wi tirhisa a n'wi tirhisa. Kasi nkulukumba leyiwani loko hi languta matimu ma yena ma ku tlanga bolo u tlange khale hi n'wi vone ka youth development ya xipano lexi a va xi vitanaka Atletico Madrid, a va ka youth development ya Villarreal, a ya ka youth career ya yena aka xipano xa yona Rayo, nakoho u tlangerini ka youth career ya yena. Kasi ka ti-senior team hi n'wi vone a tlangela xipano xa Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, va nkarhi wa sweswiwani u va karhi a tsutsumela ka xipano xa Barcelona. U nga rivali leswaku mitlangu ya le xikarhi, mara loko a ri ka xipano xa Manchester City u kumeka kora tibolo leti ringana ka 23, kasi ka Atletico Madrid ko ri tinharhu ntsena, Villarreal yo kora yin'we ntsena. Ku sukela 2015 ku ya 2018 a kora yin'we ntsena ka xipano xa Villarreal, 2018-2019 a va kora tinharhu aka xipano xa Atletico Madrid, kasi ka xipano xa Manchester City i 23. Eka nkarhi wa sweswiwani hi langutele leswaku a va karhi a tirha hi matimba aka xipano xa yona FC Barcelona ku va a pfuna xipano xa Barcelona ku va xi teka tikhapi to hlaya. Miyingiselo wa mina, a swi olovanga ku va u ya ka xipano xo fana na FC Barcelona u fika u jela kahle. No vona ni tshama na ku pfumela ku jaha leriwani ri ta fika ri tshamiseka kahle eka xipano xa yona FC Barcelona. Vo tala vatlangi lava nga kona ka xipano xa FC Barcelona hi lava tlangaka na jaha leriwani aka xipano xa rixaka xa Spain. So I think swi ta n'wi olovela ngopfu ku va a boha tikhokho ta yena ti tiya a ndla leswi a nga duma hi swona yena Rodrigue, miyingiselo wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena. Ku na ti-accolade to ku tala leti a nga va tikuma, ivi FIFA i nga rivali leswaku na medal ya FIFA ya World Cup, ivi na Ballon d'Or, ni vulavula hi mihisa loyiwani. So u tlhele a va UEFA European Champions na xipano xa yona Spain, UEFA Nation Champions, UEFA Champions League Champions na xipano xa yona Manchester City, u ve best player of the tournament aka UEFA Champions League, ni vulavula hi yona Rodrigo, miyingiselo wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku ya mahlweni jaha leri ni nga bebuleriwa le a Barcelona ri ta va ri kha ri endlisa ku yini kumbe ri tlangisa ku yini ku ya mahlweni, miyingiselo wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini hi rona. A hi siku kwalani hi languta man'wani mahungu hi suka ka Rodrigue, miyingiselo wa mina, hi languta man'wani mahungu lama ma nga ku beni ka bembele. A hi suku ka Rodrigue hi langutisa leswaku i mani loyi kahlekahle na yena a ndlaka leswaku tinhamu ta hina ti goveka loko swi ta ka timhaka ta mahungu ma ku va vatlangi va ya hala na hala, miyingiselo wa mina. Man'wani mahungu loko a ha languta ta mitlangu ya bolo ya milenge i ku lava ku tiyisisa leswaku xipano xa yona Aston Villa va fikelele ntwanano na xipano xa yona West Ham leswaku jaha leriwani ri va ri kha ri tsutsumela aka xipano xa yona Aston Villa. Ni vulavula hi mani na khale ka mitlangu wa xipano xa yona Manchester United Aaron Wan-Bissaka u ta va karhi a tsutsumela aka xipano xa yona Aston Villa ta va ka ringu bona a karha endla migingiriko na na yena kwala ka xipanje xiya mtlangwa kahle wa majatu mnengeni loko nangutisa wa swivona leswaku kuna ku tsutsuma tsutsuma kuna swa kahle leswi swinga ka yena I think xipanje xa yona Manchester United a xin'wi nika nga chance ya kahle mingiselo wa mina ta va ka ringu nangutisa leswaku kuva kha ku endleka yini mara makako eti makata ku one bisak ya ka xipanje xa yona Aston Villa ta va ka ringu bona nguva ya 2026-2027 ava ka rata ngela kwala mfana ntsongo so we are looking forward ku va hi vona migingiriko yakwe eka xipanje xa yona Aston Villa ku ya mahlweni miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u performa njhani kwalaha ka xipanje xa Aston Villa naswo wa swi kota ku va a rhwala xipano na kasi man'wani mahungu lama ni nga khomela wona loko hi va ya tikwenikulu ra Afrika hi kuma leswaku khale ka nyeleti ya xipanje xa Arsenal tlhelo nyeleti ya furhwa ni vulavula hi mani na kulukumba Patrick Vieira i tiyisisiwini leswaku i mudzaberi xidzi wa xipanje xa yona Senegal a swi ni hlamarisi loko nkulukumba Patrick Vieira a va karhi a tsakela ku va a dzambela swin'wana swa swipano swa la Afrika miyingiseri wa mina loko ni langutise ta swi kota ku swi vona leswaku nkulukumba Patrick hi wun'wani wa ku rhandza ti-team ta la Afrika ti-game ta ku tala ta la Afrika especially swipano swa rixaka u va a ri kona nkulukumba loyiwani a hi swona ntsena swi endlaka leswaku a va karhi a ta a Senegal kulukumba loyo Patrick Vieira hambileswi a nga na nationality ya le furhwa kulukumba loyi u beburiwe atikweni ra Senegal a wu swi tiva u beburiwe hi ti 23 ta June 1976 u na 50 wa malembe u beburiwe a dorobeni leri vitanaka Dakar a Senegal so hi ta va hi karhi hi vona leswaku i ta va karhi a tirha njhani nkulukumba Patrick Vieira miyingiseri wa mina it's rare ku vona nkulukumba vanhu lava va nga tlanga vutomi bya vona hinkwabyo va byi tlangela a Europe va va karhi va tala Afrika va ta va ta endla migingiriko ya vona ya ku va va coacha miyingiseri wa mina nkulukumba Patrick Vieira hi n'wi vonini a tlangela xipano xo fana na AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milan na Manchester City malembe ndzhaku miyingiseri wa mina nkulukumba loyi a karhi a tlanga ni vulavula hi nkulukumba Patrick Vieira u tlangele xipano xa rixaka xa furhwa ku sukusa 1997 ku ya fika 2009 ni vulavula hi nkulukumba Patrick Vieira aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a yisa migingiriko yo va mudzaberi emahlweni leswi swi ta endzhaku loko a dzabele xipano lexi xana New York City hi lembe lera 2016 ta ni khomela ku fika 2018 kasi hi 2018 ku ya fika 2020 uve a tlangela kumbexana a va mudzaberi aka xipano xa yona Nice kasi hi 2021-2023 uve aka xipano xa Crystal Palace laha hi nga n'wi vona vanhu vo tala kona ku ha kulukumba Patrick Vieira wa dzabela hi sungule ku n'wi notisa ka xipano xa yena Crystal Palace kasi hi 2003 ka fika 2004 hi n'wi vone ka Strasbourg a va karhi a dzabela kasi 2024-2025 hi n'wi vone ka xipano lexi a va xitana ka Genoa a va karhi a dzabela nkarhi wa sweswiwani a va tiyisisiwa yena nkulukumba Patrick Vieira leswaku hayi i mudzaberi xidzi wa xipano xa rixaka xa Senegal miyingiseri wa mina ku va dzabela xipano xa Senegal laha ku nga tala tipolitiki to tala miyingiseri wa mina a swi olovanga nakatsongo miyingiseri wa mina ku na tipolitiki to tala loko swi ta ka timhaka ta vadzaberi a tikweni ra Senegal a va na mhaka na ku u dzabela kahle a tikweni ra Senegal mhaka i timhaka ta ku a na vatlangi va tsakile ku va wehe u ri kona laha ka xipano xexelexo na so xipano xa Senegal va thole mudzaberi wuntshwa leyi a va ka karhi a replace nkulukumba luya a nga teka AFCON hi 2023 loko ni nga wuxisanga miyingiseri wa mina ka lembe leri nga hundza hi n'wi vonini a kha a zama matshalatshala ma ku va a tlha teka AFCON leyi a nga va a teka mara va va karhi va tekeriwa vona va xipano xa Senegal miyingiseri wa mina so we are very excited ku va hi vona nkulukumba Patrick Vieira a va karhi a endla leswi a nga duma hi swona tikweni ra Afrika ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena ku ya mahlweni naswona migingiriko ya yena ka xipano xa rixaka xa Senegal yi vulavula hi kwini kumbexana loko ku ri na munhu wa loyi a chavisaka u fana na Patrick Vieira va ta sungula ku yingisela va hisa lava va xipano xa Senegal vo tala va vona a va yingiseli lava tlangelaka xipano xa Senegal a ni tivi kumbexana hi timhaka ta ku va va tlangela ematikweni ma le handle va hola mali yo tala so loko mudzaberi o va wa kwalaha tikweni a va tali ku va va yingisela kahle kahle nga tala ku va va endla leswi voho va swi tsakelaka nkarhi na nkarhi. So I think ku fika ka yena aka xipano xa Senegal swi nga tisa respect aka xipano xa rixaka xa Senegal, miyingiseri wa mina. So congratulations ka vona va xipano xa yona Senegal ku va va kote ku va va kuma kulukumba Patrick Vieira tanihi mudzaberi xidzi wa xipano lexiya. Congratulations ka vona. Kasi man'wani mahungu loko ha langutisa mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga, miyingiseri wa mina, i ri ni ku tiyisisela leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va tiyisisile leswaku Jaleria va ri vitanaka Sam Kelezwane na Butle Molefe va ta va karhi va loniwa eka xipano xa yona Cape Town Base Team, xipano lexi va xi vitanaka Hope FC. So lavambirhi va ta va ri ka xona xipano lexi va langutisa leswaku gingiriko ka vona yi fambisa ku yini kwalaha ya miyingiseri wa mina. Kasi swin'wana ni nga khomela swona loko ha langutisa ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga, miyingiseri wa mina, a hi vikeri hi tsutsumela aka xipano xa yona Kaizer Chiefs nakambe kambe. Loko hi langutisa ka xipano xa Kaizer Chiefs, ntlangu lowu va nga wu tlanga na xipano xa Mamelodi Sundowns, mudzaberi u va a vutisiwa marito mo talanyana endzhaku ka loko xipano xa Kaizer Chiefs xi va xi kha xi dirowa loko va va karhi va tlange na xipano xa Mamelodi Sundowns. Va va kombisa vanhu vo tala ku vilela leswaku hayi a nga va karhi a dzabela swona, a va karhi va tsaka hi macincelo ma yena van'wana, a kombisa leswaku vatlangi lava va nga kona ka xipano xa Kaizer Chiefs vo tala va vona i vatlangi lava o ka nga va sayinangi a ngo va kuma kwalayani va nga na quality, mara hambiswiritani a kombisa leswaku ku endla leswaku vatlangi va vuyisa ku tshemba kumbexani va vuyisa the glory days back aka xipano xa Kaizer Chiefs a swi teki siku rin'we, a va karhi kombisa leswaku swi teka nkarhi wo leha ku va u va kombisa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs i xipano lexi xi demandaka munhu ku a tirha week in week out. Leswi vulaka leswaku leswiya swa ku hi tlangini vhiki leri, vhiki leri taka a nga tlangi munhu kumbexani a nga vi a karhi a perform, i kombisa nkulukumba Fernando de Cres u va karhi kombisa leswaku a swi tirhi, u va kombisa leswaku ku na jahi leri a ri vitanaka Langelihle Phili, u kombisa leswaku ri le ku tirheni kahle hi matimba, ri le ku i jaha ritsongo naswona i jaha leri a langutelaka leswaku ri va ri karhi ri tlakula xipano. A kombisa leswaku loko a fika laha a ku ri hava munhu loyi a tekaka a byaraka vutihlamuleri aka xipano xa Kaizer Chiefs, naswona jaha leriwa ri tikombe ngaku ku na vutihlamuleri lebyi ri nga na byona. A hi ti nkulukumba de Cres leswaku u angulaka ku yini hi jaha leri.
1: Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui dans les prochaines semaines?
2: D'abord, j'attends qu'il continue à marquer des buts.
1: Parce que... First of all, he would like that he continue to score.
2: Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est comme ça, un peu en difficulté par rapport à l'équipe adverse qui a un peu plus le ballon, quand on gagne le ballon, j'attends de lui qu'il nous aide à garder le ballon un peu plus. Et en première mi-temps, il a perdu trop de ballons.
1: He said that, and also when we defend a lot, today, he would like that when we recover the ball, he's able to keep the ball, to support the team to keep the ball. But in the first half, he lost too much.
0: Yeah, nkulukumba de Cres na ntoroki ya yena, miyingiseri wa mina, un'wana a nga ta vutisa ku ku vulavuriwa ririmi munhu kwalawani. Nkulukumba de Cres va va karhi va ntorokeriwa xilungu a va xi koti kahle nkulukumba de Cres, miyingiseri wa mina. So va va na ntshembo na ku pfumela ku famba ka nkarhi va ta va karhi va dyondza ririmi ra Xinghiza ku va kota ku va va karhi va communicate hi voxe. Va na pride nyana va kulukumba, swi tikombeka ku va nga swi tsakeli ku va va dyondza ririmi leri ra Xinghezi, miyingiseri wa mina. I mufurhwa hi ku beburiwa nkulukumba loyiwani, ni vulavula hi nkulukumba de Cres, u beburiwe hi ti 25 ta March 1972 hi un'wana wa vadzaberi lava nga kona ka xipano xa Kaizer Chiefs. A hi tlheleli ka mhaka leyi vulavulaka hi yona, nkulukumba loyi i va karhi kombisa leswaku u lava leswaku Phili a va karhi a kora tibolo nkarhi na nkarhi, a kombisa leswaku na xipano xa Kaizer Chiefs xona hi xoxe u lava leswaku va kota ku va va kota ku defenda hi ndlela ya kahle na ku kota ku va va tlanga as a unity ku ya mahlweni. So hi ndlela yaleyo a kombisa leswaku hayi vanhu va nga va karhi va va blame ku xipano xa Kaizer Chiefs a xi swi koti ku defenda kumbe goalkeeper a nga le ku endleni ka swona. A va karhi a kombisa leswaku vudzaberi swi vula leswaku u teka nkarhi u karhi u dzabera u karhi u dyondzisa vanhu leswi wena u lavaka ku xipano xexelexo xi va xiswona, miyingiseri wa mina. Hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya, va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville na mina. ai vhuyeli kwa nhlokomhaka ya hina namuntlha hayi nhlokomhaka ya hina hi pfapfarhuta ka ha ri na nkarhi miyingiseri wa mina ni vutisini ni ku hi ku ya hi wena miyingiseri wa mina ni vone ngaku xipani xa Paris Saint Germain xi nga swi kota ku va xi busa na le ka nguva leya 2026-2027 na loko swi ta ka mitlangu ka ti-cup leti le Europe FIFA Club World Cup ku ya mahlweni miyingiseri wa mina Champions League Europa hi ku vona ka wena hi vone ngaku xipani xa Paris Saint Germain xi nga ha na swi kota ku va xi kota ku va xi wina UEFA Champions League French League One Super Cup na hi ku vona ka wena miyingiseri wa mina so ni la ku twa kusuka ka wena leswaku we xi vona njhani xipani xa yona Paris Saint Germain hi vone ngaku xi ta continue xi tlanga kahle ki u nga rivali leswaku masiku ra vunharhu ra vhiki leri nga hundza miyingiseri wa mina hi vone xipani xa yona PSG xi va xi kha xi hlula xipani xa yona Aston Villa aka mitlangu leya UEFA Super Cup hi tibolo timbirhi aka yin'we mara tolo aka ntlangu lowu a wu ri kona miyingiseri wa mina kumbe hi nsoto ka ntlangu lowu a wu ri kona khomela xi ve xi kota ku va xi hluriwa hi xipani xa yona Lens hi bolo yin'we eka tandza aka khapu leya ya le Furwa so ni la ku vutisa wena miyingiseri wa mina ku vona ka wena vone ngaku xifani xa yona PSG xi ta swi kota ku va xi ya mahlweni xi tirha hi matimbaki ku va xi dominata a Europe ki loko ku ri ku xi vona hi ndlela yin'wani ta ni bela miqingo nomoro ya hina xi rhandza 060-887-5942 hi ta va hi karhi hi burisana hi xipani xa Paris Saint Germain miyingiseri wa mina ku na vatlangi vo tala lava aka xipani xa Paris Saint Germain miyingiseri wa mina va nga kona lava hi ka nkarhi na nkarhi hi lavaku leswaku va dilivhara kumbexani va hi komba leswi va nga duma hi swona loko swi ta ka xipani xa yona Paris Saint Germain loko u langutisa xi na vatlangi vo tala lavatsongo miyingiseri wa mina xi le ku ndzameni ka ku gruma lavatsongo vatlangi hi va langutisa hi va vona va tirha a hi sunguli aka ti-forward ta vona ni vulavula hi vatlangi va le mahlweni aka xipani xa yona Paris Saint Germain ku na jaleriyani nkarhi na nkarhi loko ku ri hava munhu wo rhumeka ku va ri kora jaleriwani nkarhi wun'wani rona ri va ri koka masokisi ku va ri kota ku va kora ka xipani xa yona Paris Saint Germain ni vulavula hi jaha leri ri nga beburiwa atikweni ra Georgia va ri vitana Kelia hi jaha leri nkarhi na nkarhi it's an all time goal scorer nkarhi na nkarhi loko xipani xa yona PSG xo va xi kha xikora jaha leriwani ri tala ku va kona aka score sheet xa xipani xa yona Paris Saint Germain hi rin'wana na roro ri nga kona aka nguva leyi no ka ni nga tivi ri na 25 wa malembe ejaha leri ra ha ri ritsongo migingiriko ya roho ri ha ri kahle swinene loko u langutisa ku na jaha leri a va vitanaka Ferran Torres i kona na yena aka xipani xa yona PSG jaha ritsongo na rona ri na 26 wa malembe ta swi vona leswaku malembe ma ha pfumela kahle kahle ka xipani xa PSG munhu loyi hi nga ta ku i nkulukumba aka vanhu hinkwavo miyingiseri wa mina loko hi ku mitlangu yaloyo nkulukumba ka vatlangi hinkwavo u na 33 wa malembe u ni twe kahle miyingiseri wa mina u na 33 wa malembe i mani na loyi a nga na 33 wa malembe ka xipani xa Paris Saint Germain i jaha leri a va vitanaka Lucas Digne u na 33 wa malembe i jaha leri ri nga na migingiriko na rona i jaha leri nga beburiwa atikweni ra Furwa hi va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi rona so lavan'wana hinkwavo lavawani miyingiseri wa mina i 30, 31, 28, 24 lava ku tala va na 24, 25, 26 lava nga tshembiwa laha ka xipani xa yona Paris Saint Germain vatlangi va ku tala va na 26 Vitina huma Portugal yi n'wi tiva kahle loko va vulavula hi xipani xa Paris Saint Germain na ye vito ra yehe ri va ri kha ri wela ni vulavula hi yena Vitina kona yi na 26 wa malembe ku na jaha leri a va vitanaka Pedro Fernandes na yena kona i jaha leri nga na 18 wa malembe kasi ku na jaha leriya ri nga na 21 wa malembe va ri vitana João Neves u kona u huma Portugal na yena miyingiseri wa mina kona ka xipani lexi xa na Paris Saint Germain va ha ri vatsongo majala mani swi tikomba kahle leswaku va nga ha swi kota ku swi rhwala xipani xa yona Paris Saint Germain va xi yisa mahlweni ku va hi ku loko vanhu va tlange nkarhi wo leha swin'we ku na nkarhi lava hambiloko va ri vatsongo fomo mi kuma ku ya tshika fomo a va ha hlanganahlangani swona loko u langutisa loko xipani xa yona Paris Saint Germain miyingiseri wa mina Dembele na Kelia vo ka va nga ri kona vatlangi lavan'wani nkarhi wun'wani a va swi koti ku va va kora aka xipani xa yona Paris Saint-Germain. Valava, Tangla, Vativekak, Vavakar, Vakora, Kalakash Foundation, Paris Saint-Germain, Ming Serami. So I think mentality, Yaku, Lokman Manangarkon, I call Nayo Yang Genele, Akash Panshana, Paris Saint-Germain. As Kuna Jaleria, Varvetana Nuno Mendes. Ruman Ramaja, Leruan, Ming Serami. Ribebru, 19 June 2002, Runa 24, Malembe Jaleruan. Lokungar Konakash Panshana, Paris Saint-Germain. Pansha Paris Saint-Germain shat sande kakuba lendaku le sitira hi matimba sitira kahle kuri nga kona jaleriwa so swikomba kahle leswaku Pansha Paris Saint-Germain xo fane sitira hi matimba ku endlela leswaku vanhu va vakarhi va tiva kumbe ku vona vundzeni bya xona loko kuva kuri na vatlangi van'wana ku nga van'wana va nga ri kona ku fana na Nuno Mendes meaning seri wa mina kasi un'wana loyi na yena avaka karhi a langutisiwa leswaku loko a nga ri kona nkarhi wun'wani a swi vi ka swi endla swona laha ka xipani lexiya i jaleri a ri tanaka Achraf Hakim hi rin'wana na ro ra majaha i ri na 27 wa malembe loko xipani xa Paris Saint-Germain ri nga ri kona jaha leriwani a swi koti ku va xi tlanga kahle ngopfu na xona ma majaha lama ma nga na ntokoto ma nga na vutivi loko swi ta ka timhaka ta ku khungulixa xikhumba miyingiseri wa mina jaleri nga beburiwa hi ti 4 ta November 1998 ni vulavula hi yena Achraf Hakim umo Morocco misa loyiwani uma kwala Africa so loko a nga ri kona nkarhi na nkarhi jaleriwani nkarhi wun'wani mi kuma ku a swi va swi kha swi famba kahle swa xipani xa yona Paris Saint-Germain so no ka ni nga tivi leswaku loko rin'wani ra majaha lama ni nga vulavula hi wona ro tshika ri vavisekini ku ta ndleka yini hi xipani xa yona Paris Saint-Germain miyingiseri wa mina leswi vulaka leswaku fomu ya vona na yo yi ta ya hansi va fane va ringetela van'wani majahana va ku va langutisa leswaku va nga swi kota ku va va tlanga loko munhu u fana na Achraf a nga ri kona munhu u fana na Nuno Mendes a nga ri kona Vatina a nga ri kona miyingiseri wa mina va fane va pick up ku endla leswaku xipani xa yona Paris Saint-Germain swi kota ku dominata aka mitlangu ya yele Europe miyingiseri wa mina so season leyi nga ka yona hi nga sungula yona swi nga swi kota xipani xa yona Paris Saint-Germain ku va xi dominate I'm not sure swipani swi le ku revampeni loko languta xipani xa FC Barcelona hi swin'wana xa swipani naswona leswi xi nga ku revampeni kumbe xi nga ku lunghisalunghiseni ka leswaku xi kota ku va xi vuyela evutshan'wini xi teka UEFA Champions League khale swi dline ku yi teka UEFA Champions League xipani xa FC Barcelona so swi nga va kahle ngopfu loko na xexo xo va xi teka khapu leyiwani loko langutisa xipani xa Real Madrid hi swin'wana xa swipani naswona lexi hi va ku hi karhi hi langutisa leswaku kumbexana ka nguva leyi taka va nga hi komba swin'wana swa ku tlula leswi va nga hi komba swona aka nguva leyi nga hundza miyingiseri wa mina u nga rivali leswaku xipani xa yona FC Real Madrid i xipano lexi xi nga na vatlangi mutlangi un'wana na un'wana wa dream kona ka xipani xa yona Real Madrid mara xipani xa Real Madrid xi tsandzeka ku va xi tirha kahle ka league xi tsandzeka ku va xi tirha kahle ka mitlangu ya UEFA Champions League miyingiseri wa mina swi ku byela yini sweswo xi tsandzeka ku va xi tlanga kahle eka khapu ya le Spain so ku na swo tala leswi va fanele ku va lunghisa swona loko ku ri na mudzaberi wuntshwa ku nga nkulukumba Jose Mourinho ni vulavula xipani xa yona Real Madrid miyingiseri wa mina loko hi tsutsumela a Germany u ta kota ku swi vona leswaku xipani xa yona Bayern Munich hi swin'wana xa swipani leswi na swo switaka loko swi taka mitlangu ya UEFA Champions League miyingiseri wa mina hi nga na hlamusela swin'wana ka nguva yaleya 2026-2027 kumbexana va nga tirha kahle na vona hi ku langutisini ta swi vona leswaku va tlhele kwala kusuhani kwalawa va karhi va gongondza xin'wana xa swipani leswi na xo xi nga straight hi ku hi tsumela Nghilandhi i xipani xa Arsenal xipani xa Arsenal i xipani lexi xi nga va ku tala va xi rate kahle ku xi nga teka UEFA Champions League tlhele ka ti-final kumbexana xi buwe ka ti-final xipani xa Paris Saint-Germain ta mitlangu ya UEFA Champions League ku nga rivala leswaku a xi ri tingwenya ta mitlangu ya English Premier Soccer League miyingiseri wa mina vulavula hi xipani xa yona Arsenal so na xoho hi xin'wana leswi hi faneleke xi langutisa le Europe leswaku xi nga na dominator aka ti-cup leti to fana UEFA Champions League na kumbe ku ta fana na kwala mara mhaka koho i mhaka ta ku xipani xa Paris Saint-Germain ni na ti-doubt nyana to talanyana ta ku va xi nga tirha hi ndlela leyi nga fanela aka mitlangu ya UEFA Champions League na le ka league aka nguva leyi hi ya ka yona miyingiseri wa mina a swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torho ku na un'wana laha nga ni tsalela riperiwa ni Ntombi yo Zenya hi miyingiseri leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torho ku na un'wana laha nga ni tsalela riperiwa ni Ntombi.

0: Ngashumushini kete.
1: Ayi shumile.
0: Injani?
1: Hayi. Shayisuli ngoko.
0: Na na iphuti.
1: Haleluya.
0: Eh madane ntise problem inwana lawa. Matsunduka ku amngari kona ntirhweni nkarhi wo leha nyana.
1: Xitivuwa mina sweswo.
0: Ni sho ende swi nga va swi swi ndla 2 months kumbe xana kumbe n'hweti loko ni nga yi hoxisi.
1: Hayi. Swi kokela ka n'hweti na hafu xikandla.
0: Ende muholeriwini ka n'hweti liya mi khi mi nga ri kona.
1: Ka n'hweti yi xikandla.
0: N'hweti liya a mi ri ku xweni hi yona a mi nga ri ku tiya ntirhweni. Mi kumini mali?
1: Ni kumini mali xikandla.
0: Mi kha mi nga ri ku tirheni.
1: A ni tirhile masiku lama ni ma tirha wona. Loko ni nga vi kona mali yi sali yi nghena ni nga ri kona.
0: Ni vula ku mara a ni mali leyi muholeriwaku yona tin'hweti letin'wana na tin'wana mi va ku mi tirheni hi leyi mi nga yi kuma na le ka n'hweti liya mi khi mi tirhe masiku matsongo.
1: Xikandla time sheet mi va yi fanisikwini. U nga ni byelanyana swin'wanyana swi
0: mata a mi hlamulisa yona leswi ni mi vutisaka swona.
1: Ni la ku ku ta kwala u vula ku koko xiundla ku ni hulini mara a ni nga
0: ri xamili question hi question hlamulani question hi atara ya stream.
1: Ni kumini mali a ni nga tangi ntirhweni mara hi ku time sheet a yi nga se pfala se time sheet yi sale ya pfala ni nga ri kona se mali yi sale ya nghena.
0: Se okay mi nga vileli ke a ni n'hweti leyi a mi holini. N'hweti leyiwa mi tata ntirhweni mi ta tirha. Mara mali a mi nga yi voni a mi nga holi n'hweti leyi a ni n'hweti leyi a mi hole ku ri veni a mi nga ri ku tirheni mali liya ya pfala masiku ma n'hweti leyi
1: u titwa kahle xiundla
0: swinene
1: a ni pfumeli ku wa titwa va yi lava toyi toyi
0: se mi hleketa ku vanhu lava nga laniwa va nga pfuxa toyi toyi hi mhaka ku va wena i nga holanga xinyiketi
1: va swi ta ku ni bad influence ka vatirhi mina
0: ni vula ku va nga pfuxa toyi toyi hi mhaka ku va wena i nga holangi na swizama
1: ni swizama
0: swizama
1: na ta ku kona ni xinyiketi mina
0: ni vula ku a wu nga holi na
2: hayi ni fikile
3: ngolo leta na wena
2: hey a na ri busy hi tailer ra mina hi ra hlupa man ri fana ku ni ri ku fambela kota so a na ha zamanya na ku boha ti-worksuit letiwani ti a xisutini ni musa e tailer wa
3: vona leswi fambe swikorokoro va swa rila hi ri ni minkarhi mi tirha mara
2: a koko exi swilo swi tele man a ni na n'wana hala tikweni ra vakokwa makhuvele se ni fanele ni n'wi sendelanyana ximalana
3: nyika mali muni ka wena
2: xi-1000 a nyana man
3: okay ni ku vonile siku leriya ra vamhani wa tiva ha hi swibini wa swi twa
2: phela mina swibani ma swi tiva na n'wina ko ku siku leriyani a mi nga ri kona siku leriya loko a ku ri nkarhi lowa World Cup luwa nkarhi lowa event liyani ni hlayile kuma ku huma kona ha ma ha ri ntsungeni wa malwandle
3: phela wa swi ba hey
2: ya
3: swinene
2: swi lava nkarhi lowu taka loko mi ndla event mi ni veka layani na mina mi ni kota ku phemanyana xikolo lexi xa tivanyanyori wa siku
3: hayi kona ni lava ku iphata mina na bava phela
2: a ri
3: wena wo pfa i practice iphata ni lava ku masiku rin'wana va surprise i fika i va phata va hlamala ni lo tshama kwala va nga swi tiku hi ta i huma hi kwini
2: Hevan. Ya, akuna mani mo chata phe.
3: Ha kona hi ta ka hi nga ri ku chateni. Nuna ku vandlela surprise hi nwanyani ya matimba ngopfu. Ivi se ifika i hi themendela i va phata na vone va ndundudzela ka.
2: Ha nta va ndundudzela. Loko kokwani bukuta mo matleketla. Hey. Xi kokwani no ntla hi.
3: I swi practice swinene na vona phela hayi ku ya mpuyila phe.
2: Oh, mina ni hosi ya swona leswiya.
3: A mara wa swiba swinene i ta tshama i ri sweswi loko hi hamba endla swilo lawa nga wa xilo hanwa swi vula ku hayi hi wena i nga ta hamba endla swo phataphata
2: mi nga tsaka njhani phela munhu a kova ku a ni nipa ni titumbeta ku va ni tekelengena hansi ni munhu nyana
3: ende phela i nga pfumeleli leswiya swo vanhu va ku rhangela va tlhela va ku tekela mali va ku hola mali munhu i kuma ku va va ku nyika mali yitsongo
2: ma swi vona hayi leswiyani koko a ni mina a ni nga swi tivi ku swi fambise ku yini kova ku loko as long as ni swi lunghisini hayi ni tsakini swona
3: hayi a ku na problem ta fane byela mhani joyce va ku vonini na kona ku wa phata
2: a va ri kona
3: a va ri kona mhani joyce
2: a ko va mina hala hi pfa hi va hi busy a mi kuma nghene hala na hala na

0: Si wonga jamin.
1: Ah eh ba.
0: Sombany amuna.
1: Mula sayang ka ba?
0: Oh, nulo so tu.
1: Tapos sombany, sombany kahle.
0: Sombany kahle.
1: Hmm.
0: Eh nakwala wa cheka cheka le ntangeni.
1: Hmm.
0: Sombany kahle nako.
1: Eh sombany na problem ya shinyegeti ka ba.
0: Shinyegeti wonga.
1: Mata kuna ngwe ngwani shinyegeti angar kona masetu.
0: Eh.
1: And then tsameka role angar kona. Ni show ikuhlaka yena iri ngweti na half mara mina ni show i 2 months ya.
0: Ya na mina ngaku na tsunduka ni yeto hlaya nyana ngaku.
1: Eh. Se ngweti le e holini and angar ku tirheni. Man tsis.
0: Ku se munhu iri iri munhu wa hola mangar ku tirheni.
1: Ai pfumeli sweswo.
0: So why are you holini? Lava
1: e tsala ba. Na mina ni tsis go va na misunderstanding.
0: Okay.
1: Se sweswo anu ngudzela ku yini ngweti le ani ile ku tirheni.
0: Mm.
1: Ange hole.
0: Okay.
1: A pfala mali liya anga hola anga ri ku tirheni.
0: Mm.
1: Iri ita endla to hi to yila ya ito sungula xitereke nakambe.
0: Karu wani.
1: Ito endla iri la ku influencer va tirheki lowini.
0: Vo hurini musivo.
1: Na mina hi leswi ni nga n'wi byela swona ku vo penga na va nga ta toyetela mali ya wena iri wani.
0: I vuka nxavelo nyama wu tala ngo sungula ya mfana.
1: I twa mali ya loko a lo tshama kaya va fika va ku ntwatwa phe mali ya loko yi nga yi tirhelanga yi nandziha njhani.
0: Mara yena di komba rona mali e kuma ku mara mfana lo mali. Why mina ngu lavisisi nyana? Mi hava ti investigators la tu secha secha ka dzuku mali e kuma kwini.
1: Papa mina a ngise tshama ni swilandzelerisa swa ku yini xinyegeti mali ya yena swa ku yini mara sweswi mi nga ni byelani?
0: Eh.
1: Mi nga vileni.
0: Phela mfana lo nga xavi nyama ya less than 1000 rand loko a fika la. Yo oxa.
1: E tshama na mani kasi?
0: A nga nasa tukasi?
1: Se mi lava njela ku nasa tuwa yena va ri vambirhi nyama ya 1000.
0: A nga xava ya kaya. Yo oxa ku la butchery.
1: A tsakisa va.
0: Mm. Se ta swa ngo ei mfane mu lavisisa.
1: Ta n'wi sala ndhaku mi nga vile.
0: Phela mi nga kuma timhelembe laya mi ku timhelembe ti koho kasi timhelembe ta ta huma yin'we yini.
1: Sweswi mi nga n'wi byela bava ni.
0: Eyi.
1: A mi n'wi charge.
0: Ya, i ndlatani.
1: Send security ra yena kusukela namuntlha.
0: Ya.
1: Mm.
0: Okay.

0: Hello, Maton.
1: Hi, Norman Joyce.
0: Hi.
1: Ah, ngoko kamu ngabona kake intirweni ke.
0: A ni fonele hi dzengere leswi swi nga ta ku ntirhweni ni nga hati se ni swi twa ku a ni kahle.
1: I ri yini dzengere?
0: A ku i lava ku vuya ene mina ni wa swi tiva ku a ni hume khale. A ku lava ku vuya leswi a nga Zimbabwe.
1: Ya. Se i lava ku vuya haleni.
0: Ene a ni a ye le bolweni le kule le ka bolo le ya South Africa. Se i kuma ku swilo se swi ya hi tindlela.
1: Se mi ta swi endlisa ku nyika mhani Joyce na n'wana vo i nga ku mi hatlisele ngopfu ta dzengere leswi
0: a ni swi tivi ku i ta i ta vuya twana mantsungu a ni swi tivi ku i ta i ta vuya rini mayena a vulavula hi ku vuya ene mina wa swi vona ku haiko ni ve ni ku byela ku a tshami ka Zimbabwe a vona tihomu ta ka vona a vona na hinkwaswo swa kwale ka vona hi ku bava already ni va byerini ku se va na mukon'wana wa kahle.
1: Hayi khona na n'wina mhani Joyce se hi ku tshika dzengerere pi dzengerere swi vula ku hana na mi twa
0: na
1: ni mi twa kahle mhani Joyce i network
0: hi lexi endlaka ku dzengerere n'wina mhani ntsongo i famba hi nga twananangi i network a yi khomi kahle laha ni nga kona la xilaveleni
1: hayi a swi mbi a swi na ku na problem mhani Joyce
0: ni kwala xa xilaveleni
1: hayi ni ta mi foyinela kahle loko na madyambu ni ta mi foyinela kahle na madyambu se mhani Joyce ni ta va xeweta se u tshika dzengerile.
2: Fiksa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu Adrama na le ka YouTube channel.

0: Ali, e com encamale. Na sona, se tututu, e pa na vantabase. Na terceta e na, e leta te papa. E por lá, e te wings. Wish choco choco. 074-751-4932. Teke lento com ele chaco. E por isso, a barranzova muina, kusuka e Johnny, e babu isso, limpopo, mahala. Arma Robela Funeral Services. Take the chance.
1: Sale ya di tiles se sungurile SCTM. Di tiles leto sa seka tam shaka shaka. Uhlayisa machiri swinyawula. Shaba leso tiya hi ku ti A grade tiles. Isungaka R79.99 hi square meter. Kwalano kuna xivandla swa ku unga ti winla yinwe ya ti Toyota Hilux single cab eka denaro. Loko xava swinwa swi xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program. Kuna swinawana na swipimelo. Hatlisa uya eka stolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo. Hi ku sale le yi hela ti 31 taga. CTM big savings more style.
2: Kumele funeral cover leyi sukelaka ka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand. I hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand. 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand. 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani. Kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena. Kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours itsariseri sweswi. Kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kwala Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwayila a mujudges loof va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlheli va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Bajaria Agro la kushanso miri nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusona Arma Robela andaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 0963 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
4: Latuma hardware gina malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumelila selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media.
5: Laduma!
4: What you say? What you
5: and
4: say?
5: Score.
4: And score. Latuma hardware gina malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumelila selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media.
5: Laduma!
4: What you say? What you
5: and
4: say?
5: Score.
4: And score.

Right, ke mingso so fam re simola kwa tswa kahle ka dale di khatisa chabalala and the queens ba kwa bonga mgaza Africa dzonga ka matambi ya sukana namuta 25 minutes after the hour at o'clock ile ka ene kona kona tabu kwa ine ka matambi ya sukana namuta na kwa mkela mingso romem la wingse ka shitisha wa again commented at all kona ka matambi ya sukana namuta na kwa mkela ke ngobele pines aka ijara balanja ni ntikola ba komati kwa mwelele bandla nga mandla kama vusa ile ka ngwana ka zamulo wa xikochi wa mbalata Africa dzonga famba swingwe ama tsangweni ya ntombi Shiloba nga mabunda kama tiambi ya sukana na mwende tabe kai famba shingwe leka wara ya nungu kia fika leka wara kume kama tiambi ya sukana na mwende tani shunga kujala webito nungo bide pina aka ijara bala mchati ntikula mkomatu wa melele bandanga mata kama fuza ili kai mwana kazamula wa shikochi wa kokwa nbalati lo mtu waka inda la ole mingsen tabe kai famba shingwe kensa shita nengofu bingsa mjawena mingsen kensa nantombi o zenya leka nungu kwa sport vili leka wara ya nkombo kia fika leka wara ya nungu langa bakachi kumeta kare shinonga de kame menishitaka kahlela ka wana nungu kuya fika lika wana kume itabai ka itpina shitone ngofu inongono kwanda buku wai na nile kama tiambu ya sikana namu nungu nungu nungu nungu rambi rungwana rungwana shikwembu hileka wana ya nungu kuya fika lika wana ya kume lai baka ilumbu wete awana toringana tembere ntsende swa ku mina wena mixere ba ikha itpina shinene nale ka madambu ya sikola na munthla ikona maka ene ka madambu ya sikola na munthla le lava kutava ikha ilangutisa shinene ngopfu andaka loko vanwa vato hayi plamja ai tava ku ri na ndhavu kwa hi kombela maka sona sona sona sona so ivi na me hi ku na me ndanda ku twisisa swinwana ka malembe lama nga ka wona ni tekela nhlokweni ku ri no ai na me maka le lava kutava ni kha ni twisisa indlalo le eka madambu ya sikola na munthla kambe ku itira kangwe xikangwe enan'we hi va yingisile ka nambara 060 875 942 indlalo le kambe ke la hi nga ta va kha hi famba swin'we eka madyambu ya sikola na munthla Jisala Space FM le ka Facebook nambara qingo i 060 875 942 www.jisalafm.co.za audio streaming la mi yikuma kona u le Limpopo le Mpumalanga le Northwest le Gauteng Province kambe ke mi yikuma kahle hi site lero ra audio streaming kambe ke 106.0 Makanza FM emagandlani lama mi yikumaka hambi ri kona kambe emixeri eka madyambu ya sikola na munthla kambe ke hi kona mhaka leyi lava ku ta va hi kha hi langutisa swinene ngopfu ka ndhavuko wa hina mhaka leyi vanhu va ku tala swinene ngopfu ve le ku yi lahleni mhaka leyi vanhu vo tala swinene ngopfu se a va hi tekeli nhlokweni laha hi va ka hi kha hi tivutisa swivutiso swa ku tala ngopfu hikuva vumundzuku bya hina byi yime kwini loko hi ta va hi ta hi lahla mhaka leyi hi nga kula hina hi kha hi tiva yi ku hi koho kambe ke a kuleni ka hina hi fika laha hi hetelelaka hi va hi kha hi cukumeta hi ndlela leyi vingiseri kambe ke lava ku ta va hi kha hi langutisa swinene ngopfu eka timhaka ta ndhavuko loko swi ta ka timhaka ta ku vulavula na mikwembu ku vulavula na mikwembu leswi mi swi tivaka n'we van'wana mi swi tiva tanihi ku hi ku phahla swilo swa muxaka waluwa nkarhi wun'wani mi chela fole nkarhi wun'wani mi chela byala nkarhi wun'wani mi chela ntsuvi nkarhi wun'wani mi ya xigodweni swi swa ku fana na sweswiya so ka madyambu ya sikola namuntlha hi la ku tiva mani eka madyambu ya sikola namuntlha ka vativi ngopfu lava tivaka swona timhaka leti ku ri no hi la ku vulavula hi timhaka ta ku phahla mani ku connecta ku hlanganisa wehe munhu na mikwembu ya wehe mingiseri endlelo leyi so ni lava ta ku hi va hi kha hi swi langutisa swinene ngopfu ni le ka siku ra namuntlha ka nongonoko lowu wa ndhavuko wa hina ku loko swi ta ka timhaka ta ndhavuko hi swi endlisa ku yini loko hi fanele hi hlangana na mikwembu wa hina loko hi fanele hi vulavula na mikwembu ya hina la vanhu va ku tala swinene ngopfu lexi ni tsakisaka i ku hambi ku ri na vanhu lava va nga kerekeni vanhu lava nga sontweni vanhu lava nga kerekeni ku fika laha nkarhi wun'wani loko ku ri ku ri va hake xizengani va xiveka hansi loko ku ri ku ri hayikho ve le ka kereke ya vazalwani va ku hayi khona leswi se na veka leswi se a swa ha lavi ku khongela leswi swo lava ku ni hlangana na mikwembu ya mina hi vulavurisana na yoho hi tindlela tita ta ku hambanahambana hi nga ta va hi kha hi swi endlisa swona nkarhi wun'wani va hi kha hi hlamala va ku loko se ku fanele ku phahliwa nkarhi wun'wani ku va ku ri na mapalu na manjeti swo fana ku sweswiya ma swi tiva n'we so ka madyambu ya siku namuntlha laa ta ku hi va hi kha hi dyondzisana hi mhaka liya kumbexana hi lava ku va hi kha hi langusa yona mhaka liya hi ku masiku lama mindi yo tala na magandela ma ha ri kona unfortunately lamehe ni tshama koho a hi le ka hi ni yo fuyiwa hi le ka swe mara ri koho gandelo ya loko hi vuya xilungwini nkarhi lowu a ri joni loko hi vuya mikhegula loko neti ku nghena kaya a va ku teka beku tlhandleka la gandeleni la loko va tlhandleka la gandeleni ka kokwana wa mi ku ni nga ngheni lweni la beka va ku he-e wena veka beke liya la loko ni jikanyana nda kuma se va khedzame la gandeleni va kha va chela xinefu hambi vo vula ku se ni vuyini hi loyi n'wi amukeleni na siku ni tlhelaka hi mvulo
Eh, abata go loko seno go mani paketela di bag ba go thanda ka di bag la gandele. Ami so go bula go hilo isa wa famba e ngpulele ntindlela. La go tiba so go fana mshaka lo kuri. Yisho e koko wa so e wi mi ngseri. E kahle kahle xibutiso eka madyambi ya sukana namhlaka ka hloko mhaka yena. Hela go tiba go xana ku phahla I yini kahle kahle. Loko hi vulavula hi ku phahla. Xana imani afanele ku phahla emuntini. Xana ku phahlwa loko swite yini ke? E loko ho zeku hi ndla mphahlo hleka sweka byala bya mphahlo la mutini kuva kha ku humelele yini ke naso hi swihi leswi fanelaka ku tirhisiwa no landzereliwa loko hi fane hi phahla nako ku phahlwa ba ma ku phahlwa ba ma iso leswi lavaka ta vekha hi swi langutisa vhele eka madyambu ya sukula namuntlha xana ku phahla I yini xana I mani a fanele ku phahla emuntini ke xana ku phahlwa loko swi te yini naswona hi swihi leswi faneleke ku tirhisiwa no landzereriwa loko hi fanele hi phahla nako hi va va lava hi vaka hi va phahla hela ku tiva ni ku nyike swikombiso swa ku antswa ni ku le mheni kumbeka kona leyi loko hi vuya Joni tibeka ti nga ngheni endlwini a ti nga ngheni endlwini nkarhi wa ku na nkanyi la loko u fika nkarhi wa makanyi loko hi khoma makanyi hi la ku phora va ka madyuku makanyi malama a mesi zama phahleleliwa hi vona ku humelela hi ri kona xi xikwana xikwana ku fanele ku tirhisiwa ve le hansi na mixer so hi swin'wani leswi ni lavaka ku ta va hi kha hi ku hi swi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko lowu wa ndhavuko wa hina hi ndlela waleyo mixer ta famba swin'wana awara nhungu ku ya fika kole ka awara ya manalo nga awara ya khume hi nga ta gimeta kona hi ndlela waleyo mixer eka nongonoko eka xihondzo xa 106.0 Megahertz FM so hi swona swin'wana lavaka ku ta va hi kha hi swi langutisa n'we mi nga na vutivi bya swoho kumbe n'we mi swi tivaka ku antswa mi nga yi civeli ku tiva loko mi nga na koho mi nga pfuki mi hi civelini ku tiva loko mi nga na koho hi lava ku va hi kha hi langutisisa kumbexani twa ku no loko hi vulavula hi ku phahla kahle kahle hi vulavula hi yini loko hi ku se ya phahla ku va ku humelele yini loko ze emutini loko a yi khona mani se ya phahla ku va kha ku humelele yini hi ta burisana kahle andhaka risimu leri lavaka ku ta ku nyika rona sweswiwa kusuka kahle eka the late Samson Mthombeni va ku bombo ra tika ka bombo ya ku phahla njhe masiku lama kumbexana ku i bomba yini so loko hi vuya mingiseri andhaka risimu ka 060 8875942 ngwe mi nga na vutivi byo antswa mi ta mi kha mi hi byela ku ri no ku va kha ku humelela yini ka 060 8875942.

Welcome.

0: Adelaide Samson Mthombeni bombo ra tika le kaya ile ka nambara 060875942 mix 05 ile ku burisana na wena eka madyambu ya sukura na munhla ku ri loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri no sweswi hi la ku phahla hi vulavula yini loko hi vulavula hi ku phahla na ku phahla en'wele swi mi swi tivaka mi tiva ku phahla ku ri yini na ko loko a mutini va za ku hayi la mutini loko ka phahliwa sweswi ve ku na byala bya mphahlo tsundzuka nkarhi wa kona hi bohiwa na swibyobyana amavokweni ku dlayiwa mbuti hi hlovisiwa hi va kahle hi ndlela leyo so i mhaka leyi lavaka ku ta ku kha hi langutisa eka madyambu ya sukura namuntlha n'we mi nga na vutivi bya swona nhlokomhaka ya hina leyi lavaka ku ta va kha hi langutisa ka nongonoko lowu mingiselo swa FM nhlokomhaka yin'wana na yin'wana leyi fambelaka na swa ndhavuko leyi va ka yi kha yi tirhisa hi ndlela leyi mingiseri ka 060 875942 va kona van'wani vafundhisi mara va swi tiva loko ri ma swi tiva ku loko hi vulavula hi ku phahla hi va hi kha hi vulavula yini mingiseri hi swo leswi hi lavaka swona kwalo ku hayi n'wina nkarhi lowu a ma ha phahla a mi tiva ku phahla ku ri yini kumbe hi ta vhe hi mi vutisa ku why mi tsutsume na leyi mi hetelela mi nga ha ri kona eku phahleni 060 875942 riperile Riperil.
1: Aye.
0: Aye.
1: Minjani.
0: Ya pukile minjani.
1: Okay. Ya, Lexi ni nga xi vulaku mulambya, kusukela kwalomu ya ka vuma a hi ngo ni nga ku kusukela ka vanhu va ma 50s. 60s yeah the most baba ba swi tiva ku ri ku phahla i yini vanhu vo tala ho va hi ya ka vupfumeri mara loko ho tlhetlhelanyana a ndhaku magoza ya hina a ma le kule ngopfu ka kusuka ka ku phahla byin'wanyani byipfumeri bya swi kota ku ku byela byi ku nyika chansi ya ku tlhelela endzhaku i ya lunghisa swihi swa ka n'wina ku ri kho i nga ta kota ku vuya haleni ku endlela ku ri swilo swi kota ku lungha ku phahla a ku ri ku hi mpela na mali yo sungula loko i ri n'wana wa le mutini loko tirha a va ku byela va ku mali ya wu ya muholo yo sungula i nga yini i fanele i vuya na yona yi ta kota ku ya gandleleni yi ya yi ya valavuleriwa se vupfumeri byi fikile swilo sweswo bya swi hangalasa ene aka vo tala swa va hluphekisa ka vo tala vupfumeri byi hundzukifexeni sweswi muti xilo xo sungula evupfumeni ku landza ti-society ku landzalandza swilo swo tala hi ku kun'wanyani na loko ku love vanhu lava va ha tirhaku hi ripfumelo ra ndhavuko va swi kota ku sukunene ku va na mpfundhisi loyi a fambisaku ntirho ku nga ha fambisi vona lava ya va nga ka vona se swi endla ingaku fexeni ene swi tlhela swi endleka ku swa nyumisa loko i kumeka i nga ri ka ripfumelo ra ta n'wini u na tixaka to tala leti ti nga pfumeleki ku huma aka ndhavuko wa tona se hina swi endla ingaku hi lava ngopfu swilo kun'wanyani van'wanyani ka mimiti leyikulu swa va hluphekisa swilo leswi se mara swa hela hi ku a swa ha talangi la i kumaku va ku va tirhisa ripfumelo ra ndhavuko ene vana va lavaya va kwalaya ka mimiti yaleyo a yi tirhisa ripfumelo ra ndhavuko, the most va huma switandi va teka vavasati va tlhela vavasati va va kucetela ku ri a hi yeni tikerekeni. Swi hela leswiya swa ka vona
0: kokwani Fahlani. Mi sungule kahle no ni lata ku mi sungula kahle yi twisiseka a hi sungulela ku loko hi xana ku phahla loko hi vulavula hi ku phahla hi vulavula hi yini.
1: Alright.
0: Hi nga se fika kwalano ko masiku lama swendlu hi la ku tiva ku loko xana loko hi vulavula hi ku phahla hi vulavula hi yini, xana i mani a fanele ku phahla emutini, xana ku phahliwa loko swi te yini ke, naswona hi swihi leswi fanele ku tirhisiwa no landzeleriwa loko hi fane hi phahla, nako ku phahliwa va mani, ku phahliwa yini kokwani phahla, a hi sunguleni kwalano ku xana ku phahla i yini yi tekeni from kwalano mi endla na yona.
1: Ya ku phahla amutini kuna munhu lonkulukumba anga khiteka ku ri yena hi yena a phahlaka, ku phahla swi fana na loko swilo swi nga fambi swa la mutini ku rhambiwa maxaka ku ri la kaya hi na mphahlo swilo a swi le ku fambeni. Vana loko va tekiwile swilo swa vona a swi fambi, vana loko va kuma mitirho mitirho ya vona va hlongoriwa, se mihlangana la kaya ku ri ku lava vakulukumba va humile hi byewe va nga khetana hi kona va famba va lavisisa ku ri va fanele va swi endlisa ku yini loko ku ri ku ku na lexi xa ngati xi faneleke xi dlayiwa. Ku nga va homu va ta vula ku ku fanele ku va homu ya khala ya so kumbe ku va mbuti ya muxaka wa so kumbe homu ya xinuna sweswiya swo taniyana, ivi ku swekiwa mabyala ivi ku dlayiwa xifuwo lexiya. U na gandzelo na xiyaku xiya xiya dlayiwa xi ri kona ivi xi dlayiwa ivi maxaka ku dyiwa ku nwiwa mabyala ku karhi ku vulavuleriwa ku tekiwa byala lebyiya kwalaya ku nga endliwa gandzelo kona byi cheriwa va karhi va vaa ku ri ku ku na munhu wun'we loku nga yena loyi a phahlaka ku laveka na miceka ya kona biwe yi nga ta va yi vuliwe hi kona. Se a hi ngo na loko ku lova munhu wo fana na papa kumbe yaluya a phahla ingaku loko ku yiwa a ku hluvuleni ku na un'wanyana kumbe i n'wana swi nga ganga yena loyi a faneleke ku yiwa le masirheni ku fika yena, loyi a faneleke ku yiwa le masirheni ku fika ku endliwa mihiva.

0: rhavi leriya ri fanele ri fika ri dziniwa a hansi lake ku ri byala, ivi kwalaya ku va na mubyala kumbe nsuvi lowu cheriwaku, ku bohiwa na swilapani leswiya swa malapi lama ya ma swikwembu ve ri mabavu na malama ya mutshuka na ma no tsandzeka ku vula mavito ya kona malama yana. Kwalaya se yi sukile hi laya kun'wanyani nkanyi lowuya wa swi kota ku vhela wu va wu byalekile hi laha. Leswi a wu swi vula swa ku ri loko n'wana a vuya a dzuni na beke yi rhanga yi tshama laya, va vulavulela lava va vulavulelaka kumbe hikuva i vuyini va swi kota ku angarhela hi ntsuvi ku tekanyana mugayi na mati na ndheko va swi hlanganisa va chela hansi vanwanyana va tshukela kwalaya va vulavulela va chela na fona andzhaku ka nkarhi tibeke ta wena yi ta teka na loko tlhela hi swo sweswo se yi va yi sukile ya ka n'wina ya ku na loko n'wana a lava ku tekiwa swi fanele swi ya fikelela kwalaya va vulavula na swona ku ri n'wana hi loyi se wa famba la kaya i ya vikatini a swi n'wi lungheli hinkwaswo swilo swa vikati bya yena a famba a ya vikatini na loko n'wana a lava ku teka la kaya ku ri se swi endle ngaku hi khokerekeni ya muti lowuya laya ku nga simekiwa ebandlele leriya kona se swo ya swi hangalaka hi ku a ni vana valavaya va ta sungula ku huma switandi ene na valava a va endla swona sweswo va kumeka va kula va lova ku sala ka ha ri hava loyi a swi landzelerisaku se hi kumeka hi ri tikerekeni mara ku ri ku a swi sukele kwalaya ku phahla leswi ni nga swi vonanyana switshwati mina se hi nga tivi hi ku a ni mimiti yi hambanile mara ni leswi ni nga swi vonanyana switshwati a ka leswi ni vulaku hi swo sweswo mlana
1: hi loyi munhu kokwani Phahlani u le Joni loko a ri Joni a hi nge u la ku pfuka nampundzu hi loyi i la ku ya xava movha gandelo sarekaya i la ku tivisa mukwembu wa yena kha yena wa huma i ya vuya na xipandzamananga we swi endlisa ku yini kwalani
0: na swo sweswiya loko ku ri ku i ta va i va byerile vanhu vo fana na vatswari ku ri wena a wu ri na mihleketo ya swona swa bikiwa layani nkarhi wun'wanyani loko ku ri ku na mali ya kona hi ku a ni swa tibeke naswona a swi kolo tala na mali ya kona a yi tshumela kwalaya yi vekiwa nyana kwalaya xinkarhani nyana ku ri kutoni nga ta kota ku yi teka i famba iya endla sweswo i nga hleketa swona se hi laya loko hi langutile a ka masiku lama hi xava swo fana na sweswo swa movha a Joni hi ku hi lava ku fika hi hlamarisa vatswari hala kaya kumbe vamakhelwani i kuma ku ri loko se i ri kwala kusuhani na kwala kaya kumbe a hi ngo loko ku ri la ka n'wamatatani kwala babangu ngenyeza nhlaniki yiniyini movha lowuya wu sungula ku dzilela kumbe wu chayisana na wun'wana kumbe wu huma kuya wu ya chayisa emisinya i lose i pfuna swi komba ku swilo swa wena a wu swi fambisangi kahle hi leswi nga swi endlaku u landzeleli ngopfu hi i lava ku endla swa wena ku ri ku se magandzelo ma mi tiva ku ri mi vana va laya hinkwaswo leswi mi faneleke mi swi endla swi fanele swi rhanga swi vikiwa a ni na tikereke ti kona leti loko ni fanele ni lovela ni fanele hi ya lovolana ekerekeni kun'wanyani na cuma a xi teki hi mina mutswari xi tekiwa hi vafundhisi kwale kerekeni ka tin'wanyani tikereke se swi fanana na sweswo se mara swileswi swi kha ri swi huma matimba swi dlayiwa hi

0: byona vukhongeri lebyi se hi va ku hi khete byona hi ku hambana ka mimiti niswivonisa sweswo online.
1: Kwanphahlani hayi mo hi twa van'wana ku ri vo loko hi vulavula hi ku phahla va vone yini ka timhaka leti ta phahla leti
0: yebo
1: mara ma phahla n'wina ku kwanphahlani ka fika la mveka ku xizengani xexo
0: mina kahle kahle loko no lava ku vulavula ntiyiso a ni zangi ni phahla
1: okay
0: mara vito leri i vito ra la ka hina va ku hi le ka phahlani and hi leri ri nga tlhela ri thyiwa mina ero i tiri vutisifasari va mina ni ku kasi mi nge swi ni thya vito leri i mi te hi mina mani va ku wena i lo davuka vito ra wena va ku hi we phahlani leri mhe ni nga titha rona hi migezani ra xilungu mina fox i fox gezani mabunda
1: okay kokwani fox
0: so phahlaphahla a ni swi tivangi ngopfu ku ri swi endlekela mina mara hi matihlo ni swi vonile a ni mimiti ya ka hina i mimiti leyi a yi hlayili nyana se a hi kota ku ri ku va na mimiti leyi kulukumba ku endliwaku sweswo aka yona hi swo sweswo mzana
1: nimitwini kokwani phahlani mo hi twa van'wana kokwani phahlani vo ka va nga phahli na vito ra n'wana ku saseka phahlani
0: yebo
1: kulo stage ka n'wamatatani xandla henhleni ka xin'wana hi leswi voho va nga vo swo kokwani phahlani leswi heyi hi le ka 0600875942 ku na kokwani malulekela ka nhlaniki ni mamikereli kokwani kokwani wa mina
2: nepuke
1: epuke swinene ngopfu kokwani heta ku twa mabunda sweswi
2: hayi epukile na hi
1: kohlo kohlo famba na hi
2: ya
1: hi taka kusuka kwini kokwani ka swivutiso leswi a ni nga na swona swa munhu hi sungula ka ku phahla i yini ku phahliwa mani i mani a fanelaka ku phahla ku laveka yini loko hi fane hi phahla ku va ku endleke yini kokwana a hi sunguleni kwalano ka ku phahla yini loko hi vulavula hi ku hlangana ka mikwembu na mhe ni nga ku hanyeni sweswo
2: ni lava ku teka mhaka leyi ni paparuta wenge na yi tiva wenge a ni yi tivi mara ni lava ku vulavula hi yona sweswo
1: okay kokwani
2: loko mhaka yiri ku phahla i yini xo sungula kasi ku phahla lexi xi nga ta fanekele xi endleka la xo sungula first thing loko ku lava ku phahliwa a kaya ku va ku huma hahani boti wa vona na loko va malume va ri koho va ya va ya lavisisa timhaka ta ndyangu lowu wa rixaka leriwani nakona ku ku ya phahliwa ka muti wihi hi ku vanhu lava a va ringani hinkwavo ka vona la ku na muti lowukulu ku fanekelaku ku loko ku ya kumeka timhaka ta ku phahla gandelo leri ri nga ta ri ya simekiwa kona kumbe ri simekiwe koho loko ku la ku phahliwa ku sungula ku lavisisiwa xo sungula ku kumeka hlokomongo mhaka ku maphahlele ya kona hi waha se loko hi ta ka timhaka ta ku phahla hi leswi hi twe mi kumbukana mindheko na majomela na mapalu na tinjeti na malopa hinkwaswo swi ri kona kwa swin'wanyana ku ta kumeka na matlhari na swikomu ku na xikomu lexiya xa rintiwu hala lexo nghena laha mbinyeni
1: va ri xitlivi ku na xitlivi
2: ya ku na xitlivi ku na xikomu lexiya so eka swilo leswi loko swi ri koho swona loko ku vuyiwa hi leyi ku vuyiwa ku laviwa emunhu loyi a fanekelaka a tshama gandzelweni a ta phahla ku phahla i ku hlanganisa mikwembu na maxaka hinkwawo ya ndyangu swi helerile a ku fanelanga ku xota munhu la na switukulwana swi ta vitaniwa kwala gandzelweni vana va vukati va tatana swona a hi vana va la mutini mara loko va vana va la kaya va ta swa boha va ta na switukulwana leswiya va nge swi siyile vukatini se ku phahla i ku hlanganisa rixaka na mikwembu ya ndyangu eku phahleni ka kona la ku phahliwa hi swilo swa xinuna loko ku ri homu tinkunzi loko ku ri mbuti i mbuti ya xiphongo kumbe ya ntondolo hi leswi swi nga ta endleka la loko ku phahliwa ku tirhisiwa mindzheko kumbe majomelo loko ku ri ku loyi a fanekelaka a ta hi phahla la loko ku ri ku tihlolo ti khome hani hi yena a nga ta phahla loko ku ri ku tihlolo ti khome kokwana hi yena a nga ta phahla kokwani i mutumbuluxi wa ndyangu lowu kokwani loyi ni vulavulaka hi yena a hi kokwani luya hi nga ta ku i kokwani wa le ka ndyangu wun'wani loyi ku nga na n'wana wa vukandza vukati loyi a nga kandzaka muti lowu aya hi yena yaloyo ni vulavula hi kokwani loyi a tumbuluxeke ndyangu lowuwa ku fanekelaka ku tirhisiwa mpahlo a tivaka va kokwa teni lava va nga famba khale a nga ta vitana mavito ya vona a va longoloxa loko ku phahliwa entondola liya yi tisiwa la gandzelweni la ku ta phahliwa yi ri kona kwala hahani kumbe kokwani u ta pfundza ebyala ende byala lebyi byi nga ta tirhisiwa la gandzelweni loko lava ya va vuya hi leyi ku lavisiseni ka timhaka ta ndyangu n'anga yi ri fambani mi ya sweka byala laha mi nga ta dlaya xiphongo xa ntondolo or i yo basa or yi na mavalavala ya ku basa na ya ntima kumbe ya ku tshuka u fanekele a swi mexena swilo leswi loko ku ri hi ku ta dlayiwa kumbe ku phahliwa ku ta phahliwa nkuzi u fanekele a vula leswaku i nkuzi ya muxaka muni ene nkuzi yo yaleyo ku kombisa leswaku loko ku phahliwa la enkuzi leyi yi hava migingiriko ya nkani ya ku ala ku tala gandzelweni la yi tata kwala gandzelweni yi ta fika yima kwala ku phahliwa swi bya swi hela yi yime kwala a yi nge fambi na ntondolo ya yaliya na byala yi ta nwa kwala yi yime kwala va ta funda byala va yi phuphutela hi nomo wa vona mukhegulu byala bya kona lebyi va nga ta va va kala ivi va funda la non'wini va kha va vulavulela na ntondolo hi yale mbuti leyi nga ta thyiwa na vito ra munhu loyi a vitaniwaka la lonkulu hayi njhenjhe munhu un'wana na un'wanyana i munhu lonkulu a nga thyiwa vito leri ri fanekelaku ri va simeko eka ndyangu lowu hi minkarhi hinkwayo loko ku phahliwa hi ye wo sungula a vitaniwaka ivi ku landzela lava hahani va nga famba khale ku landzela vakokwana va nga famba khale va kokwa haseni va byeriwa leswaku efolo hi leyi na byala hi leyi jahani hinkwerhu kwala loyi hi nga n'wi siya hi n'wi tivi vitanani hinkwerhu mi dzahisana mi siyelana leswiya i ku hlanganisa mikwembu na maxaka hinkwawo lava nga hlangana nyamuntlha ku ta va ku nga salani munhu hikuva mphahlu lowu a wu vangi mphahlu wa xitshuketa ku sungula ku organiziwa na nkarhi leswaku ku nga sali munhu loko ku ri ku i mphahlu lowu nga ta endliwa hi holiday swivula ku va swi tiva na lava le joni leyi ku hi holiday hi masiku ya ku nge hi fanekele hi kumeka hi ri kaya loko ku ri ku tondhola leyi hi leyo dlayiwa ku fanekele ku sendiwa swidyobyana xo ringana la mavokweni la un'wana na un'wani la eka dzovo leriya ri fanekele ri va na swimbowambowana swa ku senda swidyobyana leswiya swa ku veketela laha amavokweni hinkwavo ka vona va ringana loko ku ri ku hi swi i swilapananyana swa swinjetana kumbe swilopanyana leswi va nga ta bohiwa swona hinkwavo va ta za va ringana ku kombisa leswaku a va ri le ka mphahlo hinkwavo hinkwavo lava nyama liya yi nga ta swekiwa la hinkwavo va ta dya va ringana hinkwavo leswi vulaka swa ku mphahlo lowuya wu hlanganise maxaka na switukulwana na switukulundhuva hinkwaswo a swi ri kona a swi ya ku phahliweni ka vakokwana so mhaka leyi ma ha khumbe mhaka liya ya ku loko munhu a vuya hi le joni gandelo leriya ri nga lahaya a hi se vulavula hi leriya ra ku koka munhu le amasirheni gandelo leriya ri nga lahaya loko munhu ku ri ku munhu loyi u vuya hi le joni nkarhi wun'wana na wun'wana a wu vuyi na beke ya wena u yi teka ya nghena endlwini yi fanele yi tlela la gandelweni ta pfuka yi teka mundzuku hi leswi gandelo ra la kaya ri fambisaka xiswona ri na swi na milawu hi ta vula leswaku kereke yi tile na ra yona sayiti hi le tlhelo ni ta tlhela ni vula leswaku mulambya ndhavuko lowu mi vulavulaka hi wona mi lahlekeriwe hi swilo leswi nyamuntlha loko mi karhi mi tirha swilo swa n'wina mi hlamarisiwa hi swilo swo tala laha loko swi mi hlamarisa ma rivala ku ku na laha mi nga fika mi siya kona gayekwa ra bangi mi nga lavangiki ku ri rima mi ku hina a ha ha rimi leswi futhi no hlakula ha ha swi koti so swilo leswiya swi endle ku swin'wana swi mi lahlekela ivi mi tsutsumela a kerekeni loko mi tsutsumela kerekeni leno ndhaku leno a mi hetisanga swilo swa n'wina hikokwalaho loko munhu a ya khuvuriwa makhuvuriwele ya kona ku na laha swin'wanyana a nga khuvuriwa swin'wanyana a swi siya a nga vulavulangi ntiyiso hikokwalaho na kwale kerekeni u nga kona loko wa ka tikereke letiya to loko u kha u kereka leyi ku ri na maprofita lava va nga ta ku teka va ku byela va ku wena u yo ta vukerekeni laha swi swa wena le ka n'wina leyi a swi hetisekanga tlhela u ya ka sweswo swi nga vuriwa hi kokwana mphahlana tlhela u ya le kaya leyi u ya hetisisa swi swa ka n'wina loko u hetile vuya kerekeni u ta kota ku tirha swa kereke swi ta kota ku ku fambela handle ka sweswo na movha lowuya mi nga wu vula lowuya ti-surprise leti mi ti hlayaku xava movha le joni leyi u nga vuyangi kaya u ta byela vatswari ivi wena u ku na ku va surprise ekaya u ta vona hi tindlela ta kona ti nga fambi kahle mara loko wo vuya u fika u vitana vahahani u vitana vakokwana na vamhani wa wena va tshama mina ni nga vuya ku nga mina ha fami mina a ni ri na mihleketo ya ku ni fanekele ni xava movha ene mali leyi lava ku xava hi yona movha hi leyi ku na timhaka tin'wanyani mulambya mi fanekelaku mi ti langutisa mi rhangise ngopfu timhaka ta ku swi na mavondzo swilo leswi loko ku ri ku i vahahani na vakokwani lava va lavaku swilo swa wena swi famba kahle va nga vi na mavondzo va ta phasa mali ya wena kahle ivi u ti tekela mali ya wena hikuva va byele mikwembu u suka u famba u ya tixavela movha wa wena lowu u tivekaka va le hansi va karhi va swi tiva ku wena u ya endla yini na loko u vuya na movha lowuya u ta vuya na wona kwala gandelweni va tata va ta hlamusela lava nga phahla mali liya loko u suka u famba va byela mikwembu liya n'wana loyi a nga vuya na mali hi mibikela leswaku ku te u la ku xava movha i vuyile na xo famba lexiya xirhundu hi lexi se hi mibikela leswaku xitshatshana lexi xi hlayiseni mi hlayisana yena ku xitshatshana lexi xi tirha leswi yena a swi lavaka na n'wina mikwembu mi nga talerisa leswaku swin'wana loko swi nga fambi kahle hi byeleni loko ku ri ku swin'wanyani hi ta dyoha la mi tsundzuxa ku hi nga pfuki hi endle mistake ku ta vona swilo n'wana swi famba kahle. Loko hi ta ka timhaka ta n'wana tekiwa, n'wana loyi a tekiwa a nga xomisiwa a nga tshamangi gandzelweni na xuma lexiya xi nga tana lavaya va le vukatini bya yena ku ta va ta lovolala. A mi xomisi n'wana a nga phahliwangi. Ni byela mikwembu ku wena wanhwano tiva leswi le mindyangwini ya vanhu u ya ku kona u ya hlangana na tixaka timbe a hi vanhu va ka hina ni mara sweswo a ku phahla la n'wina mikwembu n'wina vahahani n'wina vakokwana n'wina vakokwakokwakokwana wa n'wana loyi swi tiveni ku nyamuntlha wa huma la kaya a nga ha ri n'wana wa kona la i n'wana wa kwala hikuva i nhloko ya ndyangu lowu le a ya ku kona timhaka a ti n'wi fambele kahle loko va n'wi hlomisa ku na vanhu lava nga ta n'wi heleketa va ya va ya n'wi veka le va n'wi siya kwale ivi va vuya ivi timhaka ta n'wana luya na ku kuma swihlangi swi nga n'wi tikeli na swin'wana swa vutomi swi n'wi fambela kahle loko ku tshika ku endlekele swin'wanyana loko swi nga fambi kahle va ta n'wi vuyisa lavaya va ku ku na swin'wanyana la a swi fambi kahle le ndyangwini wa hina ya hi makoti wa hina leswi hi swi lavisaka swona mi fanekele mi lavisisa timhaka ta n'wana wa n'wina ku hi kwihi swilo leswi nga hoxeka kona loko mi swi kumile mi ta endla sweswiya mi n'wi tshamisa gandzelweni laha gandzelweni laha mi ya byela va lavaya ku leswi hi nga mi byela ku n'wana i ya vukatini ke se timhaka leti ti fikaka le vukatini ti nga fambi kahle hi vutisa n'wina vakoko wa yena ku yo onhakala yini mi fanekele mi famba mi lavisisa timhaka ta n'wana lowu mi tikuma loko mi tikumile mi vuya kwala mi ta heta timhaka ta yena ivi a tlhela a ya vukatini timhaka ti ya famba kahle mi landza
1: kokwani Maluleka
2: timhaka ta mphahlo timhaka ta mphahlo ti nga va ti vula yinike timhaka ta mphahlo ta tika n'wana wa mina
1: okay
2: ti tika ngopfu hileswaku na mina u ni vonaka lowu loko ni suka ni ya ngomeni xo sungula ni phahliwile mina ku ni ya ngomeni hi 1957 a ni endla 10 years 1957 ni phahliwa ku ya ngomeni hi laha ni nga swi vona ku swi na nkoka ngopfu loko ni vuya le loko ni sungula ku lava ku ta xambila ku ya Joni a ni yangi ni ya xambila ku ya Joni ni nga phahliwangi a ni vuli nkarhi lowu se ni nga khuvuriwa hi wona ni vula malembe ndzhaku wa vona 1957 ni ya ngomeni ni vuya ni fika ni tshamanyana ni risa tihomu ni kulanyana malembenyana ma ku thathu loko ni lava ku xambila ni suke ni bikile ekaya leswaku na famba milambya a ni hlwelanga na ku kuma ntirho a ni tirhanga ntirho wo tika mina ni tirhe ntirho wo olova ngopfu ni va ndhuna ni control-a tifema ni za ni huma pece a ni tirhangi ntirho wo tika so mphahlo wu na nkoka hi yo nghena vukereke a swi tiva leswi hi nga sukisa swona hala ndhaku so vanhu mphahlo va ngo wu nyinyimuka hi ku nyamuntlha vanhu va nghena kereke ene ku nghena kereke a hi nandzu vanhu va nga swi teki swi ri nandzu ku nghena kereke mara ku na masungulo ya swona the foundation ya laveka mi suka kwini mi ya kwini hi laha mi nga ta kota ku swi tiva ku mphahlo a hi u siya ndhaku kereke a hi siya ndhaku ku nga vi na lava va nge swa mphahlo swa yini na heyi ka ha ri na vanhu lava va nga na nkoka hala ndhaku hala hina hi nga nghena kereke a hi pfuxeni hi ya mahlweni mara hi nga va sambi lava a hi va tshikeni va endla leswi na vona va ha saleleke swona va ta hi kuma mahlweni loko ni khuvuriwa hi 1970 ni khuvuriwe mina hi 1970 ni khuvuriwa ka kereke ya ZCC ni khuvuriwa ni ve ni khuvuriwa ni nghena kahle kerekeni hi leswi impela ni nga xiswona hi xiswona no nyamuntlha ni sungule ndhaku leyi kereke na yi mphahlo le ndhaku na swi tiva ku swi endlisiwa ku that's why swi hlamusela swi kona hinkwaswo leswi
1: kokwani Maluleka
2: swi vulavula ni tsarile hinkwaswo na swi tiva ku lexi yini lexi yini lexi yini
1: kokwani Maluleka
2: ya
1: loko ni kha ni famba famba kwala kwala kwala nhoveni kha ni jika jika
2: ya
1: ni vona xigodo xi bohiwe hi miceka mi kuma ku laha hansi ku tikomba hi nga a ku cheliwe na ntsuvi nyana ku humelela yini hi byo vuloyi bya kona lebyiya
2: heyi swin'wani milandza hi nga vulavula hi swona mara swin'wani ne hi nga ka hi nga swi tivi ku swin'wanyana swi vulavula yini ku na ku loko va ya hlahluva kumbe va humesa xileriso swa ku a ya phahla ka xigodo xa ku oma le nhoveni mara mina a ni se tshama ni hlangana na swona mina a ni hlangananga na swona ku ni rhumiwa ehandle ku famba u ya phahla xigodweni nkarhi lowu ya a na ha ri kwale ndzhaku azangi swi nga humelelela laa swi nga va humelelela a va ngheni amoyeni laha hi ku sweswi u lava ku tiva mindhambya leswaku ku phahla swi vula yini kona swi hi nyika yini ku na lava va tivaka swo karhi leswi kokwana Maluleke va nga swi tiveki va nga ku tumbeleli a va ku byeli sweswi u lava ku tiva mindhambya ya u lava ni tshemba leswaku u lava ku tiva a va ngheni amoyeni va hlamusela leswaku mulambyo xigodo lexiya u xi vonaka xi bohiwe na tinjeti na mapalu swi vula yini a va ku hlamusele va nga tshami na swona hi ku ku ta sala ku ri xikhutu ka wena hi ku u ta va u nga tivanga nchumu ka swona ene u lava ku swi tiva nyamuna
1: na ha ri ntsongo kokwani kwalomu ya ka vo I can remember mehe loko ni ya ngomeni a ni ri na 9 years ne
2: ya
1: vhiki leri ni nga ya hi rona ngomeni
2: ya
1: laha sika xikhigelo xa mina kokwana a ku ri na miceka nyana yin'wana I can't even remember ku ri i miceka leyi ya njhani mara a ku ri na miceka leyi a ni khegerisiwa yona masiku hinkwawo xikhegeleni
2: a yi ri ya khale ya njhani
1: a ku ri ya injeti na wo basa loko ya hi nga ku ni wo tshuka nyana so
2: leswi vulaka ku injeti na lopa na lowo tshuka
1: se a ni nga ri na matimba yo ni nga vutisa ku yini mara i vhikinyana leri a ni nga famba hi rona ngome ni khegele miceka liya na sweswi na swi vona mara ku va kha ku humelela yini kumbe xana ku na leswi va nga swi lavisisa va vuya va kuma swona loko hayi a khegele swilo leswi
2: swona swa ndleka sweswo swa humelela a ni a wu famba u ya nhoveni a va tiva leswaku mikwembu ya wena yi fanekele yi famba na wena yi ya ku hlayisa u nga yi ya hlangana na ku khuguriwa leyi lahlekela hi vutomi swa lavisisiwa before ku endliwa migingiriko yo karhi a ku tekiwi ntirho wu tirhiwa ku nga tivekanga leswaku ntirho lowu i ntirho wa muxaka munhu ku lavisisiwa ntirho ku sungula and then ivi se ku tirhiwa ntirho lowu wanitwa ni ku 1967 ni ri a ni endla 10 years swi vula ku mina na wena ho tlulanyana hi lembe rin'we ku a hi fanekele hi ye hi malembe ya ku ringana a ni endla 10 years so loko ku yiwa leyi angomeni ni fambe na boti wa mina mina ni cine na boti wa mina loyi a ni tshandzamaka ni cine lahaya a tshaveni ya ka xikundu le kona kwele ka xifaxani kwaleri ni cine na vakhalabya lavakulukumba le dibini amacenje le ni tshame 6 months le tshaveni liya kwele dibini
1: i khale mani
2: 1957 ngoma liya ya 1957 ni tshame 6 months eka yona kona ka tshava liya ya ka xikundu ya ha ri tshava yona ka ha ri na tulukwa laha ya ka xikundu laha ka kucunga
1: ya ya ha ri kwala ka ku phahla kokwani ne a ni namuhla hi vulavula hi ku phahla
2: ya
1: kha hi langutisa mikwembu leyi phahlaka ku lata ku unstable ku maybe mi nga mi na nhlamulo ya kahle na mina ku na swiyindlwani lomu mintini yin'wana mi kuma xi ri le khoneni le ku ri xiyindlwani nyana xitsonga nga ku xi yimanwenki xi fuleliwini va ku na xin'wanakaji ku pfuka phahliwa laha ku na leswi yisiwaku laha ku phahla loko hi loka njhani kokwani loko ku ri ku ri mina vumbhoni bya khomeka bya swona kumbe vutivinyana bya swona ya ha ri ka ku phahla
2: wo voni hlamula hi ku kongomisa loko u vona xiyindlwana lexiya i xiyindlwana lexi va lava va khale la a va ri vanhu va vanghana khale lokuyani va ve vanghana na vanhu van'wanyana va matiko mambe lawa a hi nge ri ni nga swi fanisela ku kwala hi nga kona a South Africa ku ve na munghana wa le Mozambique van'wanyani i va ndzawu van'wanyani i va hlengwe leswi vulaka swa ku va hlengwe ku na lavaya va mpfhuku lavaya va mpfhuku i va ndzawu kambe va hlengwe i va hlengwe so va hlengwe lava swi nga endleka u kuma ku emihlengwe loyi a nga va munghana na loyi wun'wanyani loyi hi vula va ri vavanuna vambirhi ivi a n'wi dlaya loko a n'wi dlaya hambi a n'wi dlayela cheleni hambi a n'wi dlayela hafukoroni ivi ka ku n'wi dlaya lokuya swi ndlisa leswi loko u n'wi dlayele ku lomi u nga n'wi dlaya n'wi siya kona u ku u n'wi siyile kati yena u ku damarherile la mirini a ku kwala i yaku kona hi ta famba swin'we hi leyi mhangu ya kona yi ta munhu luya hikuva wena u n'wi dlele ku u ta n'wi akela ndhumba wena la mutini wa ka n'wina kwala rixakeni la u ta mbetela na maxaka la wena lawa loko a mbetela maxaka lama wena lawa tanihiloko mi ri maxaka mi ta sungula ku yi langutisa ku a la ndyangwini hi ngo hela ke swi endlise ku yini swi ngendleka ku ri mindhawu loyi a nga n'wi dlaya swi ngendleka ku ri mihlengo loyi a nga dlayiwa kumbe munhu wo karhi mara i vanhu va kusuka hala Mozambique hi vo va endlisaka tindhumba lawa na mandhawu lawa mandhawu hi lavaya va ku reketa ku reketa lokuwani a va vulavuli ku fana na munhu wa le Mozambiku swo yelana nyana mara vona loko va vulavula ve ri vo reketa i mandhawu yalawo so loko ku endliwa ndzumba lowuya ku endliwa ndzumba lowu mi nga famba mi sungula ku lava eze mi ri maxaka ku hi ngo hela la ka hi hetiwa hi yini ivi mi ya khoma mindhawu lowu kumbe mihlengo ya lowu ku nga mungumi so loko mi n'wi kuma i ri no mi akeleni ndhumba la kaya ka n'wina lawa mi ta hamba mi ni endlela leswi ni lavaka swona loko ku dlayiwa huku ku na xikambana lexi ku fanekele ku ya vekiwa na nenge wa huku na voko kwalaya swirho swimbirhi se laha swi tsandzaka kona mina hi ku swilo leswi andyangwini wa ka hina a swi vangi kona laha swi ni tsandzaka kona leswi ku loko ku vekiwe nyama liya na yi xana yi dyiwa hi mani kumbe ku na munhu loyi a nga hlawuriwa lama wo fana na jaha kumbe xana i ntombi loyi mindhawu loyi a nga ganga yena ku mina leswi ni nga ni akela ndzhuma la kaya swi vula ku mi fanekele mi ni nyika na nsati se nsati loyi hi yena a tekaka nkambana lowu a ya veka le ndhumbeni leyi a fika a vula sweswo a nga ta vula swona a nga rhumiwa swona ku inaka ku dlayiwe huku nyamuntlha la kaya se ku na xixevo hi lexi ni nga xi tisa kwala ndhumbeni hayi a hi dyeni ivi a humela hala hansi ku xixevo lexiya xi ndla njhani milambya yi ma ni vula ku a ni na vuxokoxoko bya swona mara leswi na swi tivaka swi kona leswi tanihileswi u lava ku lava ku ta swi tiva swa humelela swilo sweswo ndhumba lowu u vonaka le khoneni leyi i ndhumba lowu wu nga va na vixapi eku kuleni ka vona lava kumbe eku hanyeni ka vona wun'wana wa vona kwala ndyangwini u swi endlile leswi ku za ku akiwa ndhumba lawa hi ku loko luya a n'wi dlayile kwalomu a nga n'wi dlaya kona a nga sali xikwala makateni kambe yena a nge ku dlayi wena a nga dlayi wena u yayarhela lavan'wanyana lava wena na valava van'wanyana va nga ta va va sele mita zami wana plane ku hingo hela hikwalaho ka yini ibi mpamba mshishota ibi mshikuma miyankoma ku a imani wa mani loyi anga tama adaya munu wa kuhumada msambiki ibi ba kukomba kupela wena iwe inga daya munu wena se minza ule unga udaya kukwala makateni ya wena ene ulava kumungu akela nduma kwala kaya ene nduma wakona uakua leka wena wa stisa nya lesi ya unga suu
1: nistua kasi
2: sati makata nduma sifika kwa lano si ene sisukela kwa lano kakubaku mijele minda ulo tanga sali itami ya ya rila mkwenu la leku minga ulava ngumungu kumita zami heta kupu kusala karaba munu tango.
1: Hey, nemitwini kokwana, nemitwini swinene. A khansa man mo hi tova nwana ku kama leke ku vo vativa yini ka timanga ta ku phahla na loko ri ku vana ku seketela ku mu ku seketela kona. Ta va twa kwala moye loko ri ku na swivutiso swin'wana mi ta va mi kha mi yingisa loko swi ni da kun'wana mi khumbeka mi tlhaveka mi nga chavi ku vuya kokwani maleke na loko mi kha mi twa swin'wana swivutiso swi pfumala tihlamula.
2: Dango kokwana.
1: Enkomo. Kokwani maleke, e khansa swinene. Eh ba vulavule la vanga vulavula ikona hi timhaka to phahla la nwe miri yini 0608875942 eh ming sir e ndlalo leyo ila ku twa ku longwe mi angula mukuyini loko swita ka timhaka ato phahla e ndlalo leyo 0608875942 ripere
3: kumla ngamkubuye
1: epukile mpukile
3: epukile ma
1: akers
3: nandene ma tivi ana ku dangana basa kunwana ni famba ikona ni twa ku va yimpira va khumba khumba la sasi sana kereke le yungu fa fama lungu hesi si tsaka mwini kereke le ikona na mtsakini
1: me bula leswi nga vuli ku one phahlani
3: na ku kwa ku phahlani na suburi na la ba huma ka tsasi seketela kereke le manu ka machine ri itu hi yini mara kereke le kresta ni ku rumi ku famba ka moya lungu hesi si tsaka mwini ku vanhu vaka mwini ku avande hi kresta njani a tsaka ku rumi ku famba ku swa ngu es lungu kale ai hanyi nanga.
1: Nga mara kova ku ani kova ku na la a hi le ka xiyimo xa ku mixina tikereka mara swi koho sweswo na mina swi tiva ni swi kumile
3: yangayoto kumbe vo mibyela mibyela hi profeta
1: ni ri ni swi kumini a ni tikereka ti tele ti hambanahambananini na
3: okay
1: a hi la ku sola tikereka yo karhi hi vula hi leswi vanhu va hlanganaka na swoho sweswo
3: mina a na ku kombisa ku Kreste a ni ku rhumi ka n'wina ku hi matholaka ka n'wina mara mo hi nghena ka leya mphahlo milandza
1: okay
3: milandza mphahlo man ni teka ku fana loko mo ni tirhisa Vodacom ni tirhisa MTN hinkwaswo tifoni hi swona swa foni hi swona se mphahlo a ku ri ku fonela Xikwembu hi ndlela yaleyo na ku khongela ku nga ku fonela vanhu va ku tala ni ku va nga ri va tima ku ku phahla swa durha hi ku ri mi langutini mara mphahlo a ku ri ku fonela la kalwa nga hi endla swi leswi hina swi famba hi ndlela ya kahle se ni tima ku vanhu va langutini ku swa durha va nghena ka khongela ku khongela hi swi lava ku i byela hahani va khongelela kumbe papa kumbe malume i khongela hi wexe i swi na chipa se mphahlo ku ze vanhu va wu jikela hayi ku ri a swi tirhi ku khongela na ku phahla hinkwaswo ya ndhawu yin'we
1: kwa hamba na di network loko swi ri kahle kahle kahle kahle kahle ni ku mutwisiseni ku ri miri yini kahle kahle mi nghena ka timhaka to phahla mi la ku hlamusela ku yini hi ku la hi la ku tivise hi la ku tiva timhaka ta mphahlo kumbe mphahlo yini na ku n'wi mitwisisa yini hi mphahlo ntsena
3: a swi vuta n'wi yena xi ri mphahlo i yini mi nga nungu hi swi ta ka hosi hinkwenu
1: mi swi yisa ka hosi kasi mphahla hosi na
3: kakho hosi mlandza ya phasamane
1: i hosi kokwa n'wina lava nga lova va nga la hansi
3: mlandzo a ni kombisa hi ku swi hinkwaswo i tifoni hi ngaswi i ku fona hi fonela ka Xikwembu hinkwenu ku hambana mafonelo
1: a hi foni ka Xikwembu ka Xikwembu a ku ni wa ni wu byala Mikwembu leyi nga hansi hi yo hi phahlelaka hi byala swi ya ka Xikwembu njhani ku phahla na ku chela fona
3: mlandza yi endli kahle munhu la nga fa a byala a nga byinwa njhani a byala munhu a sini
1: swi xin'wana swi fana ku khongela i xi xin'wana xin'wana xi tirhela ku lulama na loko n'we mi believe ku loko mi veka ponda henhla ka tombstone swa ndleka mi va na like leyo mi kuma mali loko ri ku mi lava ku believe sweswiya swa ndleka swi ta humelela
3: milandzo mani ri mphahlo a wu kahle ni ngo ku phahla a ku ri ku hi kombela swilo ka hosi
1: mara hi kombela njani hi kha hi nga vulavuli hosi loko hi kha hi phahla ani loko hi kombela ka hosi hi xikwembu hi kombela yini yini yini we hosi so loko hi phahla la a hi ri hosi so hi kombela njani ka hosi loko hi phahla kuluka hi khosi kuluka la munhu loyi twanani munhu loyi hi kombela ka yena hi loyi hi vitanaka yena swona
3: mlandzu wo ka hina na le ka n'wina vafi hinkwavo kona ka hina hi swona he mlandzu
1: loko mutweni
3: ni ri muti wun'wana na n'wana u na vafi loko ku ve vafi lava hi vuva a va tisa mikateko futi hi nge hinkwenu hi va rich ni ngo na vona swi ri va kombela ka hosi mikateko yaleyo
1: a va kombela ka hosi va kombela ka lava va nga lova ni kokwakokwa hoku na kokwa woko ku na laha timintsu ta kona loko me ni kombela ka timintsu ta mina ti kombela ka timintsu ta tona
3: mlandzu ma swi vona ku hi le ku n'weni hi pfuka njhani
1: eudyamburixini
3: loko ku ve ni vanhu lava va nga tlhela va swi kota swi nhumi swi kombisaka a va swi kombeli ka hosi me ni twisisa ku ko va ndlela yo famba hi ya ka hosi hinkwenu kuze ni ku fana tikhadi hinkwaswo a foniwa mara swi ya ka hosi hinkwao
1: mo hi twa van'wana hosi ya mina
3: inkomu va hlayiseki
1: 0608 75 942 hi ndlela leyi mi ngi seri mi ri yini n'wina kokwani ndzi tshama ni kha ni vula ni ku loko va rhekhoda va rhekhoda va nga rhekhoda ku kha ku tlanga rhediyo na hetelela ni nga ha tlangi nkandziyiso lowu hi ku ku ya mahlweni a ni swi to n'wi tisela yini apxini riperile
0: riperisa n'wina mpfukeli
1: hipfukile mpfukeli
0: hipfukeli mo ni rhanga ni hlamula ni ya xivutiso lexiya xa le khwapeni loko mi fika mi kuma swipopana swi boha bohiwini swi ku taniyataniya
1: hi kuma yini hi kuma yini hi kuma yini
0: swipopana swi bohiwini maybe eka xigodo
1: swipopani mbula yini swipopani mbula yini
0: swipopani swipopani
1: a ni vulavulani hi swipopani hlamulani xivutiso
0: mina a ni ri na mhena ku mi kombisa
1: e-e mi ri ni twa mi ku ni la ku hlamula yingiselani mina ni twa mi ku mi la ku hlamula leswiya ni nga swi vutisa mhani ni vutisangi swa swipopani so hi swihi leswi mi lavaka ku ta swi hlamula swi nga vutisa hi mani
0: okay mo ni kombisa swin'wana munhu wa famba a nhoveni a fika a teka mukwana a tlhava aka nsinya kumbe a bohelela nsinya hi ntambu ya ntima yi ri na mapfundu mina loko ni landzelerise sweswe ni kume timhaka ta ku i nga ri vanhu lavo fana valavo va va hlangane na ti-problem van'wani va vona va le ku xanisekeni kona le makaya a va ha koti no tlela mo right ni nghena ka nhlokomhaka ya n'wina ku ku phahla ini ku phahla i ku vikela vanhu va le hansi vanhu va le hansi hi vulava hi ke hi vula maxaka ya hina hinkwavo aka vamhana mina na le ka vapapa mina ni nyika xikombiso xana hi tirhisa yini loko hi lava ku ta phahla xo sungula hi ta ya hi ya lavisisa ku i yini lexi hi fanele hi xi endla ka mphahlo walowo va ta hi byela ku hi nga dlaya mbuti hi nga dlaya mbuti leyi nga na muhlovo wa swona so hi nga ndlesa ku yini hi nga lava xinefu ivi hi lava ndhawu laha kumbexana ku nga na nkanyi kumbe hi lava ndhawu leyi fikaka hi dima swi kona maybe swa swikomukomu or sweswi swi tirhisiwaka swa switimbatimba swa kona sweswiya swi dzimadzimiwa laha ivi ku chuziwa munhu hi ku ya hi n'anga leya leswi yi nga vula swona ku i mani ka family yaleyo laha a nga ta phala a nga va ri munhutsongo a nga va ri munhunkulu se munhu luya hi yena a nga ta hi phahla laha kambe u ta va kha a pfunetiwa hi vanhu lavakulukumba lava nga ta vula xikombiso mina hi nga vika hi ku wena ndzamandzama wa machukani wa xirhami na vama na family ya wena le ka vakokwani ku humaku mhani na le ka vakokwani ku humaku bava hi mi tekisa hinkwenu ku laniwani hi kombela ku swilo swa hina swi famba kahle hi kombela ku vatukulu swi va fambela swilo swilo a swi le ku fambeni laka family leyi wamhaka a ma swi vona ku van'wani va hlangana no tlhaviwa hi mukwana van'wani va vaviseka van'wani va wa hi timovha i swi leswi hi nga ku tiviseni ka family ya ka hina leyi nga tlhela laha hansi se hi ta va byela hikuva van'wani va vona hi ta va hi nga va tivi ku i va mani hi va byela ku tivisanani hinkwenu ivi mi kota ku mi hi hlayisa swi tlhela swi hi yisa kun'wana laha ka man'wana mina ni lava ku ya xava movha xana i yini lexi ni fanele ni rhanga ni xi endla ni fanele ni rhanga ni ya ka gandelo hambi no chela mati ri mikisa na dininyana ni hakasela ro mugayi ni hakasela ni chela hi swintsongontsongo loko ku ri ku a ri kona nkulukumba laha kaya kumbe mhana or bava or un'wana a nga chela a vulavulela ku n'wana wa n'wina hi loyi ntukulu wa n'wina hi loyi ya xava movha wu famba kahle wu nga n'wi ndlelaleyo swi hi komba ku hi ta va hi phahlile hi leswi a la ku ri nga ta vula swa ku mphahlo hi vula hi
1: na xivutiso la
0: vutani airtime ya hena
1: a ni na ta vutisa timhaka letiya kokwani Maluleka vo ka va nga ti hlamulangi letiya n'wi mi nga nghena mi kumi la ku hlamula tona mi ya vulavula hi timhaka ta xipopani ma ni vutisa hi timhaka ta xigodo lexi bohiwaka tinjeti na mapalu nkarhi wun'wani mi kuma ku tikuma mi nga ku cheliwa byala ku ku humelela yini kwalaya
0: vanhu lava va ri ku xanisekeni van'wani va xanisile swi va fanele va endla swilo leswa because va ya etin'angeni va va byela ku famba ya kuma xigodo i boha swilo swa 1, 2, 3 mina ni kume munhu a teka mikwana a kha a tlhava nsingi a wu bohelele hi mpfundzu ra ntima kwala kusuhani na lokixini
1: nimitwile
0: a kha a vulavula
1: nimitwile timarito
0: hlayiseka ndhangu bari
1: swivongo tirhisani masivu 060 8 7 5 9 4 2 86 31 minutes after the hour 9 o'clock ndhavuko wa hina hi byeleni mikiseri kun'we mi ri yini na ve le ku vuleni swona hinkwavo lava u nga ku vuleni ku ya hi ku hi leswi hi swi tivaka swona kambe ka xixikulu i ku va hi kha hi dyondza ka wun'wana i ya ka wun'wana ri perile ri perile o mi nga ngheni mikwatini phela loko mo mi ri yini n'wini
4: ni rhandza ku seletela vakhalabyi va va nga heta vambirhi vo sungula va vambutini va vambirhi
1: kokwani Phahlani na kokwani Maluleke ne
4: a betuka ya mhaka straight
1: hi leswi mi tivaka swona n'wini maphahla n'wini
4: akaka ku phahliwa kumbe ku sizana haha swi vambirhi hi mhaka ya ku imanjemanje kahlekahle mphahlo wu kona leswi hanya leswiya leswi va swi vula hinkwaswo swa ku munhu a va ku ya joni a va khomi nsimbhu kumbe xin'wana na xin'wana swi nga khoma a swibele ngandzelweni before a wu pfuwa na mpundzu kuma swi ri ngandzelweni
1: ni mi twile papa
4: ndanki hi tete ri masenti va ka ngona
1: ekhensa swinene kokwa Maluleka loko ku ri ku mi koho ku na mhaka yin'wana ni lave ku ta yi vutisa yi ni famberile man kumbexana ni nga yi vutisa kwala kumbe mi nghena kokwani ni mi vutisa mi vhe mi kota ku ni hlamula kwala a ni lave ku ta yi vutisa ene yi na nkoka na sweswi na ha ti vutisa ko va ku a ni kotanga ku va ni kha ni mo ni teka mingiseri la ri perile loko mi miyela na radio ya miyela ri perile okay vana yina lava 060 8 7 5 9 4 2 kokwani Maluleka loko ma ha ri kona kwala kusuhani na mi lava kokwani Maluleka la ri perile
5: minjhani
1: hi pfukile minjhani
5: hi pfukile
1: enkomo
5: swa mphahlo ko va na vanhu lava va lavaku bayizisa vanhu vo tala lomu mitini miphahlo a wu byi wu fambelana na ku kumbe mi ta za mi ya vulavula miphahlo mi katsa na madlala madlala a wu ngheni ka swona swi sweswo hi nga pfuki hi vulavule hi ngoma hi katsa na miphahlo
1: i mani a nga vulavuli ngoma
5: ni twa vanhu vo tala loko va vulavula va katsa na madlala va katsa
1: ma swi ta swi nghena kwini sweswo swi nghena kwini ma swi ta ku swi nghena kwini yingiselani ma swi ta swi nghena kwini sweswo na ma swi ta ku swi nghena kwini yingiselani ma swi ta ku swi nghena kwini ma swi tiva ku swi nghena kwini na mina ku yingisela na mo yingiselani hi mi byela ku swi nghena kwini mi ta kota ku swi tiva ku swi nghena kwini
5: swi nghena ka tin'anga hi nga pfuki
1: yingiselani yingiselani hi mi byela ku swi nghena kwini swa mphahlo na tingoma why mi nga vuli ku swa timovha swi nghena kwini na swa na mphahlo hi vulavule ku munhu loko a lava ku xava movha wa phahlalela hi ngo na munhu loko a ya ngomeni wa phahlalela se n'we mi vula swini n'wini loko munhu a ya ku ngomeni va n'wi phahla se n'we mi vula swini
5: tingoma ti famba hi ngoma a yi ngheni ka mphahlo ngoma a hi humeni ka ngoma
1: why mi nga vuli ku na timovha why mi nga vuli ku timovha na tona tingheni ku munhu loko a ya xava movha wa phahla ku ya xava movha se hi ngo na munhu loko a ya ngomeni wa phahliwa
5: ngoma yi yimisi hi matlhala mara yi yimisi
1: 060 8 7 5 9 4 2 33 minutes after the hour 9 o'clock coming sir hi le ka nongonoko ndavuko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha 060 8 7 5 9 4 2 ni vona riqingho la ri perile Aye, kokwan James.
6: Me zombele na.
1: I zombe shina ngofu madala ngwe me zombele.
6: Aye, ringete.
1: Aye, manatsaka loko hi twongwe munga basa nhloko mme ni ku yingiseleni ka madambu ya sikola namuhla. Kumbe nga suka na swinwana.
6: Eh, masiva ko eyene na vana ngo katakata swilo. Mphato na mova loko mona la ku ya xava mova aku phatiwa. Enso ku ya xava mova hi ku ya ifika yi magambelenda. Hi ku phatiwa hi phatiwa mova la hi cheriwa byala. Mona a pretela byala sweswi va phatiwa ku swona loko va phata. Muti un'wana na un'wanyana khale na loko hi kula ku na muti un'wana na un'wana gambela. Lana loko n'wana a vabya i ya phatiwa kona a gandeleni loko a vila a rila vusiku ni nhlekati va ku loyi i khome hi kokwani wa xisati ve nge i manimani loko ku ri makhanani i makhanani i fane ku ya phatiwa la ku na munhu loyi a phataka mutini hahani i fane a fika laha chela fola a vitana makhanani hi swiphili ku wena u nga huma ka n'wana kusela kwana loko va zava ya phahla laya xi ya tlela swirhongo
1: hi leswi n'we mi tivaka swoho sweswo ni
6: na loko yini na loko loko n'wana a hi nge n'wana loyiwani a nga tiveki ku ba wa n'wana i mani sweswi swa ku vana vo hlanganahlangana kwalomu va nga tivana na ku khwivi leri a nga na rona i nike hi mani hi yena n'wana lowu ka a nga tiveki ku loko i phahla i phahliwa wa ka ngoveni kumbe i phahliwa wa ka mathevula kumbe wa ka mani na hi yena a phahleriwaka exipundzwini leyi ahani kumbe ku na munhu laa nga fa hi ku nyamalala la mutini la i fane a ya phahleriwa exipundzwini exigodweni ku ri ku a vuyisiwaku a kaya loko a fele handle va nga tivi sirha ra kona ri le kwini maswiva hi leswi the original n'winyi wa vito a tivaku swena
1: e mara the original n'winyi wa vito a nga ri movha a ku phahliwile before munhu a xava movha leswi n'we mi hlamusela leswi mi tiva yingiselani n'wina hi leswi mi tivaka swona a ni van'wana va ku na leswi va endlaka swona ku na vanhu lava va before va ya ku xaveni ka movha va tekaku mali va yi faka gandelweni va ku mali leyi sweswi va landza movha ivi loko va vuyile va tlhela va vuya va ku mali liya hi nga yi phahla hi leyi se hi xavini movha hi lowu se n'we mi nga ri a ku movha ku phahliwa loko u vuyile n'we vula leswi n'we mi endlaka swona leswi mi tivaka swona hi nga soli van'wana
6: ni ma tiva ku yini milandzu mi ta xava movha ni ri Joni ni a mi nga ta sungula mbuya mi ku na ku ya xava movha Joni mi xava movha mbuya na wona
1: hi leswi lavava
6: laha mi fika mi byela vatswari ku ni xave movha hi lowu
1: kokwani James hi swivutisini sweswo ku na leswi loko i ri kule ku na leswi swi endliwaku loko i ri kule na le gandeleni a ni leswi va kha va swi vula kwala na loko i ri kule na le gandele ku na leswi i swi endlaku kwalaha kusuhani i nga kona
6: a
1: yi alila ntiyiso n'we mi tiva leswi mi tivaka swona na van'wani va tiva leswi va tivaka swona
6: mali leyi phatiwaka yi nga si huma i yo lovola
1: hi yona
6: leyi vekiwaka a gandeleni va vula ku leyiwani hi lexi chuma xa huma laha mutini xi ya lovola ntombi ya ka mani ku i mali leyi phatiwaka yo a lovola n'wansati
1: ni mi twile mo hi twa van'wani
6: mi nga fanisi swilo movha yi phatiwa loko yi vuyile yi ri laha kaya hi leyiwani movha ni kombela byela mikwembu ya le hansi ku ri ni xave movha hi lowu va wu chela na mabyala wu
1: phatiwahina hi phahla na mali ya kona before hi ya xava hi tlhela hi vuya hi wu phahla
6: i swa va landza hi nge kaneti
1: se mi swi vulavule kahle mi swi vulavule kahle mi ku mo hi nga swi kaneta a mi swi tivi i nkomo mo hi twa van'wana
6: swivongo leswi swi ya swi hambanele nkomo a mo hi ta twa van'wana ni ta yingisela
1: danke ma vona ka nongonoko lowu ne loko hi kha hi dyondzisa va hi ti ta a wu ngheni swola swa van'wana wehe wehe na mandlelo ma wehe eyi you know eyi a ni kha ni kombisa loko me vhiki leri nga hero ngomeni a ni khagele leswi va miceka van'wana va ku before va ngomeni va hi leswi yini phela hi tswolaku mintiwun'we Ntjolo ka miti yo hambana hambana. Se mhen vula leswi mhen ni nga hlangana na swona, we vula leswi nga hlangana na swona leswi u tivaka swona, a wu kaneti swa mina. 060
2: 88 impela intiyiso bakhalabela bavambiri laba ya usungula na ombiri bavulavule intiyiso sinene se na mina la kulanda kwala kambe lesi nikalanda kusona anika lehisi mina ni vula na seswa ni leso sininga kwala kuphahla mina na phahla purukuri kusungula ani kwale ko a tereke ebiyani buya nita kuma makale maka kuka labaya bale hasi ndika bale langi nitutumele akeriki nite loko ni usinirile ni famba na swona kambe tena sweswiwani a ni la ku landza ngopfungopfu swa kereke ni la ku vulavula mhaka ya ntiyiso leyi hi lavaku yona kwa mutini ku na munhu loyi a nga nkulukumba loyi a fanele ku loko ku humiwa ku ya laviwa munhu ku ta twa ku ri swilo swa la mutini a swi fambi kahle a ku ta tekiwa vamakhegulu kumbe vahahani kumbe va papahulu hi suka hi famba hi ya laha hi ya suka hi swi kuma va ta hi byela leswaku oy laha mi nga xota kona ku na timhamba leti lavekaku timhamba leti mapalu na yini hinkwaswo hi leswi mi fanaku mi swi xava ku ri munhu loyi a ta kota ku ri mi ta n'wi phahlela loko ku ri ku ri kulukumba ehahani ku ta vabe yena yena a nga ta hi hlanganisa emutini wa vavava ku vuya ku phahliwa ke loko ku laviwile na xilo lexi fanele ku dlayiwa xiharhi xexo hi va ta vula leswaku xiharhi lexi i xa fana na nixani ya vala ro basa na ro tshuka ra ntima a hi ngopfungopfu i ro basa na ro tshuka va ku mi ya fika mi vulavula hi yona va vulavula mavito ra lava le hansi laha ivi ya loko va vulavulile va hetile va ta teka va bola munhu luyani swilo leswiyani ivi ya ku cheriwa na byala byebyiwa byi hi haxiwa endthen loko hi haxiwile ke ivi ya hi suka hi suka laha gandeleni hi ya maka a nikisani laha a hi tshame kona va suka va teka swilo leswiyani a ni se kumba xiliwile swilo hinkwaswo swi lunghile ivi ya kene swi tikile swin'wanyani mina a ni la ku ta xiva ni te loko ni xana na ha ri ka swona sweswo ni suka ni ya tirha ePretoria ni tshama le Selbourne loyi a tivaku Selbourne ni ye ni ya tshama kona mina ni gonya a ntshaveni ni nga tiku ni gonyisa hi yini kasi hi mhaka ku
7: ni tshikini lexi ya tshava kokwani wa mina loyi ni nga thiwa vito. Vito ra mina hi mina Sandhani na sweswi. Ivi ya yini ku rhwala yini yi ta tshave ya Lady Salbot. Ni pfuka ni kuma ni tshama a tambeni rikulukumba swinene. No vona leswaku laha tambeni leriya ku no vona leswaku laha tambeni leriya ku na mati ku na hinkwa.

0: ni nimjera mhaka yeleyo loko ndzhani ni la ku ya vulavula mhaka yeleyisa liboni i ntiyiso na sweswiwani ni kwala kaya mina and then a ni te mixana
1: mi le kwihi kaya
0: hi la ka mbokota i maxava lowu
1: kokwani maxava yi khensini ku langutisa nkarhi wa kona ni inkomo mbana madyambu lamanene mihlayiseka swinene mo hi twa van'wana inkomo danke alright mirini n'wini
2: iperini mahaxi wa mino na hi pfukile hayi swa miphahlo hina hi kule swi ri koho swa miphahlo loko hi kula a tlhari ya ka vakokwana wena hi tikulele ka vakokwana loko lembe ri hela lembe rin'wana na rin'wana a ku ndliwa mphahlo mphahlo lowu loko va ku vandla mphahlo a ku swekiwa byala loko ku tshoveriwa mavele lamaya ku ri nwihi i mavele loko ya tshoveriwa ivi va ku va ri vandla mphahlo hi mavele lamaya ku ndliwa mavele lamaya ku ndliwa byala hi mavele lamaya vandla swiswaswo ya gayiwa gayiwa ivi futhi havo kandza kunene ivi va ku vandla byala va heta ku ndla byala lebyiyani like kwala xikarhi ka vhiki vo mugivela so ivi va boheka ku maxaka ku byeliwa maxaka ivi va ta loko va tini ivi ku fika ku yimiwa nkanyini maxaka lamayani ka ha ri mpundzu ku va na laha ka ku byala ivi ku va ku ri na mbuti like hi mbuti ngopfungopfu va ku tirha mbuti ivi va kumeka va teka byala lebyiya va byi fundza na va fanele ku va phahla ivi va heta va ivi va haxa mbuti liya va rhange hi ku chela fole laya va nge va ri kuma gandzeleni ya koho ku sungula ivi ku ri khu vanhu va ku byala lebyiya va haxa mbuti liya va yi thya na vito ku i swin'wanimani mbuti leyiwa hi kho ku phahla ka swona leswi hina hi nga tlhariha hi kha hi swi tivi hi kha hi swi vona ku va ri ku na ku phahla va ku va ri va hlanganisa mikwembu ivi andzhaka sweswo ku ta va na lexi xi dlayiwaka kwalaya loko ku ri ku ku dlayiwa hi humbuti yaleya mhamba ku fanele ku tlhe ku vekiwa yin'wanyana ivi ku dyiwa nyama liya swin'wana sweswiya kahle va tlhe na ku dlaya va dlaya xo dlaya va halata ngati va ku va ri va hlanganisa mikwembu se hi swo sweswo hina hi nga kula hi karhi hi swi tiva i vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyani nkulu
3: riperile muhaxi riperile mina ni khobe hi 1974 loko hi ya ku khobeni hahani va hi tshamise a gandzeleni muhaxi a hi ri 10 va hi tshamise a gandzeleni va hi phahla va ku lava vana va buti madyambu lama va ya ndlwini va ya va ya khoba va vulavulela hahani midingazi va vulavulela va fundza byala va hi chela ivi hi suka hi ya hi ya nghena hi khoba muhaxi hi leswi mina ni nga swi vonisa swona hi hahani wa mina mdingazi i kokwani Joyce kwala ti-A vamhana goveka
1: khense swinene vamhana gove xivutiso lexi a ni ri na xona ka n'we mi nga ta ni hlamula kumbexana kokwani Maleka loko va ni twini xi practical ngopfu ni xi vonini va ta swi tsundzuka kokwani Phahlana kokwani Maluleka ku ri ti-30 ta May ka hina ka ndengeza ka Mavuza a ku ri na unveiling ya kokwana wa mina ku ndliwe ntlangu midlivela mara ra vutlhanu ku ya tekiwa misava leyi me ni tiva ku loko ku ya tekiwa misava leyi va ta fika va ndla swiya swo va teka nkanyi va kharha va ra nkanyi va cala misava kwalaha va kha va phahla va teka misava leyi va yi boha xigun'wanini then ku kokiwa rihlapa se ni vona laha va fika va ndla swiya swo va phahlalela va teka misava then yi fakiwa xigun'wanini then ku yimbeleliwa u ya khuluma nkosi ku fambiwa ku yiwa kaya se loko ni kha ni vutisisa laha ku kasi wa nga ku wa hlampfu va ku e-e kokwani wa wena lava va yisata a ni vo tekiwa la a va fanelangi va va na xinkanyani laha a ku fanelangi ku va na gandzelo ra vona laha muti lowu hi ku vo tekiwa gandzelo i rin'we ra n'wanuna lowu wa laha mutini lo se laha ku vutisa ku i ntiyiso ku fika kwini mhaka yaleyo ku loko se mi kuma ku munhu yo tekiwa a nga kokeliwi rihlampfu a vuya lani na va ku loko a ko va ka vona a hi ta va kokela rihlampfu mara laha hi ku vele vukatini a va kokeliwi rihlampfu hi yona yaleyo kokwani Maleka ni nge ti a na ta vutisa yona ku yi na ntiyiso ku fika kwini ku kokwani wa mina n'wihami ri kona leyi a va kokeriwanga rihlampfu loko mhe ni vutisa hi ku a ni ri 100% sure ku ri no ku ya kokiwa rihlampfu se ku va ku a ku kokiwa rihlampfu vo teka misava ku yimbeleliwa n'wana wa n'wina Moses wa ka n'wancincani kwalano hi ya khome misava ya koho a heleketa kwale a yi.

0: kona a ku kokwa ngari hlapu loko ni vutisa ku hayi etimakeni ta kuno phela mkhegula lavo tekiwa itlalo se hi xivutiso lexi andri ka xona itlalo le kambe yena na mahlweni mi rhumela kahle mikandziyiso yan'we ya marito eka nambara 060 8875 942 itlalo leyo mi yingisere i twa ku n'wina we u angulaka ku yini i nga va pfaleli hani lava rhumela kahle mikandziyiso so loko ni ku ri na xivutiso ku koma leko a ku ri xivutiso xo xa muxaka lowo ku ri kasi loko munhu a tekiwini loko a hundze misaveni a nga kuvi na gandzelo rin'wana lani na right ke ku na miyingiseri laha riperi
1: Eh valandzao.
0: Aye but masenya.
1: Ah na ito no fani kuma xikari nyana mara anna ta nghena kwa ra xikari ninga twanya na kona ninga fika no kuma nyana ni ri busy busy nyana.
0: Okay.
1: Nga ku twela ka pizza pizza ti mhaka ta ku loko veri loko munhu aye aka madlala anga phahliwe. Hina loko ya ka madlala ha nghena gandiri na phahliwe.
0: Exactly.
1: Ha phahliwa ku nwana nwana le one se what famela.
0: Wa famba ya noveni.
1: Na vanwanyani.
0: Ehe.
1: A noveni. Bafana ba hetisa lavele hasi na hinkwavo sweswo swa endleka ku ka nga tivi vanhu va kona swi nga endleka va ri maZimbabwe mo tshama la tshama la South Africa ma ri makhalabya swa endleka sweswo xa vumbirhi i nga ku ni green country leswiya swa timhaka ta ku ri movha wa phahliwa na mali ya movha loko ku ri ku munhu i vuya na mali hi le Joni na le magandeleni a yi tlela yi phahliwa ku movha leyiwani ya mali hi leyiwani ya n'wana n'wana i lava ku ta lava xipandamananga Se n'wina vakokwana hi sweswo va kota ku sweswo no tlhela a yi tlela nkarhinyana lowu wa khale ivi a pfuka a vi a xava yi vuya ivi va tlhela va vuya kota va khensa ku hayi xi vuyile
0: hi leyi xipandzamananga xa n'wina
1: right loko o va xava xipandzamananga a ri kwale Joni wa xava ivi xi vuya la kaya a ku n'wo va bava se ni vuye na xipandzamananga hi lexiwa la kaya ivi va ta va kha va ku no a xi phahliwi xivuyile himpela xipandzamananga xavi hi loko swi a swi xavile Joni mara swi fanele swi vuya swi ta nghena aka magandzeleni ya kwala mutini hi leswi un'wana nga gina ni kanfa ni kha ni kota ku swi vona vona nyana kun'wanyana aka miti leyikulukumba mara leyin'wanyana ya uve leswi swi kona swi eka madlalo ya phahlo
0: loko hi vula va ri hi nga mikisi madlala va ri hi nga mikisi ngoma na mphahlo loko hi vula
1: a hi mikisi ngoma na mphahlo
0: hi vula leswiwa
1: hina hi nga hiye khale hi nga kuma mukhabyi walaha vulavula ku karhi wa hi maZimbabwe malama wo tama ta tshama tiko leriwani ma nga ma nga kotanga ku vona swa mphahlo na kun'wana n'wana a tivi ngopfu swa ka swa ndhavuko wa mphahlo a nga katsakatsi hinkwaswo kumbe a lwe leswi hinkwaswo a nga swi tiveki
0: loko swilo nga hlanganangi na swona we vula leswi tivaka swona
1: languta leswi nga hlangana swona hi we ta mikisa i ta teka swa Zimbabwe i tisa haleni ivi teka swa Mozambique i tisa haleni
0: emetile bodi basela
1: ni ne vulavula hi ndhavuko wa la one kaya kuri a swi ndlisa ku yini swi hinkwaswo hambi ku ri timali ta xikhale to lovola a tlela magandzeni loko ya ku lovoriweni
0: nemetweni
1: hayi a yini fambe na ta ndzena kwala ni van'wani va khalabya va tikulo va ta va layisa ku yini
0: endlisani moya alright alright 060 8875 942 enkomba wa timinetse mikisela ku se ba kahle awara ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ka nongonoko elaniwa ku na nkandziyiso wa kokwani la
2: boti wa lantswa no tlha ni vuyo a ni nghenini hayi swi twini va swi paketelini makokwani maluleke na kokwani phahlana ndhavuko ndhavuko ene kun'wana u nge cici kun'wana yi cicini hayi mhela ni nga bebuliwaka ndhavuko wa ha ri kona swinene ene va kha va ya kerekeni mara vana va muti lowuya hi va landzelela manani a va landzelela hambi mhe ni nga hani wa vona mhe ni nghene ni kereke ni the ni khuriwa karhi khanyana ni the ni xiya ximbalo hinkwaxo mara leswi ni nga tshikisa swona hikuva ni vabya ni nga fambi ni humele hi switori na switori ni ze ni ku a swa tsuku ni tlhetlha a kerekeni kasi himpela loko ni tlhetlha ni tlhetlhela ku tlhelela emagandzeleni ya ka hina mhaka hina laha va phahla ku ri bava va vona lova va siyela boti khulu makwenu wa mina hi ni hi vana va yindlu leyikulu hina mikhegula lowu mhani va nga tekiwa hi n'wana wa vona wa yena a ku ri lonkulu n'wamugwambani ka ta grain se va teka cuma xa n'wana wa n'wamugwambani va lovola mhani aka boda aka baloyi ka xigqoko ivi mhani va kuma boti hi va boti a va phahla va ku i n'wana wa yindlu leyikulu se mina na sweswi kaya vana mhani ka phahliwa ka hina swi na ta hemba vuni sweswi ni nga sala ni ri mvana ni tetani ni tiva ku phahla mina loko mo ni kuma ni khome ndheko mi nge ni lavi ni phathisa swin'wana swa mukhuva leswi a va endla swona hinkwaswo bava na boti ni phathisa swin'wana hi mehe ni phahlaka mehe me hahani ene ku na un'wana hahani va helini vanhu yo sani ni exentetani na muti wukulu hi le ka green maswangani ka hina nin'wana wa yidoko mi ntombi ya ka mathevula idangi valandla
0: va hele hinkwavo mi heta hinkwavo mi lava ku sala mi phahla ku maphahla laman'wana hi nge mi lavi mi va heta hinkwavo mi lava ku sala mi phahla la ri ferile
3: ferile malume
0: ahe
3: njhani
0: epfukile ngo vona
3: pfukile na hela ku vona hi la ku pfula leswi hi nga swi vona
0: swi kahle ngopfu
3: hi 72 veka chalandi a ku ri na madala loko ri na madala va botlava va ri la kaya va ya peku gandeleni va phasiwa va famba va ya aka madala ku ri na lowun'waya lundzisana ya mina a ri Joni na yena va vuya va n'wi phahla va ku hi lowu na yena a salele ndhaku i landza mhaka yi ri andilweni masisisi va ku i andilweni i landza lava nga le andilweni na yena i andilweni
0: okay
3: ivi se hela ivi ni hlaya ni ku va ku ri na munhu un'wana a nga kumi vana a ri vukatini va n'wi vuyisa vukatini va ku a nga kumi vana kasi va lava a va le hansi va n'wi khomile ivi va n'wi phahla loko va n'wi phahlaku a tlhelela kwini a vukatini leswi na vana hi swivanani swi swa swa tirha malumeni leswi hi nga swi vonisa swona swihahlo hi wona ene ni nga zimiwu nyadzeni na siku na rin'we
0: mi vula ku n'we xizangani xa xo mpfami xi veka hansi
3: ni ndlayini
0: ni vula ku beji mpfami yi veka hansi loko bini na
3: a loko swi vile a ni na ku hendlela xikwembu
0: a n'we mi ni mi rhandzela ntiyiso n'wini
3: a loko swi vile ene swi swona ni n'weti i March e Marti ndzisana ya mina a nghena kereke ya vadzalwani ene ndzisana ya mina a chayeriwile i na swilo hinkwaswo swa swikwembu a tshike swilo sweswo va ta a vabya swin'wana a vabya ivi va ku munhu loyi a nga ta endla sweswo ku ri a swisa yena swi va swi antswa i sweswo wa yena ni swi veka ni ya ni ya n'wi phahla lekani va tele hinkwavo kana ni n'wi phahla a nga ha titi ku na vito ra yena ku hi yena
0: mani
3: swilo swa tirha swi kona ntsena i ku va ku va vanhu a va titsonga hasi
0: ni mi twile mzaa mo yi famba
3: amen
0: thank you n'wa James xi nga chinga ngopfu la xi nga chinga ngopfu
4: hi swona leswi va nga ku byela swona ku ri misava ya vona rihlampfu ra vona a ri zimiwi a hi le mutini wa vovo lo tekiwa na mina laha ni va ku ni tekiwe ku a va yonge zimi rihlampfu ku zima ra n'wanuna ku nga ka
0: vona swi ri a va vula swona la iha hi nga poxa mani yo ka hi nga teki mukhegula lowu ha ri nga dzinda avuxeni ri perile a ri nga dzinda hi hala hi hala n'wa hi hala dzongeni ha hi hala vumadyambu mara yo sala timinete timbirhi yi hete va makwenu yi lava ku sala yi khoma ndhoko yi nga yi lavi a yi ndlela swona lawu nga na mina ma ni tiva ta gwabana mara
5: hambina swongo ve hi nga kasi tingoma na mpha
0: munhu a vulavula swona tikweni ra ka vona loko ku ri ku huma Zimbabwe tlhathela Zimbabwe ra hi humaka kona a mi wu twa ku masenyani ka machosi
5: mina na na mina boto wa mina la ni vatlanga maku
0: eh
5: ga yini 72 kwana hlanganeni ka mbitizi la ta ku yisiwa magandelweni ni swi voni
0: ta ba alala
5: ni swi voni ni ko ku ari munhu un'wana a ni vula leswa tiva ku swona
0: ku kota njuna se o tloko mirakisi loyiwani babayi ey Rex, sorry, but I'm wearing a poor guy. What do you want to do? Like a radio. All right, guys, mix us a family fix. I saw some fella going to go down quiet. I'm so sick of the kind of thing. I shouldn't like a kind of thing. I'm taking off personal, man. Come on, one on one, and I'm a troll, man. Bye. Go one more leg, my phone, Anna. If you get him, Rex, it's a heap. Go one more leg. It's a heap, I'm Rex. Go one more leg. Say, old log, man. It's a heap, I'm Rex. Kukwani Malek?
6: I wui viki ler tak. I wui kukwana vruwanti iso la kutikuwa ku bwash bake. I bake nani.
0: Kukwani Malek, mitani kwama mo yene kwenu umala. Mwani uuma.
6: Ay, viki ler tak une, ntalala timinese mene. Kutati ratame.
0: Is all I could go mean for another con chaisala.
6: It's
0: all I could yeah, but I win. I want my mana for an ego and an ongolo. Now, Latico Tabonga Regalo Gala. Jivaja n'wantanyana ni temetse ta Xitsonga DJ Rex loyiwani a wu na khumbeka fika leka wana khumembirhi mina na wena mpundzu ka nongonoko luwa wa matimba swinene the big breakfast zone na ximomondiya kumbexani nkata ximomondiya la ta va ri kona la noma ni jikijela hi fambini kokwani Malek ni khomeni a riqingho ra le nyongweni.

right, Mr. Kase ko ay kona halaka lo nongono ko. Uta ur kona felen sa ko magaling kita bakari blay yo. Kasukro na muta. Mr. Kumdugo. Kasukro na mdugo. Tapar kas na masajin. Rajol ko sa noa pro. Ngobin felen jala le. Tapar shingo kwal. Kara di ang nasiran sa jisara FM 106.0 megas. Kambe kasus. Minaka armi na brox. DJ jala re felen er. Rakbom lang yan rakfan wakasen tomorrow. Kau ruan nak lakukan mana kalau terlalu kena nenek. Gua nak setiap hari ngasih ral bahasa mina lawan tiba kan. Ei jaleria. Ragun tiba ibu manir. Kasike jalele kuruku kamkera mixero mina ikwa kuwa kula unukumaka uruko. Kati mayo kuwa thle tu unukumaka kati ovel. Tamsawali kuwa alaga lipopo vel jalele. Kaisa usne bamata nviyele na ngona mi over kathle ka o streaming cha www.jisarfm.co.za. And then bamata nviyele la nirkwa kathle marna hina vel margo ichechere sin vel. Indlela yole kase mga nanda kathle ka Facebook ya mina mrakza DJ mrakza DJ. Kumbe shan kuwa alaga pe justice vel. Just a FM space, just a rock space, FM Valentine, Swast Samitan, Kumaga, Commission Murum Lakasem Candy Song, win a cannonball like Jumos and 060W75942. Commission Barking of Hell, Kokala Cannonboro, yo. Kutan Menawe, Borsana, he took a shan, came me, Funanja, the Kamakalin, the Tokari Bly, yo. Kasa sune nungu nam komisa ko ay komle ko yingsere ni bo shishi des rikwa lam jondolo sai sega na ambishi janshira mi ke arsimi bagim jaji la ruta gar ngulu mlo lo ko ala tselo ka me fele ndlela le arsimi na kahle ni lumbi phone mara hay kona va kombela ka nguna queen vele siyesani va lombana de phone ku va la phone la mkwembi ya bona va jela kahle ku hey sigelelani mani valala wa mina na ku dlava ni langutile alright hi ndlela leyi loko na ri tshika ri khungulukanyana ri simula rona na vuye kahle na nhlokomhaka ya siku ra namuntlha mongwani kutani na vuya na nhlokomhaka hi ta twa ku heyi namuntlha hi ya bula hi yini

Alright, luya washi shar simragatik saga simidi pro ndala liya nar simragatik saga king tonga vangana wa mina tananim biblama sani nivele ndala liya ditamistan kambe ke hiko asoko magali ingata waka reply yo me na nguye kwa ala kare dienguna charanzo jisar fm 16.0 mega et ndala liya yonir bakura ikona kuna sisi la sisi imunu ati raka kase nji imunu ati raka kase imungur kambe ke leshinga ko shiba daka sisi iti makata kurno abana nwana abane kwangu kubanga kota kuma nwana vele ndelele bate kwini shitanda bate kwa shitanda ndelele kambe ke bana sisi sesuobo ewe ahonda msabini ukando msabini ari na bana banaru sesungele shwane shwe ari na bana banaru bandala bavye bate kiwa baya tamana kukwa wabo look seba tamana kukwa wabo papa wana labane vahamba nini niri vandala wana papa wambiri eva kuhambana kambeke abanga tamishingwe na manlu iwane manlu yona loba vandala wate kwa baya kileka kukwa wani kambeke lo wam ongor lo wanangana kinga lo wan elo garle ntirweni wa batho ba tsama ka bla bla et makata ku nwana mina dis nwana mina le swiani so swinla ku hakala yini school fees ndla ku tshavela nwana uniform yena swile ku ngudeni na mbiti ya ku ye angana nwana se vango ba yini ba teka bana laban ba kombela bana laban le ka mana bo holi la mana bona ba nga tirha icon enge ba teki hinkwavo va nga n'wi nika vambirhi swa ku no a ya tshama na vona va hlayise ku va swi tiva ku a va nge hlupheki le ku tirha kahle i muongori vhele hi ndlela leyi se kambe ke va kombise timhaka ta ku ri no loko se va ha ri ku va hlayiseni papa vana lava va a nga va teka lavanhu lava vambirhi vana va munhu wun'we ni ri va ri va kombisa timhaka ta ku ri no ivi ya humelela ku ye i lava vana va yehe a ndzhaka loko se va kurile vana lava va kurisini hi ndlela leyi se van'wani va ri ti-high school va kombisa timhaka ta ku ri no se u humelelini ba vona ku hayikho se i lava vana va yena va zame ku alakala ku hayikho n'wina mi tivi chumi loyiwani vana lava i vana va mina so va ngu va fanele va yi huma njhani loko yi titana hi mhaka ya ku ri no nkarhi lowuya mhana vana lawani a ha hanya a nga tshinelangi na hinkosi a nga tshinelangi ku fikela sweswi sesi a nga ze a teka xiboho hikuva a tekisela hi leswi mabulo lama a va bulawule ntirhweni leyi a nga ze a landza vana lavawani le ka vakokwa wa vohole hi ndlela leyi loko se a va kurisini van'wani va ri ti-high school eloyi munhu na malevi va faka humelelaku hayikho ni lava vana va mina se va ngo loko se xiyimo xititana va fanele va swi endlisa ku yini loko se munhu loyi a ta ku pfala ka xa loko se nakan'we a nga humesangi na peni kumbexana ku kurisa a nga hoxangi xandla lexi a nga xi hoxa xandla i ku va vana va fika kwala emisaveni kambe ke ka ku va kurisa do a nga endlangi nchumu nomboro 0 6 0 double 8 7 5

hello sisi iki ateka xiboho hikwala ka pressure leyi hlangana na yole ntirhweni ya ku loko a tshama kha twa vavasati kuleni kumbe xana titombi kuloni suka suka vana va mina yini yini ni ya xava yunifomo yini wa navela za fikela laha tika ateka ku xiboho xa ku no swantswa hi ku sisi va siye vana loko va lova a ya kombela vana lavandla le kokwana wa vona va nga tirha ikhona mina ni ka ku nyika vana hinkwavo ta ku nyika lava va nga makwenu va tlhandlamamunaku hi ndlela yaleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no vona va sele na wun'we ka lavaya va kombisa timhaka ta ku ri no kambe ke sesi leyiwani i tshamini na vona a va kurisa a va hlayisa van'wana loko se va fika high school hi loyi munhu a taku na malevi na jazz a fikaku hayi kona yena i lava vana va yena andaka loko hambi ku ri nkosini hunene a nga thinelangi eku ta lahla mhana vana lavawani a nga ndlangi nchumu a hi pfuka ku kumeka vana valava a va se tshama va n'wi vona se sweswo hi leyiwani loko vana se va kurisiwini hi loyo vo pfumala vana a nga koteki ku kuma vana hi loko se a humelelaku i lava vana va yena va ri va ndlisa ku yini va n'wi pfumelela teka vana kumbexani ku na goza leri va fanekele ku va va ri teka kuba a nga koti ku va a nga kuma vana lavawani xana ke mi nge ni twa mingiseri lava ku sungula ku va ri yini vo zero 6 0 7 5 9 4 2 nkarhi ni kombela ka makume ka tatli khume nharhu wa tau timinetse kongoma kahle le ka awara liya ya mani loku nga ri awara liya ya 10 kwala ka radio ya n'wina xirhandzo GSR FM 106.0 megahertz hi ndlela yaleyo 0 6 0 7 5 9 4 2 hi twa mavonelo man'wini na mikiseri wa mina ni ri

Alright, ke mtayikhomela bengisela mina kuna cinganyana yila ya vutechnique la xindlela yale kambe ke hayi swi ta lunga hi nkarhi lowu wu nga heteke mbilu njhe se vuthi mina se vhele kongoma kahle le ka wara leya malonga ra wara leya ya khumen'we ni ku na ku karhi tele mbilwini mikisela mina mikeni swi lunghisalunghisa laniwani bona ku kahle kahle i xini xipuku xa ku lexi nga nghena lawana ni ri

0: Njhani?
1: Hey, pfukile ngo bona sokusokwana asilo kuendleni swona la ta namuntlha.
0: Ni vona swona na mina hey aku loku tirekeni.
1: Eish.
0: Boy hiku hava hava nyana.
1: No hi swona hi yini mahlweni.
0: Nhloko mhaka ya twala mina a ni ta ku eka sesi lava. A ni tivi ku ri va nga swi kota ku ri mhaka leyi ya nkulukumba loyi a nga humelelaka i lava vana vakwe va yi tshuneta eka okay ma ni swi veka so a ni tivi ku loko a ku i lava vana vakwe i va lava ka sisi kumbe i va lava from ndyangwini hi woxe na
1: i va lava ka sisi lava tshamaka na vona
0: okay sesi a va teki the issue va yisa ka rikwavo va burisana va rikwavo so va rikwavo va ta va advisor hi ndlela ya right kumbe ka ti-advices ta vona ku nga tshika ku huma mhaka ya leswaku ri yi fanekele yi ya ka social worker social worker hi yo a nga kotaka ku yi ahlula yi kota ku va yi tshamiseka mhaka nkulu i ku ri emihleketweni ya sesi va nga rivali ku ri loko ku ri ku impela papa loyi hi yena vana va hi yena papa vana lava sweswo swi nge rhabeki hambiloko a nga zanga a va hlayisa loko u fika nkarhi wa leswaku i lava vana ya a nga va teka reason hi leyi mi nga kumaka all along a vona ku malembe ya vona a ma swi fikelela ku ri va nga tshama na munhu wa xinuna va ha fanele ku tshama na mhani wa vona ku nga munhu wa xitata tanihileswi na nawu vulaka swona ku ri vana loko va ha ri vatsongo va tshama na munhu wa xisati ku nga mhani wa vona
1: simara lahakumbe
0: loyi a nga ta va a ri guardian
1: mara hi ku mhani va lovini va ha ri vantsinini so why angatangata wa teka nkarhi walowo yani ku mana wo lovini ku leyi mutswari wa yehe ko sala hi yari yexe a lava ku kuriselai mavana
0: ti-reason yi tele ngopfu ya yena boti hi nge yi tivi ku reason hi yi ya ku a nga humelelanga mara tanileswi ni nga vulaka ku ti tele one of them ku nga va mhaka ya leswaku mi kuma vuxaka bya yena mhani lava va nga tswala vana swin'we a byi nga basanga kumbe va laha mutini a va nga n'wi amukeli boti so bota a byela ku leswi vana va mhana wa vona a hanyaka wo ni ti distensa ni nga lwi na munhu hi mhaka ku a va le ku ni amukeleni la mutini ma swi vona nyana ti-reason ti tele ngopfu bgm rek ta ku endla ku n'wanuna a nga swi koti ku va a va kona eka vana vakwe ende mi kuma ku ri i munhu wa xisati loyi a nga na vana na yena a n'wi belaka kulu kumbe a n'wi cukumekelela kulu ku ri a nga kumeki a va kusuhi na vana vakwe na mahitisa nyana so mhaka ku la sese na ni ta ku a endlisi swilo swa ku ri a yiseka rikwavo loko yo tsundzeka rikwavo se hi ko va nga ta yiseka social worker social worker i ta tiva ku endlisa ku yini and so laha ka social worker ku ta va na mhaka ya leswaku ku endliwa na DNA ya ku lava ku confirma straight ku i vana vakwe na ende ni pfumela ku ri hi yena papa loyi a faka approve ku ri hi yena vana hi yena papa vana ende ku ta va ku ri yena a nga ta hakela timhaka ta DNA a swi kota ku tiveka ku impela i vana vakwe va ngati yakwe and loko swi ri hinkwalo se swi vula ku papa se i ta vhatleka custody hinkwayo yi va ya yena a ti hlayisela vana vakwe mara loko ku ri ku papa ni wa yingisela mani ta ku loko a swi endlile sweswe ivi a kume vana lava va vuya back eka yena a nga va endli leswaku va venga ndyangu lowu va nga kulela eka wona because sweswo i swa nkoka hi mhaka yini na hello hello hi mhaka ku vana va nida mindyangu mimbirhi ku ri va kota ku kula kahle loko vo kula va kulela ka ndyangu wun'we ntsena swi endla leswaku ri vana va nga koti ku kula hi ndlela leyi faneleke leyi nga ta endla leswaku va va vana lava nga ta va va amukeleka hi mahanyelo eka society so papa loyi a ringeti hi matlhelo hinkwaka loko se a va winini a va meka sure ku ri va va na vuxaka na mindyangu leyi hinkwaka yona so eka sisi mina a ni ta ku loko boti a ta va a wine vana vakwe a va swi teki hi moya wa kahle n'wana mani a ni ali va ri a va na nyika ku kuma vana mina a ni ta ku loko vana lava vo tshika va va va fambile hi mukhuva lowo hikwalaho ka bava loyi a wine vana vakwe se swi vona a swi bihanga ku ri va nga identify n'wana wun'wana ka family members kumbe ka ti-family leti va nga na tona va identify n'wana wo karhi kumbe vana vo karhi lava nga va tekaka va va hlayisa va va tlhogomela kumbe lava van'wanyana loyi hi vulavulaka yena papa loyi ku nga ri ki vana va yena ivi va va hlayisa kumbe va tirhisa social worker ku va va adopta n'wana wun'wanyana loyi va nga kota ku n'wi rhandza va n'wi komba rirhandza ku fanele leswi a va lava ku komba vana va vandzisana ya vona so ni la ku tlhelatlhela le ka social worker leyi ka ku a ara yisi ishi ya ka sekolo ya ke shinga ba swi swa nkoka swinene ku ri va tsela va endla ku ri va pfumelela boti a fambisa swilo hi nawu leswaku tiboha ku ri i ta endlisa leswi i ta endlisa leswi hi hinkwato ta vana lavaya leswaku loko na loko se a va tekile a fambe na vona vana lava nga fiki va hlupheka loko se boti a fambe na vona hi mhaka kuma minkarhi yin'wana loko un'wana va teke vana a teka swa tin'wanyana vana va fika va swimbadzile so hi swin'wana leswi nga fikaku leswi humelesaku boti kambani kumbe feti a kota ku swi landzelela ivi vana va kota ku va va pfuneka hileswaku ni vulavula ni jahe ngopfu na ene ni le ni bizi ngopfu ni khesa loko ti-jam rect a hingiseni van'wanyana
1: ni khesa swinene.
0: Thank you.
1: All right, 060-875-942. Itoguna nguna mi bonsa ku yini mhaka kona. Kwa la kare dia nguna shiranzo. Ni register FM 106.0 MHz. Abula la mena nguina la nito mingser la mne moina. Ae. Anishte yugu, nguina mga pflela something kumbe kundle kala yini ike. Manito. Okay. Right. 060-875-942. Ventura mina hito kukasekase. Kuhunza kila hini. Imani. Vala kuangula. Eka soko maka. Blaka hiyo. Mo hito la wala. Mlimo hili.
2: Mpuke mpuke mbrako.
1: Mpuke mjana.
2: Mpuke hini. Ya le mbabonele ya mina na kupona mhaka kwala makhelo wa xitichi va yi veke kahle ngopfu loko munhu loko n'wana a ri n'wana DJ Mrex swi nge cinci ene loko a ku wa n'wi lava kavula
1: mara why a ni n'wi lava nkama lowu why ni nga humelelangi hi nkarhi lowo ka ha ku heta ku lova mhana vo
2: ni akuma ku aku nghenelele swi swo kahle
1: o chava responsibility na
2: ninga kuma ku akha angu hlayisa
1: a
2: xi hundle
1: a hlayisa mali ko anika ma
2: loko mhana yena lovini
1: eyi andaka why anga humelelanga swi n'wi tsandzeni va ri koho loko se va lovini why anga humelelanga ku hikuva a va ha ri na vatswari ni baka ku va teka
2: ya yi inananyana kwalani hi ku a ni sweswi i va lava loko se va lava hi wun'wanyana loko se va lava ku tshama na yena
1: and i va tshamini na vona i nkarhi wa ku leha se loko se van'wana se va fika na le high school hi loyi wa taka na jaza ku i lava na va yena
2: ya tikanyana
1: ku hava ndlela yin'wanyana leyi nga ta endla ku sisi a tikuma a ri karhi na a ti tshamela na vana va sisi wa yehe kumbexani hi ndlela yaleyo kumbexana na loko ku ri ku na matekelo man'wana lama a nga mate papa loyiwani a nga teka ku vana lava hi woho ku hava swin'wanyana leswi nga endliwaka kahle kahle kumbe va ku teka wun'we kumbexana va ku teka wun'we ku sala wun'we
2: ya mara vana vaze va fika high school ani ku ya hi mina a ni ta ku na vana va na vutihlamuleri loko ku ri kini va fike high school va fikisini malembe ya ku vona va vona ku loyi va nga tshamaku na yena i mani loko vatwa vona va fila ku ya tshama na mutswari wa vona va fila ka vula ku ndliwa swiswa swa social work leswaku mutswari lwa loko a ri na nuna n'wansati wun'wanyana a nge fika a hlantswa vana lavaya na one xa wumbirhi loko ku ri ke va vona va lava ku ya tshama na n'wanuna luya va tshama i ku fana na sweswi DJ Mrex ma fika mi teka munhu a ri na n'wana mi fika mi n'wi hlayisa ivi a tlhe a lovoliwa loko a lovoliwa a ku xihuma xi teka hi lava mi nga ri papa yena wa ngati i mhaka ya ku mi fike mi n'wi khomisa ku yini se a ni ta ku ka leyi loko ku ri ke ni vana va kulini va ri na malembe yo fikelela ku tihlamulela a va tihlamuleli voxe ku wena loko izi i ya humelela sweswi ka malembe ya so swi ndzisi xi leswi a wu ri kwini nkarhi lowun'wanyana hina ku ya hi mina a ni ta ku yaleyo mara loko va ha ri vatsinini hi nga ya ka social work ku tlhe ku langutisisiwa ku mitswari loyiwani a ngo wa va lava u ta kota ku va a tshama na vona a va hlayisa na sweswo i ntirho wa social work leti nga ta va kiti va cheka ku swi endlisa ku yini yi kambe hi le DJ ma.
1: No, ni kesile la kaya la ka jimla. Danko. Alright, ndlela leyo famisa xo swimena wena mixer wa mina hi va karhi hi pfuna sisilava vanga va na tintswalo ta ku va va teka emuongori sisilavona va ti kume va karhi va nga kumi swi nga endli swa ku va nga tshika va kuma n'wana hi ndlela leyo lava nga decide ku va va teka vana n'wana wa vana va sisi wa vona ndzhaka loko sisa lovini le ka vana lava vanharhu lavani vambirhi i va papa wun'we wun'we lowun'wani wa papa wun'wanyana vhele hi ndlela yaleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no andzhaka loko mhana vo vana lava va lovini va teki vana lavani kokwana wa vona va tshama na vona so hi ku pressure leyi sesi a nga na yona hala ntirhweni ya ku vana vavasati lama va tirhaka na vona kumbe vanhwanyana lava va tirhaka na vona ku hala xibedhlele va tshama kha vulavula hi vana va vona tiyunifomo ta vana swikulufise ye wa navela swa n'wi tshikelela hi mhaka yo yehe a nga koti ku va nga kuma n'wana se a hala decide mhaka ya ku no a ya vulavula na vatswari wa yena kokwa wa vana lavawani ku ri no a swa va honika vana na se laha kokwana va ya va nga tirha i ta teka lavambirhi va tlhandlamanaku loyi wa yin'wana ni ta sala na yena mina ni nge ni siyi ni ri wexe ta teka loyi miri wena famba na valava i ya hlayisa vona kwale mutini wa wehe vhele hi ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku no ka vula sesi hi ku titirhela kahle swi va kotini a va hlayisa ku fikela lava kulaka lava van'wana va ri va le high school vhele hi ndlela leyo va ri vambirhi se a ndzhaka loko se vana se va kurini hi ndlela leyiwani laha sesi a nga va hlayisa nkarhi wa ku leha hi loyi munhu a ta kata ku humelele a ti ku hayiko yena i lava vana va yena se va ngo va ndlisa ku yini i ncini hi ri goza leri va fanekele ku va va ri teka rin'wana ra ku va va kota ku va protecta vanhu lava va sala va tama va ha ri na voho vhele hi ndlela leyi va ri va na malembe lamayani ya 2086 a ni ri hi ndlela yo yaleyo va karhi nomboro ya kona yi karhi 060-0605-942 hi tokuxana ka n'wina mi yi vonisa ku yini vulavula hi mhaka leyi bulaka hi yoho ka siku ra namuntlha kwala ka radio ya n'wina xirhandzu Jesus FM 106.0 megahertz ni ri ela kuta nomboro ikuhila kuta n'wi ya mi bula na mina kwala ka nomboro leya kuduma swinene 060-0705-942 xana ke hi ri goza ra xinawu leri va nga ri tekaka ku va na maendlelo ma kahle yo teka vana lavawani kumbexana a nga va teki hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka yini a nga humelelangi hi nkarhi lowu ya mhana vana a ha ku lova hi voho a ku ri ku tshava responsibility hi ku se yi ta va yi langutane na yena a ri yexeke kumbexana a ku ri mhaka yini.

0: 0860 75942 hi tokun'wina mi vona njhani mhaka leyiwani mi ngo ni twela vona ku ba ngula va ku yini la ka World Trap a tweni.
1: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka. Mina ni nga ku a va ringete ku ya ka social work lava nga ta fika va pfuneka swinene, swilo hinkwaswo swi ta tshamiseka. Social work yi na matimba eka munhu un'wana na un'wana loko a nga endli swilo hi timfanelo. A ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siendani Mapuve Block 18 Khatsa. A yini muhaxi?
0: Khisile Billy Ocean va vulavula hi timhaka ta ka social work, va ri social work hi yena nga ta a va yisa mhaka leyiwani, hi yena nga na maendlelo ma kahle ku va vana lavawani va tekiwa vhele ndlela yeleyo. Zero six zero double eight zero five nine four two. Tomo wa mavonela mixer. A kuna munhu a nga ta nghena fika kaneta mavonela ma munhu a ni ri

0: Alright, sis, barbo, bana malamla mani ya 28 vele hlala ile ba komset makete kuno bona ba kate kswanga ku bana banga kuma bana batra kate tani mo ongori eka swikona swibethele kwa Africa ho dronga vele hlala ile labongo lentiro no bona li tintombi leti batra kana tole ti tsamut kate bulavula ti makata bana ku bana ho bona leswi ti uniform swiku yintsukini se ba navela va ri swa batsikelela hlala ile ba hele ba te bandla ti makata kuno hi ku kuna seso bona lava nga lova va siya bana vanharhu ba lava va nga tekiwa va tshama na kokwana wa vona va ze va yeka le ka kokwa wa vana lavana le ka mhana vona va fika va kombisa ku makata kuno ni kombela vana lava ku swa ku ni ta tshama na vona va ku hayi loko ku ri ku la ku tshama na vana wo teka lavambirhi va tlhandlamana ku vhela hi ndlela yeleyo hi ku loyiwani ni ta sala na yena hi ku a ni nge swi koti ku ni sala ni ri hana wun'we na mehe n'wana lanin'wana hi ndlela yeleyo se va teke lava vambirhi va tlhandlamanaka va famba na vona va va hlayisa ku fikela lowun'wana a fikaka a high school loko se a fikele high school leyi hi loyi papa vana a humelelaka vhele a ku hayikho hi lava vana va yena se vango heyi hi loyi munhu a ni chavisaka i ri i lava vana va yena a ndzhaka loko a tsandzeka ku ta a ta va teka loko nkosi wa ha ku humelela mhana ya va mhana vana lava va ha ku lova i ta sweswiwani vana va nga kula nakona a va hlayisangi hi yena o kuma va kuleni ku vandlise ku yini a nga lava ku tiva swona hi fikaku i la vana va yena 060-8105942 va ri vandla njhani sesi ku va va kota ku va va hlula mhaka leyiwani se va fanele va tlhelela ku hlekiweni vhele loko a teka vana lavawani va ha ta dyambitsi hi timhaka ta ku no vona a va koti ku va va nga kuma n'wana vhele hi ndlela yeleyo lemoyina
1: braza DJ
0: ahe minjhana
1: i pfukile minjhana
0: pfukile
1: ya byala xa va mhaka
0: Vula loko a nga tekiwangi
1: leyi a ta va teka rini tifanaka. Vula loko a nga tekini? Yena yaloyi na yena loko a nga tekiwangi a ta va teka rini a fanaku na yaloyi wa jazi wa malepu.
0: A ni ngo yehe a nga ta va teka hi mhaka ya ku a va ha ri na mhana voho i va teka ndzhaka loko se va sukini va tshama le ka kokwana ndzhaka loko mhani va lovini.
1: Ene loko va lovina vona va nyamutlha va ya le ivi a va landza va tshamile nkarhi wo leha
0: va tshamile
1: kani i yaya va kombelele ka mukhegulu se a rezi ho vula ku loko a va tekini ka nkarhi wolowo naswona swi ve swi ri kahle mara loyiwani na yena a vulo wa n'wanuna loyi swi nga endleka mi kuma ku nkarhi wun'wanyana a swi lava ku hlayisa vana va yena ye hi ta ka mhani tlhela hi pa hi ri na swin'wana swin'wana
0: mara why a ndzhaka loko a ni loko ku ri ku mhana voho vana lavawani a hlupa why a ndzhaka loko se mhana ku a lovini va nga tangi va ta ku hayi kona vana lavawani hi ku se mhana a nga ha ri kona a hi nga kumani na mhani so ni lava ku ni va teka ni ta va hlayisa why a nga tangi hi nkarhi walowuya a yimela va ze va kula hi ndlela leyiwa
1: u vone ku va ha ri vatsonga a nge swi koti ku va hlayisa tanihi ku i n'wanuna
0: so n'wanuna wa njhani wa ku chava vu-responsibility
1: nkarhi wun'wani mi kuma ku a nga tirhi
0: a swi kona sweswo lexi sweswi wa tirha na hi ku na sweswiwani va ha lava ku te ku hlayisiwa
1: a nge le ku tirheni lowa n'wanuna
0: bya leswiswa ba kona a swi byeriwangi swa yena
1: a redi loko vana va ri va yena tanihi ku vana lava na vo vakulukumba loko ku ri ku kuyiwa kona mi ku nga ta yiwa kona na vo vana lava a va ti vulavuleli loko va swi lava ku ya tshama na yena a va fambi loko ku ri ku a va swi lavi naswona swi ta swi ri ka vona hi ku kavula munhu loko vana va ri va yena va yena se va fane ya nyikiwa vana va yena loko ku ri ku u ta haya khoma kahle kweleni
0: se loko
1: tanihi sweswi vongo ve ku tayiwa na le ka ma-social work va ta fika va va komba tindlela ku ku laveka lebyi na lebyi na lebyi na lebyi loko u va teka vana lava
0: se loko swo dinga ku yena i fanele a humesa mali yena swi kumeka na ku a nga tirhi ku endleka yini kwalaho
1: hi swo swi nga ta n'wi tsandza swa vana sweswo
0: Ni lava vana va mina njhani i endle yini vavana va ku.

Alright, le bona bako isukunzira kwala atiyani ka mdono a Black Label hi wisani e banes ndele kesi sinene ri

0: teka mi sen memo la.
1: Ah, tere mash.
0: E persa bo.
1: Mi zumbile.
0: Ina zumbile nguna.
1: Ai, aga zumba.
0: Mm.
1: Naga shusha na nguna ira tu maga ta ko.
0: Ei, ma di bana.
1: So mina e ma bona na mami na.
0: Mm.
1: No bona nga ku sesile wana a tekiti maka a ya dzela vandla va ka bona.
0: Mm.
1: A va hlamusela va ka vona ku ku na munhu a taku leyi ni nga kona mina a ni byela ku mhaka hi 1, 2, 3 hi vana lava.
0: Mm.
1: Ivi vona vandyangu va la tshama hansi va twanana ivi va n'wi byela va kumbana va tindleka siku va kombana siku leri a nga ta va hlangana na yena mukulukumba loyi.
0: Mm.
1: A ya kwini mutini wa kona leyi va nga ta kala ka vatswari va sweswi loyi.
0: Mm.
1: Va fika va burisana a ti veka a veka timhaka ta yena hi leswi a ti tivisaka swona yena n'wi hi yexe.
0: Mm.
1: Loko va a veka timhaka leswi a swi tivisaka swona vona va ri vatswatsi.
0: Mm.
1: Hi ku twisa ka mina se va ta twanana okere ku swi tani hi ku hi nge ku niki vona swibye hi ku papela hi sukana wo swi sukela wo ku nyika vona vana lava.
0: Mm-mm.
1: Va ta ku okay swi va ku mhaka leyi vatani ku na mhaka ya xilungu a hi ka social work.
0: Mm.
1: Va twanana na mihisa loyi.
0: Mm.
1: Va ku hi la ku u va kuma ximfumo hi nga tshuki hi va endla swilo nga ku a swi tivi ku kusuka hi kusuka ku endla ka yini. Ivi va twanana na mihisa loyi loko va twananile va ta ya kwini ka social work va ya vulavula hi mhaka leyi na yena a ri ku yena va ri na yena mihisa loyi.
0: Mm.
1: Ivi a fika a veka timhaka ta ka tumbe leswi a nga ta tivekisa swona va ka social worker na vona vo va ta burisana na yena a ni a va n'wi ta n'wi fositela ku endla leswi nga ri ku swona.
0: Mm.
1: Eyi va ta endlisela leswi vona na yena va nga ta twana na swona loko yena a kombisa ku impelampela ntiso i vana va yena hi tinheti ta nga ta kombisa hi tona.
0: Mm.
1: U suka kwalano va ya va ya kambela ku impela hi ntiso ku i vana va yena ha kitani ku va swi vurile van'wani kwala.
0: Mm.
1: Ni pfuma kwalaya ku ta suka mhaka yo khomeka ya ku va ta va loko a va kuma ximfumo na ku kuma switsundzuxo swa ku i fanele a hanya njhani na vana lava makhelo hi mambirhi.
0: Mm.
1: Vo twa ingaku kwalani va ta va hi hindle kahle vanhu lava.
0: Alright.
1: Eyi va ta va hindle ku swi kota ku famba kahle mara xin'wana na ku vula xona hi sweswo liya a nga tisa mhaka leyi.
0: Mm.
1: A ni i te twaku u hava vana yena.
0: Mm.
1: A ni ta ku mina a ringete ku swi langusa hi tindlela to hambana. Tindlela to hambana na ku kutisa vatswatsi na ku tindlela to hambana. Tindlela to hambana na ku kutisa vatswatsi na ku kutisa van'wana lava va swi tivaka maendlelo ma swin'wana.
0: Mm.